0: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa atong bagabalita nga imong gipadagan sa sports. Nabinaw sa dato karos Corporal Christopher Dalogdog o Corporal Lindon Figuera sa R-Band Office sa Camserio Osmeña. Ni Kento Ledo nga nabinaw karon. Ika na ni kasamang Idol Tweety ay pagpaminaw ni Yugorot nila sa programa ni Attorney Rufia. Kunyari na ta sa atong winner. May makadawat o 200 pesos nga GCash. Pero ayos ang expect nga karon ma-send ha. Ari na sa Lunes kay holiday man ta. O niya, watay office antun sa Baduwa. Gyapon tay opisina. Dari sa atong admin no. Kasi lamay mo send anang atong mga prizes. So ito na mo ma-send ang inyong 200 pesos ha. Inig Monday pohon. Dita maglangan. Niya na tay napili nga winner. Saktong iyang tubag. 128. 28, Independence Day Celebration. Correct! O, paglilipon ni kasamang names dire ko, naka-follow ba sa itong promo mechanic? Puwerteng sakto, ha? Very good kayo. Muna nga siya, maoy makadaog sa itong 200 pesos nga atong isend pinagi sa GCash. Congratulations nga to ni Venus Afabroa. Venus Afabroa, congratulations. Unya, pwede karon isend nimo ang imuhang complete nga name, no? Unya, ang imuhang GCash number para Monday pohon ato nang masend ang 200 pesos ha nga premyo. Congratulations, sinana lang ka sayon. Ato pag-appeal sa atong DYHP Answer to Win promo. Tagin ninyo ang laing hugnaan ni unya napuntod taon, no? Pila ka oras gikan karon? Ay, muna itong mga pamaaging mapalipayan ng ato mga listeners, mapasalamatan usab sa ilang kanunay nga, sa inyong kanunay nga pagsuporta sa tananta nga mga programa sa DYHP o IFM. Unya, tangi po ninyo ha, karong taon-taon, human lang sa itong pipila ka mga pahinom doon, mabati na ninyo direk pagbalik sa Attorney Rufiel para ipadayo ng isyo o mga komentaryo o gaban pa nga mga balita. Uban po na ako diri sa control kasamang cases Menia, Nems Quiñones at Gerald Alvios. Ako sa aming Radio Man Camp Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:09 na.
2: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero 1 na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulo hangtod sa lima ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Smart. Ang galing for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: Makakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagaw, imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at orihinal.
9: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
10: Carl, palihog gani sa litron.
11: Carl, palihog po ng bupis, please.
9: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, babe.
12: Kung barkadahay, paringas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
9: Ihatagan ni Carl ang bill.
11: Carl? Asa man si Carl?
12: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: This newscast is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors. It's rainy and back to school season asab mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay muabot na ang Pure Gold Papuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo.
20: DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
22: Atong attack na may galas 8:18 na sa atong pabanuban karon ining atong tulumanon inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
22: Aratas tuduga mga isgutanan ro butaga makigalaan Independence Day ron mga higala og duna tay mga reports sa mga kaubanan sab makigalaan labot sa mga sitwasyon sa gawas og duna tay mga police reports og dugang pa nga mga isgutanan nato karon nga taod sab mga sukid tigpaminaw nining nagkadaiyang mga issues mga kaigalaan no ika 128 na katuig agikan sa tong anibersaryo mahigala natong 1898 ha pag-isa mahigala sa flag ni Emilio Aguinaldo dito makigalaan sa Kawit Cavite mo na kada mahigala ang pag-ihap nato nga duna na ta mahigala 128 na katuig gikan sa atong kagawasan gikan na mahigala sa kagawasan nato sa pagka-under nato sa Spain Pero doon na po'y uban may gala nga mulalis pa nga, di pa magkita totally gawas nun atong kalakiha kay under pamantas Amerika. Pero muna nga itong pagkwintada mga kigala, no, kay ang US mga kaigsunan, gikuan man ta, kinini ang giagak ta nila. Well, it is true nga na-under ta nila. In fact, ang atong magkatiguangan, kabantay mo itong magkatiguangan, akong papangan nila, kamao ka nito bukanta sa kwanday. Kanan na ang national anthem sa Amerika. Oh, na, kayo mga magkatiguangan na ito, kamao na sa mga tana. Pero na human, agi patagira sa hapon. Pero ang ato mahigalang pagkwintada yun, no, sa atong Independence Day, nga ato na mahigalang maogyo, although maingon makiglalis pa ng uban, mahimo o buno na po sa katarungan, kay nangaandil pamanta mahigala na gidumam ngayon tagadali sa mga Hapon o ginguman sa mga Amerikano. Pero ang ato yun mahigalang kwintada, unang flag na ito nga giisa ni atong 1898 pinagi ni Emilio Aguinaldo. Mote una nga doon tayo presidentis nasod, mga sukit di paminaw. So karon atong gisaulog, ikasinto 28 ka tuig, niya mo na nga itong i-check ron ang mga activities sa gawas. Kini nga portion to gala to may gala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom. Sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang levels vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa ugmayong itong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa itong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaya ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number one, nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic din sa Cebu City in Imutang, sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o dito sa Konsolasyon sa may Konsolasyon Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Konsolasyon, fronting Jollibee.
21: Straight to the point.
22: Okay, ogunya, kinisad nga portion may gratod ganato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kolon. Kiniyaro malikian nga magpundo mga hugaw, nga may makaingon ang mga kolon polyps o na motubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labing seryoso nga masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw diha sa atong kolon. Mao nga maayo kini mahigala nga imnon kaya upat nito sa walang oras lang gikan sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas na ang tanang hugaw sa atong tinai. Mo makahatay din kini kahupay sa kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magkuha kay usa ka sachet sa Super Fiber, mga sagos sa kabasong tubig, imong kutawan mayo, isay kong mayo, o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
21: Straight to the point!
22: Alas 8.21 na, atos ang kuha ng situational report sa may labot sa Independence Day celebration. Karong adlaw, destuli niya karon si Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
21: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report!
0: Yes, Attorney Rufil, live and direct mismo diri sa Plaza Independencia kung diin na Attorney Rufil, iunhan gyud og Santos nga misa ang kining opening sa atuang programa alang sa Independence Day. Munang Happy Independence Day sa tanan. Nga dayon na karon Attorney Rufil, ang naa diri sa Plaza Independencia kay gisugda namang gyud hingpit ang kining nga maong programa kay ang pagpaso sa atuang mayor nga si Mayor Nestor Archival na inubanan pod ni Vice Mayor Tommy Osmania, lakit na ang kining atuang mga uniform personnel nga naa pod ang Philippine Coast Guard, the Philippine National Police, DJMP, Bureau of Fire Protection, ug napo dinhi ang kanang mga kawani pod sa Cebu City Hall nga naki-appeal pod sa kining programa sa Independence Day, Attorney Rufil. Gani, Attorney Rufil, napo ang mga veterans sa karon ning appeal pod sila karon sa kining maong programa alang sa tuang Pilipina Independence Day, Attorney Rufil. Ubay-ubay gitag mga makitaan dinhi na mga kaigsuunan na to nga ni Salmut yun ani nga maong programa, Attorney Rufil, aron po da sa ito ang pagsaulog ani Independence Day. Naapod ang upan po da nga mga kawani po da sa gobyerno na ni-appeal po din hikarona sa Plaza Independencia. Kaganina itong gibisita po ang upan nga mga lugar kapan mas ubay-ubay yun ang mga ni-appeal ka karon, Attorney Rufil, alang sa Independence Day nga program ani sa Cebu City Hall. Karon kaya na ang recent lying ceremony kaganina mo giunhan na pinanguluhan ni Honorable Nestor Archival ya human and Attorney Rufil kay ang welcome remarks og ang message po de, ni Mayor Nestor Archival Attorney Rufil. Nagani maskin dili kawani sa ining gobyerno kay naapo din niya Attorney Rufil mga bata tiguwang nagsagol gyud og nagtapok-tapok dinhi kay lagi Independence Day sa katong mga kuan din ha gipalaya palayaon pa Attorney Rufil mangandam na lang gyud ta kay Independence Day ra ba karon dun kalitan lang ta Attorney Rufil no nya kaning palayaon na noon ta. Pero naadyuda din hi karon sa Plaza Independencia, nagtapok-tapok ang mga nagkadaiyan natong mga kaigsuunan.
22: Okay. So daghan, ubay-ubay nang naadya karon. Nahuman na ang ceremonies? Nahuman na ang ceremonies, Idol Tweety? Or wala pa?
0: Ang Risa, lying ceremony Attorney Rufil, nahuman na, apan karon na, gisugda na gyud ang kininga maong programa.
22: Mm-hmm.
0: Ang programa karon na, sa kuay na sa tuang Cebu City government, niya dayon gi naapo din ni ang uban na ang mga uniform personnel sa mga nagkadaiya nga ang PCG, PNP, BGMP, BFP o AFP, naapo din sila sa ganina Attorney Rufil.
22: Okay.
0: O ang mga kawani po da, sa Cebu City Hall. At alam po niyong at niya na Attorney Rufil kung unsa po ang dagan sa programa alang sa tuwang Independence Day karong adlaw. Happy Independence Day mga idol o mga kasama. Lakit na animo Attorney Rufil.
22: Okay. Salamat Idol Tweety. Final report.
0: Ngayon, salamat Attorney Rufil. Kaupan na to ang mga CNU interns. Si Erica o si Abasa. Kini yung Idol Tweety Saya sa 93.9 o DYHT. Or naman Cebu Tatak R. Amen.
21: Radyo mo nationwide.
22: Okay, salamat Idol Tweety sa report. Standby sa kadali. May galang humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8.25 na.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
22: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: In 5 meters, turn direct.
13: Huh? Asa ko no?
14: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: pack para sa kalikon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light, Sanmig Light.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, dunay dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan Extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra.
10: Ang nailan nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
13: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
15: Atong attack na may galalas 8:23 na sa atong babanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: So ato to may galangi kuhaan og reports Idol Tweety tingali unyan tod taod kun na pay duga mga updates ato sang kuhaon may galang duga mga updates sa pagsaulog nato sa Independence Day, no? Importante ba yung adlaw mahigala? Tumuton unaon lang kay mo ang atong pag balik lantaw sa history mahigala sa Pilipinas. Din dugay ta mga more than 300 years. 15th century gito dai, 16, 17, 18. 300 years kapin nga na under ta sa mga Espanyol. Na under ta sa Spain. Kay kung mahinumdom ta mahigala, doon na naman to'y mga tao kaniadto din sa ato, mga nitibo. Pero kung atong balikan ang history mga sukit di paminaw, kadto man si Ferdinand Magellan ang nakadiskubre mahigala sa Pilipinas. Og unya, pagdiskubre niya sa Pilipinas mga kahigalaan, nabunyagan to mahigala ang una mga Kristiyano, muna nga nakatuliko ta. Og unya, kinini ang pag-adto niya sa Mactan, nakakita sa inkwentro ng itong Lapu-Lapu, napatay sa Magellan mo itong namauli ang mga Espanyol dito mahigala sa Spain, usa na lang kabarko o nakauli. Sa lima kabarko nga gipanguluhan ni Magellan, usalay nakabalik dito sa Spain. Pero wa ta maandir pa na tuntungula kay napatay mas Magellan. Pagbalik pa sa expedition, mahigala mga 1565. Kung ato lang hinumduman gamay ang history, no? Nibalik mahigala ang Spain din sa ato. Pagbalik din si Miguel Lopez de Legazpi na. Kinumdum mo na sa history may gala pag elementary na to. Ato lang bana-bana gamay mga sukit di Paminaw. Maunay nagda sa expedition ni Adtong 1565 mga sukit di Paminaw. Miguel Lopez de Legazpi na lang 1565 motong sugod na nga na-under na ta sa Spain mga kigalaan. Unya, ang hitabo mga sukid ng paminaw, sukat adto 1565, na andil na ta, nakalingkawastan na 1898 na, muto pag-isa ni Emilio Aguinaldo sa unang bandila sa Pilipinas dito sa Kawit, Cavite. Medyo dako-dako mas ang bayan ni Aguinaldo rin, nakaadto man ko sa Kawit, Cavite. Nakasaka ko ng bayan ni Aguinaldo, may gala, dito giisa ang unang flag. Kung saan eh, dako-dako niyang bayo eh. Dako niyang balay. Mo lang gihimo, may gamurag, muratog Malacanang, itong ilang balay sa una. Dito giisa ang unang flag. Nga kita, independente na may gala, gikan sa Spain. Unya, kinini ang muna mga higala nga

0: Okay, so pagka hitabo niya to mga sukit ni paminaw, 300 years kapin, unya mo na tong ilang pakigbisog ni Dr. Jose Rizal, nila ni Andres Bonifacio, nila ni Emilio Aguinaldo, sila pa man to mga kauban kani adto. Hangtod niya ni deklarar tag independente gikan mahigala sa Spain. Actually kining atong gisaulog ron nga Independence Day tungod ni mga higala sa atong pagka-under sa Espanyol kani adto. Pero mo na moingon ang ubang mga historians nga lalisunon pa ni kay tinuray lang human mahigala tagi kolonay sa Spain, wa pa magita totally mga higala nga inyon ta nahimong gawas noon kay na-under man tas mga Amerikano. Straight to the point. Hinon, gitagaan ta mahigala sa kagawasan pod sa Amerikano. Na under do na pagay to mga Hapon nga nito nga pag-abot mahigala sa World War II, porbida. Pagkagrabiha mga sugit ni paminaw mo ni ato mga experiences. Pero sa pagkakaroon mahigala nga medyo na natin itong kaugalingon kunuhay. Mura magdili pa totally gyapong gawas noon lagi. Kaya ni aman mahigalay mga manawdaog, mga kagalaan sa mga Pilipino, dili na ang Hapon, di na ang mga Espanyol, di na ang mga Americans. Ang nanawdaog mahigala isi ka Pilipino na. Straight to the point. Nga nahimo mahigalang mura ta ginapos mga sukit ni paminaw gumikan sa itong isi ka Pilipino. Mauni mga panghitabua mga sukit ni paminaw. Straight to the point. So, atong gisaulog ron, no? Ang ikasinto 28, gikwintada na dito mahigala sa Kawit, Cavite, pag-isa sa unang bandiras Pilipinas. Kay kini si Emilio Aguinaldo mahigala mamani ang pinakaunang presidente sa Pilipinas mga sukit ni paminaw. Ogo niya, kini si Ferdinand Marcos ron, ika-17 naman ang presidente. Ang unang presidente, kato si Emilio Aguinaldo, gisundan to nila mahigala ni Manuel Quizon, sila si Jose Laurel. Unya katong pagkagira mahigala mo man ni panahon na ni Jose Laurel. Pero kining kaso mga kagilan sikat karon kining Avelino versus Cuenco, ni sikat ning kasuha karon kay 1949 case man ni panahon ni President Elpidio Quirino. Makaraan kaning kasuha eh. Di man kag 1949 pa nisto. Sumoning hitabo mga sukit ni paminaw. Okay, sa pikas gabahin mga kagilan alat sa tulog ang mga issues karon nga buntaga. Alas 8:39 na. Atong hatagag pagtagad. Unsa man ning maong video ra ikatuning sa hitabo San Fernando, no? Ato ko nung i-play ko nung. Unsa man ning kuan na dong? Mo ni ang katong pagdakop nga kuan. Sige ko nung play ko no dong names. Okay, sige ko nung. Ana? Okay, kani mo ni sa.
1: Ayan guys, buka na ko siya guys kay kana ang nabalaka man ko sa bata og sa inahan guys, uy nga naa dito sa libon na tulog, so karon amo ang adtuon, uy ipabalik na lang nako og tulog diri sa balay kay ugma ipahatod na lang nako sa iyo.
0: Nainom daw tato San Fernando may galang ha.
1: Asa ni sila dapit pa.
0: Maginahan nga nakita patay San Fernando katabi tong gihiluan. Ang suspect na ay nag video.
1: Li.
0: Ha mo na ni oh.
1: Ang luoy man ko inday G. Ha?
0: Mo ni may galang tato tong gikubiran kay
1: ato. Unsa?
0: Nga nakainom og lanit. Dito G. San Fernando. Karon nagawasan og wala.
1: Na maluoy man ko G. Maluoy ko inday. Naslibon ni daghang king lamok na tuon ato na. Na Gina.
0: Oh na ni mahigala no. Kanin mo to atong sundan
1: nga. No, gibidyohan ra pagiti ka.
0: Sumo na ni mga kagilan katong kuno.
1: Maluoy man jud kay ko sa bata guys so.
0: Pero siya mao ang imong suspect. Uya wala. Mo ni tabo mga kaigsunan no katong sa San Fernando. Nga nag-trapal-trapal, katong mainahan o ganak.
1: So, ano yung midiri agi guys kay Libon?
0: Inahan o ganak nga napatay.
1: Kayo, agi mi ha?
0: So, kini na nag-video
1: tulog na muday mo, agi mi kay ha? Amo, anahiyon sila maritis sa dalog.
0: Kailan mo matubaw nga kaso mo niya mahigala sa dalog? Nag-ausan o gwaran ka ron?
1: Gipapahawa na namo sa balay.
0: Mm-hmm.
1: Nga, amo, ariun kay, ganina naman ko sige panangpit, dili man matubag.
0: Kailan mo, mauna siya nga kwa na?
1: Yes.
0: Tari, dito nakitaan sa tent nila.
1: Ikaw may nasayod.
0: Napatay na kini maginahan. Ay,
1: ano ko diha kay Libon kay na. Dali na, uy. Naaman arigod sa Libonan. Sila nagpuyo, puyo na.
0: Mauni may gala, no? Gikubiran tani.
1: Ziba, siya ay
0: bitin ari, G. Rag-pris ko pa na sa panumduman ni Jean Gallardo. Kaya mauni nag-report.
1: Tawag ka, G. Tawag ka, G. Ipabalik sa balay, G. Kay ang bata lo, uy. Tawag ka ba? Ikaw ra.

0: Basta natulog na ba?
1: Morning, mahigal lang, no?
0: Guys, naami diri sa... Naami diri sa ilang kuan, guys, oh. Naami diri sa ilang payag, guys. Naluoy man kay ko sa bata, good, guys.
1: Kay, so, naluoy ko sa bata, pero ma, siya na yung mga suspect?
0: Kuan ba, ma... Ma... Kanang ma... Unsa ni? Ma... Na, ilang payag, guys, oh, sa libon. Kana ang daghan lamok. Tis! Tis! Muna ila balay, guys. Muna ila payag. Sapo ni akong kauban, guys. O, nga mura manig na unsa mo ni, broken heart. Maritis! Tis! Tis! Maritis!
1: Muna yung higala, inahan si Maritis.
0: Tis!
1: 41 years old niya. Kato yung anak, 3 anos.
0: Tis! Nagkinulubay mo ni sila, G. G. Nagkinulubay man, di man tubag. Hali ba, tanawa diri.
1: Mao ni tabu amay galangan na pasultan eh. Na nakainom og lanit.
0: Karon boy man tru garabi. Ikaw lang. Hoy Maritis. Maritis. Tis. Maritis. Hoy.
1: Oh, nakinulubay tong inahan og ang
0: GB?
1: Ang anak no?
0: Ikaw ra ba? Uy, Maritis!
1: Okay, gamay lang kayo, Miguel, ha? Muna, ako mong pahinomduman. Okay, posa gamay. Niyatong nahitabo, mga kailan ito ng gikubiran. Dugay-dugay na niya maong isyo, Miguel, ha? Niyatong ng kanina ang milabay nga kwan. Last year pa niday. 2025 pa, no? Kinihitabo, ha? Dito sa Balod, San Fernando. Hinomdumo ato ng atong kaso. Ang atong gisundan, mga kailan. Niya gikubiran ito na ito dito. Dito si Idol Tweeties, last kasaman Jane Gallardo. Mag-press ko pa niya sa... report ni Gene Gallardo about kaysa man to nagkuanan gipasakay tong ona bitaw nga giadto na to tong patrol gipakuanan na to nya karon nagawasan og warrant of arrest mahigala ang suspect kadto na nag video mao ra suspect atong balikan karon to duman lamang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum alas 8:44 na.
2: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit lang po duguan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hassle kayo, disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton, o kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labi na magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom o kinapagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong healthline segment.
7: Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga
9: mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
11: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
12: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. It's a

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:48 na sa Banuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
3: Straight to the
2: atong ibalikan kadali ni may maong kaso mahigala kay nahinumdo mo at ipakita ninyo ang mga pictures ha kadali lang. Atong gikontak sab si kasama ang Jane Gallardo kay mohatag na to siya og kanana ang background ani. Sila may tong ipakuber na dito. Si Jane sa Tweety dito sa ani mga higala. Akong ipakuan ninyo ha. Kinumdo mo atong maong kaso mga kaigalaan. Ako pa report balik si Jane. Tanawa ko no Jane og kwan. Tanawa ko nung imong notes ko no Jin, ah. Ipatanaw sa kan Jin Gallardo mahigala kay mao na mga kaigsoonan tong kwan. Natay mga interviews sa ani gani nga gipahigayon mahigala at that time. Nato panahon na mahigala ngadto kang Durlin, no? Nya ato ipakita mo ni katong trapal. Kani nga trapal oh. Mao ni nga trapal mahigala kay gipa dito sa namuyo sa libon in town ang inahan og ang anak. Nya duna ni sa kalibin, kinumdum ka to kasama nga Nestor, nga nag-drive og tricycle. O niya, duna po ni sila silingan, nga katungingan lagdurlin, nga iyang amiga kunuhay, mga kaigalaan. O kunya, ang hitabo niya to, medyo duna to'y mga kakulian nga may mahigala, medyo sagol silo-silo, siguro to mga sukitig paminaw, katutuas durlin, o katong iya mga higalang kalibin, no? Hantod niya ni resulta nga, kinini ang maong maginahan nga si Marites Cabaluna, 41 anyos, o ganyang anak na 3 anyos, iyang gipapuyo, gitagaan mahigala o tent dito sa kalibunan. Wa na ba ginitawan mahigalay, wa mga higalay kurinte dito, wa tanan, no, dito na nga tuog ang inahan o ang anak. Unya primero gani mahigala, nagtuota, dagan mga angles nga, basing naghikog to ang maong inahan. Pero natingalat ako maghikog, ganun di apel man niya iyang anak. No? Kinumdumad to maong kaso mga kaigalaan. Mone, oh. Unya natingalat ta nga, ganun gisunog na pod, kining maong tent mahigala, gisunog. Pagka human, wapag gani matapos ang investigasyon, kaya ito nang ibalik dito, nasunog naman niya, nagsunog mahigala, motong ginalag Durlin day. Motong apel siya sa atong ginudahan at that time. Napasaka magandang kaso, ano yung mahigala? Mayroon ba tumudag, ligho, tugtubag to sa itong interview, inday, Ken? Kung pwede itong mabalikan itong interview itong panahon na ganit kasama nga names para paghatag o background sa ato mga kaigsuna, no? Kanyo, moto niya, pagbalik pa dito na to, in fact, ibalik sa ng kapulisan, nasunog na, gisunog na niya ang tin. Ha? Wa na. Mabita nagka-question, ito itong anong gisunog man nga kuwan ba na? Ha? Sumutoy na question mga sukit di paminaw. Unya, mao ni mga higala ang nahitabo mga kaigalaan nga ila na mga higalang nagawasan o warrant of arrest o gidakop. Nabatay videos pagdakop na? Wala tayo video? Ang ato katong video na to kaniadto katotoang maupatotong video kaniadto. So, Durlin mga higala, suod sa suod nga amiga sa namatay nga katos Marites Cabaluna, 41 anyos, unya katong yung anak na 3 anyos. Ang mga sakop sa San Fernando Police Station ni Paygayon o Padakop ni Durlin, usanay kanigusante doon ay live-in partner, residente ni sa Barangay Balod, San Fernando, Cibu. Si Durlin giila nga usa ka top 1 most wanted in municipal level and provincial level, top 2 sa most wanted sa regional level. Mahigala. Nalutsan o warrant of arrest Durlin sa 2 counts of murder nga gi-issue ni Honorable Joy Brasero Redoble, ang presiding judge sa RTC Branch 77 sa Karkar, o niya gipitsahan kini og Hunyo 11, 2026.
3: Straight to the point.
2: So, kinini ang gahapon ni Migawas. Walay gitugot niya piansa ang kurte sa kaso ini niya Durlin. O niya kinini ang Moni Mahigala. No? Kinumduman tato nga iya paning giblag-vlag. Ah, giblag-vlag pa niya day. Ang iyang kwan, nag-vlog-vlog pa siya, niya iapang gi-adto ni mahigalang tent, niya kunuhay naluoy siya, karon ang nigawa sa investigation nga siya, radi ay. May naghimo ni adto mahigalang kwan, maong krimen, no? O, nandun ta, nag-vlog-vlog pa niya ni, ang pagtabang ni ini, ngadto sa mga mag-inahan, nga matod pa, naghilos ka o galingon. Kaya mamatoy pirmirong kwan, gipalutan mo, naghilos ka ugaling. Kani mo nidong, no? Muna itong mga kwan? Muna itong mga video at the time? Sige, nani mga kwan?
4: Planet, murag mo.
2: Sige ka na.
4: Para hilong sa kwan, siro, sa kanang mga hayop ba? Nanap, ana.
5: Ah, murag ka nang para sa humay nga na ay mga mananap. Oh, humay,
2: oh. Planet, planet.
5: Asa man ninyo nakit-an, sir?
4: Dari nakit-an, eh. Dari. Dari, dari, pita, tapas light year ba, dari? Nga, pag human, mauto nga, ano, baon, planet gamit niya.
5: Kinsa may nakakita ana una sir?
4: Si Kwan Dorlin.
5: Wala na nakitaan sa atong mga kapulisan.
4: Hapon, wala kita ihapon. Hing tanaw rin hapon, wala kita ayot. Mga doon nga, tituyok mo rin hapon. Wala kita ano ma.
5: Okay, naman ito'y gidala atong ang mga pulisir nga tumbler gani sir?
4: Basin mo ni, gituyok siya ni Marites nga, ipakita ni Oron sa baka ha. Eh, para lang mga kuhan. Mga kuhan yung sisya ba? Dere, ano rin? Dere yung naghapog, anak ni kani ha? Yagi, balik mo kani ha?
5: So si Ma'am Dorlin ang nakakita anak, sir?
4: Dere kita anak niya, pag-human.
2: Si Dorlin pa yung nakakita?
4: Amo lang,
2: kunuhay?
4: Anak ni ko, di anak. Dito ba? Dito ba? Kapita ng light, nami light here ko niya, ang light here. Dito ano?
2: Mani ang tenten sa maginahan ha? Ito na matay?
4: Pag-human.
2: Nagituhan nga naghikog to, primero?
4: Okay, munguha tamis nina lagi, kaya para kuhan. Para ilis ang lawas ba, sapot. Para hayaan siya.
5: Asa man ito ihaya, sir?
4: Depende, magkasinabot ang soon or kung sa baka ha, ari de Rescuan, Kapilya, sa San Pedro Calungsod.
2: Mau na hitabu, ah, o kaneo?
6: Pilo ito edad, Pem? 41?
7: 41 ang inahan.
6: 41 ang inahan.
2: Kane-kane, para ma-refresh ta.
6: No? Napalgan lang ni sa ilahang...
2: Okay. Ah, nagsunog na pagkahuman. Na controversial ni Mahigala, pero nga, naghikog. Pero daghan ta question nga hikog, anong hikog man? Noon niya nga nung i-appeal man niya ang bata, og hikog, iyang ipainom, og hilo. So nasuta ron, nga nalutsan og warrant Mahigala, kining maong suspect nga siya.

0: Okay. Sige, ato nga tagagpagtagad mahigala, no? Hitabu ang mga sukit ni Paminaw. Gamay lang kayo. Ato ni tagagpagtagad mahigala. Kay, mauni eh, oh. Ato hinumduman mga sukit ni Paminaw. Ah, sige. Gamay lang kayo mahigala. Kini-kini, mao man ang pagsusi na ato man gipahimuan og investigative report dito mga sugit ni Paminaw. Okay, ang atong coverage at the time, taas-taas to tong coverage kay grabe man ta naka-cover ni. Sumuon ni mahigala. Kadto ning sa kwan, katong kang Victor Bulo, kadto tong live-in partner ni Marites. Sige ko noray, ato ko nang Paminaw balik bay kay pa ma-refresh ta kay last year man ni. 2025 pa ni mahigala. January 2025. So medyo kuha na ni mong balita pero kaibaw ko nga sa Twitter kung ipadala ni dito og si kasamang Jane Galeardo. Sige ko na to kung ibalik tong mong video dong name
1: Politan Catholic Mass Media Award.
0: Mane ang pramalik. Oye, Tor! Ator ni Rufil Banyok ni sa DYHP o IFM.
2: Mane.
0: Kumusta man ka, Tor?
2: Oh, dire ko sa kuha kay nagtatag ko sa kong bata na ako sa balay.
0: Oo. Oh, huwag ka mo balik dito sa balay sa balod.
2: Wala pa kay waan mo itong kwan sa sangat.
0: Oh, ang imong bata imong gihatod sa eskwelahan?
2: Oh.
0: O sa mangladuhan imong bata di ay?
2: Receiving. Ganiha lang kong alas 5:15 ako gihatod.
0: Oh. Kaya ba o nakainin mong imulibin mo nga si Marites in town o ganun si iyang ana, ang iyang mong anak nga si Alahia na matay na?
2: Okay, ba ako na sir, pero di magkakadawag sila hagod kay Lugan namin, lubuwag na, doon katuloy niyo. Usap pa saan, di ko nila pa ditapos bata.
0: Oo. Oh. O niya, wakay plano mo bisita sa punilaria ron, Tor?
2: Mauna yung cancer nga, kung kuha ng garibuha ko, kay di mamakaw nila pa kung ano na, nadaan pa na sa una.
0: Kisa may dili mo pa kuhaan ni mo?
2: Sila si Durlin.
0: Sila si Durlin?
2: Dili ko nila pa kung ano, kanang... Di kami doors ba ka, ha? Di pa pirma po ko sa
0: barangay. Nag-abot na din mo sa barangay?
2: Oo, lugay na.
0: Lugay na?
3: AI.
2: Lugay na.
0: Katong bata, Tor, si Alahia, imo tong anak?
2: Dodohan pa, sir, kay ingon man nila nga. Dili ni imong anak.
0: Isa may nag-ingon, ito ulo na po kagmatod nila.
2: Yan si Durlin.
0: Okay, so imong gipanganong gipalayas man imo to si Kuan. Boss Gamedong. Mao ni ang atong recorded nga program kanato atong gibalikan lang mahigala. Gumikan kay kini si Victor, mao ni ang live-in partner ni atong Marites Kabaluna, 41 anyos nga dunay anak nga si Alahia, 3 anyos. Unya nagbuwag na din sa live-in partner kadto si Marites dito to magsaka mga higala sa ilang Durlin kay Miguel sa Durlin. Pero dito sa Kandurlin, mga kagalaan, samtang tuwa dito sa Marites, medyo doon ay nahitabo nga silo-silo, smatod pa, lain nga angulo, sa live-in partner po ni Durlin, day. Moto nga kinis Durlin, iya mga higalang gipalayas, kini mga higala si Kuan, Marites, kitagaan niya, gato at tumo sa Libon. Ito sa Libon, nawa mga higalay suga, why Corinthi, ito alas sila nga tuog dito. Niya, i-vlog-vlog pa niya ni Day. Pag-vlog-vlog niya sa ala, kay Luoy, kito sila, ana-ana. Uya mo, ipagkamatay. Kuyawa. No? Ato ibalik tong vlog-vlog niya, karong taon-taon, dong, be, ana. Ang katong kumplito nga vlog-vlog niya, natatay kumplito nga vlog. Nag-vlog-vlog siya, may gala nga, kuan, kana na ang iyang gi-adto kunuhay. Maluoy man ko sa bata, o maluoy man ko ni Marites. Ang pirmirong gibagawas, ani nga, kana na ang kuan, istorya mahigala nga, gipalayas Marites si Ambana mo nandito sa ila. Nya iya ko nung gi mamay dai nung na kanga. Nasuko ko nung Ambana nga ayaw nagdawata diha. Mo na ngaron di sa maapil sa ilang away, gipabutangan niya tent. Matod pa mahigala atong atong i-retrieve sa gamay dong iyang vlog dong. Nya mo tong interview ni Victor ha karon tong taon mahigala samtang ato bang gipaukay ni kasama ni Jean Galeardo tong iyang notes po dani. As line nag-cover ini. Kini nga portion mahigala tong grato sa the original Koi Herbal Detail Supplement. Ang original Koi Herbal Detail Supplement doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas o ingonman sa immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingonman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. ang original Koi Herbal Dietary Supplement. Ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini mahigala sa Belgian marketing o FDA approved kini. Bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang original Koi Herbal Dietary Supplement.
1: Straight to the point.
0: Okay, atong balikan mahigala kung gi-refresh atong memory ha. Nga di papahawa si Marites, mo na to dai. Ha? Di papahawa si Marites niya gitagaan, gipatagaan og 15 aron mo pauli na sa Ilas Danaw adto sa usa sa anak ni Marites. Mo ni hinundo mo to nga karanaan kwan. Sumala ko gisundan ang tanang angles kato si Durlin ato may to na interview sad mahigala o ni ato sad mahigala na interview to si Victor kay mo to yung live-in partner. Gipasundan to na to mahigala ni kasama nga Jane Gallardo. Pero kato yung kalibin partner, wala na to siya ay sa, dahil kay duga na siya nagbuwag di ay. Duga na siya nagbuwag. Pero ang bata, to ani aning Marites. Unya, pagkahuman, ang nagpasaka ni Marites, katong iyang amiga nga si Durlin. Unya, naduga yung saka dito sa ilan Durlin dahil. Medyo doon na to'y anggol, mahiga lang nga silos-silos. Kaya mo, lagi na, ang asawa ni, o ang bana-bana ni Durlin, libiin naman sa niyang kwan Durlin, no? Dago sa kog babae na adiha. Numdum ka na nga mura og kwan. Na sagol silos-silos to nga hitabo. Unya ang pasangil ni Durlin nga iya kunong gipaadto sa tent. Gipalayas niya sa ila kay di sa gusto maapil sa away sa magtiayon. Unya mo naman to mahigala nga nasuta na to di naman din sila ingon nga naglibin dugay naman din kayo. Oh. So gasilos tos Durlin ngadto ni Marites mo to yang gitagaag tent ngadto na mo. Ato ibalik to yung vlog-vlog dong. So siya naghatag sa tent, adto na mo sa kalibunan, adto mo pamuyo. Ang iyang anak o si Marites to dito nagpuyo, wa rabagay, wa kwan, wa mga higalay suga. Unya nag-vlog-vlog ni si Durlin, nga kuno iyang adtoon sa kalibunan. Pag adto pa sa kalibunan, patay na. Muto yung sanglay, lumatay naman eh. Hinumdo mo nga, nagduda ka ni Tania, nga nung nag-vlog-vlog man ka. No, ato nga, tiwaso gisgot, may gala karututo. Akong gi, pa retrieve ang vlog niya mahigala itong panahon na human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:02 na.
1: That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Joy, new Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. It's rainy and back to school season na sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay muabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Mmm, smells good.
6: Tikman natin.
7: Sarap!
8: Yummy! Everest Refrigerators.
5: Love?
9: Ano Everbest food mo in the world?
6: Of course! Yung ginawa natin together.
8: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
10: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: For the Lord takes delight in his people, he crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural, at original. God.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack nala sa 9-8 na sabanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Okay, mga pisa tagadali, mga kagalaan, hostila. Ato ninyi sundan may galaw niya karon na at least na ay kuan ha. Kadtong panahon na ako nakadungog mo sa coverage ato, ako mismo may nagduda daw nga. Nga naman eh. Ang ipalutaw may galaw hikog. Mamatay ipalutaw nga, naghikog na. Pero nagduda ta nga, anong hikog man? O maghikog iya rin apilo niyang anak. So nilutaw ron sa investigation nga kadtong lagi niyang amiga, mauray naghimo sa maong krimen. Kinong naman katong lanit nga nakitaan, hasta ko nagduda kung ano na may lanit nga ano pag atos mga polis o isang kakita. Or gibutang tong lanit kuno hayron inon nga nagtimpla-timpla o lanit nga to si Marites. So karon niya, sa ato nang gisundan ka niya to, o doon tayo mga pagduda yun, ilang gipursuto nga mga angles, ha? Nga karon, nagawasan yung gwaran to polis, o gidakop yun mahigala. Kinis Marites. Ha? So ato nito kayo pagtagad mahigala, mga pisa at nagadali. Hatod ka na to, Megala, sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga kini ni ang active nga sagol ini mga kagalaan. Kini nga rosehip nga makatabang kini mga higala. No? Kaya doon na kini pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa malalibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon sa kinin native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o mga grocery stores nga dool sa inyong mga lugar. Alasa 9-9 na sa ato pag uban-uban karon, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Okay, si Dorlin Mahigala mo'y gidakop sa kapulisan kay nakuhaan na nagawasan o warrant of arrest mga sukid di Paminaw, no? Kinini ang katong namatay mo to si Marites o ang iyang anak nga 3 anyos. Gipasundan tayo ng kasuha. Gipasundan tayo ng kasuha kay once na ay mamatay magod. Nagduda ko na na to. Ato na yung gipulso na eh. Kita may nakatrigger. Ano nga? Imbisig ka lagi ninyo ni. Eh. Ako di ko basta-basta mo tuong naghikog ni. Kay mo ang ipalutaw nga naghikog, nag-inom og hilo, nga nung mag-inom og hilo, iyang apilon niyang anak nga 3 anyos. Diyan man ta na naduda. Ikaduha, di adto mga pulis, huwag yun kakita ang pulis atong lanit. Kanang hilo sa ilaga day, hilo ka na sa humayan. Huwag yun kakita ang pulis, pagka adto na nato sa media, may gala, niya ang nagbutang si Durlin na dito nga, na kunin nakita ang lanit, muna yung gigamit ni Marites. Ikatulo, nga nung gisunog man ni Durlin, inumdum mo nga gisunog ang katong tent. Niya nga nung nag-vlog-vlog man siya anak niya, siya rin pag-vlog-vlog niya, namatay, gyan, anong panahon na? So, naghantag mga pagduda, gipulso na sa atong kapulisan, ug unya, gibisigaran sa fiscal karon lutaw, gyan. Nga dili to hikog mahigala. Si Durlin mahigala mo yung naghimo ato maong krimen. O na karon nga nagawasan og warrant of arrest, og naa, ha? Nadakop, gyan, mga sukit di Paminaw. Ato na yung tagag-pagtagad, mga kagalaan. Kay kininiang... O kita na nakakita itong lanit, no? Pero si Jean Gallardo may nakakita ito, right? Kaya kubilan mo ito dito. Akong ipa-check ni Jean Gallardo ang iyang, kwan, ang iyang notes. Palihok ko na ko na, kung mag-check pa ni mo ang iyong notes at ito panahon na. Pero ibalik ko lang eh. Katong vlog-vlog sa niya dong, at ibalik tong vlog-vlog niya, ha? Kaya anang panahon na, ang iyang katarungan ato nga, iya mahigalang ipapuyo dito sa tent, kaya nag-ipon mo sa balay, dito muna sa ila, ipalayas niya sa iyang balay, gitagaag tent at tumupuyos kalibunan. Gidaang niyang bata nga 3 anyos. Ang iyang katarungan nato primero, nga nag-away sila sa bana, ining Marites, ug unya sa ilang pag-away, maapil sila kung ilang papasakon diya sa ilang balay. Muna iyang gipalayas. Muto itong panahon na nga, si Twitter, kung gitagag-assignment line, si Jane itong gitagag-assignment line, muto nga si Victor, muto yung bana ni Marites, nga atong interview, unsa man ni Victor, nganong imo mang gipalayas imong asawa, ngano dili man sa mga palayas dai kay duger man sa nagbuwag. So dito na ni gawas ang kwan. O kanto doon na, tawa. Ato ning gipulso nga anggol mahigala na kwanan gyud. Na gawasan gyud og warrant. So gipulso ang maong investigation. Balikan na tutulog na, na kasamang ni Manuel katong iyang pag-vlog-vlog. Iyang gi-vlog-vlog, ang iya mang higala ang taga-agtint nito sa kalibunan. Ah, niya, naluoy ko na siya, naluoy mo ko sa bata. Uy, anak. Ato sa siyon sa kalibunan. Uy, namatay naman eh. Anak ba? Makaduda kayo. Okay, sige, names. Balik ko na sa vlog-vlog, names.
3: So, ayan guys, bukan ako siya guys kay kana ang nabalaka man ko sa bata og sa inahan guys. Uy, nga naa dito sa libon na tulog. So, karon amo ang adtuon. Uy, ipabalik na lang nako og tulog diri sa balay kay ugma ipahatod na lang nako sayo og kuan kana ang asa ni sila dapit padulong. Da, tutuon ba dito agi oh. Li.
5: Nagi vlog-vlog niya ni ha.
3: Luoy man ko inday ji. Ha? Ha? Unsa? Ji. Na maluoy man ko ji. Maluoy kong inday. Naslibon niya daghang king lamok na tuon ato na. Na ji na. No, gibidyohan ra pag ka. So ayan guys, maluoy medyo kay ko sa bata guys. So amo asilang
5: vlog vlog ni siya oh.
3: Amo asilang kuan guys, amo siyang adtuon.
5: Mm.
3: So ani mi diri agi guys kay libon. Ayo agi mi ha. Tulog na mo day mo agi mi day ha. Amo anahiun sila maritis sa dalog. Ari naman ni sila nagtuluganan gus dalog. Gipapahawa na namo sa balay. Ya, amo ariun kay ganina ramo ko sugi panangpit dili man tubag. Ya, tari diri ji asa ta agi ikaw minasayod. Ay kuyog ta oy madlok diha kay libon kay na. Dali na uy. Naaman ari gud sa libunan sila nagpuyo puyo na. Ji ba sinaibitin ari ji.
5: Tawga ji, tawga ji.
3: Ipabalik sa balay ji kay ang bata luoy. Tawga ba? Ikaw ra? Basi matulog na ba? Lali ah. Guys, naami diri sa naami diri sa ilahang kuan guys oh. Naami diri sa ilang payag guys. Naluoy man kay ko sa bata. Good guys kay siyempre ma kuan ba ma ma kanang ma unsa ni? Ma na ilapaya guys oh sa libon. Kana ang daghan lamok. Tis. Tis. Muni ilabalay guys. Muni ilapayag. Sapo ni akong kauban guys oh nga mura man na unsa man ni broken heart. Maritis. Tis.
5: Ay ang gipukaw ha, gipukaw kuno niya.
3: Maritis. Tis. Tis. Tis. Nagkinulubay man sila, Ji. Ji. Nagkinulubay man, di man tubag. Hali ba, tanawa diri.

0: perché non lo vuoi in mantra, lo guardavi? E che ho là? Poi Maritis! Maritis! Tis! Maritis! Oi! Te ne ho caro, ci vi? E che ho roba? Oi, Maritis! Tis! Maritis! Dile che non hai ossigeno! Maritis! Kena diri sini mulai hukui. Dan awas ha. Impossible ha. Dali biya nama kamata sindi. Huk mukuan. Uy, ato apa? Lah. Lah, lah. Nah, di kita liuk. Nagkulbanay man. Ha? Nagkulbanay sila doa. Nagkulbanay ba? Na dali good. Dali lagi. CJ. Ay ba, kurugi ko ambut lang ani. Nas Carlito? Ha? Nas Carlito? Ha? Karun lang. Wala man sila galihok, oy. Si Gigi dari ay. Di pa siya man maduol. Ang batula makalihok day, oy. Ha? Uy, si Gigi! Kuyog isa mi ba? Kuyog isa mi, oy. Nama sila dari. Nama sila dari anong piyag-payag, oh. Ipapawa gabi eh. Nagkulbanay, mani. Uy, si G, uy, mani. Wala. Ang butlang pa. Ay, ilaw dungbi. Kuyog iraw ko dungbi. Uy, si G, uy, asa magka, uy.
1: G. G. Bali lang, mani.
0: Uy. Si G. Ay, dong, kita ra dong, galit dong. Laday, uy, ano mani, uy, tulog sila. Dili man mo mata. Agay, bustog. Maritis! Uy, Maritis! Na ay, di mo silang mata, oh. Nagturay man, ikaw para dong. Ha? Saan may CG, uy? Tis! Maritis! Uy, Maritis! Maritis!
1: Manila kang ba dati?
0: Wala!
1: Mag-i-chillin
0: Tis! Tis!

0: wala ang butoy, umsami. Day! Marites! Uy!
1: Ayo.
0: Hey. Uy!
1: Angbite.
0: Hey. Uy, Marites! Hala! Ikapa! Dung, dali, dung! Dali, ikapa!
1: Namante.
0: Dali, ikapa lagi! Ikapa, good! Day, ali, ragu, day! Dali lagi, day! Ikapa gani dong, igna ko unsa imong naobserbaran or sa akong kamutraba. Di ba, ikapa ang panit ni Inday kung sa akong kamutraba.
1: Sibako na ginati.
0: Oo, kayo. Oh. Day? Day? Tis! Tis! Tis! Ya, di man, dito sila mo lihok. Day! So, ayan
2: okay. Guys.
0: So,
2: pause dong, pause. Moni ang pag-vlog-vlog niya, mga higala. Oh, nga, namatay dito mahigala sa tent kay iyang gipalaya sa iyang balay dito nagpuyo na sa tent kini si Marites uban sa iyang 3 anyos nga anak. Ang iyang katarungan sa atong interview sa media Permiro nga diha magsaka ni si Marites sa ila kay amiga sila pero iyang gipapahawa kay ang bana ni Marites kanunay ko sa mag-away niya maapil sila kundi niya papahawaon. So anong pagkagabi iyang gipapahawa pero iyang manghigalang gi pagita gi vlog-vlog niya. Diha mga kagalaan nga angol atong natan-aw nga ngano man unsa man ning kalaki ha. Unya ngano man sa primero ang gipalutaw naghikog, naginom og hilo. Mao na to pangutana, naghikog kani naginom og hilo or gihiloan. Kining nag vlog-vlog mao po nagsunog sa tent o kato mga gamit nila ra gisunog tanan day. Asa man tong video nga pagkasunog dong nato dong. Ah kani-kani oh. Ah kani oh. Mao ni sano oh gisunog oh. Pag-adto na ito, may galag-balik nga, gibalik-balikan na ito ng reporter, nasunog na. Oh. So, mo ni mahiga lang hitabua. Nga mo ito nga itong ipatanaw, sa mga itong ka-Victor yun, sa mga itong hitabua di. So, ato itong balikan ito, itong interview ni Victor kadali. Kaya ito itong iklaro, ikaw Victor, ikaw may nagpalayas, ani? Sa dugay namin may nagbuwag, sir. Ato na yung balikan kadali, kasamang names ka na ka na. Kaya itong interview, ha, standby ha, gamay lang kayo. Mo ni ang bana ni Marites, ako yung ipasundan dito, kasamang Jane Gallardo, ato akong itong bana, be. Ano ito makuha ang anggol sa lain pod? Ato ipadayon ni Mahigala, humalamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8.23 na.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Yakult, panalo ka dyan. Yakult
4: Zed, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogdo. Ah, one night, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
6: Kidney care time.
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kung pangihip isang gabi i, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog bangug ko naanang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advance. Naagid ka nunay sa tong kabinet. Tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga dunay problema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga problema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: In 5 meters, turn direct.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon humbaado mo kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxFit Kargado!
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
10: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
25: At first I was afraid,

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
5: Atong takna, Miguel, sa 929 na sa panuban, kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to
5: the Point. Ako langgi pa retrieve tanan to mga videos, Miguel, ang uban mangod, gikuan, gidelete ni Mita, pero ako langgi pa cross-line sila, kato si Victor Ambana, ni Marites, o gatong si Durlin, ipa-crossline ko na sila. Tanawa ko itong picture ko na dog names. Kaya itong video, may galamor, gidelete na ni Mita, mga kaigalan. Pero kani, oh, numdo mo akong interview ni, kininduha, gicrossline ta ni mga kaigalan, si Durlin, o kini si Victor. Alam mo ba, ano ito ba? Naunsa ang itabu agni. Sumuto nga, nagduda ta mga kaigalaan, o mayo kay gipurso sa itong mga polis, ang atong ang gulo, kay labaw po mga tamunutan, nag-imbisigal itong kuha na itabu aday. No? Kumplito tag reporter ano dito? Dito si Pulauro, si Jane Gallardo, si Idol Tweety. At ang ipada dito inihing tabua. Kay laliman ka na nga manikinahan, namatay dito si Tint. Unya, ipanutaw nga kuno, naghikog. Nag-inom mga higalag hilo. So ako nagduda ko primero nga naman nga ang inahan o naghikog siya yung gapili ang anak. Giunan niya yung anak pagpainom niya, hininom siya pagkahuman. Ano sa mga hitabua? Ikaduha, nga nung i-vlog-vlog man. Nga nung nagkapuyo man sa tent. So naghantag mga questions, may gala. Niya nga nung nag-vlog-vlog man. Kiningingan lang, may gala, Durlin. O niya nga naman nga sa iyang pag-vlog-vlog, timing yun nga sa iyang pag-vlog-vlog, namatay. So, diha na may gala mo tumaw ang mga pagduda nga, malagmit, kinini ang atik-atik to yung vlog-vlog, alon niya kunuhay, wasay labot. Siya kunuhay may nagsusususi dito, niya siya may nagyuhla, nga nung nibugnaw man eh. Nga siya po may higala maoy nagsunog sa tent. Hasta mga sinina. Sumuto nga itong gi-pursoning maong mga anggulo may higala. Nagduda ko, ikaw ko yun. Nagduda ko o naghikog man ni o gihikog ni. Doon ay somebody naghikog ni. Muna nga, grabe ito itong coverage ito kung hinumdum ta. Muto mga kagalaan nga na hitabo giyod, mga sukit ng paminaw, nga na imbisigaran o karon igawas ang warrant of arrest. At ipadayo ni nga anggulo may higala, kinimaong nga panghitabo, no? Kini mo insidente pero dili pa to sa kwao nang dugang report sa ato makabanan karon kay gawas nga ato ning gipulso ning maong panghitabo mahigala arita sa lain pa nga tong report kay dili sa may atong mga kabanan to gideploy sa may south nga bahin kay do na mga higalay tinigbasay sa nahitabo dito mga sukit ning paminaw puro ni mga ex-convict kuyawa ning nanay no ex-convict ning nakatigbas ex-convict pud mga higala ning gitigbas. Ang nasukan may galaon sa itabuan ni Stor, nasuko siya nga nung gipukaw siya. Kuya, ano? Karabang, tinuod na lang giingon nga magbiro na sa lasing wag lang sa bagong gising. Mora may hinungdan may gala nga iyang gitigbas. Nga doon na rabag yun may gala ay kuhan. Nga kay pictures, di lang ito ay blur talang. Pero doon ay video sa pagdagan ha, pagdinagan ay pagginugdanay. Kining tagaag pag ato ni tagaag pagtagad may gala ready na sila diwan po lauro sa report kining a portion tod ganato sa Sugar Troll dunay daghan karon ang dunay mga gipamati dunay mga balatian may gala sama ining insomnia constipation high blood o diabetes kung ikaw na anini adunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll ang Sugar Troll herbal food supplement mga kagilaan dunay kini kompleto nga usa kini ka food supplement nga dunay A B C D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Maong makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog sa mga ining insomnia, constipation o gingon man makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mao hinungdan ining diabetes. Manang sama ka nato matag adlaw nag-Sugar Troll.
4: Straight to the point.
5: Dito sa crime scene to as Radio Man po Lauro, pero mo hitabo aghapon dong ato sa pakita ka ng video dong. Ngano ni dinaganay ni sila no? tungod kay sa to na katug niya gikuan mo ni say kini. So akong ipakita ang video mga kaigalaan, nidagan ni siya kini kay gigukod aning usapod. So ato ha, unya kini usa mahigala ex-convict ni dagan, ang usapod mahigala nagukod. Okay, so mo ning itabo ang mga kaigalaan gamay lang. Taod-taod mahigala to ra. Gigukod ning usa. Unya ni para ni og kwento, ni parag tricycle, nadag sundang ni dekin. Nadag sundang ni parang ni sakay tricycle, iyang gigukod tong usa. Tanaw siguro niya layo na manistor. Okay to primero, idagan tong usa. Ha? Idagan tong biktima mahigala ang nagsunod kini suspect. Pag sunod ni suspect mga sukid ning paminaw, medyo layo na siguro si paminaw mo to nga iya mga kaigalaan niya gikwan, gigukod niya na may tricycle ni sakay tricycle, kuyawas driver to dang nadalabag sundang kanayo, ano? Oh, niya ni para mahigalag kwan, tricycle, oh. Isakay sa tricycle. Oh, ito na. Muto iyang gigukod sa unahan. Pag-abot sa unahan, gitigbas niya mga higala. No, muna niya, doon ay namatay yun yung mga sugit ni Paminaw. Pwede nito mapakita itong kwanong, i-blur talang itong namatay. Atong kwan, katotoang pagtigbas mga kagalaan. O niya to, si kasamang pulaw roon sa crime scene, din hitabo ang pagpatay sa usaka ex-convict, sa laing ex-convict. Live and direct mga higala, muna nihitabo ako. Ato lang i-blur-blur gamay mga higala. Sa kalsada taon ay. Absan mga kaigalaan. Ito i-check ang report live and direct gikan sa lungsod sa Dalagit dito sa may south nga bahin. Niastuli niya karon si Radio Man Paul Lauro. Paul?
6: D-D-D-Y-H-P Tata RMN Report.
7: Radio Man Attorney Rupil, kami si GC Sumampo at suspect pilot live na dili sa crime scene sa Barangay Balot. Kini Barangay Balot Attorney Rupil, paas ni siya nga barangay mga 2 kilometers ni gikan sa himuon na itong landmark dito sa may St. Peter, no? Sa silo ni siya sa lungsod dyan sa Dalagit, kining barangay Balod, no? O niya, ang gitaso na niyang barangay, mga 2 kilometers na dito sa National Highway. Yung ani kataas ang maong barangay Balod. Pero sa wapatamulusa dito sa National Highway, isa kauna na ito ang balay ni ining suspect nga si Ponciano Pueblo alias Punsing na taga Barangay Balod sa San Fernando at sa Dalagit. Ang iyang balay Attorney Rupil ikan sa National Highway taaran ni siya mga 10 meters no pasaka ni sa elevated ni siya dili yun yun bukid yun kayo elevated lang siya sumuni ang balay unya sirado ni siya Attorney Rupil watay na hinabi nga iyang mga pariente dito. Pero ang silingan, atong nahinabi Attorney Rupil, atong paminaw gamay kining silingan nga akong na-interview Attorney Rupil, no? Atong pahangyoon na tusok mo'y matira na
5: okay. Gamay atong na-interview. Sige ko no, kasamang names, atong itira ko no names. Money.
8: Sila, din yung nag-ginukbala dito sila. Yan gingo ko dito. Pero dinhi pa lang sa balay, nag-away na to sila daan.
9: Yan na to, igok na dito.
8: Igok na daan. Sila, dinhi nag-ginukbala dito sila.
9: Oh, gika na to
8: dyan. Yan gingo ko dito. Pero dinhi pa lang sa balay, nag-away na to sila daan.
9: Yan na to, igok na dito.
8: Igok na daan.
5: Okay. Paul, sa ito pa, Paul, kanin din, kato nagdagan sa kalsada, nga ito nakita sa CCTV, doon na ito yung samadaan, Paul.
7: O, na si Igo, diri sa iyang kilid, Attorney Rupil. Dili papita lang iyang Igo. Unya, dagan siya diri sa National Highway, unya, ang suspect ni Hunong, ining Osaka auto shop, no? Kining auto shop niya, kanang nakita rin niya sa itong CCTV. Ang CCTV niya sa auto shop, kanang atong gi-produce niya na

0: Kantor si Alti itu ukampo na diha nga hapwis to.
1: Kani, kani, mone, mone. Kani na dagan, Paul. Kani na dagan. Mone, ang suspect. Ang victim.
0: Ang victima, para.
1: Victima.
0: Ya, dayo, nagsunod ang suspect attorney Rupil na nagdaog kanang sundaw o pinote ba na eh, no? Ang iyang bit-bit. Unya, pugsanon siyang ni para sa tricycle, gilikayan yun unta ni siya sa tricycle attorney Rupil to avoid ba nga makasakay siya pero nigukod siya. Ikapyot yun siya, Attorney Rupil. Kailangan itong ipakita ron, ang biktima pa na. So pagkataon-taon, ang suspect na. Mauna ni ang suspect na nagbit-bit pa sa ay iyang gigamit pagtigbas ining biktima nga si alias June. No? O niya, pag humanyag sakay ining tricycle, Attorney Rupil, kana, ikapyot siya sa... ikapyot siya, ana. O, ikapyot siya. Pagkapyot niya, ana, nanaog gayon siya din sa unahag gamay nga din niya maabti kining maog nga biktima Attorney Rupil kining dunay simento nga naa diha ang nakamarka ang kilometrahe o ang gilayon ining maong lugar.
1: Pero ato, kung wa pa dito makasakay binikabol, wa pa makasakay tricycle, dito to kapas de Paul.
0: Sa gilayon Attorney Rupil, ug kusog-kusog lang sa diyam dagan, sa gilayon lang Attorney Rupil, maapsan pa yun niya.
1: Mm-hmm.
0: Kay dool ra magayo gikan ani auto shop nga iyang gikapyutan sa tricycle mga kuan man ni mga 20 meters ra man siya ang distansya gikan sa iyang gihagbaan sa biktima nga si alias June no so diha ini
1: asa man kuno maigo to pa primero na igo na siya pero pa tumantimano nakadagan ang biktima kisa nga ang biktima Paul
0: alias June ra ni Attorney Rupil no
1: alias June unsa man silingan na sila silingan
0: naan yun din siya, nagpuyo dito, pila nakadlaw si John, ining balay sa suspect Attorney Rupil, kay construction worker naman niya ang trabaho ron, ining suspect Attorney Rupil niya, nahimo ko ron ining bata-bata si John, ano niya, ining suspect. So kininapita, kini akong pakita ron dire, dire yun mahagba ang biktima, no? Si alias John. O niya, tuhuti atong paminaon, ang atong paginabi po ni Konsyal, June, Tito Ocampo nga maoy naghatag nato sa detalye, initial na details sa away ining suspect o biktima o background ani nila Attorney Rupil at
1: okay. Background police nila. Sige, kuno. Money.
2: So may ilang ukampo sa away ato ko.
3: Katong kanang suspect sir, di man gina siya inun nga is convict na siya pero dili gyud na siya kanang badlungon gyud nga badlungon kay kailan man gyud ko ana ya katulong tayo ma kay kaning biktima po murag panday-panday mo nila sa bukid na helper daw niya ni namo katong tayo ma nga ni na sila sa ipuyo sa ilaha kay patka siguro sila trabaho nunta at murag perkulis pa daw na ni anha kunya kay kahapong tayma, nagkalalis, kay sigun sa mga istorya, sa mga silingan, natulog man kayo na niya, yung gipukaw.
4: Natulog ang suspect.
3: Ang suspect.
4: Gipukaw sa biktima.
3: Oo, yung ipag-isug-isugan.
4: Oo.
3: Yung nang pagkita ko, nagpulit pa ng istorya nga, kanang yung pinote, dili ko na makadulot.
4: O, siyempre, kasi niingaw na na.
3: Ang biktima.
4: Biktima, oo.
3: So, nasuko ang suspect, siyempre. Kaya tulog ko ka niya, yung nang pagka nga yung pinote, hindi ko makadulot. Punta nga, iya siguro siya kalagot, alimbawan ba siya? Ito yan yung itong dunggap. Naikuto sa loyo, sir. Nakadagan pa man to, ito tayo mga nakita sa akong CCTV.
4: So, wagyod na to, makuagkong sa yun ilang away de Kons.
3: Oo, wagyod na kakal.
4: Pero dugay na nining biktima sa suspect? Ano? Puyo?
3: Mga 2 days pa, sir.
4: 2 days pa, ah. Asa mga pamilya de nining biktima po, sir?
3: Kuhan ni siya, sir. Murag na sa bukid sa barangay Katuluhan. Niya, anang amunsaw. Sityo na siya sa Katuluhan. Ang barangay na Katuluhan yon.
4: Longsod pa sa?
3: Oo.
4: Dalagit ka doon. Ah, okay. So, bukid na kayo na?
3: Oo, bukid na.
4: Oo. Kining suspect na to. O, saan ni? Pamilyado ni Kons?
3: Na ay pamilya, sir. Kay pag-acto na ako kahapon sa kulinarya, diya man niya ang asawa o ko pa. Among kapitan siya ng agi, ano yung barangay kapitan.
4: Okay.
3: Ang yeah. Unang asawa nga, nangunta namin ni Ngayon Sam na ni Monsya, siya mo'y asawa. Wapod ko may kakuan o sinunay mong asawa o iya ba lang tong live-in partner?
4: So, naalin ni siya ikuan live

0: no?
1: Oo, oh, nai libin.
0: Nai, mga anak.
1: Nai, anak. Kung papangutan, nagnaa sila anak, sir.
0: Kinsa tong tricycle nga iyang gikapyutan ko? Ang sa tresto ninyo?
1: Katong tricycle, sir, walang wala kita. Unto, ni, na timing lang yun nga ni Agi to siya.
0: Pero ting biyahe to, dire?
1: Oo, oh, biyahe to siya, dire. Na Agi to siya, si konsistorya, sir. Na to siya ay pasayero nga, di kulang. Niya, nakuyawan yung taon kay ang suspect.
0: Nagbitbit pa man.
1: O, oh, nagbitbit man nung kuha niya.
0: Kapyot.
1: Makita niyo CCTV, ang
0: kapyot
1: risiko,
0: o, oh,
1: ni-action niya siya klihay. Mm. Eh, di yun na siya pasakay.
0: Mm.
1: Niya, kahit siyempre, ni-kapyot man yun tong suspect, ni, na focus na lang yung taon siya pasakay mo.
0: Niya, nanaog na di rin.
1: O, oh, pagkabot din nga tayo, mato nga, di rin na, na-timing ang so, ang biktima, mm. Iyan na lang pong gitiwasan.
0: Iyan gitiwasan. Oh. Ah, paitas ha. Kapilaman oh. Niya, tigbaksa na direk kung skulo.
1: Sigurin sa mga saksi. Pagkabot, murag katong dire nga nahiwa, iya siguro tong gi tirahan niya katong gan gi
0: usban niya.
1: Na siguro to dire, iya na lang gitong gitiwasan kay.
0: So kato permiro niyang tigbaso pa dito mapital kay nakadagan
1: oh, pa man. Oh, ang iko ato niya dire sir sa kilid ra katong nagdagan.
0: Oh. Oh. So dire pag naabtan
1: iya usban na dire sa gitiwasan.
0: Dire og sa liog na gyud. Niya human ato kun ang suspect diin man padong.
1: Ni balik siya sa age sir, makita man ato balik sa CCTV, naglakaw na lang naglakaw siya siya, nagbitbit siya ang ginagibahan siyang pinute, balik dito na...
0: Sa iyang balay?
1: Oo, balik sa iyang balay. Nabot dito, mga... Nabot siya ang mga atong mga kapulisan, ipangita siya. At dekwan lang siya sa may kasagutan siguro siya ni...
0: Ah, wala siya inyong nga ni Sud, kung balik sa balay, nitago siya?
1: Oo, nitago na lang siya, sir. Itong ipangita dito.
0: Kasagutan?
1: Oo, kitabakan sa ginamong pangita
0: dito. Saan na maurasa siya nakuha doon?
1: Nadakpan, sir, ni Aki dire mga... Poor... 4:30 sa hapon gi dala na sa dala na sa kapulisan.
0: Mm. So, na na siya. Nakuha ra sad ang sunda ang
1: oh, sunda ra sad.
0: Recover sad.
1: Recover sad.
2: Okay, standby hapon. Ako kabalikan ka lopol ha. Katong kaim senyo to susihon ang insidente gyud grabihan ni tabu ang mga kaigalaan oy. Na, na samda na yang ang gisundang gitiwasan. Okay, standby may galaw malamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:45 na.
3: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Set Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangalaman. Atol.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumiad.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
14: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
15: United Home. Unilab yan.
16: Paracetamol is generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet na maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 248 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2036 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
18: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
19: Bilang kilo sa karne?
20: 500.
19: Hello?
20: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Sa ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, na sa all in one, Maggi Magic Sara. Palit na.
21: Sarap magkasama.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na sa 9:49 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
2: Pagkainit pag mga ulo, mga sukit ng paminaw, kana lagi hinungdan kasamang Nestor nga gipukaw siya, nagtuog siya, gipukaw siya. Hapsa nagpinuti mga sukit ng paminaw. Pag-iingnan mo sa siya guday nga, ah, di na makadot ng pinuti. Lagi talaga ito katawa, pero narabay namatay ka din taon, mahigala. Nidaga na siya, ha? Sa Maransya, nidaga na siya. Kuha pa ni Mapsi, luwas siya. Sus, gigukod sa din sa kwanday. Ilahan ganyan mo ang kriminal sa gibita day. Kanapit ang parihan mo sa ex-convict. Kaya katong nakatigbas ka sa manistol, pwede mo ito din niya gukuron. Suko yun siya kayo. Yan gigukod yun. Anton niya, layo-layo ng tato, pero nakasakay magpidikab, nakasakay magtricycle, nakaapas yun. So katong usamang higala nga gigukod, wala pa ito yung armas. Kaya kung may armas pa ito day, mag tinigbasa ito sila, magpinsing mga higala. Wala man ito yung kwan. So gigukod yun. Kuyawa, eh. At umalikan si kasamang Paul Laulo dito sa crime scene, mga kaigalan. Yes, sa Radyo Man, Paul.
22: DYHP. Tata, RMN Report.
23: Radyo Man, Attorney Rupil, balik ka diri sa crime scene, no? Along the road na siya, National Highway, sa Barangay Balod, sa lungsod sa Dalaget, no?
2: Paul.
23: Habagat ang bahin. Yes, Attorney Rupil.
2: Kining ka Barangay Balod, panalitan, gikan mo diyan sa Cebu City. Padong sa Dalagit, nakaabot na mo sa lungsod? Before sa lungsod ning Maong Baryo o lapas sa lungsod? Kung gikan mo na sa Cebu City?
23: Lapas na ni siya, Tony Rupil. O niya, ang landmark kanila in, iksailo ni mo sa St. Peter, kini sa Minterio, gani, dini, at nag-atbang raman ng Minterio o St. Peter, Tony Rupil. Iglapas ni mo ni Tony Rupil, kuha na ni siya, mauna ni siya ang Barangay Balod na na siya, Tony Rupil. O na na niya ang location ining lugar, no?
2: So, di ba, Paul? Kaya kanang gikan sa Argao, Paul. Gikan ka sa Karkar, padong ka si Bunga. Human Argao. Human sa Argao, Dalagit na. Di ba? Human ang Dalagit, Alcoy.
23: Ining ang Barangay Balod, nabaundi rin ni siya ining kurbada nga bahin na Tony Rupil before ka sa Alcoy.
2: Numnum ka itong giambusan ni Atty. Archibald? Asa man to dapit?
23: Barangay Kuro man to.
2: Layo pa, unahan pa?
23: File, di na to karikul Atty. Rupil. Orang file, unahan pa mo siguro. Kalit lang ha. Orang, unahan pa gamay, no? Ay mo rin pa mamikagi si GC dito sa Barangay Kuro.
2: Okay. So unahan pa to, tapos dapit ta sa unahan sa may Alcoy dapit.
23: Kabong naka-Alcoy ato Attorney Rupil na barangay nga ako pa sa Dalagitan.
2: Okay. So layo nang tato, Paul. Nakasakay lang og tricycle ni mo nang naapsan.
23: Nagdagan siya subay ra gyud ini dana Attorney Rupil. Okay, ni makita na to sa atong eagle eye. Nagdagan siya pero diri siya habig sa side nga padung kag south. O, diri siya, habig siya ining mga balay nga habig gaplin sa daan, bound south.
2: So, sa Lacton, Paul, nag-ipon na ni sila balay, di ay ang suspect ko nga biktima kay construction worker mga kadayon niya. Nahimo man niya assistant ni si alias John.
23: Oh, kining biktima na himo ni helper-helper, nato pa ni Kunsyal Tito Ocampo, mga 2 days na ni naa sa iyang balay magulian, kining biktima attorney Rupil.
2: Wa kay laing hinungdan ani Paul nga nganong nag-awa isla saro naman sa ang kanalang katog mooy gikasukan niya gigukod man gyud niya.
23: Mao na akong gipangutana ni Konsyal Ocampo wa na siya ka tubag ug unsa pay ugat sa ilang away. Anyway, mosulti ra man sa nang suspect attorney Rupil.
2: Sige lang. Okay, asa man lugar ani ro? Nana ka diha sa area.
23: Tumo na ang crime scene diri na hagba gyud attorney Rupil, no? Ang biktima na ay buwak diri og kandila ipatungan og bato daplin ra jud ni stan og padong kag south lagi subay ka diri sa barangay Balod right side ni siya kini iyang na hayangan iyara dako jud kayong igo sa iyang liog og sa iyang suwang in town ang biktima attorney Rupil.
2: Rabihan, no?
23: Hindi naman jud down tiwasi sa suspect ang biktima din hina jud tiwasi pero gidaya po no hospital. Pero din on arrival na attorney Rupil pag-abot sa Tambalanan, kining maog niya biktima nga si alias June, no? So, siguro sa ito na ibawaan, kaya gikan na sa tag-purinarya, unahang gamay ani, purinarya naman dito, gidaan niya pating lawas attorney Rupil, napas morgi, wapamatandog, ay napas morgi, kaya ni saan ito nga mubalik, alas 9 karong buntag, gikan din is crime scene, balikan na mong purinarya, kaya basig ko na dito ang iyang live-in partner niya, nipakita kagabi eh, pero wasan makuhaig dita dayon sa tag-iya sa funeral parlor, kini William Funeral Parlor man siya, St. William, wasan makuhaig nilag dita kay nagsigigilak ang live-in partner. So, bisaan to nga mubalik, arong buntag, basig makahinabi sa tao, maaabda na to sa funeral parlor. No? Kaya paman dito, pating lawas po din yung biktima, attorney Rupil.
2: Okay.
23: So, ang crime scene, no? Atong ginuaw, huban ni Speed Pilot Jesus Sumampong, live diri sa crime scene sa Barangay Balod, lungsod sa Dalagit. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
22: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Gikan mahigala nga ito sa crime scene. Atong sibayon mahigala ang prisuhan karon. Kay tuwa na mahigala. Si kasamang Jane Gallardo. Aron ito mahinabi mga kagalaan kining suspect. Nga kini si Ponciano Pueblo. Punsing. Nga naman tayo iya manang gitigbas ng iyang kwan. Iya makaning helper ka dahil mga kagalaan. Atong i-check mahigala ito sa Dalagit Police Station. Si kasamang Jane Gallardo kining a portion. Atod ka na ito may gala sa SED Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay maayong balita gikan sa pait kana ang SED Liniment Oil nga may muhatag og kapahayan sa atong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, arthritis, mga piang-piang, mga panuhot, katol-katol sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay, mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa SED Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
22: Straight to the point.
2: Okay, live and direct mahigala. Gikan sa Dalagit Police Station. To karon si kasamang Jane Gallardo. Aron ato masuta. Unsabay hinungdan. Ato ka man ito, nagka-detain ron. Kining suspect mahigala sa maong krimen. Yes, sa kasamang Jane?
22: DYHP. Tata, RMN Report.
0: Yes, Radyo Man at Minirupil, tungod lang matod pa nga natukaw ang iyahang pagkatog o gihagit siya at Minirupil nga ipaibot ang iyahang pinuti, mautong na-trigger ang kining suspect nga naanakaroon din hi sa Dalagit Police Station, mautong nahinaykan gid niya ang iyahang amigo at Minirupil nga iyahag yung patyon. Wala siya intention yung tagid at Minirupil nga iyaha kong tiwasan, apatungod sa iyahang kalagot nga gihagit gid in town siya at Minirupil, mautong dihang na kuan na niya, natigbasa na niya una din sa luyo, dito pa lang sa ilahang balakan siya ni atong biktima. Niyan, tugaw si Attorney Phil, nakugang siya kay isog kayo matunta ang biktima niya ni libuhi man yung mga pulong bati paminaon, mga malaway nga pulong at ni Rufila, niya nihagit ni niya nga ibda na ang imuhang pinuti kay andam na ko. Mm-hmm. Niya dihang nga nakapunit na siya sa iyang pinuti at ni Rufila, natigbasa ni niya ang kining biktima, dito pa lang sa ilaha, mo itong nakadagan, mo itong nakita sa CCTV, nga dubuan na dito ang mga biktima.
2: Asama na igo, mapremiro ang tigbas?
0: Sa luyo, sa luyo, sa buko-buko at ni Rufila.
2: Kapila man may igo?

0: kay kausara man niya na tibasan diha pa lang sa ilaha niya nakadagan man gid ni siya atay ni Rufil ang kaning biktima mao tong iyahang gigukod mato niining soft part nga si alias Kunsing nga giingnan niya nga ay dagan isog man ka pa pero iyaha gid nga gigukod atay ni Rufil nga iyahang nahinay ka niya. Sir, maayong buntag sa Kunsing live da karon na sa DYHP RMN Cebu o sa IFM Cebu. Kauban ako sa pika sa linya, Atty. Rufil Banyok. Nasa yung mga pangutana niyo, sir.
1: Hello.
2: Sir, oh.
1: Oh. Kunsing, kumusta naman ka, Kunsing?
2: Adi, agon.
1: Naka di ha. Atty. Rufil Banyok ni ha, DYHP o IFM.
2: Oh.
1: Unya, nga naman to nga imo mang gitigbas to nga imo makatong amigo ra si Kuan, John.
3: Hello niya, sir, sir.
2: Na kahapon, nabuntag, namainit kami, nagatubang pa kami. Pagkahuman, kaning niadto mi sa iyang asawa, nangayo mi sudan, namahaw kami. Unta ako po siya, di kayo, wag usakahiwa nga.

0: Kumusta naman ka, Punsing?
1: Adi, Agon.
0: Naa ka di ha. Ator ni Rufil Banyok ni ha, DYHP o IFM. Unya, nga naman to nga imo mang gitigbas to nga imo makatong amigo ra si Kuan, John.
1: Ano niyang isa sa mo ha? Nga, hapon, nabunta, mainit kami, nagatubang pa kami. Pagkahuman, kaning, nga ato mi sa iyang asawa, nangayong midsudan, namahaw kami. Kung ako ko siya gayawag ko sa kahiwa, munang, kuyawan ko, ning bangon ko diretso, kung sa may problema ni mo doon, litsing yawa, anak man siya, litsing yawa. Itong, ning gawas ko, ning inom kong tubig. Pag umanag inom mong tubig, ning inom man siya nga, ito na yung pinuti, kay andam na siya. Oo, di, ning ibot ko sa pinuti, iwansakan ako siya, diretso.
0: Igo na yun.
1: Naigo na yun sa likod siya, sir. Karon pagayto niya ning dagan man siya di ako siyang di agpas nga ay dagan di isog man kaya ka. No, mo to nga padayon siya dagan di ako gisunod.
0: Pag abot sa unahan.
1: Pag abot sa unahan. Kanang hinay naman yung dagan di nagaparay-paray na siya mo to nga sa adri sa kapit niya sa tuong nga bahin sa highway. Ako siyang gingan nga oh yung ka isog ka niya yung dagan ka mo to nga ninyabang siya sa tikas, sa wala na lang pag nabahin, karsada. O, nag-atubang kami, mga, hindi ko masayop, mga, sa kadupa, kating kulang siguro, ako sa diwiktan sa pinote sa liyog, kaya naglagot naman po niyag mayo. O, mutong pagkatumba niya, ako pag iyan sa Diyos, man, umpikbas, mutong napintol siyang iyang sungad. Muna to siya.
0: Nga nung man lang ni mo, sumbaga na lang, alon nga, diwa, di tatlo mamatay, at sumbagay lang unta.
1: Man kayo bigbong ko kay tigulang na ko intawon sin ganang sir Rosel dayon siya patanon dako pa kay gawas.
0: Pila na may imong edad dai karon Punseng?
1: Sa sin lang 50 ino ibina ko mag 60 ko karong Agosto 2.
0: Ah, so sigud ino bigkat to si John, pila may edad dai adto?
1: Wa 30 pa to kapin.
0: 30 kapin, so kun tan-aw nimo sumbagay malkansi ka.
1: Lupig ko.
0: Lupig ka, mo to gibanabana nimo lupig bagak sumbagay tigbaso na lang nimo.
1: Oh, munang wala man ginako po doon ang hunaan nga ingon ana ang may tabo.
0: Asa man mo...
1: Oo. O wala siya maingon ako nga panang ita na yung pinuti kay andam na siya, dilipod ko mahagin.
0: Asa man mo nagkaila ning John?
1: Dugay namin nagkaila na kay napisyo mo na siya o frustrated murder pagka 2014 o 15 ba to siya. Ako may nagdawa ka na dito sa CPDRC niya, unya. Pagkauman, ako na siyang ipahimutang sa kitchen, ipatrabaho na ako na siya. Ang tod nga ning abot nga, ningyaya ko go, 2016.
0: So dito mo nakaila di ay sa prisuhan?
1: Oo, kaila na mo na, ako na, kaya ako mo'y nagdawat anang bata, basta taga, pagkangalan niya taga dalagit, ako nang dawaton, panang ako may nusugat anak kay, kanang minarya, baya ko dito sa tulod.
0: Oo, oh, unsa may pasabot minarya, kanang mayor sa prisuhan?
1: Dini, kanang minarya, mga sulugoon na siya sa mga manungkulan. Muna'y magbantay sa kalinaw dito sa salon sa bilangguan na mag-away-away sa mga silda. Kanang kumibubadlong, huwag na'y kanang makasala. Amang kuhaon dito, sumarayahon dito sa busyo na mo, amang dako-dako, na silbi amahan na mo.
0: So ikaw, sa may kaso po nimo sa una nga nakasood man ka dito sa prisuhan?
1: Nakapatay po taon ko.
0: Rufil ni, Rufil.
1: Nakapatay po ko atong pagka 2004.
0: So nakapatay?
1: Mayo 3.
0: So tungkol kaya nakapatay, kaya mong giselbisyohan sa prisuhan ang imong pagkapa...
1: Hindi ko katuig dito.
0: Pila katuig?
1: 12.
0: 12 katuig ka. So naguna ka dito ni Ining John.
1: Oo, naguna ko.
0: Sumoto nga, nag-una man ka, pag-abot ni John, sa ngaan nga taga-dalagit, ikaw maoy ni sugat niya.
1: Ako sila, tinanggap man ang mga taga-dalagit, kaya ng mga padla, kay Louie, baya kayo po, kaya wala pag-una sila kay Balong Unsalay, pamaagid po sa sulod.
0: So, bato na, pag-prison ni mo, nag-una ka rito sa prisuhan, pag-abot ni John, ikaw maoy nagkuha na nito, kaya ang imong kaso sa una, murder po.
1: Ako, iyang kaso, frustrated murder, iyang igagaw mo, iyang gipusin.
0: Okay, frustrated man, wa mamatay. Kining imo, murder, patay, good. So, mas labaw-labaw ning imo, kay patay, good. Pero, nakalaya ka 2016.
1: 2016, nakalaya.

0: nakabutar pa ko ni kanang Juan ni Duterte pagka 2016 pag eleksyon.
1: Amo ba?
0: Ito, nakabutar pa ko.
1: Unya si John ato paglaya nimo 2016 diin pa man si John naglungan mo glaya?
0: Wala, naapa na siya dito sa Juan kanang kids kanang prisuhan na ako na siyang gilayaan.
1: Unya, kanusta man siya nakalaya di ay?
0: Wakto na, wakto po kay Balo, kano sa siya nakalaya, kay maglaya na po na kanang kuhan, ning anak, ning abot man na sa muha, ning anak man na sa muha, naga, ning anak man na kay Binisod lagi.
1: Hmm. So, moto nga, tungod amigo na mo daan dito sa sulod, motong paglaya ni mo, unya siya po nilaya, muna nagkita mo dito sa gawas, amigo mo kayo, kaya dito pag mo daan sa sulod na amigo.
0: Oh, ning ato pagay ko anak sa ila, sa kanang Lomboy, sityo, kaning, Juan, sige na ninyo ating katapusang barangay diri sa sakop sa Dalagid.
1: Mm.
0: Sa Abunsaw.
1: Mm-hmm. So, kini ni unsa magkainiton ko kag odaan ni Punsing? Ano nga gi?
0: Oh. Na di panahon nga mainit akong ulo pero nakalitan lang ko sa iyang gibuhat na ako barang iya kong giyatakan sa akong katuhod sa amo ang balay.
1: Mm. So ikaw construction worker ka, unsa may imong trabaho sa construction, unsa man ka, mason ka, labor ka, unsa man ka dito, panday?
0: Oh, panday ko, mason ko, mason.
1: Mason, unya kini si John, unsa may trabaho sa construction?
0: Wala kong kahibalo kung sa irakit anang bata. Kay kanang iya daya may pangitag sa panginabuhi kay puro ba yami pamilyado
1: dili demo kauban sa construction
0: dili dili
1: aw dili di ay pero amigo lang mo tungod kay gikan sa pisuhan pala mo daan nag amigo na.
0: Mm.
1: So ni anha sa inyo sa manihangi o siya nga anha sa mopuyo o sa inyo?
0: Oh, kay iyo man siya nga pangitae ko kuya mamoy og kaning maabangan ako kay kaning mangabang siya balay kay na siya masakit.
1: Mm.
0: Ang ingan na, mintas santo nga na kay masakit, na akong asawa o anak ko, paman sa Manila, ako ramang usara dire, are lang usara dire, pagita o ka ng labangan ni mo, ay, bisan o mga kakabulan dire, bakay, mupay iulit po sa akong pamilya.
1: Mm.
0: And okay naman po daw akong pamilya niya, kay nakailaman ka niya.
1: Oo. So, kini si John, ni Puyo sa inyo, kauban ang iyang asawa?
0: Dili, nagpamid po ng iyang asawa sa silingan na mo.
1: Ah, nagpamid?
0: Oo.
1: Oh, okay. So, mo rin yung hitabu. Ah, so, ikaduha pa rin ninyong adlaw unta nga diha sa nagpuyo sa inyo, kinis John?
0: Oo, oo.
1: Hmm. Unya, kinini ang, so, kinini ang natug ka, kalit siya kabot, nga naman nga, doon din, namukaw siya niya, namalika siya na yung kikuan ka niya?
0: Oh.
1: Yahagit ka dayon?
0: Litsing wa pa ko si wa pa ko ni hagita pero iya kong ginan nga litsing ya wa.
1: Hmm. Unsa may nasukan ko no niya di ay? Ngano nga suko man sa nimo?
0: Mo bitaw ginan unsa may ang sala? Di wa man siya mo tingog mo to nga ning ba ning bagawas ko ning inum kong tubig sa labisa. Unya ning gawas pod siya ning siya nga ikta na imong pinote kay andam na siya.
1: Hmm. Basin nagkumigyal ato siya tingali.
0: Og nagkumitya man siya di dala ang katawan na suko man siya panaw gina ko mura magbaway di siya di alam dili akong giunahan yung taon.
1: Mm-hmm. So nasamda naman to pag ingon niya ibday mo pinuti wa man siya daang pinuti ngano nang hagit man siya nga wa man siya daang pinuti
0: buka na yung nakasayop niya.
1: Mm.
0: Na di po siya wa kung siguro siya magtuo nga kanang suko ba ko niya.
1: Mm.
0: Pero nakabantay siya, nakagitagid siya nga, diya ay pinote na ko diya sa lamisa. Pero dili ito para kaniya.
1: Mm.
0: Mm. Dili so, na ko intensyon diyo, diya ako siyang patyong diyo, patronero sa'yo.
1: Mm-mm. So sa liha nga kanana ang giinan ka ibtay pinote kay ready na siya, moto nga imo lang giibot, gitigbas mo dayon. Diin masama igo pag primero.
0: Sa likod din ato
1: sa likod. Wala mo pasagdi na lang ang tanga. Pasagdi na lang ito ni mo. Ano imo pa ang gigukod, pratusuko ang magigit ni mo.
0: Ako yung gigokon siya, gisunod din ako siya, ha? Kanang kuhan kay, ako di siyang ginunggap, pero pwede na maging alipotuwa sa kong uto, katurne.
1: Hmm, wala mo yung lain?
0: Lain na maging, murag na kaunaw na, hindi ko nga, kanang lain, maging itong niyang gipamulong na ako, nga bago kong bata, may sus, na anong iya man itong gibuhat na ako, utong ako na lang din siyang ginunggap, gitiwasan na lang din ako siya.
1: Lami yung takay yung pagkatulog, lami yung pagkatulog, niya gipukaw ka, manang pagkasukuan mo.
0: Kusa-kusa daw mong ginagawa
1: Alas dos, pasado?
0: Oo.
1: Sa hapon, alas dos hapon?
0: Oo.
1: Ngunit, tingkatog ni mo, humang... Human paniud to ni mo, tingkatog na ni mo?
0: Oo, katulog ko. Gayon, mag-abot niya, di anak ko na makamata na iyang dibuk-buk rin salog sa panang dubulik sa mo akong balay.
1: So ang iya ding pagpukaw ni mo, dili day pukaw nga natural nga pukaw, gibukbuk day ang dubuldik.
0: Gihantak iya magibunalan og komo ang iya aw kanang buhan iya magipukbuk ang kaning at kanang salog sa amo ang akong sarima, nga dubuldik gidanan sa mga anak.
1: Wa mo igiawayan lain ani niya?
0: Wala gid intawon gid attorney Rafael.
1: Wa mo magbikil?
0: Wala gyud, wala. Kay og nagbikil pa di na ko siya papuyon sa amo gyud.
1: Mhm. Wa siya makainom ato panahon na tan-aw nimo?
0: Wala po giko kay kining pagmata na ako nga ning gritso ko din kung ning bangon ko din ning inom kong tubig wa giko ka tutok po niya og tarong.
1: Wala mo'y trabaho gahapon? Wala mo'y trabaho?
0: Hindi ko'y trabaho ato ni Rafael kay dugay-dugay na pong wala ko'y trabaho kay kining wala ko'y trabaho sa balay at ko sa Mantalungon dalagit namang ni Baol mga ang kano ang tagani karong bulan mga pugas kay kugmais kay nangay magkugmais dili sa Manro.
1: Mm.
0: Unong ko, apito ko pakilog tunga-tunga ang ipulugas o tanga mais na inigkait na hurot o ganang harbis at repulyo na wigagaw.
1: Mm. Ikaw po, doon ka kainom ato panahon na?
0: Wala gig ko kainom ang isatorne in town.
1: Mm.
0: Wala gig ko kainom. Talagsarama kong mainom atorne. Anak kong naagoy mga okasyon-okasyon ko.
1: Oo. So kanang panahon pagabuntag pa, kaya di ha manatog na si John sa inyo, doon ka-adlaw ng mga nanaadi ha. O sabi pananghid niya nga mula kaos siya?
0: Niin na siya ang Mulacaw siya, gigamit po gani akong motor.
1: Asa mo ko na siya pa doon nga Mulacaw?
0: Hindi kay Balo, huwag din siya, basta kay ipangutana po na ako ang asawa, iyang asawa, o kaning asa siya, huwag mo kay Balo iyang asawa.
1: Hmm. So mo to, pag uli niya, gipukpuk niya, kung napukaw ka, kay gipukpuk niya ang imong higdaan.
0: Oo.
1: Doon na to siya nasukan, huwag ka to kasaga pag istorya nga, kung ano suko mag-isagmayo?
0: Wala mambot, wala magiging istorya ang sakit niya, pag-iika niya.
1: Unya, wala ka to siya magsilo sa iyang kalibin o iyang uyab-uyab nga, dito na ba ka na ngayon o humba niya ay?
0: Pwede na po, attorney, o inyong kutanon nga, kanang nanguyab ako, wala ba? Kay tarong kayo, gud ang akong pangutana dito sa iyang asawa nga, kaning asa dahil si Jonah, niya pa, wala mo kayo pala na, kuya mo boy, o asa kay bisag asa na lang siya mula kao.
1: Hmm. Basig mo yung gikwan?
0: Ako siya giandaman attorney Rafael Usuban nga iniguli niya makakaon siya. Wa gid niya makaon.
1: Mm-mm. Pero kay katong Sudan o katong pagkaon kay ang gikoy man sa to giandaman sa to sa asawa ni Jonar basi nagsilos to si John.
0: Ay, nagsilos mo gud intaw kanang ninyo mo kun to. Namang ko'y asawa, mangita pa ka gulain nga problema nga. Na problema na ikaw sa akong pamilya, nga usawa na ako pagbuhi.
1: Uy, wa masarila, inasukan yun, nga nung sakit, kalit man siya ka ng kasuko niya ingon sa ibda imong pinuti. Pero nani gisa na sukan la enting alin mo? Nasugod ni istorya or unsa ba kaha?
0: Ibot nang kaya ka wak pud siya istorya nga nasido siya. Wak pud siya magtulting naglagot siya nako. Ang iya ko ruminadong ganya nga iyon di siyang litsin niya wa.
1: Hmm. Kay mura magudo ka nang wak mangi lain nga kuha niya gipkaw na pukaw ka niya. Ngayon pagkapukaw ni mo mango di magud pukaw nga natural. Gipukpuk man ang imong kuha niya ingon siyang namalikas dayon siya. Wa kay naka-istorya niya nga dito ka sa iyang asawa, nangayo ka, yatiman ka dito, gitagaan ka, gipakaon ka, gitagaan pa kaghumba, basi mo iyang gikasukan.
0: Oo, mo bisag imong kutano ng iyang asawa, at ng iyang puyok-puyok na nagtrabaho dito sa Kalos, sa Puho, Barangay Puho.
1: Hmm.
0: Wagig may giwayan yun, ito.
1: Wagig yun. Pero among pangutanon dito, basi nog ka na naang, mayong matiman tong iyang kapuyo, mayong matiman.
0: Pwede mangutana mo dito, nag-away ba may guwaba, wala yun may mag-away.
1: Oh, pero basig suluso to si John. Basig suluso tong bataa.
0: Ah. Bamot lang kaya. Kay, di po na kasimba siyang una-una. Nasilos ba siya guwa ba? Pero, anong masilos ba siya nga kapila naman na niya dadaan niya yung asawa sa amuha?
1: Oh, basig maayo mo tagad kayo ni mo. Niya nasilos siya, nakabantay siya nga. Maayo tinagdan.
0: Nagatawag ito na ako. Nagatiyo mo mo. Mangay na ako na. Kay, ang inang tawag na ako sulod sa pisuan mo mo.
1: Hmm. Oo. Kay kon man kini ni ang gitagaan ko kag humba sa mayo tele mo atiman ning iyang asawa, may mo atiman basin og agi tagad kag maayo. Ya mo gi kasilusan niya.
0: Hindi ni pagtantong basilos kung siya ulit. Huwag mo po istorya na naibog ko sa iyang asawa.
1: O niya, ang iyang asawa, basilog. Ang iyang asawa, may naibog ni mo?
0: Oo. Hindi lang punta ka siguro.
1: Ah, kay...
0: Naibalo man siya ng aminyo ko.
1: Oh, pero ing tugan ko siya siyang problema niyo. Kana si Kuan, kana si John. Huwag ni ayo, oy. Kuan ka na John, di ka ni mo uli na.
0: Dagan na kayo natin ng balunggan sa babae, pero di nga mupatol mo tana nga na amat kay pamilya.
1: Oh, pero katong yung pagsulti ko niya, ah, kana John, kuan na, di na mo kuan na. Basing, nakauyon tong babae ni mo. Kaya nga nung hamsan tugan sa iya mga problema ni mo, nga kana John, huwag ni ayo. Mula ka wala nag-iya.
0: Wala pong ikaw kahibalo ang aso ni Rosel kung sa lahat mga plano niya. Pero sa akong bahin, mga anak na po na kong siya yun, sila.
1: Oh, pero ang problema na ba si John, lain niyang huna-huna ba kay suod mo aning iyang asawa?
0: Oo. Oh, yun anak iyang huna-huna. Plastic siya o huna-huna sa tao. Hindi siya arong nga tao.
1: Oh.
0: Na iyang buhat ang kaning dautan nga ba na buhat ang tao na tinarong. Dili na mao. Kung mukuan siya ng amigo ni, personal siya. Sama na ibu ka sa kong asawa. Di po siguro siya kasulti ka na ako na naturnin.
1: Basin o kuan. Kaya unsa man ang hitabuak, panalitan. Unsa may gihatag dahil sa asawa ni John di animo ko itong pagpaniudtog? Tagaan kag humba, unsa pa ilaing gihatag?
0: Kadtong humba nga sa kahiwa, ako itong gitayo sa iyang asawa nga mo ipasudan kaniya. Unya, kadtong paliya ako ng kuhan, talong og ka ng usang humba, ako itong dibayran. 20 o 35, 55 ako nabayran. Pero kadtong iya ha, hindi ko ito niya sa iyang asawa.
1: Nga naman naninda din ang iyang asawa og humba?
0: Oo, kanang nangluto man na niya, siya sa puo atorne kay kanang midma na siya o niya, naapoy kanang gamay nga ginuto-luto sa kanang tag-iya sa kanang iyang amo.
1: Okay, suod man mo aning iyang asawa, basig nagsilo siya nga suod mo.
0: Ay, kasinusan niya kanang suod niya atorne o suod. Dahil masilo siya, lain na po na siya nga kuhan kanang... Lain na po na siya nga istorya o kanang masino siya nga wag mong gumamayap siya asawa.
1: Okay.
0: Gatahod na po na siya.
1: Kay ba ka nga gatahod o niya kay kining iyang asawa o na problema man ni John, hanap masumbong ni mo sa iyang problema, why ayos John, kuha na si John, kanang mula ka wala nag-iya. O niya, anak ni sumbong ni mo, basi nagkauyon ang iyang asawa ni mo, anong kalaki ha? Silos John.
0: Ako ato ni Rosel kanang di man ako ingon ng ako bati kanang guwapong tao bati mo kung no kanang kuan kay Ginoo hindi mo pud nato kamayan kay binuwat buta sa Ginoo.
1: Oh.
0: Ako isang wapo. Mas mabot pa siguro ang asawa kong sa iyan, asawa mo doy.
1: Oh, pori mo yan po.
0: Hindi nila siguro ka ng bati o naong mo. Ikan na kung guwapa aron ba. Iyon pong asawa, may ginisan kong guwapa.
1: Oh, kay ba yung ikaw diskarte kay nakasawa ko ka guwapa, ha? Basin o guwani mo tuyo aba, niya humanda ito. Medyo pilit o tinanawan tong niyang asawa ni Johnny mo.
0: Lepon ko kabantay at Ricky, dot na ba po kong mata? Uy, siguro kong naibog ba siya na ako? Ba, di lang po siya. Wala po siya kasulti siguro na ako. Pero wala po maibog niya. Mas marang-arang pa siguro na ito ang asawa kong kaniya.
1: Nya, man diha mo asawa. Tanaw niya, wama asawa ni mo diha. Nya, human ko an. Mayo mo tagad. Basig mo niya kikasilusan. Wala tayo lang ka maguna-huna. Pero basig silus doon. Sa may kasukan niya, lain ni mo diha yun.
0: Balor lang kaya niya. Kung kung salay mayo, kanang kuhan gid at Ricky. Murag,
1: nga, saan man ni Ron?
0: Ang saan man ni Atorning, ako, wangkun mo giko nga nakasala ko niya. Pero, hindi pag gumikan po sa, aniya, di mo giko kasala. May, sa akong pagmata, di ako kato, makapatay kong tao, Atorning.
1: Kuya, unang,
0: wag ko magdangyo, makapatay ko.
1: Sa imo na servisyuhan, sa bilangguan na po ning imong nahimo, Ron?
0: Ako. Kung saan man na yun, servisyuhan na lang ginagawa ko, maampo na lang sa Ginoo. Sana na ni, makagawas pa ba kung di na ba? Kung di pa makagawas yun, ay nakasala man ko, servisyuhan saan ako. Kung salay ilang plano.
1: Niyawa ka nagmahay na yung nahitabo ni mo karon?
0: Kung magmahay, pagod ko ato rin, nahitabo naman eh. Sakit din ang tagong pamatiyon kay naago ko yung pamilya, naka-isudyante. Nya, ako gud mo haligi sa panimalay. Bisan og publiko maningkamot magiko nga maka-allowance lang ako mga anak eh. Isa dati graduating ko nag-mesta na akong kanang ikuan ako, ikatulong anak.
1: Mm. So, sayang.
0: Pati kong nga, nakarang buwan Agosto, inigisunod niya eskwela.
1: Mm.
0: Unya, naapo ko grade 11.
1: Oh. Ikapila naman mo na napatay ron?
0: Ikaduha.
1: Ikaduha. Katong sa una, unsa may mong hinungdan na itong ano, napatay, mamputuni mo sa una?
0: Yung inom na katuaturnay nga ng mga adaklip lang kung kuhan ko, di na. Parang dili po yung kuntang nga kuntag yun. Kanang mga kuhan lang ko, kining inom-inom ka po ba?
1: Kanya, ano napatay man mo itong imong kainom? Amigo na ito, ni mo po ito napatay sa una?
0: Dili kayo, kanang nakoy amigo, pero katong ako napatay, dili ito kaila, nagkuhan-kuhan, nagapilar ito ba siya? Napagura to siya.
1: Unya, ngano man to napatay man to ni mo sa una?
0: Nego mo di siya sa kinamatyan nga ang gipusil.
1: Ah, gipusil to ni mo di ay?
0: Di man siya, di mo di siya to nga ng intensyon nga siya may ang pusilon. Siya may ding babag, di siya may namatay.
1: Oh, so medyo naakay pagkainito ng ulo, Depod?
0: Naagid, attorney. Wala, naagid. Imposible kay ining tao, bisag ko sa katarong nga tao, naagid panahon na mainit ang imong ulo.
1: Mauno? Kontrol lang unta ka do.
0: Mainit na mugi panahon nga mainit pud ang imong ulo, di ba?
1: Mm, pero makontrol lagi ka man ang kamot nga kontrol.
0: Mo gani unta pud, pero wa gi ko makontrol kanang mo na gi siguro na kanang di ka nakakontrol mo na nga ma buhat gid nimo ang dili mayo.
1: Mm. Mayo unta to kana bang mo kwan ba labi na giniton kag ulo, mas may tatong ni serbisyo lang ka simbahan nagliminister ba ka inana? Simba ka pirmi.
0: Nag-agin ako o kanang buwan, nag-agin ako o kanang kapreso. Musimba may, oy, musimba po ko, usahay, oy, di ba, nakaila pa kasi pare po, oy, nakaila pa kong ginoo.
1: Oo.
0: Oh. Oo. Oh.
1: Kano sa magkalas na kasimba?
0: Ah, mga dugay-dugay na po din noon. Pinaka, simba may, nakasimba ko pag Berni Santo, kaya pagkakuan, hantod na, nauman ang Berni Santo, aw. Tutong ni aw no na pagkog simba kay kini lagi magpaabot pag kita nining atong kawalan on pod. Pero usay may nung dugi pag kanang simbahan Domingo.
1: Mm.
0: Ano ba sa dai ko nang inig permiso ni sa musimba gid ko?
1: Mm. Mao gana sa importante para nga dili ka makuan ba?
0: Pero og sa pare patorli bisag dili ka musimba. Bisag di ka mare di sa simbahan basta importante ini gayon katulog nimo inig mata nimo musampit ika sa Ginoo para lang nagsimba ka kada Domingo.
1: Mm. So sampit yung ka Ginoo balago ka kasimba.
0: Oo, sampit sa Ginoo natural kay kita katoliko kuta.
1: Oo. Atong adlaw wa di ka kasampit sa Ginoo atong adlaw.
0: Matik ko na ng buntag, anong pagkagabi o anong buntag. Pero ngatong panahon na sa Itabo, wala nagi ko kasampit o Ginoo.
1: Sus, pastilan.
0: Barang, nagpunulayan ko tungod sa iyang gibuhat na ako.
1: Oh. So, sige, sa unta mo, nato yung anak si John?
0: Wala to sila yung anak. Kay, murang ikaduha naman siguro na niyang puyo-puyo na siya o ikapila na na. Wala, hindi ko kakuha na anak. Kay, niya, ay, hindi magab kami pero magkita kami o anak naman na siya sa amuha.
1: Hmm. So, ang imong anak o imong asawa, tapos Manila, o pa mauli sa inyo ron?
0: Tua kay kanang ang akong anak kamagulangan na may asawa dito sa Manila unya kanang mga anak man muna nga di pa ato sa akong anak kay mo'y pabantayon inig kanang mga anak kay ang akong anak laki nagkabaho man
1: okay.
0: Inkuyog po itong inkuyog po akong anak nga babae nga ikatulo ngayon mo ulit to siya kung katapusan sa Hulyo kay inig ka Agosto abli na Manila klase
1: so ikaw lang sa nabilin sa balay di ay kumauho na.
0: Oo, oh, ako rin usara ato ni. Unya kay ang ang kamanguran nga babae naman sa saksak sa yang akong kanang ikaduwa nga anak nga babae to aman dito at tumanito dito man dito nga puyo pawaning iya magikuha. Wala ako rin usara sa mga ato ni.
1: Sus pastilan. So kisa may ni bisita na nimo diha karon?
0: Ah, kaning imong amiga nga guwapa.
1: Hmm, atawa o may ka briskarte da. Si Jane Gallardo na, guwapa no?
0: Oo.
1: Oh. Ah, tawa. Basta mo na yung kasilusan ni Johnny mo? Ah, may magkabundal diskarte, ha? Ah? Labi, pag kita po ka sa mong kauban si Idol Tweety, uy, guwapa man na yun. Ah, doda ko ng kalakihan, ha? katong asawan Johnny mo sigo tong giate katikan sa no. Oh, lewa ka na. Oh, bisa na special
0: one. Lamas na buhi ng komedya ni.
1: Oh, kana gyud kay mo na lamas kay nabuhi ng komedya, di ba?
0: Oh.
1: Ah, katong asawan Johnny mo patong komedya komedya ha no.
0: Wala pun ko komedya doctor ni.
1: Ay, ate koy. Ah, pero kada mo
0: bisa ko internet.
1: Ah, kada mo reporter ako apa Jod?
0: Oo.
1: Ah.
0: Magreporter na rin ako sa Batik na ung, hindi na pwede.
1: Ah. Okay Jod, sa akin ni ang
0: Jod kana mo tinuod kita torne bitaw. Wala na ako dito ko sa ko makainom. Normal akong kwan attorney pero paghagit ko niya na intasid ang dugo. Nga nga nung gihagit ko sa sulod sa akong balay, nga ako ang mga pangkatungon.
1: Nga ka ni Duda ko aning kalakiha ka to, John, nagito na sukan ni mo. Kaya nga naman nga nagtumaiyang kinaiyan ang hagit pa siya ni mo.
0: Adi, mas maya na attorney, kinaiyang kasawa kay sila mo'y dugay niya kuyo. Kung sa'yo kinaiyagit siyang bana. Pwede naman ato on kung di man po dito sa po, kanang imong kanon siya, isriyahan, na pangutana na lang dito sa po, sa kalos, na itindahan dito sa po, pangutana dito, o gasa dapit ang kasawa ni Junard.
1: Among ato on, among ato on. Basin og na kwanto, kay may man kamudag pagkatawasan, mong komedya-komedya, may man kamu atik-atik sa babae, madapon babae ni mo ng kalaki, ha?
0: Ano ganing mga batig na ang anak mag inaanak mag
1: pasiin mo to na komedya-komedyahan tong asawan John, yung katawa-katawa sa to siya ni mo. Inana.
0: Wala niya din dito, Torne. Wala niya din taon. Bisa ko tanong pa niya mo dito. Wag niya ko mag-comedia party ang mga binuang-binuang. Wala niya.
1: Inana, silos to si John tingali ni mo. Mo siguro na. Duda ko. Ha?
0: Wala niya din taon ko mag-kwan. Mawag niya ko mag-sortig binuang.
1: Ah, sige, Nipon Singh, salamat kayo sa paghatag panahon, ha? DYHP o kay FM.
0: Salamat, attorney. Ayaw-ayaw sa iyong kuhan niya, attorney.
2: Ayaw, sir, ha?
0: Oh, sige, ma'am. Salamat, sir.
2: Salamat kayo, sir. Yes. Attorney, mo to si alias Pon Singh.
1: Ayaw pa na sa atik din, ha? Ayaw pa na sa atik din.
2: Mayon lang gani, attorney Rufil. Medyo dilita humo kong ilong.
1: Palayo-palayo gamay, kaya ba si nanay lumay sponsing?
2: Sarap po ka gamay at ni Rufil nga, di tanya makabuot. Ito ang iyahang pamahayag yun at ni Rufil no, nga gikan din mismo kaniya nga, nahagit din siya dihang gikuan siya no nga, ipabulho, ay ipaibot ang iyahang pinuti o hinagiban at ni Rufil. Mautoy nakapainit yun sa iyahang ulo kaya matod niya murag walay putang kabubuton nga gipapuyo man unta niya after ni Rufil nga inato ang trato sa iyaha motong mahinaykan gud niya kay matod pud niya basin siya pud ang maunhan after ni Rufil motong iyaha na lang gyud nga gitiwasan dihang naabdan niya ang maong biktima after ni Rufil. So far mao na ang ato ang nakuha or ang kinatibuk ang istorya mahitong mag niining pagpanigbasa sa usa ka ex-convict sa iyaha ra pud nga amigo after ni Rufil nagikan lang din hi sa may Dalaget Police Station. Kauban ako din hi ang ato ang CNUCOM intern nga silang Jasmine og Gina. Ako ang inyong Rajman, Jane Galliardo, DYHP. The Talk, RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Salamat, Jane Galliardo, si mong report. Si kasamang Paul Lauro, kauban niya karon ang pamilya mahigala in town sa biktima. Kaya nga personal tood ka lang mga kahigalan sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas ang mong sugar, basin may diabetes ka, niyawa na ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakarason, nga noong nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa saman, pagkaputol sa tiro bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon akong natapa nga magkagrabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenging gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function, kumubo ang blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Straight to the point.
1: Akong balikan, Michael Sladyuman po, Lauro, kauban niya ang pamilya karon sa biktima. Yes, Paul?
3: DYHP. Tata, RMN Report.
4: Sladyuman, Attorney Rupil, naataron diri sa St. William Funeral Homes, maupay pag-abot dyan sa ginikanan ining ipatay, no? Ang tinod niya ining June, Attorney Rupil, Junard Gutib, 31 anyos, doon na siya live-in partner, pero wa pa ni sila ay anak, Attorney Rupil, no? O niya, taga-bukid din sila diri sa Dalagit, sa sityo Amunsaw, barangay Katuluhan, mountain barangay na ni sa Dalagit. O niya, si Carmelita. Carmelita to imungan, ma'am, no? Carmelita. Ah, subo ninyo ng Carmelita, no? Pila na'y anak ni mo, ikapilam ni si Junard.
5: Katulo.
4: Katulo. So, kung sa may trabaho, ano niya, Jun?
5: Ingawan o baboy. Anak si Junard, nasa ingawan sa baboy, diya sa balon.
4: Ah, mangingaw na siya sa baboy.
5: Lauter na.
4: Oh, so, bago lang siya doon ay living partner, kaya wapa man siya lay anak.
5: Oh.
4: Asa man niya ay living partner ka ron?
5: Kuha pa.
4: Taga-asa man, taga-inyor, son?
5: Taga-hinatilan, dinanan siya. Dinanan sila na muyo diya sa balon.
4: Hmm. O niya, kung sa man niya, naundang siya, kaya ngita mo kunog laing trabaho ni si Juan.
5: O, oh, nangitag trabahong lain.
4: Ano man, naundang si aling yung pag...
5: Undang si ang Juan kay... Nagbuan man sa nasyasir, nagbaul. Kay, tulang mag-abot ang init man.
4: Kung sama, baon sa niya?
5: Nagbaul.
4: Ah, nagbaul.
5: Si init man, may tanong nga, mabuhi, nanabaw sila. Unang dua kabulan sila sa slaughter.
4: Hmm.
5: Kay, ilusod ba, kay sa bukid ni...
4: Tumoto, nangita siya klaing trabaho.
5: Hmm, nangita klaing trabaho.
4: Ano naabot man siya ni ining iyang amigo, si John?
5: Amigo?
4: At si Juan, si Putsing.
5: Kauban man na sila, kuno.
4: Kauban ni sila?
5: Hmm.
4: Kauban siya man nga trabaho?
5: Ano, slouting.
4: Ah, sa ihawan?
5: Hmm.
4: Ano katrabaho po rin ihawan si Putsing?
5: Katrabaho ko rin, may istorya, kauban na sila.
4: Hmm. Si Attorney Rupil, Pernalis Manyo, katong station manager sa DYHP, ano, ipangutahanin mo, Attorney, ang mama ni Junard kining namakipatay.
1: Hello, Carmelita. Among pasubo gikan sa DYHP FM, no, na subo ming hitabo sa imong anak karon.
5: Sir.
1: Kini si Junard, wa ni mosulti nimo nga naa siya problema?
5: Ha?
1: Wa siya gisulti nga problema si Junard ya nimo?
5: Wala man. Nananghi do na sila nga manarabaw kay init baya sa bukid.
1: Hmm. Unsa man siya? Kanang duna po ni siya pagkaputungon si Junard?
5: Ha?
1: Na po ni pagkaputungon or sungugan inana?
5: Siaw-siaw po yun.
1: Siaw-siaw?
5: Nung po na siya. Tay dugay kayo mukha ng umidya ba din?
1: Hmm. Hilig ni mang umidya?
5: Kumidyante kayo ni. Dugay kayo magpalubad.
1: Ah, kumidyante niya dugay magpalubad sa kumidya.
5: Hmm.
1: Kaila ka ining nakapatay niya, ang Punsing?
5: Amigo man daw na sila. Kauban kayo na sila trabaho sa islaute.
1: Okay, unsa mahitabu aka sa imong tanaw nga man nga nasuko si Punsing kagipukaw man kuno sa Junard nga pinasuko nga pagkapukaw. Nga naman ka to?
5: Ha? Unsa sir?
1: Unsa man kahinungdan nga nga nag-away sila sa imong nahibawaan? Sa imong...
5: Ipukaw man daw na. Mamay akong nabasahan sa ko sa Facebook. Ipukaw daw ko nunang natulog.
1: Kung sa man si Kuan, si Junard, kumidya na to niya ang pagpukaw niya, dugan niya paulian or nasa igikasukan po ni Punsing?
5: Kumidya guro. Kaya suod man na sila. Nagkauban pa ba ikon na pagkabuntag, padlong siyang asawa.
1: So malagmit niya ng kumidya ni si Junard, unya wa niya paulian si Punsing dayon?
5: Murag na limukawan siguro ng nakatikbas.
1: Mm-mm. Oho.
5: Ni mong awan.
1: Pero kining yung live-in partner ni Junard, dili ba na siya kuan? Dugay na sila ng live-in ani?
5: O, dugay na.
1: So kini ang live-in niya nagpabuwa ni nagpabuwa ni sa kwan. Nani si amo?
6: O nagtrabaho na ara pud sa balod, diskina sa balod.
1: Kini si Jonah dili ni sa duna ni siya pagkasiloso?
6: Medyo pod.
1: Medyo. Oo. So malagmit nagsilos ni si Rona Jonald siguro, Jonald ngadto ni Punsing.
6: Ay wala man na guro sila magluon murag dahat. Lay ura man sa ilang islawter ug kanang sa gitrabahoan.
1: Oh, pero si, kini si imong anak kas Jonald siloso ni siya bataan, no?
6: Naay gamay pagkasiloso.
1: Naay pagkasiloso. Wa ka na siya magsilos ni Punsing nga magsudsuod si Punsing sa iyang live-in?
6: Ambot lang kay sir.
1: Wa ka magduda nga silos ni iyang gihimo ngadto ni Punsing nga nasuko kuno siya ni Punsing pagpukaw niya?
6: Nga gidukduk ambot sa tong tinuod tong gaba sa sulat nga gidukduk kuno ni Punding Bill gikuan magi uyog.
1: Oh, kay gidukduk man Punding Bill na siya nasuka ni Punsing.
6: Basin.
1: Wa ka nagduda nga basin nagsilos to siya ni Punsing?
6: Medyo po.
1: Oo. Ngano man tong hapit man ngano man tong nakahapit man magkapatay, frustrated murder man ang iyang kaso sa una, sa to pa hapit niya makahapit sa kapatay. Naka giusap to gipusil to niya gitigbas.
6: Dili ram ay amot ato kay dili ram naunay ram to sa iyang kagalingon ag daw ag sa pagpan pagpriso ni Junard.
1: Oo.
6: Oo.
1: Mo sa may
6: ato lagi nila kay imbot na sa to pamagiya po.
1: Nga, napriso siya sa una tungod sa kasong frustrated murder. Subot pa sabot, hapit niya mapatay itong iyang katugihante.
6: Hmm.
1: O sa man, gipusil niya or iyang gitigbas?
6: Yung tatin?
1: Gipusil to niya or iyang gitigbas?
6: Gipusil.
1: Gipusil. Nga nung iya man itong gipusil, nagsilo siya ito?
6: Ambot lang kaya po siya kay kuha pa man sila mag-abot niyang live-in.
1: Kadto unsa may hinungdan nga iya tong gipusil sa una kay frustrated murder may iyang kaso ani sa una.
6: Mga kuan dagud sa mga istorya na gudagway.
1: Istorya lang. Dili to kuan iya tong gipusil kay nagsilo siya.
6: Unsa de?
1: Nagsilo siya ni adto nga mo to iyang gipusil?
6: Basin.
1: Basin. Oh, ba katong katong primero niyang sud sa prisuhan frustrated murder nga kaso. Malagmit, nagsilos po siya ito.
6: Mura po, nagsilos.
1: Mura po. Mura nga nilin ang anggula, no? Ah, sige, sige. Carmelita, no? Sa unta maning hitabu aron. So, inyo nga yung pasakaag kaso ni Spunsing?
6: Iya, guro na abotong asawa kay ano man, aman, ikihara.
1: Okay. Nay anak ni Junard sa laing babae, wala?
6: Ha?
1: Pila ka buk anak ni Junard?
6: Wala man sila mga anak.
1: Sa una niyang live-in, wala siya anak pod?
6: Wala.
1: Wala. Ah, sige. Sige, Carmelita, salamat kayo sa panahon niya maghihatag sa DYHP o IFM. Oh, okay, Paul.
0: Ang mama ni sa gipatay niya si Junard o Jun, gutib niya niya paron sa funeral parlor diri sa Alongsod sa Dalaget, Attorney Repel, subject for autopsy pa ni siya.

0: Kampong, dere sa lungsod sa Dalaget. Ako yung Radyo Man po, Lauro, DYHP, Atak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy! Nationwide.
3: Salamat po, Lauro, sa mong report kining portion of the Galato Migra sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan, ngayon doon na mga toksin sa mong lawas. Mong dili ka-regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbuto ng tiyan. Magkasin natin sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawas at lutalutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, aron maangko na may panglawas. Inumatakad daw sa pinakakusog nga Herbal Capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
3: Okay, labihan ka stressful ning atong balita ron buntaga mahigala, pero unsa unta man yo ano matay gung oras mga sukit dig paminaw no atong pasalamatan atong mga kaigsunan sa mga ni tabang sa atong tabang alang sa mga nalinugan dito mahigala sa Jensan. Onya padayon gyapon may nga nadawat sa inyo mga hinabang sa inyong i-share nga mga grasya alang sa ato mga kaigsunan nga na disgrasya sa usa ka katalagman. Ang ato kalong na hipos mahigala nga mga hinabang nabot na tag 912,221 pesos as of this time, mga sukintig paminaw. Okay. Wano tayo yung ulas, mga kaigalaan? At ang iyan, sunod nito lumanon kung ako masultiyo na balikasamang Alan Guliat na Kurdaw, Gatti Priscila Raganas, nga masunod na kalundayon. At ang isa, mahigala ang sincerely Ate Arlene unyang gabi, alas 9 ng tosas 10 ang taknas kagabion, o alas 10 ng tosas 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition, balikasamang Binji Tanghian. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon, sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
2: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
2: Tata RMN!
1: One radio is favored by all.
2: Tata RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
2: Tata RMN!
1: One radio network conquers all.
5: Number one!
1: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
5: Makakarating pa rin sa'yo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kuin Ako Ang Pasultihon. Kuin Ako'y Pasultihon, ako maingon ngagun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
6: Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
5: Kung ako ang pasultihon, tulumanoy nga muhatag o gamay bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Mind Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
1: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmay mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayon yung panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nanggraduate na lang ang among mga anak ininikusuha.
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadap ko di ay, Marie. Tudlogi ko.
10: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ila teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong June 17 to June 26, 2026.
14: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
12: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
15: oras hatad kanato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanangi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanias.
4: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. May iba matinig.
3: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
4: Aron ka, nakain mo po yung ma'am. At may masama natin iba matinig.
3: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan d'yo ko mo yung nom og. Koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
2: The original Koy Herbal Capsule.
5: Hi! Hello mga kasama! Kinigihapon na inyong Kuya Joel Binse, kauban sa akong mga partner, Randy Tayad o Gariel Magaw. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanong mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadas sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga pikto. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya kailangan, ang ato magtatampo si Picto.

0: Ginaingon, ang tao masayop ang yun kay dili kini perpekto. Ako mo ang kung nakasa ako, pero milabay naman sa to, ug nag-usab na ko. O nga nung na problema gihapon ko, no? E naneon ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Adong dro, uslan mang ni Asnanik nagatulang
1: na to. Mabura ba kay Tito yaman, no? Tapos na anik kita.
0: Lingkod lang ni anik, kaya murag maurag yapon nga kita soon.
1: Sige lang ni, karga. Bawag na ba kay kagtuhod?
0: Karga dong.

0: balag taas kayo. So,
1: pre.
0: Lingon, pre.
1: Kabiliban ako ni mo eh. No. Inong ka nausap na.
0: Ano ba?
1: Wa, maragi mausap. Maura mang yapon lagi.
0: Nga kong binuhatan mo inong sabre. Dili sama kaya to. Pero, nga kong bilidad. Maura yapon.
1: Ah, biskot. Dihagi ko bilib ni mo, pre. Dihagi kong bilib ni mo, pre.
0: Ano ba?
1: Mutuog yung kong kanang tao. Ang tanang tao, doon na doy panahon sa pag-usap.
0: Ikaw, nausap na ka. Ha? So kapag kamatay sa mga asawa, ipulihan mo din sa isa.
1: Uli, klaro, usap. Wa ko na usap, pre. Mi usap. Mi sobra.
0: Ano na sobrawan?
1: Ah, nasakpan ko sa karaan akong uyab sa una.
0: Ha?
1: Nya, mi usap pa man ko.
2: Ha?
0: Ha? Di sobra gide ka. Mi usap bang ka ka.
1: Usap, pre.
0: Makakindot, may tao ni mo, eh.
1: Grabe kay ko sa una, pre, eh. Babaya, usap na kida. Ah, kidata rin ko sa ilong, sugot ay no, eh.
0: Kidata rin ilong, eh. Wakimersi.
1: Wakimersi.
0: Kidata sa ilong, eh. Pagupuhan, eh.
1: Ay.
0: Uyawan mo, bro, eh. Nya, kidata rin mo ilong babae, ha?
1: Yeah, pre. Awa na. Daog, buga na. Grabe kay ko sa una.
0: Habi ninyo, pre. Ana, yun, eh. Ana, magod, eh. Sa mga ulitao pa ang mga lalaki, ang una nilang tanawang sa mga babae, 30% na nilas naong, ha? O tanawang silas naong. 20% anatan aus dughan. 25% sa lawas. Unya ang sobra sa percent, pre. Na sa babae, pre, karang mututal o 100%. Tanhan, mauna diha ng tanawon.
1: Tinuod yun na, pre.
0: Oo, oh, tinuod na. Pero ang malaki nga minyo, karun, klaro kayo ng 100%.
1: Ah, grabe.
0: Oo, oh, tinuod na, pre. 100% ang ilang pagtanaw sa babae, ha?
1: Tinuod ko.
0: Oo, 100%. Nabi na sa imong asawa, 100%, ha?
1: Tanaw ko na.
0: Oo.
1: Pero wala naging porsyento. Wala naging patay naman kung asawa ko nila.
0: Patay di ay, no?
1: Oo,
0: sakto di ay.
1: Ay,
0: ikaw ba? Ang kanang imong ipulir mo, 16 anyos.
1: Ha?
0: Pulihan ko ba kanina kung asawa sa 16 anyos ko na?
1: Ayo, pre, kay Malkansi, pre, patay, pre. Nakasumari, pre.
0: Nakasumari? Bangas ka.
1: Lalan, kidang.
0: Ay.
1: Kidatang kasi ilong rin, pre.
0: Habi niya mo, pre, mo ni tinuod. 100% na sila mo tanaw. Kung naabay lang asawa, kung nagubahin mo agi.
3: Patay,
0: pre.
3: Ingo na ala, day na.
0: Patay, pre.
1: Nakasumari, pre.
0: Relax lang, pre, relax.
1: Relax lang, doon at panik, pre.
0: Doon at panik, panik kung taon, bida. Nagkuro kita dre, doon at panik, madaan, pre, panik na unsa.
3: Kung ano, kito niya siya, basta mo yung mag-storya, no?
1: Kito niya, pre.
3: Ha, sige, storya mo nagmaayo kay maminaw ko.
0: Aha, ako anday ka ng...
1: Sus.
0: Istorbot
1: ang
0: niin.
1: Istorbot.
3: Paris, bayan mo doon, pakungong ko ng unang.
0: Istorbot. Istorbot.
1: Istorbot ang binutbot ba?
3: Bantay bitaw, binutbot di ay ha? Binutbot na, kayuman naman. Nahitabo naman. Pero usba niya na ninyo ha? Aron paksit mo sa inyong mga asawa.
0: Marie.

0: Ikaw ba? Sige, tsaka kuyog-kuyog, anong kumpare ni mga dukirok kay mo pulos.
1: Eh, taka mo na siya.
0: Bito?
1: Dukirok na taon, taka yung kada.
0: Taka? Uing na lang. Katos Pedro, kaila kay kuad to. Pagamay-gamay lang to, pero, huh, dako kay tuguan.
1: Nakikap ka?
0: Dako tugporuhan nga mangita og laing babae, kay dali kay to, maibog.
1: Ay, sos, taon sabi ako ay. Ah, hala, sorry, excuse mo na. Saan na siya rin nga nung mag-ano nung itaon na siya, trawa?
0: Hmm. Nya. Ano ako maingno ni mo? Aray makamangutanan ako na unsa na. Ako'y nagbantay niya? Pangutan arito aron maklaro?
1: Doon lang ako, arito ha. Richard, sama ka. Ano ka din eh? Mura mo kag... Uy, naunsa ka ay!
2: Si Lagring, pre. Lagring.
1: Ah, Lagring? Imo asawa ka naman.
2: Oh, pre.
1: Ano lagi? Naunsa si Lagring? What's happened to Lagring, ha?
2: Pre. May pass away na siya, pre.
1: Ha? Oh, pero, di pass away o di pass out. No? So, karbusa niya. Biyaan ka, ibiyaan ka, ha? Huh? Ilabiyan lang, ha?
0: Ilabap ito, eh.
1: Oh, pass away man. Di, labay ba?
3: Ha?
0: Kauwa man ang tapagsabot.
1: Pre. Kadi atrag, daun sa mga ibasawahan, daun sa?
2: Doon, pre. Giatake, pre. Unya, may sakit magutu siya sa atay. Ambot, naglibog ko unsa yung iyang namatiyan. Atake ba o sakit ba sa atay?
3: Ha?
1: So, luwano tabi, luwano tayo. Ay, kalibog, importante, namatay mong asawa.
2: Ha? Doon lagi, pre.
1: Luya, bitaw na, bitaw. Confidence, condolence, pre, ha? Condolence, pre.
2: Salamat, pre.
1: Ha.
0: Pakauwa lang, juwag ka na hanak, eh. Pre, short, ikaw nalang sabot anong picto, ha? Pasensya, nagit ka ayo.
2: Okay, Ramar.
0: Mobil na lang yalang may sahaya, pre, ha?
2: Ay, di na ganahanlan, Mare.
0: Nga naman, pre.
2: Kinang... Eh, marinate naman siya.
1: Huh?
0: Pito, tana.
1: Tana, pre. Sige, pre. Aray na sa may, pre.
2: Sige, pre.
1: Ipagaling lang to, pre. So, pre.
2: See you next time, pre.

breast cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magugasi manangaw ako kalibang.
5: Sir, kung nakakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
9: Dili paulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay.
11: This time check is brought to you by iBerry.
12: Set Health Testimonies.
13: Health Testimonies.
14: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
14: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Bayutro Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
16: Bayutro Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Bayutro Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
16: Bayutro Herbal Capsule.
18: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
19: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
18: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
19: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: This newscast is brought to you by iBerry.

0: Ano ba gani? Ikaw ba? Ano ka gani na ha? Sige mo lang ka pamaraw.
1: Pataka ka lang sulti. Competence. Condolence.
0: Bigi ako ito itong gawawi.
1: Liyot ko na. Nasayop na kandaan.
0: O lagi. Condolence mo na ito. Ah nga. Stantaw na ako panikamot. Nga di ba si Piat? Si Piat gini nun. Sayop gini nun ko. Bangay. Kato namatay na asawa ni pari Binok, no? Nya akong iingnan og congratulation.
1: Huh? Mamatya na imo pag di-congratulate.
0: Libre. Huh? Bumilis yun nga na nando, inahak.
1: Mo na di ha, maghinambog pa mag-inenglis in English, bisag, ay, bisag na ukayan lang iyang in-Inglis.
0: Ay, day, kanang usaon mo na ako, build up ning ako ang English version. Ha? Ang saon nina ako, day? Ha? Dili man, sigig English, gugugod.
1: Mo gani. Nga lang mag-inenglis in English man sa kadiha, o saan ka, Amerikano ka?
0: Ah, day, kuan.
1: Ayaw na anak, pikto. Uy, katawaan kas mga tao, anak. Kana lang kung binisaya, good. Nga mo binisaya, kalisod kayo.
0: No, ha? Abaw ka, day. Nag-try my best na lang.
1: Hilom na, try my best. Kaon dito, gutom ra ng email.

0: Uy, Madonna.
1: Oo, Nay.
0: Kanang imong bana, usa man na siya. Nagtinaruman ka na siya. Huwag naman ka na siya magbinuan.
1: Nay, nagtuo ko nga bisag mo ingon pa na siya nga magbinuutan siya. Di na siya mamabay. Di gapong kumutuo, Nay. E bisag kadaadlaw pa na siya magsigig sulti na ko, ana. Di na ko mahitabo. Di mahitabong mutuo pa ko. Kay kapila na niya gisulti na ko, pero mao gihapon, dukirok ginantawhana bisag unsaon.
0: Ay naun sabi at taon, no eh. Tinuod, masayot pa yung tao. Pero ayaw sa kuhay sa iyang katungod ka magbago. Murag imo naman hinuuna siyang kuhaan ay gikuhaan.
1: Gihukman ako.
0: O, gihukman.
1: Hmm? Basta, wala ko'y pagtuo nga mausap pa na siya. Ang ako na lang, kada sweldo niya, ihatag lang yun niya iyang sweldo din ako. Aron mo tuo ko nga wa na siya maginuang.
0: Unya?
1: Ay, gihatag mas ang niya yung sildo. O sa'y payslip na lang.
2: Huh?
1: Ano ba? Ang na niya. Di naman sa'yo maminaw pa niya. Kay useless mang gihapon. Maminaw ko. Yan di mang gihapon kumutuo. So, maurang dagana, Nay.
0: Ay, naong sabi at taon mo, ay. Usa mang pagkausap sa dagat sa inyong kinabuhi. Kung kamo mismo nga mga hingtong dan, dili mo muhatag o higayon. Kung may mga sayop man, kung nakasaman, pasaylo ah. Ug humanana, di na magpakasa pag-usap.
1: Nay, dili intawon ako ang angay ni mong sultihan, ana. Kay dili mo na ako'y nagbinuang siya man. Pwes siya mo'y sultihi, ana.
0: Nasa ba ng bana ni mo, be?
1: Tuwas ba niyo? Nang laba.
0: Oh, tiyaw mo na. Nang laba. Sa una, di man yun namang laba. Pero karon nang laba na. So, bote pa sabot, may kausaban na.
1: Ah, abi kay, nang laba, may kausaban na? Nagtuod ay ka nga ang gilaban, ana, among mga sinina.
0: O, unsa rin ang gilabahan?
1: Iyarang brief, uy.
2: Huh?
0: Be, ari unako, be.
3: Kung nakasa, mag-uka ni Anto. Wa na magpagsabot nga magpagsa, gyapon ko sa umaabot. May katungod mo sa bako, di ba? May katungod ako magbago. O nga nung ihikaw man kinininyo ka na ko. Ingo na lang yun di anak at iga ang imong kasing-kasing. Ha?
0: Oy! Nakapamahaw ka na pito.
4: Nay, nay.
0: Nagyaw-yaw ka mango dihang ikaw rang usa.
4: Ako, nay. Kanang gigamit ako akong imahinasyon.
0: Sa imahinasyon?
4: Imagination, nay. Akong imagine ba? Imagine akong giistorya nga akong imagination.
0: Pero wapa ka masugde.
4: Na, happy na gali ko maman ay, binasugo na noon.
0: Ginoo ko tao ninyo eh. Dali na nga rebe, mag-istorya tang tulo niyo ni Brenda.
4: Aha.
0: Dali, direpekto.

0: Paminaw mo ha. Ako, tiguan na ko. Og di gudunta ni angay na kong buhaton, kay kamo minyo na mo. Hausa na mo kapamilya. Pero timan eh, kung ang usa ka sayop, inyo lang pasagdan. Kuyaog mo dako, niyag muli pang paunyang kagaw. Og dili na unya hinuon ninyo makontrolar, og basig mahimo paunya kining kanser sa inyong tuyo.
1: Nay,
0: nakita man ko nako ang inyong kahimtang. Gamurag pulos mo mga kuan, plastic. May mong ipamutang sa dili malata. Unsa man kapikto?
2: Nay.
0: Usaad ka. Nga dili na nimo usbon ang imong sayop kadiadto. Nga na mabay ka.
2: Nay, bida sa dinoon. Ano kung buhat na rin? Taon-taon na? Ha? Kaniadto na to? Karoon akong buhat ang buhutan. Nakikunay.
0: O, nakadungog ka na, Madonna. May saad aspekto.
1: Da, may nagkaroon na siya ni Saad. Kapila na ni Saad na eh, pero maulang gihapon.
0: Na, maugan eh. Nga dili ka ba di ay na makahatag og higayon sa sayop niya kaniadto? Og pananglit ikaw ron ang nakasa. Unya gusto na kang magbago. Unya dili ka na pasayloon sa imong gibuhat. Malipay ka.
1: Oh, huwag ako mo iyang inanaon. Di ba sa kumamukos?
0: Ang buot na imo Madonna. Sama pagkahusayan eh. Saan kuman paghusay ninyo? Unsaon pagbalik sa inyong kamalipayon kaniadto? Kuningon ana ka nga muhuna-huna. Tarong na Madonna eh. Kay dili ka perpekto. Tao kausap nga masayop.
1: Basta nay. Ingon pa lang noong kang kanapu ko na siya gipasaylo. Oh, sobra pagid gani. Pero mo pa lang gihapon na eh. Nya, sa imong pagtuo, mutuo pa ako na iyang mga gipanulti.
2: Ah, sige lang na eh. May problema na. O dili siya mutuo, nga nag-usap na ko. Sige lang. Adi mo kumakabaso niya. Pero kung kalinaw sa pagbuyo ang ipangita na eh, murag kuli na kinamahitabo na eh. Sige lang na eh. Ang importante mao ang mahalaga.
1: Awara, nakadungog ka na eh. Sinsero kay ka, pero naghinanggaw gihapon siya. So dili gid may tabong mausab pa ng tawhana kay nay dagway ana hangul.
2: Oh, ako hangul bitaw ko. Nya ikaw unsa ka? Laog.
1: Unsa? Laog. Uy, uy, pagtarong uy. Hala, wag gid may tabong kon lagi naog ko. Kun unsay na ana ko manghatag na bagyo ko.
0: Nya, nang hatag dai ka. Umalagi nimo si hatagi sa imong pasaylo.
1: Nanay.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
5: Yun sa maninyo, Marie.
6: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifins?
6: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudroi ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dayon ko kawan ni kalis sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibatian. Nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko ug nikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: Grabe yun kay gisukos kong asawa nga rin ako. Pero nalimot siya nga sa akong kaminyoon. Sa among kaminyoon di ay siya mo'y una nakasa. Igor ko ni Baos. Unya.
1: Sultis, nanay mo pre. Nga, si Mari Maduna ba? Maugoy unang nakasa. Dili ikaw. Ikaw, Igor, na kang Baos.
2: Muna.
0: Ay sus, salamok na kayo na pre. Salamok.
2: Ano, unsam ka. Sa tubitaw pre, sultinas nanay ni mo. Nga, mo na'y sinugdana sa inyong pagkawanik kalinaw sa pagpuyo. Tungod kay siya mo, ay nagunauna og himog sa'yo.
0: Kanya mo to'o kas nanay, ang akong gagana na pre.
2: Ay, gusto mo kas nanay ni mo nga magkabalik ng malinaw na inyong pagpuyo. Kanya to, alam mo to'o, ginay.
0: Sino? Ah, huwag niya po'y kapuslanan na pre. Ibutang na to'o mo ha?
2: Oo.
0: Oh. Unya, unsabi yung buhaton ha? Di man niya mo kontrol yung anak.
1: Abi ni mo pre, na ako'y naunaon ang pre.
0: Unsabi na pre, okay.
1: Panangit si imong asawa.
2: Sila siya nauna na.
1: Okay. Panangit si imong asawa nga, muli lang una ka sa inyo.
0: Muli sa mo?
1: Kay, wak man gihapoy kapuslanan. Wak mo may anak. So, wag yung ilami ang inyong pagpuyo kung nun anak.
0: Nga, kung sa'yo mabataw na ko.
1: Mas may pag maglagyan na mo, pre. Nga, muli lang sa ka dito. Huwag ako nauna na siya nga. Magkadawat na siya ni mo. Mag-usap na ka.
0: Muli ko sa mo. Muli lang. Basta magkadawat na siya na ko.
2: Bitaw, pre. Wa, magkadawat na lang na, pre.
0: Ha?
2: Mingawon manali mo. O, buwan na ka sa inyo. Mwapa sa nalangin mo dito sa inyo.
0: O, maayo ka, bro. Ha, pre, dito. Maayo ka na.
1: Suhay, pre. Drama, drama style ba?
0: Drama,
1: para makamgo.

0: Anay, may kay na akin ay. Gusto unta akong gisulti yung duha tao maduna.
1: Oh, sige. Dali ari untas maduna.
0: Ah, salamat ay.
2: Unsa naman sa ni binuang nga pikto?
0: Anay, may kay na aka. Gusto kang makasaksi ka sa among panag-istoryahan. Aroy trampas ba?
1: Murag seryoso ka ani pikto da.
0: Oo, nay. Kaya murag... Uy, kalinaw among pagpuyo, nay. Gusto kong kalinaw, nay. Dili man ni kahatag ni Maduna. Listen kay Permila may magplastika din eh. Naiba akong kalbaryo na kayo alang ni Maduna nga mong paragipon karon. So nakahukom na ko, nay. Nga mo pauling sa mo. Mubiya ko nga ni nay para... Para may kalinaw sa Maduna.
1: Unya, mag-unsama lang ka sa inyo.
0: Ako, ang guna lang rito sa bukid eh, para buhay ko.
1: Unya, ang imong trabaho.
0: Ah, sige lang, mag-unsama ng trabaho. Nya, di tambalipayon, gubot lang yapon. Mag-ihay lang sa Maduna eh. O ginaot nga, magmalipayo na siya. O gwa ko din eh. Sige, arin ako.
2: Kadiyot lang.
0: Oh. Ang ano, di ka masugot, magpalayo ko din eh, magbuwag ta.
2: Pero eh, yabag ka. Mulakaw lang ka nga, wala mo panghipo sa imong mga sinina.
0: Ah.
2: Kung sa may sulubo ni mo dito sa inyo.
0: Oo.
2: Kamuha ato. Hasa itong mga bulingon ni mo. Dad ato. Di kumula ba ato? Pamusta itong mga bulingon ni mo. O pag ayo-ayos imong panaw, ha?
0: Ah, dahil...

0: Probida, mo ni problema ron, huwag yung pagong akong asawa. Okay na yung magkalagyo eh. So sa ato pa, okay rin niya magbuwag mi. Bida bam, unsay ako buhato na ni bam, ati press, pariwag bi. Magbuwag lang yung kami yan eh. Usaban kung kamo pasultihon, pikto. Sa tanan mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudung GR Pipito, Ogingon Mindy Shane Pipito, siya yung Brumit Spitz. Good morning yung diha tanan. O sa tanan mga tao ni former, ano, sa tanan mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Kasmer Araraw, og ni Conseil Francis Paris Talister Daan. Good morning yung diha. Salamat sa inyong mga tao nga inyong ipagamit sa tuang. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan, Kofimex, the best can na to imnon mga nasa opisina kay mahumana nga to trabaho paningtong ta kondisyon kita sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan, Kofimex. Salamat kayo tanan, Ate Press.
1: Okay, awa ko sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar nagmaintain karon og Sid Panyawan herbal capsule, Sid Panyawan herbal capsule with garlic, Sid Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katotaas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imnan og Sid Panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sid Panyawan herbal capsule. Ipaniuto ni mo maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Sid Panyawan herbal capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Mausad sa imong pagpanihapon niya, inom na po daan og sa kakapsula sa Sid Panyawan herbal capsule. Og alang na ito na problema aning kidney og UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na na'y makatambal ana. Kinimaw ang Kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon herbal capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon.
0: Okay, salamat kayo tipreso sa tanan po natong makisunan nga bigamit sa tuang Sid Dynamite. Well, thank you kayo nyo tanan. Kamu, tinuod nga. Nakamulkibaw mong ginmo sa tuang Sid Dynamite oil nga. Tinuod ni nga muwagtang sa itong panuod pamaol para kitsi kalawasan barikos bench katul-katul kutus kabataan. Ilikay pag ito sa ringgay kung mga plasta sa tuang Sid Dynamite oil. Pero sabot ang anhar na palit sa butika, di ba, Dwin?
2: Tinuod na, sa butika rin kita makapalit. Pero nagi Facebook page ang Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Unya makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, kay para diretso na. Kay, dali pa kayo. Bam!
3: Good morning! Alam niyo na sama itong mga PNP Oslo, buno? Nila ni police women, Ma'am L. Matern Martina, Ma'am Gold Hemony, nindot yung ano, Gold Hemony, o Ma'am Ali Orbina dito sa Badyan. Ilam ako ba nag-iapon? Thank you, PNP Oslo. Kumusta di si Kwan, Sir Fernandez, o kung sabi si Sir Rivera di sa PNP Oslo. Kumusta ka ba niya? O, ingon man ang police nga taga-amo pero tuan assign sa pamumungahan si Police Officer Ariel Tagyam. O kung yung barkada ko pare sa nako si Police Officer Raymond Misa, bana ni Day Catherine, anak ba ni
0: Tatay Pabling.
3: Oo, diha sa Tabunok. Kumusta ko yung si Kuan? John Lev, o sa tingnan, Liv, John Liv. Tiguan tayo, makalimot na sa kasa mong kinugos. Kumusta ka mo din, ha? Ingo manasab ni Reverend Father Daniel Dakulan diyan sa parokya sa Runda o Reverend Father Ben Gatso. May punta kanyo din, ha? Sa itong mga altar boys, ayaw ko makalimot sa ito ang Self-Celebrity Kujit Beauty Soap sa itong mga kolektura, ha? Itong mga choir members. Self-Celebrity Kujit Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Gamit kita sa Self-Celebrity Kujit Beauty Soap, magpabilin kitang younger-looking kutis artista, kutis porcelana. Self-Celebrity Kujit Beauty Soap, doon na kami yung mga black kids, white kids, up-up, katol-katol, pugis-pugis. Self-Celebrity Kujit Beauty Soap. Apan, mga tana lamang sa butika para original lang atong mapalit, ha? Mas maayo nga doon na sa kanina kabutang diyan nga Tatak Seed Marketing. SCAD Said Marketing Said Celebrity Kujit Beauty Soap. Thank you.
0: Okay, salamat kayo niya ako sa pasalamatan ng akong mga amigo bam. Si Sir Kapitan Felix Lorignana o si Kapitan Fabian Aranaido diha sa Libaong Panglao, si Kapitan Felix sa Tuwala. Salamat kayo. Unya mga kaigsuunan, kita na sayon yun ta nga kining toksin. Maugin mo patay na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, kumban pa na itong balatian. Mutakboy sa itong kalawasan kung ang toksin mo pundo na din ha. Mistake mo, lapot at dugo. Mauna ng mga major nga mga sakit. Kaya nga to, ang dauto na ng toksin, ang ato ang mga blood cells. Major nga mga sakit. May mutakboy na to. Mauna i-flush out ng toksin nga na pundo niya. Pinaagi sa pag-inom sa G-detox. Kaning G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural nga detoxifier, usa ka natural nga remedy, tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligod sa atong vital organs. Sa atong pag-inom, usa kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya, kung daghanan yung grabe na imong balatian, diha, kinahanglan katulog yung kainom. Buntag unto hapon, usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya, imna na itong walungan to sa dusi kabasong tubig matagad daw. Busa, kung gusto ka mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan, nga mao'y hinungdan si mong balati, ano ganun ligon kanun na itong vital organs, inom yuta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog kay number one kling mutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Press!
1: Okay, ang sendo na ito karagadlawa.
0: Si Picto, Ati Press.
1: Picto.
0: O, kanin si Picto, Ati Press, ha? Pero minsan din siyang mag-away po siyang asawa. Pero minsan maglalis-lalis, ana. Mga ano, hantun nga, niabot ang panahon, Ati Press, nga nag-away, grabe na kailang away. Mulaya si Picto. Karun, wa man pugong iyong asawa, Ati Press. So, gusto ba din siya nga makabuwag yun siya taon, si Ambana o si iyang asawa taon? Si Maduna. Wag yung pugong, Ati Press. Alayas dito. Bahala na. Mag-usap ka dito sa bukid. Mag-uma ko. Ah, bahala ka dito. Wag yung pagong. Saon mo niya, Ati Press. Beh, mula yan. Baka siya. Bam?
3: Kini, unsa mo ni, kikasal pa ni sila, Gulyat?
0: Mm.
3: Kinasal ka ni sila?
0: Oo, oh, kinasal ni sila, Bam.
3: Oo, oh, okay. Muingon man, huwag ka nang musubot naman siya, mula yan sa inyang bana, ipadap, di ba naman din yung asay mo mga sinina, ipusay mo mga sinina,
0: mula yan. Ipusay mo mga sinina, o ganahan ka. Black cow lang kang waydahay mo sinina, dadahay mo sinina. Tama ko to. Nga huwag yung pagong iyong asawa taon. Sao man niya.
3: Nalibog ko ang iyong asawa kung doon na ba siya gugma, doon na ba siya gugma ang gibati nga to siyang bana. No? Beto ko nun yung paambitan na ari diri sa Juan 3C verse 34.
0: Ah.
3: Mm-hmm. Ningon diri ay, maghatag ako kaninyo bagong sugo pag higugma ay kamo. Ingon nga ako na higugma kaninyo pag higugma ay usap kamo. Manay po ni Jesus, no?
0: Uh-huh.
3: John 13, uh-huh. Verse 34. Kung mo iswag ka diri sa unahan, ari ka sa John 21, verse 15. Si Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ko? Nangutanan sa ginong Jesus, no? Si Jesus mingon kaniya at timana ang akong mga karniro. Huh? Kaya niya naman si ginong Jesus, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ko? Og mitubang si Simon, matupan niya, oo, naging oo, ginoo, nasayod ka nga, gigugma ko ikaw. Mga mingon si Jesus, at timana ang akong mga karniro. Kini, but pasabot, ining ilang relasyon karon ni Pikpok siyang asawa. Nga kung pangunta na, kung kinasal ka mo, doon na ba'y gugma ng imong asawa ni mo? Nga mo, sugot pa lang siya mula kao ka. Ngayon magandang siya, talawat mo sinay, po sa tanong mo sinay, hatat mo labahan ng sanina, dadagapil.
4: Kadagay kong labahan
3: ng... Oo. Mo nga, mangunta na ko ni mong Pikpok, kinasal ka mo. Panalitan, huwag ka mo makasal. Nakasal ka mong sawa, ang pangunta na, adun na ba'y gugma nga nagpaloyo kaninyo? Kaya inikasal lagi sa pare, buingon man dito nga, hangtod sa kangturan, diin kamatayon lang ang makabuwag. Kaming mo na pare, dawaton mo ba siyang imong pana sa kasakit o kalipay, sa kinabuhi o kamatayon? Mutubag mo sa, oh, Padre. Karon, doon na ba'y gugma nga nagpaloyo kaninyo? Kaya panalitan, huwag walay gugma, unya kinasal ka mo, wala man gi-encourage sa simbahan nga magbuwag. Deal, no to divorce.
0: Wag yun.
3: Naman. Muna nga.
4: Takas lang garbo.
3: Muna, mungutan ako, huwag doon na ba'y gugmang yung relasyon. Kaya, huwag mo makasal, okay lang. Pero huwag nakasal ka mo, gi-encourage mong sa simbahan nga dili mag-divorce. No to divorce. Huwag pangakarang, tiguang pa may pasultiyon, ig-alampo. Igalampo, no?
0: Igalampo.
3: May man may gulyat, kami mga bayot, hindi na ganaan ang laki na mo, mangitang glain! Mangitang glain! O di mo, nayakuha may kong bayot, o di ganit ka o yun, di ganit sa ka o yun sa magkita niyang lion, Pedro, muingon. Ay, panang, sunod na lang doon, kaganahan kong underwear na puti.
0: Abay!
3: Kaya wala siya ka o yun. Muno, lahi man ang lalaki, ang straight, o babae, ang straight. Muna nga, nga po, tanong akong, waka mo'y gugma, o krapang matigulang, ig-alam po in town. Ha? Salamat sa papadangan, ito naman yun.
1: Tula ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Naya ba ka, Angel? Wari bitang ihlap, diha? Abi pa lang sa makadungog, giunsa di ka?
7: Maupito ako, Tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon.
6: Usap!
1: Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang nga daog-daogon yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Maunga nakadeside ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Unsa di imong giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
7: Unsa?
8: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
1: Oo. Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo.
2: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan ay gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
2: So basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ug basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
18: Og karon mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
17: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
19: Excuse me, miss. Rona? Kanang pagkaon nga imong kikunitan, gikan na anang basurahan? palabay na...

0: Wala ti kadadagan, Enen. Kailainan o niya mga tao ni mo. Kaya ni Maho naman ka. Kaon lang, Ogtarong. Mag-istorya ra tahuman ni mo kaon. Wara ko na siya magdugay sa pagka-waitress. Kay pagkahibaw nga, napriso na siya. Di papahawa na yun siya. Wanasad ko na siya klarong Pinoyanan.
1: Mao ba?
0: Ako rato gitagaan og 5K. Akong giingnan nga magkita mig-usaw sa plaza, humansa usa ka semana.
1: Abi na ko gimong giofiran nga pabalikon sa mansyon.
0: Woy! Lisod na.
1: Unsa di mo plano?
0: Ako siyang tabagan nga mupauli sa ilang probinsya.
1: Anong wala naman na nimo ingnan nga? Kuan, niya itong nagkita mo?
0: Oh, karoon na ba sa lisod sa kung una-una?
1: Oo.
0: Sayo pa kong gibuhat?
1: Ngayon sa man?
0: Ngawa siya pabalik ka sa mansyon?
1: Oh, sakto na ganda ngayon mong gibuhat. Wala kayo rason ngayon mo pa siya pabalikon.
0: Bitaw, di mo ko angay mag-guilty. Ang mga nahitabo niya karun, bunga rasad sa tanan niya mga binuhatan.
1: Mauna, gani, buutan ra kay ka nga mihatag pa og 5 mil niya.
0: Ngayon naluoy man ko niya, nga namunit na lang upagkaon sa basurahan.
1: Mau gani, buutan ra kay ka.
0: Kung ikaw di ay ito'y nakakita niya.
1: Na! Di tingali na ako siya tagdon.
0: Mao ba?
1: Hmm.
0: Oh, okay.

0: Namasin ra kog ani dinhi pero wa ko mulaom nga mo ani gyud ka.
1: Kay bawo ko butuman og sa Adriana. May baruganan ko, bisag maldita ko.
0: Pobi ako magtuo. Ngisita na yung mga tao. Ikaw rin ay mutabang na ako.
1: Ayaw na ano eh. Kunyan sa may plano ni mo.
0: Upo ko may baw. Gusto ko mapauli sa amo, pero wala naman ko'y naong ikatubang sa kong pamilya. Mauwaw naman ko.
1: Tagaanti ka, kwarta. Kung mo pauli, kagit sa inyo.
0: Mauwaw na lagi ko mo pauli.
1: Wa man kani ka mauwaw sa imong mga gibuhat na tabuang. Ang pagpauli na noon ang imong ikauwaw. Sorry ha. Pero prangkahay lang ba? Kung may madunggan kang mga sakit nga istorya, ipalusot lang sa pikas dunggan. Expert bitaw ka, ana. Ang akong punto, ayaw ka uwaw kung gusto kang mag-usab. Kagets ka? Kay ang pamilya, bisan unsa pa na kasuko, sa kadugayan, maluoy rana. Samot na kung may dakang kwarta.
0: Tagaan ko ni mo kwarta?
1: Oo. Pero kinahanglan, nga kanaon niyang kwarta ha, imong ipuhunan. Isang karanderiya lang ko. O, sari-sari store baka. Ang importante na akay negosyo, bahalag gamay.
0: Pila mo di imong ihatag?
1: Igo nga imong ikapuhunan.
0: Hindi ka mahadlok ka, ako rang idagan o gamiton sa binuang?
1: Oh, naragin na ni mo kung papinuang ka. Sultihan lang tika. Mauna ni last na kung tabang ni mo. Kung imo paghihapon gani ning usikan, kung magkita tagbalik na nagkauna sa kagpagkaon gikan sa basura, sikaran pati ka. Nakailan na ka na ako. Kung usay akong isulti, ako ginabaton.
0: Ay, kabala ka. Kay this time, mapaulit na ka sa mga probinsya. Mapabaga na lang ko sa kunaong.
1: Kana! Muna'y saktong pabaga sa naong. Tawata.
0: Hala? Baga na kini. Pila dahin ni.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ng palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
4: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong June 17 to June 26, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakos Alim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Nang ginahanglan og fiber internet sa balay, anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
10: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
11: Ayaw, Abli. Isodayo na sa imong bag. Tingalig mawa na. Ayaw na gila. Sige na. Basta kay last chance na nimo.
12: Salamat. Salamat kayo, Angel. Salamat.

0: Salamat kit kayo, Angel, ha? Perfect lagi na kayo na ako ning dapita. Kada buntag, mag-walking mini Ryan sa lapad kayo ni mong kayo taan.
1: Imo na ba ang gisultihan si Ryan bahin ako?
0: Wag yun. Magagad lang ko ni Mokon, muingon na ka nga pwede na.
1: Ayaw lang una. Wapaghapon ko'y salig, ana niya.
0: Okay.
1: Tuod, kano saan mo mumubalik dali sa syudad?
0: Unya na lang kun, mga nakay na ko. Ana, magyug ka ko ni mong panakon.
1: Okay.
0: May itong makaarisad kasi mong yuta, uy.
1: Bitaw, no? Sige lang. Mutungaran niya ako diha. Puhon lang.

0: Bitaw, maayos yung bubakasyon ka dito.
1: Maingaran niya ko niya mo, ha? Basta kay maatuta nga di pati ang anak ni Erin.
0: Aw, pakuyugon niya ko niya mo.
1: Aw, ayaw na lang di ayaw eh. Busy man di ay ka.
0: Ay, dili eh. Basta ikaw. Hindi ko busy.
1: Pwede na, Bitaw, di ka makuyug.
0: Makuyug ka lang ko.
1: No, sige. Basta, maingaran ko niya mo.

0: mga pictures akong sari-sari store. Timing kaayo, kay wa man di ay naninadiris among sityo. Nalimpay kaayo ang among mga silingan, na dili na sila kinahalan pang Bulacaw o layo para lang mupalit sa tindahan. Sakto yung ka-Angel, dali lang makapasaylo ang pamilya, labi na kun may dakang kwarta. Og salamat kayo sa chance ngayon mong gihatag na ako. Hinahinay na kong nibangon, gikan sa akong paghahagbak.
1: Okay. Very good siya. Replyan ako. Okay. Good luck.
2: So, nindot ay mong feeling nga okay ang resulta sa iyong paghatag niya o last chance, di ba?
1: Oh, medyo satisfying.
2: O sanay akong na-feel? Niya ito, mihatag ko og laing chance kang Ryan.
1: Oh.
2: So, nagkasabot na ka. Nga nung nakabuhat ko ito.
1: Ironic lang, no? Ang duwa katao nga may pasakit ni Irene, nga hate kaayo na ito. Pagkahuman, kita rada ay nitabang.
2: Mauyad. Yun, anak ko mag-joke ang kapalaran.
1: Pero, pwede niya yun talaga dili mo tabang nila.
2: Oh, pwede yun.
1: Ako mismo, ako mag-expect nga makahimo ko ato. Lapas sa langit mo na akong kapungot at tumrunaha to. Pero ako rin nagihapon siya gitabangan.
2: Ako di ay. Grabe ko lang akong kapungot at tumrayan. Pero ako pa kayo siyang gitabangan.
1: Pareho gyud ay ta?
2: Pareho gyud ay ta.
1: Ano ka?
2: Aha.
1: Kalit mong kag silent mood. Murag i-off og kalit ba? So, kanas ata mo bisita nila ni Irene?

0: Naratanan ni mong gipapalitan.
1: Okay. Ready na ni tanan para sa pag-ani nila ni Angel o attorney. Dili ba ni pareho sa syudad nga pwede ratang magpa-deliver dayon. So, kinahanglan nga nagit ay stocks ng lutoon nun.
0: Mm. Ah, dirasa di mong listahan eh. Uy. Uy, hala.
1: Oh, unsa man?
0: Patay. Namday white check. Oh. Oyster sauce?
1: Hala, uy. Importante biya na han.
0: Balik lang ko sa poblasyon, han.
1: Ayaw na lang. Namang ko ni bagong abli nga tindahan sa Picas Sitio. Mauti ako na dunggan sa mga tao sa gawas. Mm. Gamayra ko na ang diferensya sa presyo sa poblasyon.
0: Aw, mao ba? Ah, sige. At doon niya na nakuugma.
1: Karo na, uy, nga nung ugma pa man.
0: Ha? Gamito na tinimo na yun.
1: Ay, dili palagi, pero gusto na ako nga naanagida diha. Tastada na natanan akong panginahanglan. O kung dili ka, ako nalang mo hinahinay ugat to.
0: Ayaw ko na na, han.
1: Hindi kayo lagi pwede ugma pa.
0: Okay. Muad ko karoon na yan. Ayaw na intawag ako lakaw, eh. Bisan, asa kay, dako na nang imutihan. Sakto na itong walking-walking kada buntag. Hmm? Ah, sige. Lingkod na kay malakaw na ko.

0: Asan ba yung nabitay? Liman kang si Irene pang nilakaw. Mukaanak ko si Gahat. Ay, Toray. Bagot-uod nga tindahan, ha? May tag na alang sila'y baligya nga oyster sauce. Mayo! Mayo!
1: Asay ato?
0: Doon na mo eh.
1: Ryan!
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
10: to... Mga igala, at angi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
12: Ang radyo mo nationwide, mugdalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Isparis. Nidagsang ang tulan.
13: Kidnapping, kahilayan.
14: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana!
15: Wow!
14: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsoy!
16: Down!
13: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Isparis. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
15: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
16: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to. Ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
19: Wala na yung bukol man.
18: Wala na. Wala na.

0: Yun, wala na kami pamati. Daghan kaayong salamat sa Koy nga. Salamat.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi ay pagkapuntag nakatindog nako. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Rinal.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: dito ako sa
1: tunay natural at original.
0: May seal of quality excellence pa sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

Wa para pa ko kapalit ano kaya nga gisugot ni Sir Mangkaw nako. Kinsa ka ni mga tulisan sa? Naana dagiti sila. Way kaluoy nga mo patay. Ug dili pud sila angay kaluyon. Mga salpahi sa ayo.

0: Hello, kakibot. Ha? Kunsa na?
1: Oh, nakapaldo na tapos, ha?
0: Paldo po ni pa. Daggan mong mga kuha. Di hindi ko siya tinihagin, ha?
1: Oh, patik. Bye.
0: Good. Nakaig ko na sila kusa. Puni iba. Puni iba, kakibot.

Nakatuan ang mga polis o ang ambulansya na nagdasalawa sa gipisil. Luitaw kay biktima. Naghilakin taon ang asawa nga nagunit. Nigakus sa maruni ang bana. Mga salpahis cute. Mga way kaluoy. Angay po kabusilon.

0: Hello, Dai! Cerite! Asa ka?
1: Di apa ko sa tabo sa Baryo Lungon.
0: Oh, oh, what? Unsa mo kaniya?
1: Gisugo ko ni sir. Papangumpra og manok ka Bisaya, oy.
0: Ako di ay malbator. Sugo ko sir ako. Kasir di re, oy.
1: Ikaw di ay?
0: Oh, taon.
1: Ay, salamat ka, Inting, ha. Ah. Pero narabay na hitapo di re.
0: Ha? Hitapo? Unsa?
1: May gitulis di re. Gipusil patay.
0: Ano? Tulis na saan? Probina, oy. Ikaw magbantay niya, taon.
1: Mulang. May pag ako'y makapusil, nungkang ako'y magpusilan.
0: Aha, bida, charity, ay magsultihan ha.
1: Daki, di tangay mo kumpiyansa rong panahon niya. Kinahanglan nga andam na kanunay inting.
0: Basta, amping niya ha, amping.
1: Natural, syempre, uy, amping kita. May pag kita'y makapatay, ah. Isa kita'y mapatay.
0: Sariti! Sariti!

0: Si Painting man eh. Painting, hello.
1: Hello, bay. Ah, probida. Nawag, nawag ni mo siya rite?
0: Uwa man, manawag na ako
1: siya. Uwari siya sa may barilong ron. May natabo dito. May kitulis ko, no?
0: Tinawag pa? Oh.
1: Oh, kitulis ko, no?
0: Ba, ako. Doon na ilayang kitulis dito. Ah, kagim ko.
1: Ha?
0: Huh? Dali kong sibat kay base nung mapagan, ta.
1: Mawawasap din ka karun.
0: Doon lang ko sa ilang Don Rafael.
1: Ah, nila doon iwan to siya rite. Basi ko siya may tabo taon. Bitima, tulis ito. Isokor ba ito sa pagkaw?
0: Ah, may buot na to sa charity. Kabaho na itong mag-amping siya ang kawkalingon. Palayo lang ko, bay.
1: Sige, ikaw may kiko.
0: Oh, tuwa ko nun si charity dito.

0: nila yung sikinang biyabot. Klaro kayo kakargahan ng mga ayot. Hmm? Kargahan na. Klaro ba? Mangumpra. Mangumpra yun eh. Siniyasan ko ang akong kaupan. Okay na, pati. Na, nanawag na mong tao. Nagdapag na kong bag. Bigatin. Matawa. Ito, nagkinahinay sa dawan ako kamakauhan. Magrili kong daan sa motorsiklo ng among himong gitaway. Ana, simple. Giagbayan ng tumpak kwarta na.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
1: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga

0: Implikasyon, mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba, bisang gabi?
0: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
2: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o ganang bawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Oh, sorry. Anong giyagbayan ko ni Mudo?
3: Tiyo, kumusta na ka?
2: Oh, sorry, tiyo.
3: Mingaw na kayo ko naman, tiyo.
2: O sa, doon nga nun at tiyo, mangkan ako.
4: Ayaw pagpala. Tulis ni.
2: O sa.
4: Sunod sa way pagpamuli. Ha? Inaw niya ako dati. Nag-tiyo na kong 45 si mong kilit. Ha? Busa. Ha? Musaba gani ka. Bukha ganing kilid mo.
2: Sa may inyo buhat na ako taon.
4: Oh, simple. Kuyog ta sa makadiyo. Dali. Kana lang umurag lang ko ay may tabo ha. Basta mo singgit ka. Giti. Ha?

Nakita na ko ang tigawang nga giabayan at lalaki. Lalaki nga nag-jacket. Nagtulingig ang tigawang nga gisipitan at tutawhan. Ugdua, gida dito sa may dakong punuan sa akasya.

0: Ngasuh kita aku ni buat ceri.
1: Ayo pengutan apa? Ia terdeng ban.
0: Ceri.
1: Wes kutu kang lama tay.
0: Menulis mentah mu kata aku ni pelawas.
1: Sekarang apa ni?
0: Pangina buhi muka rumbu ya yang muka nulis.
1: Bapak nama. Kutu kang lama tay.
0: Ceri. Kau kini ia tak ceri.
1: Wes. Patiyon talangka.
0: Sige po ata. Basta kay Dili ko kinihantag ni mo.
1: Oy, ha? Mga gay-gahi de ka, ha? Pwes, ihatag ko ang imong ipangayo, ha?
0: Siya pa'y kipabot mo. Sige, patiyan ako. May nipusil ka niya.
2: Kinsa, nipusil ako.
0: Taong nagmaskara. Diyos man, nasumbang tulisan. Magpalayo ko.

0: Alors, Tatibot. Kamusta riya sa barrio lungon?
1: Panyos, Tatibot.
0: Ha? Si Panyos?
1: Panyos.
0: Ano lagi?
1: May napusilan ang atong Tatibot.
0: Oh, usa! Napusilan! Kinsa yung napusil! Di ka bantay mo? Ha? Kinsa?
1: Ang napusil... Mao ang tao nga nagmaskara, hala?
0: Huh? Oonsa?
1: Lolo.
0: Tao nga nagmaskara!
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa na kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adto ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na!
4: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
5: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Oh. Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad!
4: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, sab?
3: Ay! Baka ko na!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag sulat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Pagtarong kasi mong pagkatao, Pirlo. Hinumdumi nga mas magguwang ka sa ubang mga estudyante nga imong classmates karon.
1: Ops, paranay. Kay basa na kong classmate akong ingon nga gwapa og sexy?
0: Ay, kinsa man di ay?
1: Among maestra.
0: Ay, nanayabag na.
1: Nay. Naiganahan ko, Ma'am Dennis, nay. First time nga nakagusto kog babae, nay.
0: Uy, Dodong.
1: You know that?
0: Dodong, paminaw taon, Dodong. Dili in taon na mahimo, ha? Dili in taon mahimo makagusto kasi mong maestra. Bawal na.
1: Aw, undang lang kong eskwela.
0: Unsa?
1: Aron nga libre ra ko makagusto niya, nay. Undang na lang kong balik.
0: Muundang ka, ha? O, sige, sige. Suwayig undang, ha? Suwayig undang. Suwayig! Suwayig!
1: Kasakit na, nay. Ano mo si, nay?
0: Huwag ka pa gani trabahong klaro. O niya nag-ibog-ibog ka na? O niya na pag-ibog-ibog kung may trabaho ka ng kanahanak ka? Di ka mauwaw sa imong naibgan nga maestra man din, ha? Pagtarong mag-eskwela, aron mahiangay ka ng bayhana.

Di wag ko makatulog eh. Samok ka matahaw eh. Ang akong mata ba kuy samok o ang akong utok? Di man gid mawasok mo nahuna ang naong ni mamo eh. Kuhapagid kay siya. Cute kay siya ngapil. Nindot ang purma sa iyang ilong. O gamay kay siya ngahong. Pulog magkumotra sa kumpahan. O guniha, ang lawas. Sikang nindota. Lingin bagay kay siya sampot kung magtalikod kay magsuwat sa blackboard. Nya, hamis bagay kay BTS. Pero, yagbayan si kanina itong usa ka maestro. Klaro kayo nga nakagusto niya. Mailhan kayo sa pinahiuman ini niya samtang nga nag-uban sila kanina. Ay, biskat ba yan eh? Oh, gusto si nanay. Dili pa ko mahimo makagusto o babae samtang wa pa ko'y tarong at trabaho. Pero unsa man ako pagkakita o tarong at trabaho? Ang estudyante pa man ko. Yapag na. Alkansi ko niyo kauban niyang maestro na. Sus, makalagot. May pagmatog.

0: Galit lang! Naana!
1: Dris?
0: Oh, potensya, no? Ngano ni amang ka?
1: At doa unas, Lolo. Ikayam ama to kay samo kayo.
0: Ngano man? Unsa may naitabot ni Lolo ni mo?
1: Balik, kabata!
0: Unsa? Oh, tana!

0: Sige na. Higda lang una din hiya.
1: Nga naman.
0: Aron makapahuway ka.
1: Nga nung upahuway man to.
0: Kaya kinahanglan sa imong lawas. Sayo ka kayong may bangon ganina. Mao nga, pahuway o nagbalik. Sige na, Kap.
1: Sige. Kung mawi imong gusto, Purisima.
0: Oh.
2: No, si Dennis na lo. Dili si Lula Purisima.
1: Pagawa siya ganyan tawahan na din sa itong kwarto, Purisima. Tukutan ganyan tawahan na, Udagway. Tingnan, iyang kawaton. Iyang kanang kawaton dito na ko. Kabantay ka na. Kaya pagawa sana siya. Di ko gusto nga iya kang kawaton.
0: Kap.
2: Hindi kang lolo, ah. Libre mang gakos. Apil ko be. Aray. Anong gisikom ko ni mo?
0: Kaya ibaong kong pahimus ng imo.
2: Kung si Lolo mugakos, okay ra? Unya ko na ko, pahimos. Mas lami mo ko mugakos. Kini Lolo.
0: Pero mas nagkinahanglan si Lolo ni mo sa akong gakos. Ang mga tao nga sama niya, ngayon ani ang kahimtang, nagkinahanglan og mas taas ka pasensya og pagsabot. Pagmahal gikan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Maunga unta, imo nang ihatag sa imong apuhan, potensyano?
2: Apuya God. Ay, kung ina nga, mugakos mo ko niya.
0: Ngayon dili. Apuhan ko ni mo siya.
2: Pwede ko'y. Luod ra. Kabahog, tiguwang nga nang nulura ko. Unya, bagakson ko ni mo.
0: Potensyano.
2: Ikaw lang. Ako makantos ka. Pero iniguman ni mo gakos ni Lolo. Kaligog balik ha. Aro dili mo palit ang iyong baho ni mo.
0: Potensyano.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Ang dramang buak nga paraiso ipasundayag diha sa Alicanta Compound Bulacau karong June 13, 2026 adlawng Sabado. Pinaagi sa pag-sponsor nila ni Vivian Alicante og Filma Alicante Manigbas.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
0: Potensyano, sige na. Gawas na.
2: Gawas God. May ganahan sa ko din, he. Ito na ko.
0: Wa na siya. Ibiya na. Sige na, higda nagtarong.
1: Tinindot ni mong parol. Matog ka.
0: Matog ka, ha?
1: Sige, matog ka. Ali. Tapad na ko pa rin si Ma. Ay, duging panahon na nga. Waka mo tupad pagigda na ko. Kabantay ka na. Uy, gimingaw na kay kunin mo, Purisima.
0: Kap.

0: 爸爸比嗨嗨爸爸比
1: 嗨
2: 好啊，爹咪，冇咁闹，咪要打佢。
0: 哎呀，有真系嘅阿哥，哎，是爸爸比咪两我阿公就真真过，哎，不等佢不等佢那事啊，哎。
2: 别弄，慢工咯。
0: 哎呀，哎呀，冇冇过，冇冇过，哎，就恶。
2: 唔使。
0: Ala, Papa Pi, oh, tanawa na yung mata, oh, marang nilugsi ng mata.
2: Ah, gusto ko ng mata naman noon. Palaban ka, ha?
0: Ah.
2: Wala ko yung ikadlukan, no?
0: Wah! Ah! Daot lang agi, eh. Doon kayo lang si Mamron, no? Kabantay mo, ha?
2: Baya! Doon na rin si Groy, nalangayan.
0: Ala, dirit maumot, dirit maumot. Kaya sa mga labi, eh.
2: Si Din is good.
0: Ay! Kaya tinangotaan na ni mo ba?
2: Ikaw ba? Ha? Ikaw ba? Bisag parehas mong tingong sa lulo ba? Pero layo na kayo mong doha!
0: Ay,
2: tarong ha!
1: Kumpanyo!
0: Tatingali pa
2: rin ti ba? Rintib! Kapatid na mong naong! Kagwapo sa lulo!
0: Mamawar mong tingong sa mong lulo!
2: Mamawar mong tingong pero lahi mong naong! Bayuta ka! Gara ka gara!
1: Tichano! Buhay na!
2: Kulakas kulata na!
0: Ola! Buti
2: ko!
3: Ha? Tichano!
1: Buhay siya!
0: Ma'am! Si Ay! Ma'am!
2: Ma'am! Gitara nun ako yung kwilyong eh. Nakahibat nung ko, ma'am.
0: Salba ko, taring dako,
2: ma'am. Sabar yun! Ikaw, no? Kabalitahan, no?
0: Patay ka ni ma'am Onya. Patay ka ni ma'am Onya. Sumbong tayo ka ni ma'am. Sumbong tayo ka ni ma'am.
3: Pagsulti taon niya po din siya, no?
2: Ma'am? Okay, ma'am.
0: Sumbong taon niya kang ma'am. Sumbong taon niya kang ma'am.
2: Tama, sumbong bago, no, ma'am. Sway, kitiwasan ikaw mas klase buwang, ma'am.
0: Daan.

0: I'm sorry nga na-late ko karon. May importante lang akong gibuhat. And with that, we will discuss about...
1: Hello, everyone!
0: Yes?
1: Sorry, ma'am. I am late. May I come in?
0: Are you from this class?
1: Yes, ma'am.
0: You're new?
1: Yes, ma'am. New ko.
0: And you're late.
1: Gamay. Pero nagsunod naman ta, ma'am. Mas una lang ka na akong pila ka segundo. Hi, classmates!
0: Please take your seat.
1: Excuse me? Excuse me? Pwede din hilang ko?
2: Ako mo yung chair.
1: Ay, ako na nakaroon.
2: Ha? Gusto ka, peka pa o gamay, be.
1: Wala, ma'am, baga. Oh!
2: Di ba, good? Ako may ako na rin, eh.
1: Isumunta kang, ma'am, ha? Dili ka gentleman.
2: Sumuka na may bagko pag ikaw mga... May ano rin, eh. Mangilog na kagbangko.
0: Miss Newcomer, you can take the seat over there.
1: Ay, here lang ko, ma'am. Tapat mi ni Piolo.
2: Muka na yung mga kwan.
1: Piolo?
3: Robert, ay bakante dito?
1: Bakante masad niyo din, eh. Kay mo barog naman at siya. Dili pa gwapo.
2: Gatig ko, Robert, na niya, eh. Digod?
1: Sige na ba?
2: Sige na ba, baby?
1: Ano ba? Ano ba? Sagot tayo. Thank you. Ay, tapat na kita.
3: Looper di atas sa klase, ha? Pagtarong. Tarong siya.
1: Tarong dito po.
2: Lagi kami, baby.
4: Ay, anay. Oh, isya. Oh, ay.
1: Nasa ka niya? Suya ka?
5: Please introduce yourself.
1: Okay. My name is Clover Agay-Ay.
4: Ay, kabating apelyido, ay.
1: Ay, at least, guapa. Dili parehas ni mo bayot nga puti kay gnaw.
5: Enough. You may take your seat now.
1: Thank you, ma'am.
0: Kamubo sa iyang sayala. O gabli pa ang pipila niya kabuto niya sa blouse. May kupot siya sa bukto ni Piolo.
1: Silence!
0: Silence, please! Let's continue with our discussion.
1: Guwapa sa ti ang maestreta. Maumanis siya kagahapon. Pero... mas sexy paghihapon ko kay niya. Piolo? Hoy, Piolo! Uy, ano ko eh? Nagsigilig kagtutok ni ma'am. Hoy! Hoy! Ayay! Ayaw, ina, nagagusto ka sa itong maestra.
3: Siya?
1: Klaro ka, ayaw! Nagsigilig kagtutok ni ma'am. Nagagusto ka niya? Ha? Ha?
3: Clover.
5: Yes, Miss Agay-Ay? Any question?
1: Yes, ma'am.
5: Unsa ka na? May waka ba masabti sa akong gidiscuss?
1: Naa, ma'am.
5: Then tell me. What is it?
1: I have a question lang, ma'am.
5: Go on, Miss Agay-Ay.
1: What if... what if...
3: Clover.
1: Ma'am? Bawal ba kung makagusto ang student sa teacher?
3: Clover.
5: It is prohibited. Ngano nakapanguta na ka mani, Ana?
1: Kay!
4: Ay! Di na bawal. Kung ang estudyante lang ang nagagusto. Pero wa makagusto ang teacher. Di ba, ma'am?
5: Yes.
3: Pero dili bawal kung makagusto sa hilo, ma'am. Dili ba?
5: Ha?
3: Kay kung lakip ang pagkagusto sa hilo, bawal. Dagang estudyante ang mangundang. O apil ako niya, anak.
6: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
18: Ang dramang Buak nga Paraiso ipasundayag diha sa Alicanta Compound Bulacau karong June 13, 2026. Adlawng Sabado, pinaagi sa pag-sponsor nila ni Vivian Alicante og Filma Alicante Manigbas.
19: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance...
20: Same nutrition, half the price.
19: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
21: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
20: Same nutrition, half the price.
19: Versus leading senior milk brand.

0: Higalan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, ang saking ningi bati ko. I love my teacher, yes I do. Ang duka. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines ato ang mga balita. Pag-release sa fuel subsidy alang sa mga driver sa publiko mga sakyanan sa Dakbayan sa Sugbo, giingong malangay pa. Samtang bagong sakop sa konseho sa barangay Kabangkalan sa Dakbayan sa Mandawi na numpa na. Samtang lihok protesta sa mga militante in Pundok ato sa pagtimaan sa Independence Day, gihulagway sa kapulisan nga malinawon. O gato ang update sa gidaghanon sa mga nakalas sa miigo nga magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao, niabot na sa 55 ka mga tao. Mga na ito ang mga headlines.
2: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

Pasadipa sa to ang mga balita, arita sa to ang Answer to Win promo, mga kasama. Ato isayo-sayo o gatira ato ang pangutana. Sayo na kay ni ato ang mga pangutana. Kun kamo. Kanunay nga naminaw sa ato mga headlines, sa ato mga balita, ato ang mga news updates. Makatubag dayon mo mga kasama sa ato ang pangutana alang sa ato ang Answer to Win na promo. Arita sa ato ang pangutana. Ako ning gi-appeal sa ako ang headlines kaganiha ha. Kung naminaw mo, maayo din ha mga kasama. Kusgi ginain nyo ha mga radyo din ha. Pila naman base sa uwahing ihap sa ato ang mga otoridad. Pila naman ang gidaghanon sa mga nakalas sa miigo ng kusog ng linog. 7.8 magnitude dito sa Mindanao. Matag kuglo gamay. Kapinani sa 50 ka mga tao, mga kasama. Siyaro, wag hiya po'y makatubag.

0: Nalay, comment na inyo ha mga tubag, mga kasama. Pila na ang ginaganon sa mga nakalas sa Miigo ng 7.8 magnitude ng linog dito sa Mindanao. Ato nang i-verify inyo ha mga tubag, inyo hang profiling ha kung nakasunod ba sa ato ang mechanics. Kung sakto inyong tubag niya, nakasunod sab mo sa ato ang mechanics, mga kasama, simple kayo, mo follow, og like, og share sa ato ang Facebook Live karon. Follow sa ato ang Facebook page, official Facebook page, DYHP RMN Cebu. Apil na sab ang Facebook page ni Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Anang dunay check mark nga blue ha. Dili ta magpailad sa uban, Attorney Rufiel Fernandez Banyo Kragyon. Nga official Facebook page. Okay na, kung nakasunod mo sa mga mechanics, naka-follow mo, naka-share pag yun mo sa ito ang Facebook Live karong mga oras, ha? Sakto pag yun inyo hantubag. Mahimong ikaw ang swerteng mananao galang sa ito ang Answer to Win promo karong mga oras, ha? Makadawat yun ayon, 200 pesos GCash. Ato day, paibaw nga sa pagkakaroon, dili una ta makapada sa ito ang premyo. Kung kamo nakadaog karong adlaw ha. Dili mo makadawat una sa inyohang premyo kay holiday man karon. So ang tigahatag anang ato ang premyo taga office man, taga admin office. Wala may trabaho karon. Sa Lunes na napohon inyohang premyo. Ayog ka balaka kay madawat gina ninyo inyohang premyo basta kamo'y nakadaog karong mga urasa o kaganihang ganiha pag yung kadlaw na nagsugod ang atong Answer to Win promo. Di ra mabalaka. Ari na ta sa atong mga balita. Pag-release sa fuel subsidy alang sa mga driver sa pampubliko mga sakyanan. Sa dakbayan sa Sugbo, giingong mga malangay pa. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bulonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatog nato sa Life Extension, Vitamin D3. Malangay pa ang pag-release sa fuel subsidy alang sa mga driver sa publikong mga sakyanan sa Dakbayan, Sugbo. Kini dakong tingang listahan alang ini, ilabi na sa mga habal-habal o tricycle driver, gingong ipa-validate pa sa kabarangayan. Gipadayagin ng City Treasurer Emma Villarete, nga andam na ang 35 milyon pesos sugahin alang sa maong katiyuan. Ang ipaabot alang karon ni Villarete, mao ang direktiba ni Mayor Nestor Archival, kung karoon sa ihatag ang nasigutang fuel subsidy. Ipaabot hinong nga sunod buwan, i-release na sa kagamahan ng sakbayan ng maong assistance gato sa mga beneficiary ni ini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gato sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bansa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta. Pagkadaot sa imuhang kidney, og daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, og bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Sweet. Sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
10: Maca Buhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Maca Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 12:57 na. May pagpaminaw ni Nanay Eri Boyles og Vanessa Peralta Buslon og Amery Van Nicolette Boyles og Ola Boyles og Minik Boyles diha sa Ubay Bohol. Gikan ni Chacha Boyles at ang suking tigpaminaw diha sa Ubay Bohol. Daghang salamat ninyo din ha, ma'am. Arita sa laing tudling sa ato ang balita. Bagong sakop sa konseho sa Barangay Kabangkalan na nanumpa na. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galinea.
12: CYHP Tatak RMN Report.
13: Ang mosunod na balita tungkol ato sa Vita D plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix dunay kini 200 ayo nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong bagong balita. Formal nang nanumpagan to ni Badawi City Mayor Jonky Iwano ang bagong kunsihal sa barangay Kabaghalan nga si Beverly Remedio. Sayang mensahe ni Dasig si Iwano nga sa paglingkod sa katungdanan ni Remedio, ipabili niini ang commitment pagpangalagad sa ilang mga konstituwente sa barangay, pinagis pagpatuman sa mga programa nga naglantaw sa kaayuhan ingon man kamalinawon sa komunidad. Misaksi sa pagpanumpa ni Remedio og mihatag sa ilang suporta ang mga kaubanan sa konseho sa barangay Kabaghalan. Sakop sa iyang pamilya ingon man ang mga higala ni ini. Ang oath taking ceremony gipahigayon sa buwata ni Iwano sa Mandawi City Hall o sa kadlaw sa wapay pahigayon ang Independence Day celebration usab sa maong dakbayan. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen. Ang mga balita tungod kanato sa Super Fiber. Number 1 nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number 1 nga magabato sa mga colon problems ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber o sa niya ka sa Shea. Isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab din na sa Life Extension Clinic.
12: Radyo mo nationwide.
1: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by iBerry.
10: In 5 meters, turn direct.
14: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
12: Said. Health Report. Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
18: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
19: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oras, alauna tres na.

0: Shout out nga to kang Brad Lloyd Borja o Tata Joseph Borja o sa akong mga parents, Paulino Paling Borja, Renzi Borja, diha sa Moabog, Pilar, Camotes Island. Ika sa ato ang suking tigpaminaw sa diha sa Camotes, sa Pilar, nga si Sir Jess Borja. Naitudling sa ito ang mga balita, lihok protesta sa mga militanteng pundok at sa pagtimaan sa Independence Day karong adlawa. Ihulagway sa kapulisan nga malinaw na. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kasamaan nga Marisa, gihulagway sa Cebu City Police Office nga hapsay o malinaw na kitagayan nga lihok protesta sa mga militanteng pundok at sa pagtimaan sa Independence Day karong adlawa. Kaya nagbunta ang gamitagayan o lihok protesta ang mga militanteng pundok diha sa Maydan Colon sa Sulod sa Sugbog, ibanabana sa kapulisan nga naasa 70 ka mga tao. Din nagsugod sila o alas 9 ang takda sa buntag o pagkapasado alas 10 na human kini. Ngadto sa o nahuman kini mga alas 11:15 sa buntag. Matulta ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, aga Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, na wala sila makatala o kasamok ka tali sa mga ralistang o mga militanteng pundok. Kanihimo sila ka programa diha sa mga repeat gikan sa may Frente Spender Rotunda. Taigong nga to sa Dan Colon na di dugang nga ni Oriol nga nag-deploy sila o mga personnel gikan sa Mobile Patrol Unit gikan sa Station 5 sa Cebu City Police Office, Traffic Enforcement Unit o pinabagan kini sa Cebu City Transportation Office aron sa pag-abag sa dagan sa trafiko nga dili kini mohuot na repita sa Dan Colon sa atong sulay sa Sugbo. As of 12 noon way natawat nga report ang kapulisan nga dunay mga emergency o alarma nga nahitabo sa dakbayan sa Sugbo. Nanginaot gihapon si Oriol nga karong hapon nawa nay mohimo og mga lihok protesta sa mga sakop sa mga militanteng pundok. Apan matutan niya nga padayon ang monitoring kagihimo karon sa kapulisan sanglit na gipaubos sa full alert status ang tanang unit sa kapulisan sa Central Visayas. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gitri times a day git ako siya. Wala lang niabot og one week, nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabang.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
7: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
6: Hindi po kayo gumaling?
7: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian ka

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pagbalik sa mga butika. TTX 500.
2: Ah, si Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
1: TTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Oras sa DYHP, Arimen Cebu, alauna, 9 na. Please ko greet sa ako ang mama o papa, si Leslie Brazil o Rolly Brazil, diha sa Masbate, gika ni Oscar ni Boss. Hamtang naminaw sab karon ang igagaw ni Vicky Heraldes Laurente, diha sa Taghagimit, Naga, gika sa Kabulihan, Danao. Samtang ni saka pangadto sa 55 ang gidaghanon sa mga nakala sa miigo nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Base sa wahing datos sa Office of Civil Defense ko na OCD, nadugangan ang mga naangol sa maong miigo nga katalagman nga niabot na ngadto sa 1,120 ka mga tao samtang aduna pay giingon 31 ka tao ang reported missing. Uman miigo ang kusog nga linog sa bagatang bahin sa Mindanao. Base sa IHAP sa NDRMC, kinatibuk ang kapin sa 346,000 ka mga tao o kapin sa 75,000 ka pamilya gikan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region. Sock Sergeant og Barm ang labihang naapektuhan sa linog. Ang state of calamity gideklara na sa tibuok lalawigan sa Davao Occidental, Malapatan, Sarangani, Glan, Sarangani, General Santos City og South Cotabato. Nagpadayon paghihapon ng search and rescue operation sa mga lugar nga labihang naapektuhan sa miigo nga linog.

Samtang shout out ta sa ako ang papa ni King Garcia nga nangape, sa ako ang mama Wilma og sa ako ang mga manghod Yella, Kate, Prince, Leonic, Daisy og sila Reldan og Dave naminaw karon sa Luay Bohol gikan ni Zach Alexander.

0: HP Abroad ngayon.
1: Ato balitang abroad hatod ka rato sa SED Marketing. Ang tigamao tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI o mabalatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa to ang balita.

0: Nanawagan si Pope Leo XIV ngadto sa world leaders nga tratuhon ang mga migrante og tarong banan sa pasidaan niini nga ang kasaysayan mahimong mukundinar sa mga leader nga mutugot lang nga magatubang og krisis ang katawhan og grabing kalisod. Sayang gitawag nga appeal to the conscience sa mga politiko sa Europa ug sa international community. Ang unang Amerikanong Santo Papa na mahayag nga ang human dignity, walay passport ug dili mawagtang kon mulabang ug utlanan. Ginumduman sa Santo Papa ang 1,000 ka mga migrante nga na-stranded sa Port of Arguineguins sa Gran Canaria sud sa pipila ka buwan human miigo ang COVID-19 pandemic. Katong mong malitatod ka na ito sa SED Marketing, ang tiga maog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang ping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule mga kapanyawan nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin mo ang numero uno, wala na ilain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo usab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure. Brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang o tulog. Makatabang usab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa inyong dugo. Busaon sa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, mga kasama. Palit na sa tanang produkto sa SED Marketing, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayaw sab kalimot sa paghaplasa sa SED Liniment Oil. Ang tanang mga produkto sa SED Marketing mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: TYHP Abroad Ngayon.

Ang balitang abroad mo ay nagtapos ato ang mga balita karong oras, ha? Pasa di pa na, di pa tama na milit mga kasama, ha? Atong i-announce ato ang winner sa ato ang answer to win promo. Swerteng nabunutan, swerteng na-verify.

0: Oh, watching live day ay ato ang higala si Ma'am Curly Ferolino. Perfectwa. Ma'am Curly Ferolino, perfectwa. Naminaw sila, nagtanaw pa sa atong live. Kita ato ang kagwapa dito sa Leyte. May nakakulay mo ang kunyang gwapa ko. Watching live dito sa Leyte. Nabalik na sila sa Leyte kaya ting skwela naman. Balik na skwela. Mayong pagpaminaw, ma'am. Mayong pagtanaw sa ato ang Facebook Live, Ma'am Curly. Arita sa ato ang winner. Daghang nag-atang ani kay nanimpa rin taon sa makadaog sa ato ang premyo nga 200 pesos GCash. Swerte ang nabunutan og nag-verify. Nakasunod gyud sa ato ang mechanics. Naka-follow sa official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Apil na ang official Facebook page usab sa DYHP Arimen Cebu. Naka-like og share sa ato ang Facebook live sa Metro Ratsada karong mga orasa. Nakatubag pa gyud sa saktong tubag. Ang saktong tubag sa ato ang pangutana mga kasama, pila na ang gidaghanon sa wahing datos, sa wahing ihap sa ato ang mga awtoridad sa gidaghanon sa mga nakalas sa linog dito sa Mindanao. Ang correct nga answer, 55. 55 na ka mga tao, mga kasama. Ang swerteng mananaog mao si Ma'am Imelda Cabalquinto. Ma'am Imelda Cabalquinto, palihog og message ma'am sa ato ang official Facebook page. Unya ay imong premyo nga 200 pesos GCash. Madawat na nimo sa Lunes pohon ma'am. Kay holiday man karon, unya Sabado sa bugma, wala man ang opisina nga mo imo hatag mo pada sa inyohang GCash nga prices. So, sa Lunes pohon, inyong madawat inyohang premyo nga 200 pesos GCash. Apan pag-message lang, private message ato ang official Facebook page, DYHP RMN Cebu, aron makita dito imuhang pangan, Ma'am Imelda Cabalquinto. Wala na tayong igong oras mga kasama. Ato'y update ang ato ang donations. Gikan sa GCash, Maya, GoTime o BPI. Man cash donations alang sa ato ang mga kaigsuunan na biktima sa kusugalinog sa Mindanao. Niabot na ta mga kasama ha sa 912,221. Daku-daku na yun, no? Kung magpadayon mo sa inyong pag-share sa inyong blessings, inyong grasya sa mga donations ninyo, din sa ato ang sibianan, mahimo ninyong ipada, pinaagi sa ato ang GCash, Paymaya, GoTime, BPI, o mahimong personal nga mudunol din hi. Inyuhang cash donations mga kasama, mo na ato ang ihatag usab. Ato itakda ato ang adlaw sa ato ang pagpanghatag dito sa Mindanao, biktima sa linog. Ang GCash nga nahipos nga donations, apil sa Bangmaya, GoTime o BPI ni abot og 711,851. Samtang ang cash nga donations, nagpasabot ani nga nag-walk in ang mga donors na to mga kasama, niabot na sa 200,370. Naghang salamat kayo mga kasama sa inyong pagsalig sa DYHP RMN Cebu IFM 93.9 Cebu alang sa inyong gitunol o gihatag ng mga donasyon. Alang sa gusto pang muhatag, mahimo ninyo makita ha ato ang mga QR codes o mga numbers ya sa ato ang official Facebook page. Dali ra kay ninyo makita kay naka pin post na. Kita sab na ninyo sa ato ang Facebook live. Ato na nang ipakita ato ang mga numbers o mga QR codes din ha. Alang sa mga gusto pang mo donate. Way dako, way gamay sa inyo ha mga donasyon mga kasama. Dako kay nang kalipay sa ato mga kaigsuunan nga biktima sa linog dito sa Mindanao. Happy Festa di ay diha sa Toledo City. May pagpaminaw nilang Nila Anyana family o og Bamen family. Magikan ni kasama ang Radyo Man Nemuel Quiñones. Happy Festa, ipadalang niyang humba o lechon dere mamha. Wala na tayo igong oras, ay! Manamilit ako kaninyo mga kasama. Sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Musunod na ang unang drama sa hapon. Kini ang akong suliran. Maayong hapon o God bless mga kasama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini, natawag kini nga itong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Nga naman, Marie.
7: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
7: Yun sa man ninyo, Marie.
8: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
7: Uniface?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8,000 sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: So, sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung nindota.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
16: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
20: Ayo, good guy, regimen ni sa no, ma-recommended na ko ni siya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang inyong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
21: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
19: May buhay sa makabuhay.
22: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
23: The wonderful supplement.
24: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotrof Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
24: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotrof Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
31: In 5 meters, turn direct.
32: Ha? Asa ko no?
33: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash! For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
34: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Ah! Na ikaw butang!
35: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
36: DTX 500 na!
35: DTX
0: PX500.
1: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
0: PX500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. PX500.
2: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatik ko sa kong banao. PX500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX500.
0: DTX500. Mabalik sa mga butika.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Zed Health Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: Mayong adlaw ka ninyong tanan, nga nagpamilaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Doktor Rene Obra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawag lang ko sa pangalan nga Berting, si Tinta Anyos. Minyo o may mga anak. Doon na sa kong mga apo, taga Klatraban Negros Occidental, Punto Medical kini nga konsuliran. Kabahin kini sa kong mata. Di na kayo magkaklaro sa kong pananaw. Nagpasugo na lang gani kong musuwat nini nga konsuliran. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo.
1: Oh, asan ka pa? Spotting ka man lagi?
0: Ay, mamista ko silang Sunya sa lungsod.
1: Ay, oo. Oh. Pista, maliturro silang tia Sunya nyo. Unya, ako yung ka?
0: Ay, na lang. Kay malangay na ko. Dugay kayo kang mahuma, nugilis. Naghan pang ipanghidhid.
1: Hmm?
0: Musayo ko kay ganahan kong amuato sa lungsod. Kay na ay naghang games-games dito sa piryahan. Ay ganahan ko kuha tong itsa-itsa o sinsiyo.
1: Hala, di magkiat ito pa ha.
0: Eh, sabad na sila. Ako mo ng linya sa mga bata pa mo. Sige na, ito na ko.

0: mao na diha. Di man gud ka pakuyog.
1: Bisa pag dito ka, magkasagang ka si Sinsiyo, nga diri pa ingon sa uwa na kong mata.
0: Nya, naunsa naman ang mata ni Maron.
1: Sakit kayo eh. Ay, huwag ka ni mabunong sakit man.
0: Wa ni mo kasating naglabay, ana?
1: Wa na gayon mo tugan. O, wa na ko kaklaro kung kinsa kay nag-itsa to. Sakit naman kaya kong mata.
0: Ako pa sa dekas nagduwa.
1: O, alangan. Muduol yung ko dito. Kay muduwa. Muduwa agung ko. Noon sabiya ka. Eh, sige, istorya na, Bexler. Musap ka, kasakit akong mata.

0: Silin, itanaw na kuning akong matabi. Ano man eh, sambol man. Tulukadlaw naman unta sukar nga na itsahanig sinsiyo dito sa priyahan pagpista.
1: Bibibi ko na, babe. Oh. Wala pa ni Puwa maning mata ni mo eh. O, wala. Murag na iniitong sa imong mata pa.
0: Unsa?
2: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
3: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong sidpanyawan capsule. Kaya karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang sidpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawang.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal mangkong kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
7: Yun sa maninyo, Marie.
8: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifins?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
8: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 03851 07214 Gindulman 03

0: 0748 Sagbayan 0385000135 Talibon 0385107176 Tubigon Bohol 0385086213 Ug sa ubay 0385001686
1: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya ang Don Pepe tabliya.

0: makatilawka? Magpangita ka!
1: Nawan-a na makauga na sa kama?
2: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag TTX 500 na!
1: Ang TTX 500!
2: Adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
2: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
2: nga effective,
1: matok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500!
1: Kapalit sa mga butika.
2: TTX 500!
1: Ang tubak!
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500!
2: Efektibo!
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: TTX 500!
1: Imo sa desugared sugar cane extract,
2: ug anti-diabetic property,
1: gikan sa palaya.
2: TTX 500!
1: Garantisado!
2: Highly recommended!
1: Sa mga eksperto!
2: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di ang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid drawan ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pertin ay ha
5: pwede na mag-aspilay
4: mo ida so ano binta na ka
3: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa
6: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
13: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
14: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
15: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
16: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa

0: hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Tulo ka adlaw sukad maitsahi nga kung mata og sinsiyo spirihan ni sambol ni. Ug pagtanaw sa kong anak, nagpuwa na nga kung mata ug may bahin na nga ni itom sa akong mata. O kinilaging apikis kwarta kay usar man taon ko kamag-uuma. Ani palit rami og kanang pato sa kong matas butika. Unya.
1: Anya pa, kumusta naman imong mata nga ako naman ang gipatuan og eye chops?
0: Ago ning gitanaw sa samin ug tanawa ra gud. Wa naman magkuan. Wa naman magpuwa unta pero ang itong ba nagpabilit sa tanawa.
1: No, oh. Ito so. Naapag yun ang itong pa.
0: Oh, naunsa man jugani siya eh. Bunog siguro ni itong.
1: Ay, ito na lang tag doktor pa uy.
0: Nyawa man tay kwarta.
1: Ay, ibalik yan ang uba ni mong hayupan, kud. Ay, kawili, ana. Simba ko niyang mabutan niya ka, ana.
0: Uy, simba ko ka niya, Jocelyn, oy. Lagaw-lagaw, pangitay, huwag mo palitong duha ka kanding. Wadutag hospital sa lungsod.

0: Lo, ingon ini ni. Dili ko espesyalista sa mata. Mao nga i-refer ti ka og doktor gyud sa mata, lo ha.
1: Mao ba, Dok? Unya mugastol sad mi.
0: Maingon-ingon gyud ana, lo. Kay susihon manig maayo ang imong mata sa usa ka espesyalista.
1: Mao ba? Asa man sad mi muadto, Dok? Mabaulit asilin.
2: Ano naman pa?
1: Waatay kwarta ng espesyalista. Ug posible ko no nga i-CT scan ko. Eh, kamahal na ba taon, ana? Bisan magbaligya pa siguro ta og kabaw, di paigo. Ay, mutumar lang kong tambal.

0: Astilantay. May sakit kag yung tuberculosis o TB.
1: Uy, nga nung gitibig ang taon ko. Nagkalitan ko nga nung kalit na gitibig ko. Panahon pag yudos pandemic, mao nga wa na gid na ko matima ng akong mata. Yunan ako ang tambal sa 6 months nga medication ako sa sakit na akong TB. Ug hangtod nga ni grabe na gyud ang akong mata. Di na gyud makakita ang wa na akong mata. Blurred na gyud kaayo nga akong pananaw. Gisuwayan kog pa-check up sa akong anak ug doktor. Gi-MRI ko. Nalaya na kuno ang akong optic nerves ingon ang doktor. Na kuno ni black coma. Di na pwede maopirahan. O dili na po siya muhatag og tambal kay basin ko noong maapiktahan na kuno hinoon ang ubang organs kong lawas. Ang akong mga pangutana, maukining musunod. Unang pangutana, katong pagkaigoon ako sa Queens at tong fiesta, naabay koneksyon na itong anong naingon aning akong mata karon. Kay sa war man itong naigo, unya napiktuhan naman po hinoon ang akong tuong nga mata. Ikaduhang pangutana, katong nagkasakit na ko sa TV, naabato koneksyon ang mga tambal nga akong nainom. Kay nagmedication man ko adto so sa unong kabuan. Isog ba kayo ang tambal ato para magkasamot pahap sa akong mga pananaw? Ikatulong pangutana, ang kining optic nerves, unsa may koneksyon ani sa atong mata? Unsay trabaho ani niya sa atong mga mata? Kay ingon man nga mauni nalaya sa akong mata karon, delikado na ba ni? Ikaw pa itong katapusan. Diha sa Cebu, doon na ba't ay espesyalista nga doktor sa mata? Nga among maduulan para sa second opinion, aning pagkahap sa kong mata? Pinapugkaha ang magasto. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Berting.
2: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan na sa bako? Si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o drug-related yung mga problema. Kay medical doctor man ako, psychiatrist, o drug addiction specialist. Daghang pamagi, klaseng pamagay, mamili lang mo, unsaon sa pagpadala ang inyong nga suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account. Kini ang akong suliran official writer's page. O diba sa mong buatan sa third floor, UCR Martinez Biling Hospital Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga let us be attentive to the needs of those around us. Ang the art of giving kuno, ang kindness kuno is when you give something to somebody and that somebody knowing his capacity don't have in any way makareciprocate sa imong gibuhat niya. Muna'y klaro nga paghatag. Pero maghatag ka panahon sa eleksyon, kina-expect ka nga mubutar ni mga tawanan ni mo, dili na siya inunta, kinasing-kasing kundili investment. Alright, so nga tama tatampo ko na lawa si Berting. Medyo may edad na si Berting, 70 years old, taga Cebu City. Pero taga Calatrava, Negros Occidental, ganun siya, no? Kusog kaya tada sa Negros Occidental. Nga to sa mga taga Siquijor. Kumusta, no? Nawa ito kung listihan yung mga taga Siquijor. Katong nangatpin sa seminar workshop ng mong ipahigayo ni Ma'am Beth Ganob, no? Usak ko sa speaker, dahil sa North Winds. Taghan kayong mga taga Siquijor nga naminaw, no? Mga taga Negros, mga taga San Carlos, sa panadang ubang lugar sa Negros. Of course, Dumaguete City, no? Ang Duran family da regards. Medyo parinti tingalita, kay Duran man ko. Pero wata maglanay, no? Alright, so going back to our sender, si Berting. Unang pangutana ni Berting. Katong pagkaigo na ako sa Queens atong pista, naabay koneksyon ato nganong naingon ani akong mata karon kaysa wala rato maigo unya napiktuhan naman pud ang akong tuong mata kanu sa batoy pista sa inyo Berting kay may miss nami no wala kay ko nagkakuan gyud sa drama oh I don't di ko kag how long was the fiesta pero kung naay trauma gyud nga naigo no pwede ra gud nga makuan kay ang kining atong mata mangod porbida ka ka-delicate ko ning atong mata, no? Ayo, gamay nga sipyat, mo andyod, ako kayo, inunta, disadvantage, kaya mabihan niya atong kuhanin na lakaw na to, sa atong buhaton, so, Kinang careful kita sa atong mata nga din siya mapuling, dili ma-injured, dili ma-strain. So we have to avoid things. Kung naigo to siya o whatever na nakaigo sa imo, nung pagpista, Queens, nga nung Queens masyad, no? Patanaw ko nun ni Kuan Berting Bay, naroon mo Cebu City. Patanaw ni Dr. Edward Tan. Ako'y nag-refer ni mo para taga, maybe tagaan kang 50% discount sa consultation. Hindi ko sure, ha? Kumidyahin lang Dr. Edward Tan. Sa Dok, girefer ko Dr. Rene Obra. Ingon si Dr. Rene Obra, Dok, tagay ko nung 50% discount sa consultation. Hindi ka niya katagaan, ingin ako kay ako tong buy-buyon si Dr. Edward. Amigo Vitami. Agyon lang good. Smiley lang ba? Maayo man tao na siya. Okay, kay manaman na sila kahimanan, Goldbert. Nanas sila kahimanan nga musuta kung unsa bay damage nga nahitabo diha sa mata. Nanas sila drug microscope o linti ba. Maka klaro diha ang mga blood supply, unsa pa mga ligaments, muscles, maka kuan. Kung niling tapot na sa imong tuong mata, alarming na ni siya, no? Kay nagkuno ang optic nerve diha. Kung ma-damage lesion ba kayo, no? Mo na yung nag-supply diya sa itong mata. Huwag ka ng mga optic, ng mga muscle, eye muscles. Kung na-damage siya, maka-cause na siya discomfort. Sunod ka pang utana, katong pagkasakit na ko o TB, naaba ko'y connection sa mga tambal nga giinom kay nag-medication man ko sulod sa unong kabuan. Isug ba kayo ang tambal ato para makasamot, pahanap sa akong pananaw? I don't think so, no? Para kwan, sa itong mga tambalan ng TB, INH, itambutol, paracinamide, mga tambal para sa TB, no? O naka 6 months ka na ito, niya, i-confirm sa imong pulmonologist yun, negative na ang imong infeksyon para sa pulmonary tuberculosis. So there's no need to worry about. So dilito siya yung magka-apekto sa nahanap yung mata, it could be another case, no? So ang pag-confirm nga wala kay pulmonary tuberculosis is through sputum exam and chest x-ray. Para nga masuta kung wa na ba'y makita diha ang doktor sa x-ray na kadaot nga nitabo diha sa imong lungs, no? Kaya ang kinanguban ba'y mga TB bacillus, mukatay ba yan eh? From the lungs to the bones to the other parts of the na magiging TB of the brain, no? Kung in worst scenario. So we must be extra careful, especially nga medyo senior na tabert, no? Taas-taas ng edad, careful lang kita niya na. No? Sunod nga pangutana, ang kining optic nerve unsay connection ani sa atong mata? Mo na nag-supply sa atong mata, optic nerve. Nga na na. Unsay connection. Kaya ingon man nga mauni nalaya sa akong mata karon. Delikado ba ni? Yeah, delikado kung nalaya ang imong optic nerve. Nga mo'y nerve nag-supply sa imong mata kung na-damage, could be highly possible, ha? I'm not saying nga mabutag yun ka, but could be highly possible nga mabuta ka in the long run kung dilinin siya matagag pagtagal sa labing madaling panahon. So, balikon na ko. Go and see an ophthalmologist. Ni Aramang ka sa Cebu City, kung medyo minus ang budget, nato ka Vicente Soto or sa Cebu City Medical Center, naanan sila yung mga ophthalmologist consultant niya. Kung nakaigameng preparasyon da para ihatag, ipayad o consultation fee, go and see Dr. Edward Tan diya sa Maternity Hospital or Dr. Jojo Aquino diya sa Cebu Village Hospital or sa Perpetual Socorro Hospital. Ako ng mga kaila silang mga doktor, nalang nag-refer ka na ako, kaya para di ka pabayron o mahal. Bitaw, nung medya lang ko, pero dili ko sure, huwag pa, nung on baka bakay, di ba ako mo intervene na ng how much they are charging per patient. Kanya-kanya, baya may og practice po, no? So, labing madaling panahon. Dili lang ko magtagna kung unsay ma-damage ng diya, kaya huwag mong gukita sa mong mata, Gilbert. Ayaw na makita sa linti dito sa ophthalmologist. Ikaw pa ito katapos ang pangunta na. Diya sa Cebu, aduna ba tayo espesyalista sa doktor sa mata? Siya man totoo kingon ako ng mga espesyalista, mga pangalan. Among maduulan sa second opinion, aning pagkahanap sa akong mata. Pila man pud kaha ang among magasto. So I do not know how much imong magasto, pero naa tay mga government doctor ophthalmologist diri sa Cebu nga mutanaw sa imong mata sa una magani bayad gamay ra kay government doctor man na. Kung medyo naa tay ko ana kong balikon abtog mga ophthalmologist. Diha sa Negros, sa Calatrava Negros, kung naa diha, ophthalmologist ang imong duodon, dili optometrist, ha? Kaya ka ng optometrist, doktor sa mata lang yun na sila, pero ang ilang main trabaho is magsukod og glasses, kanang eyeglasses. Dili gini sila medical doctor. Pero doktor yun ang tawag kanin nila, magsukod og eyeglasses. Okay? So, inaot na kasabot ka sa kong speaker ni Robert, diha sa Calatrava, Negros Occidental. Dili ka, Ilunggo na ba na diya? Or Cebuano pa matingalin din ang area? Mga nga lugar nila ni Nicar Basiluti, Navarro. O kung dito, Villa Hermoso. Ayun na pa idea how far is it from Canlaon City. Well, I know, nagang kaitag mga suking digpaminaw da. No? Dapita sa Negros. So, once again, nga to sa libuan millions na minaw sa itong programa, kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much with Dr. Atty. Eileen Batan. Sa kumakano na yun yung pagpaminaw sa itong mga Remain program, taas kita greeting din sa itong lugar. So, from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Remain. Dagang salamat o

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nitala na ang National Electrification Administration kan NEA yung 96% ka mga lugar nga apektado sa kusog nga linog nga aduna na supply sa kuryente o naglangkob kini kog 24 sa 25 ko ka mga munisipalidad sa Southern Mindanao. Sigun sa NEA, so kagagahapong anlawa, duha lamang ka electric cooperatives kon ISIS sa tulo ka mga probinsya ang pabiling under monitoring human maigo ang kusog nga linog sa Mindanao. Katong mga malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mukining sa kalalaki ng taga Davao Oriental ang itong matatampo nagdasingan nga Nonoy.

0: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng magtake ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
7: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika.
8: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa D-Sugar Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
10: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, piyesta po ng akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajut
13: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humbaado, bakadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
24: I love you, Bing. Monitin mo, Arbing. Nakagusto ko ni mo. May chance ka ko ni mo.
25: Nga nung malimit bang ko, ang tinuot, ganahan sa ko ni Monique.
24: Ako mo na, imo na kong gisugot.
25: Onik, uyab na ta.

0: Nick tong naghatod ni mo, Bing?
1: Oo, ate.
0: Unsa man, oyab mo ni Nick?
1: Oo, ate.
0: Pag-amping ha. Wapata mo si Hito anong tawana. Kaya baka sunod beta dinis ko tabato.
1: Oo, ate.

0: Nick, nga nung niya mantaning bahay nga way tao. Magunsa man ta din ni.
1: Stress to niya nung buta. Dali, dali. Tapad ako.
0: Dari lang ko.
1: Nadlogan ako, Bing.
0: What man?
1: Oh, dagi.
0: Nick, manggakos man ka, uy.
1: Nahigugma ka na ako, wa.
0: Nahigugma, uy. Masugot ako ni mo kung wapak ko mahigugma ni mo.
1: Ako mauna. Pusakti ko sa buhatan ni mo.
0: Nick,

0: ha? May nahitabo ninyo ni Nick?
1: Ote.
0: Kinuo ko in taon ni mo, uy. Nga na nagpadaman in taon mo sing gibati, uy.
1: Uwa, may makapukong sa mga ugalingon, te.
0: O yun, saon naman ako mamabdus ka?
1: Alay sa kong gibati. Luwag kaya akong ginawa, ate.
0: Kung mauna, mabdus ka! Ha? Pahibawa si Nick, anong imong kahimtang?
2: Ha? Mabdus ka?
1: O, Nick. Nagbungang imong kipuhat ako. O, niya, sabi kong buhaton ni Nick.
2: Bing, kasama ka mo balik sa inyong damit?
1: Mag-agad ako ni ate Nining.
2: Sige lang. Inigpaulit ninyo. Mukuyo ko kay mga tubang ko sa imong maginikanan.
1: Salamat, Nick.
0: Maayoy noon nga mukuyog si Nick na to.
1: Nalipay sa bitaw ko, ate. Kay andam na siyang madubag sa iyang gibuhat na ako.
0: Paibawaan na lang siyang daan. Kasusunod adlaw mo pa ulit na tas Davao.
2: Unya, asam ta mag-abot ani?
1: Pwede naman nga mo adto na lang ka sa among gipuy-an aron magdungan na lang tang tulo paingon sa terminal.
2: Ah, sige sige. Maadto ra ko sa inyong gipuy-an, Bing.
0: Asa naman si Nick? Oras na ron manglarga ta.
1: Nadukay man ni siya. Uy. Ako lang sa atuan sa ilahati ha kay duol ra bitaw na.
0: Nala sige. Pagdali mo ha. Magabi ana yatas dan.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Bye!

0: pack. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: BM Extraordinary with MX3.
10: Zed Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit na yung Cogon. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Naayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
13: Unsay gilayasan?
14: Mao na, ma. Gilayasan ko sa lalaki nga nakapamabdos na ko.
13: Og nagtuo ka nga lalipay ko sa kuna sa Iranron. Nga niuli ka rin sa ato. Nga bidhan ka na.
14: Ma.
13: Balik sa dapit sa lalaki. Og adto puyo siyang ginikanan kay dili ko magpapuyo kay mo din he. Lagas!
15: Ay, uway problema kung anhi ka puyo din niya sa bahay.
14: Salamat, ate, ha.
15: Ayaw ka balaka. Kami na ang manubag sa kibuhat sa among anak. Anhi ka puyo o manamo, kami na ang bahala ng mugastos imong pagpanganak o lakip na sa bunyag sa bata.
14: Salamat, ate.

0: Unsa di, Nunoy?
1: Oh, Bing. Gusto na ko nga Nunoy ang atong ingani, ah.
0: Sige, kamot eh. Mag-arata ko ninyo.
1: Unya pangandam, kay karong sunod at law, ato na nipapunyagan si Nunoy.

0: Ati Nining, ni amin lagi ka.
1: Ni ako kay gisugo ko ni Mama.
0: Ano sa may gisugo ni Mama, ti?
1: Iyakang gipakuha na ako. Kay nakabalita man siya nga ng anak na ka. O guwagin mo balik si Nick. Mong iyakang gipakuha na ako. Kay gusto sa siya nga mutanaw siyang apo.

0: Uy, mao ni ang akong apo.
1: Oma.
0: Ay, kagwapo man niya sa akong apo. Uy.
1: Ma, salamat ka na kadawat na ka na ako.
0: Pasaylo ako sa akong gibuhat ni Mubing. Nakalitan lang sa ko ato niya itong higayuna. Maunggi palayas, tika.
1: Nakasabot na sa kini mo, ma.
0: Sige na. Pahimutang na mo diri ar makakaon mo. Kay ako rin bahala nga mabantay ining akong apo. Ay, unsa gani pangan ining gwapo na akong apo?
1: Nonoy, ma.

0: Ha? Manerbaho ka?
1: Oh, ma. Dako na ba yung si Nunoy, ma. Nidagan siya o panginahanglan sa eskwelahan. Mang manerbaho ko, ma.
2: Mama, hindi kong biyaan.
1: Di ka na ko biyaan, anak, oy. Mangita lagmani si mama, kaya nag-school na ba yan ka?
2: Oh.
1: Di ka magpabadlong ni Lula, ha? Kaya mangita ugmani si mama, ha?
2: Oh, ma.

0: Hey, salamat in town. Kinakasodayan ko trabaho.
1: Hi.
0: Bago
1: ka din?
0: Oo.
1: Ah, ako si Bear.
0: Bing.
1: I love you, Bing.
0: Ver, wapag ka makailan ako. May usa ko ka anak. O gibiyaan ko sa nakapaanak na ako.
1: Pwes, dawat akong gugma. Kaya anlam kong mga mahal si mo anak.
0: Ver.
2: Dili ko mo sugot na magminyo ka.
0: Ma, may lalaki na nga makadawat na ako. O gnay kong masakuniya mo, pasagtin na lang ko, ma.
2: O kung magtuman ka yun sa mong gusto. Hala, lupad! Lupad mo kung asa mo gustong manglupad! Basta ayaw lang ninyo hilabte ang akong apo! Dinhira si Nonoy uban ako!

0: Nonoy, ay niakaramang good ay din his ilaoms kahoy. Ay nagunsamang ka din he.
1: Tingal kun mamala. Managani ko'y papa. Wapagig ko'y mama.
0: Ayaw lang taguol nga wa si mama ni mo. Ay total di ka naman ko. Naaraman ko. Huwag naasik kay mga uyuan nga nagpangga ni mo.
1: Gusto lang kong makakita ni mama la.
0: Oh, Nonoy.

0: Nanoy!
1: La!
0: Ay, nagpunsa man ka diha.
1: Ako pang ipasilungan lang at itong mga hayop, la.
0: Ay, pauli sa din eh. Ay, di asma, manin mo.
1: Ha?
2: Anak.
1: Mamingaw kay ko ni mo, ma.
2: Ako sa anak, mingaw na kitin ko ni mo.
3: Akong gisawatan sa mama ni mo. Nga akong paanhiyon kay wa na ko masuko niya. Ay alon sa matambala ng imong kamingaw sa imong inahan.
1: Salamat, la. Ma, nalagi kay mga bata nga kuyog.
2: Igsuon na ni mo, nak. Mga anak, dali mo. Gakos mo ni Kuya Nunoy ninyo. Dali.
1: Kuya, Gwapo-gwapa nga kong igsuna. Ma, salamat ni mo kong giduaw din nilang lula.
2: Ayaw ka malakanak. Kanabuan akong muduaw ni mo din eh.
1: Salamat, ma.

Sobrang akong kalipay na itong higayon na nga akong nakita si Mama o ingon man ang akong mga igsoon. Sa pagkakaroon, may tagsa-tagsa na may kamang pamilya. Dinilang kutob o dagan kayong salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa Arimen.

0: The original Koy Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. Sa wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule, nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then, na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So, moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Magtito mga higalan kaagi ni Nunoy nga taga Davao Oriental uban sa awit ngayon kay pangayo awit nga dagalohan kapalaran.

Ang mong kaagi, gibahata na doa sa radyo ni Ricky Persuelo, daring ugubos sa direksyon ni Priscila Recadas. Kamausab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon Subo, Kabisayan o Mindanao. Ako inyong radyo man po, Lauro. Kinibahina sa atong news break nining mga oras. Ang hatod ka na to sa pinakakusog na herbal capsule. Why lain? G-Detox plus herbal capsule. Patay na nga nahatod sa tambalanan kining dagang guwang. Nag-ida din tao ni Oga sa isinta ang pangidaron ni o 76 anyos na dagang guwang. Human kini maigo o madasmagi sa usa ka SUV samtang na naglakaw naglabang diya sa may sitio o lower Bunbunan barangay Labangon ning atong dakbayan sa Subo alauna 20 kaganihang kadlawon. Ang nakalas sa hitabo mao si Ana Garcia, 76 anyos, dagani siyang guwang na nagpuyo ra sa biya sa mao nga dapit. Samtang ang driver ni ining Toyota Avanza nga si William Igot Hortizano, 58 anyos, minyo ni siya nga taga Lower Bunbunan na Bangon, samtang lang una siyang gikustudiya sa atong kapulisan. Matod sa report nga ang biktima nga diha sa lugar halit na kining na dasmagan ni ining maong SUV na gimaniho ni William. Gidali pa unta pagdadayon sa tambalanan kining maong biktima hapan giniktarar siya nga dead on arrival. Nagpadayon nino ng investigasyon sa atong Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ni ining maong hitabo. O gining bahina sa atong news break, itod ka na to sa G-Detox plus Herbal Capsule, ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells mo hatod sa mga nutrients, oxygen, sa tubig, ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins, mo hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox plus Herbal Capsule ang pinakakuso!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatang adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng ihabon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo kong Gaspar, kagaw ka!
6: Miss Elhusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
3: Michelle, maluhoy ka!
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy, paminaw.
3: Ayaw! Ayaw ko pati ha.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: Said Health Report.
3: Health Report.
4: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kan nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kag us ka bulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
2: Said Health Testimonies. Health Testimonies.
5: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
6: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin sa gobyerno kay gitulog na ko mo hupong mo sig maayo. Dili naman po na ko Said Panyawan with Bagusin. Dadlan og mga duha ka semana pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato na ka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagonoy, Davao del Sur. 40.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-Said Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong June 17 to June 26, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841

0: Sam, ang bangag! Say long! Gabay, Sarge!
1: Bossing Midjor?
2: Tore, iligbalik ni Madam Ching kinsa tuwa pa karon sa mainland China. Ipaila ko ikaw, ipaila ti kaniya. Aron mahimong membro ka na sa unya sa organisasyon sa mga Barkang Dragon.
1: Kana da, magkakwarta, magkatangan na, Bossing Midjor.
2: Magkakwarta ka, dili ginagbay, kundi li dinagko by jam.
1: Pasalamat kung daan yung manabahina, Bossing Midjor.
2: Sa akong mga kamot, by jam, dili mga sinsiyo mo'y imong puphoon. Mga tibuok giyod.
1: Alawaw, kanindot ko daan na, Bossing.
2: Maungwa yung kamasayop sa imong desisyon. Nga mo dool na ako aron magpaulipon.
1: Daghan yung kayong salamat sa imong pagsanlig na kuha, Boss Midjor.
2: O samaan, Bajam. Ha? Magkamao ka pa bang muihaw og tao? Magkamao pa ba kang mupatay og tao? Ha, Bajam?
1: Oh. Tao-tao dang wako kabugto og kinabuhi sa tao. Apan markado paghihapon sa pagkakriminal ng ako pagkatao.
2: Kung mao ka na, unyan ka daw. Kung mulampos ka sa labing una ni mong misyon sa pag-deliver sa mga kinilong ipiktos sakay sa motorsiklo, may lain ka pa na yung misyon nga akong isangon.
1: Unsa man pananglit.
2: Utdas sa paglaras ang mga kaatbang sa atong pangwarta sa syudad. Gusto ko wa na kita'y kompetensya aron mapupho nato ang kita. Kikan sa mga isdatsings, ngadto na sa mga budol-budol operation!

0: o karong sa sumpay ni atong sugilanon. Isiswadro!
1: Parang litang gina, ugni pasa akong atubang.

Alas 3:17 na skadlaon. Alas 3:17. Sakto na kurang orasa nga ilaras sa kadalanan aron paghatod sa mga epekto sa gisugo ni Boss Major Gaspar. Kinahanglan nga magpakitang gilas yun ko aron makaingon gid siya nga di ko liba nga klasis tao. malas lang yun ka ba, Sarge? Nga no, bitaw nga, nagpada ka sa discarding ni Sael? Biyang akong armas si Chick ni nakundaan. Kung mahimo, makikamatay ko ni Bisan Kinsa nga mamahimong babag din ang ako karong misyon.

Kinahanglan nga ko ma-deliver ng malampuso ng 5 kakilo nga drugas sa bayer na ini. Malampus lang yung unta ko. Ngaway sabod. Aro mo bilib na akong busing ni Jorge Gaspar.

0: Nilam puska. Sa mauni mong misyon, Bayjam, way sabod ang pag-deliver ni mo sa 5 kilo ng mga epiktos. Kwarta na, Bayjam! Kwarta na!
1: Salamat po si Major.
0: Okay ka sa ligan, kamariay. Pwes, sangunan ko ikaw ukusay ka na kuda kong misyon.
1: Sa ako nang gingon ni mo, busing, suguan lang yun ko.
0: Medyo critical kining maong misyon. Andam kan magyud kahang mubugto o kinabuhi sa tao. Andam ka? O dili ba?
1: Boss Major, diha naman ko gikan na ng klasihas trabaho. Musa, subli na kong isaad ni mo nga kaya rigid kaayo ka na na kong buhaton.
0: Sayon rigid kayo ni. Paminaw, bangag sa ilong, mauni imong himuon, Bayjam.

0: Tubig! Huwag na kayo, Tubig!
1: Si Besards.
0: Huwag na pa sa iyong relasyon!
1: Kasi kayong maligyan tubig kay...
0: Tubig!
1: Besards!
0: Wait! Pastilan! Ikaw mo rin na ba yung tubig, bay?
1: Naunsan naman na siya, oy. Kaya ako man bito ni, kinsa man di ay.
0: Lagi, binugin siya ba?
1: Bukani.
0: Buhaan mo tantangay yung ilmit. Awa ko ka kita sa mong naong. Di ka mailhan, ikaw mo rin na.
1: Ano na di ha, Besards? Kung na resulta sa akong pagtalikod ni Misael, nga wala na ayo, inutil na kaayo.
0: Jambay.
1: Ang mga buangon sa Pikas Grupo ba? Sige lang gihapon sa pagigo.
0: Oo, tagko kay Inigan, bay. Mga bulubulon ng presyon sa Pikas Grupo, grabe kayo. O mga snatcher po nila nga, kusunada po kayo.
1: Anya, sila gihapon ng mga tawhana.
0: Oo. Sa budol-budol, sila gihapong muklo. Asawang muklo, yung bayaw nga si Junjun Yangkaw.
1: Maubaday ay. Maubaday gihapong mga tawhana, ha?
0: Ang mga snatcher po ug mga mangigo ay nga sige lang pamiktima bisan sa yupas buntag, bay. Maurya po nang naong nga, bay.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Labo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, madyuni ka, kapoy, ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
8: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
7: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Salamat, Vice Hards.
12: Type out man. Sugo kasi mong agawon, by jam?
11: Pay, di pagkidugay nga din si Bay Jam. Ay, di na ako mag-apay ito niya eh. Si Jam, kaya naging purma.
13: Hingpit na ganyan niya nga isurindira yung kaugalingon sa demonyo.
11: Ay, tinood, Bay. Demonyo na sa to.
13: Kanto kayo nagpakisusi. Gisugo to siyang agawon. O labing siguro. Manghawa na kinikinahinay sa iyang mga sagabal.
11: Nasa dayo niya'y mangligdas ni nga wanay kinabuhi. Bay Misael?
13: O, Bay Sarge. Kaya ang buayang opisyal. Bupatay o mupatay gayon siya aron kapanalipdan ang iyong sinalbahis na pangwarta nining syudad.

0: Mao ka nang matuod yun akong pagkatao, Sir Martha.
1: Mao ba di ay?
0: Glenna, yun ang matuod akong panganap. Apan sa dihang niabot ko din sa syudad. O misuod sa pagka-sexy dancer sa club. Mao igagamit na ko ang panganap Kristal Alcantara.
1: Dili ba di ay kamusuod o sa imong igsuon nga matod pa ni mo? Nabilanggo kay nakapatay, Glenna.
0: Oh. Sir Mart. Sir.
1: Bako ka man ko din noon.
0: Bait kayo akong kinabuhi uban sa mauna kong igsuon sa dito pa sa Mindanao, sir. 13 anos pa ko sa diyang kisugdan ko niya sa paglugos.
1: Unsa?
0: 17 anos pa ko sa diyang nilayas ko ang nabot din eh. Apan gisundan gayapon ko niya. Ang dinigi pa dahil pagyapon niya ang yung linoong kapuhat nga rin ako. Naundang lang sa diyang nagbilanggo na siya sa Sister Jill.
1: Giunay kapag tukob sa kaugalingon ni mong iksoon.
0: Oh, sir. Di ko naana siya kasalbahis.
1: Ginoo ko in town. Pagkasalbahis niyang matanga sa iksoon. Kagaw masabi siya nga di gud unta angay pangbuhion.

0: kini. Mau nak kini angklap nak kini hunya tung menang. Gigi terbahu ankan ini kelina. Akhirnya dia sila gue ter. Si Radum ni. Nakakan dadu ang entrance na portahan. Umayda kong kandado. Pero, naay ka may portahan sa unahan. Sa may kilit na bahin. Murag portahan man ang naputaw. May niyabog hinay sa kamay ang kintang putaw. Doon ay mililig na buwang ug nga bilik babae.
1: Unsay ato? Nakay tuyo, sir?
0: Miss. Ako dahil si Misael. Kining nag-hiring pa mo waiter, miss? Niyamagoy nakapaskil din nga wanted waiter.
1: Hala, balik lang yung alas 6 kaya ni alam man to anong orasa si Inday Chikading. Tag-iya ala ba?
0: Mo ba? Salamat ha. Mahimong mahibawan ni mo pangan, miss?
1: Laika.
0: Mula kini siyang kinalan o Laika.

0: nga, mubalik ka rito, bay Misael?
1: Babay, Sarge. Kay Miss Santos akong hula-hula. Nga mo-apply ko sa pagka-waiter sa mong club.
0: Unsa?
1: Kaya nalagi, nawaton ko sa tag-iya, bay?
0: Bay. Bay, bus agaon, amo. Ako'y nabalaka para ni Moanira.
1: Ayaw ko kabalaki, bay, Sarge.
0: Hindi ka unya mapugaw imong kadautan kung imo may kwintro mga dautang element unya dito sa club.
1: Bay, Sarge.
0: Ibaugi ka ng mga babae sa club. Duaan mga kwartahan, ilabi na gin sa mga sakop sa sindikato. Nga ilang kwarta, pinaspasan.
1: Basta nalang sa katarungan. Andam na ko sa mag-gaon.

0: Ang delasado ka magamuturbaho yung isip waiter, din sa club?
1: Unta kung yung Duwarton.
0: Oo nga. Nga na kundi man.
1: Pero wapar ba ko'y requirements? Bayudita naman akong lahat?
0: Oo. Ako'y bahala, Ana. Basta interesado lang ka, o niya, magbinuutan, cute sa trabaho.
1: Oo, ma'am. Ako na'y pasalig, ma'am.
0: Patay pa. Lain na sa tanang, ma'am. Oy. Bakla ba yako, Derry? Kuha na lang. Tawag na lang ko sa nandang itawag ilan ako. Inday Chikading.
1: Salamat kayo, Inday Chikading.
0: Kana! Mas ginok pang paminaon kisa, ma'am. Misa LDI ang imo pangan, Dudong?
1: O, Inday Chikading. Ako si Misael.
0: Gwapo ka. Ang sakto sa barog. Fafabol kayo ka, Dudong. Ulitaw pa day ka, Misael, Dudong.
1: Ulitaw pa yung taon ko.
0: Ganahan kag bayot, Dudong.
1: Oh.
0: Ganahan ka pagbayot.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, plano sa DA ang pagahinog nagbalor 12.25 milyones dolyares ka pondo aron malambo pa ang agricultural exports sa nasod. Nagkaroon si DA spokesperson Arnel de Mesa nga ang ahensya posibleng mugahin og dako nga pondo alang sa promotions. Dugang sa DA ang halos katunga sa 24.5 milyones dolyares nga grant niini kuwaon gikan sa World Bank aron mapunduhan ang export promotion program sa ahensya. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mamaw labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kanailang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak.
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

Makahigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangis Gary. Audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
6: Zed Health Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
8: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
14: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako believe.
8: This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong June 17 to June 26, 2026.
22: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
20: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: This Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supra Seed. United Home Supra Seed.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kapoy!
2: Eskolastika, Amador!
3: Og si Kuan Kap, Cleofi Alkira.
2: Oh. Anong nanguta naman mo? Bahila na nila. May problema ba sa ilang mga lubnganan?
1: Dili man gid siya problema kaayo, Kap.
3: Kap, ini magong musuliyo ni Eskolastika. Wala'y nag-atiman. Unya, dugay na sa gini. Di ba nga doon na may limit ang mga lubong, Kap?
2: Depende.
3: Ha?
2: Kung napalit sa tagtugod ang luna sa musuliyo, anara na di ha? Para sa pamilya. Lahi sa ubang nitso nga pwede nang kuhaon, kundi na mabayran o pila ka tuwid.
1: Mauba.
3: Pero, Kap, inayo na nina ko, Kap, ha? Nakailagid ka ining Cleofi Alkira?
2: Mauna ang usa sa labing adunahan ining dapita sa unang panahon, mga Alkira.
3: Mau ba? Kap, may mga pamilya pa ba siya din, eh?
2: Wala.
1: Problema ni mo,
2: ingon ini, mangyud ko. Di mo gawa sa kong tingog kung di ko makabura kong una. Mauna, tiha. Sultihan tamuwa na nabahin-bahin na ang mga yuta ng Donya Cleofi. Onya, nabaligya na sa banguban. Gamay na malang tingaling nabilin ng Alkira din eh. Mga apo na lang na.
3: Mau ba ka?
2: Apo, nalayo na sab kayo.
1: Kung mauna, anha na lang na dihang ilang musiliyo. Kap.
2: Anha lang una na, dako pa magsagbakante ang menteryo.
3: Mausap, no, Kap?
2: Doon na pa mo ilaing pangutana.
3: Napa, Kap. Kap, dali. Doon lang ako. Ako lang nihungo pa di ka makalita. Kap, wapagay balita bahin sa patay lawas ni Lolo, Kap.
1: Grabe, ha?
3: Kap!
2: Mahugyod na. Ang nakapalibog na mo dyan, eh. Kung unsay na, sa patay lawas imong Lolo, nga gikawat man, eh.

0: May misteryo na silang gisulbad, ha?
1: Mao na din do. Importante gid kaayo nila ni Johnny ang upat ka musuleyo.
2: Ganong naghisgot na ba sa mo og musuleyo?
0: Kuan ba? May nadiskubrihan si Milce. Bahin ni Johnny nga apo sa ungo nga pilo.
2: Unsa man kini, Milce?
1: Mura og may misteryo silang gisubay bahin sa upat ka musuleyo, sir.
2: Kang kinsang musuleyo?
1: Sa mga musuleyo sa mga dato nga naa sa menteryo, sir.
2: Gilabtan ba nila og apil ang among musuleyo?
1: May musuleyo sa diay mo sa menteryo, sir?
2: Aduna.
0: Kung gusto ka, dadaon ka dito.
1: Sige.
2: Ayaw ka mo pagdugay. Kay ugma na ang party. Dali ko gusto nga magdali-dali taas magpagandam.
0: Mubalik na rin mi ba?

0: Mura maglain na tinanawa na itong Kapitan Abadjani.
1: Aw, oo. Apo, good gusto. Ikadoha, may bongod siya ba? Kung nga nung diukay na itong sugilanon sa mga gipanglubong sementeryo.
0: May gani kayo, waka musulti ba yun sa picture ni Lulupilo ni Mus Musuli yun, no?
1: Di ni may mo ipanabi, abe.
0: Gusto ka? Kuya, kung interesan ang picture sa mong lulo?
1: Oo. O di sa tamahimong makumbiyansa ni Poldo.
0: Aha.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Ang lamig!
9: Teka, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
10: Everest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
8: Aww.
10: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
11: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang ko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
15: Karon pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
16: Di na kasaligang tuhan, ha? Bakako na. Mangila na ako pirmi.
17: Bitaw.
16: Naibawa mo ko ba? Nga dili ang pagpalupad o tabanog ang iyang tuyo sa pag-adto ni Espayag. Mao nga nasangit si Skural.
17: Dibuguan na to.
16: Aw, sakay-sakay naman tani ha. Pobre-pobre lang ta. Pero, dato na ispangutok. bye. Why this koron?
17: Amen.
16: Dari na. Tiwaso na to nga tong nasugdan. Tiwaso na to ang paglimpyo sa musulio ni Lula Escolastica Amador.
17: Nga nagutaw naglulam ka niya. Tiguang day na siya.
16: Ikaw, anong siya gan?
17: Bata pa mga siya sa iyong picture?

0: Okay ni. Mao ning among musulio.
1: Marikit siya kamay lang, bay.
0: Dali. Padulot ang kamay niya. Ang hinoon, okay naman ngayon, namanood ah.
1: Imong mama ka ng unang gilubong?
0: Oh, ako mama. O ganang iyan tapad. Mao lang ako manghud.
1: Oh, may manghud ka di ay?
0: Pulo sila namatay sa sakit sa kasing-kasing.
1: Uy, kasaad bago di anang istorya ha?
0: Ah, oo, drama kina mong kinabuhi, uy. Ma, kumusta naman ka?
1: Dili mo daw na maayo nga makikisulti kag pensyon.
0: Nga naman?
1: Uwa naman di ang kahag sa imong mama.
0: O niya, be? Ganahan mo kong makikisulti niya. Kung may ngaon ko.
1: Okay.
2: Ana, limpyo na luyo.
3: Bay.
2: Bay.
3: Limpyo na sa bang atubangan. Malipay na gyud ang tagya ni Musuleyon ni Escolastica. Kay limpyo naman kaayo.
2: Bay, tanawang marka nga RIP sa likod. Pwede nga siyong pagkamarka sa ikulit ng lulo sa tabon sa inkaba, no?
3: Mau cute.
2: Unya, ang ubansad nga Musuleyo, naasad sa luyo ang marka.
3: Abay, nakatutok ba ka sa gikulit sab sa imong lulo sa kaban? Ang linya ba nga human sa kamatayon bahandi?
2: Bitaw no. Ngano kang nasuhat nitong lulo no?
3: Paminaw ko bay. Parihas ra sabto ini iyang marka nga RIP sa likod. Bahin sabto og patay o Musuleyo. Bay. Hay may maayo kon atong ipatan-aw ng singsing nga gibili ni lulo ni Mus. Ahin siya, bay.
2: Ah, ha? Oy, di lang tingali, oy.
3: Ano mo?
2: Bosin ko mailha ni sa printing nga buhi pa ni Leofi Akira.
3: Ah, masap na.
2: Ako rin yung taguan, bay.
3: Galit, mawan ni na. Oh, hay naman.
2: Naray, akong gikwintas. Nawa.
3: Kuya, wala yung chain, oy. Nylon man.
2: Ah, maayo naman eh. Ligun ko.
3: Mao. Oops. Yay. Marugwa kumaanad nga mga gho, kabay da.
2: Kuan mong good, bay. Mura marug. Karoon pa ko mag-uol nga, namatay sa lulo pilo.
3: Unsa? Nga, nagot taong mag-uol man kakaroon?
2: Nga. Pagkanong tag-subayo noon. Nagmahay ko gamay ba kay nga nung iya kong gipatawag nga nagtinga na siya. Katoon datong makasulti pa siya tarong. Aron iya kong masultihan bahin ining mga hulagway nga iyang gibilin o kapil ako.
3: Ay, nalagmahay imong lulo abay. Uy, ato na lang sulbaro nung iyang mga tanghaga.
2: Bay, may nahuna-unaan ko ha.
3: Ano saman bay?
2: Na may markang RIP sa likod nga gikulit sa tanang likod sa Musuleyo, no?
3: Oo.
2: Pangitaon sa nato ang laing sambingay gagbili ni lulo sa tabon sa ikaban. Ang human sa kamatayon, bahandi.
3: Oh, sige, sige, bay. Sugda nato din sa pancho ni Escolastica.
2: Ah, sige, darga. Ganiro na itong tanaw ang tanang simintanong bahin sa Musuleyo.

0: Milchi!
1: Milchi!
2: Dindo?
1: Nalipay ka ba ini imong pag-uban ako din sa among probinsya?
2: Nalipay ka ayo, uy.
1: Unya, nalipay ka ba nga? Akong imong ikauban?
2: Hala?
1: Unsay hala?
2: Nagunsa mo na sila sa Johnny og mix-mix mo sa layong karaan. Nagtuwad-tuwad mo kun na sila.
1: Oh. Uy! Tuuda! Murag doon na sila gipangita!

0: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Put na may mati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pa good ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kung mo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang Ginoo yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simple, ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang yun ko, o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niyang unto mo, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko na. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
0: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
2: Paragis Bila-Bila.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Maayong hapon, kini sa kasamang Eli Bolonos. O ganyan itong balita ng wasa sa kahaponon. Katotato sa Koy Herbal Capsule. Lagi sa ulo kusab sa kagamanan sa kabayang Sugbo. Ang ika-128 ng Philippine Independence Day karong adlawa. Kini pinagi sa usang programa gisugdan sa Civic Military Parade o gisugdan sa Santos Gimisa, Flag Racing o Ref-Laying Ceremonies. Sa iyang mensahe, kipadayag ni Vice Mayor Tomas Osmiña, nga mga kasalugan din lang usak ka ritual nga selebrasyon sa kaulingnan sa nasod. Sa iyang hatig, giyawag usap ni Mayor Nestor Archibald Amasuguanon, nga makiusa alang sa mas palambuon o kayusang nasod. Ang programa nga gipagayon sa Plaza Independencia, itamungan sa mga kawanig o mga opisyal sa syudad, kapulisan, kasundaluhan, mga veterano o uban pa. Mga kasama, batasana, pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule Batang Adlaw, aron malikay atong kalawasan sa kanyang sakit. Kini, makatabang usap paghatag o alibyo sa lakang balatian, sama sa blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, rheuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, arwanas, tuberculosis, diarrhea, biliary, dysmenorrhea, skin infections, o guban pa. Kini, tukot kang original Koy Herbal Capsule doon ay sa Gulgapalia. Kamunggay, Luya, Ahos, ug Ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule, kisa kapatas sa organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, may mong imnon katulos sa kadlaw, usag ka oras ito nga, di pa mukaon, samtang tag-usag kapsula, usag sa kabataan. Sa tag-250 lang matag-kapsula, kinigaranisanong katapang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamin ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, nga gila, ang God's Pathway to Herbs at Heal, eksklusibong gaya palapod sa Belgium.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years ka kan karun. Pabutin gihapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot ni Sinday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni agagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako nagkalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o gag-atong kagahapon. Sama sa usag kanino nga dili mo biya kanako. Mauni ah. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours.

0: kaibigan niya ng Pinoy.
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapit na na, napaku-kidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara doon koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dagan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV na dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
16: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pilak adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: lovemaning si nanay, di ba?
1: Siyempre, uy!
0: Magkasabot ang kanin nanay, di ba?
1: Oo!
0: Very good. Magkasabot ka na cute. Kay big girl naman ka.
1: Oh, big girl na! Pero baby, pagyapan ko ni mo og ni tatay.
0: Bisag mo daga na ka. Baby kagihapon ni nanay anak. Pero, tingali dili na makasaksi si nanay sa pagdaga ni Inday.
1: Ha? Kay nga naman?
0: Kay muwak na si nanay.
1: Walk? Pag-upag kani ka uli?
0: Muwak na ko. Mubiya na ko ninyo, anak.
1: Ha?
2: Jen.
1: Mubiya ka? Piyaan minin mo? Kay nga naman, muwak ka? Muulit raman ka, di ba? Balit raman ka namo ni tatay, di ba, nanay?
0: Dili na, anak.
1: Ha? Dili na ka uli? Dili na ka uli na mo?
0: Iling di ka kung sa'yo di po kukot kayo.
3: Ayaw, nanay. Ayaw ko biyae. Ingon mo ka, dili ko di mo biyaan. Ayaw ko biyae, nanay.
0: Iling,

Migya ko si Jenny. Ugma yung bata. Gamitakbo niya kaganina. Ang anak tingali ka na, Dave. Kung imo silang tanahon, sumag yun sila sa usag ka pamilya. I'm so jealous. Ilabi pa kaganina. So akong naabdan nga, migya ko si Dave, ni Jenny, dito sa hospital bed. Kung dili lang sila higala ni Jenny, di galing unsan ni nabuhat ko niya. Damn. Pero, nalipay niko karon. Nasayod nga buuba na si Jenny, balik na ko sa syudad. Whatever the reasons may be, I'm so happy.

0: Oh, nagapian lagi mo.
1: Pamila ko, Nay.
2: May gabi, Nay.
0: May gabi, Isad. Bibiyambi ng bata, bi. Kapit na ni mo, eh. Mura binagtuko. Alinday. Oh, naghilak ba lagi, Nay?
2: Nay.
3: Hi, Ga. Ay, niya na day mo? Hi, Jean. May kiniana mo. Kagali na po kayo kung nagpaabot ninyo nga mo, apot. Salamat kay ni anagid mo. Magkakauna ta. Gutom na kayo ko, Ga.
1: Mikaw ka lang taguna?
3: Busy inday, Jen B. Ako na sa ko, Gus.
2: Ato kang mama? Lane, anak. Sige na.
0: Nga ano mo na mata, ah? Ha? Anong binag-o mo na? Hindi mo nabubuwag ni Jen, eh. Uy, kapoy, binas na nainin mo inday. Huwag dali na, dali.
1: Elaine, anak. May buhat ng pasinanay ni mo. Aliuna.
2: Dito kang tatay ni mo, ha? Sige na. Hili. Oh. Nak, mag-isod magkukliho kung magkugos ko ni mo. Diba, big girl naman ka? Magkasabot naman ang big girl, diba? Sige na. Sige na, kugos na ni tatay ni mo. Kugos nagbalik ko niya, kuman ko makapangibos. Ha? Hili. Oh. Hili. Oh.
1: Aliuna.
2: Nanay! Ang tuko, nanay! Nanay! Nanay!
0: Dave, usay buti pa sa mochi ang giingon na panghipos.
1: Nay.
3: Ha? Langga. Langga, ali ni Mama Li.
2: Nanay! Hihiko ni mo! Nanay, ako! Ang tuko, nanay! Nanay!

namin na ako sa hilak sa bata. Naipos ka na ako mga kamit. Wala na ko ibilin. Kaya dilin ako magbalik pa din eh.

Madugay si Jenny's pagbalik din sa kinan. I just wish wa mausap ang iyang una-una. At tuon ko kasi ilang ipuyan o gapasom siya. Pero just another minute o gapasom ko na siya.

0: Gusto na.
1: Ito ko na, nanay, tatay. Ito ko na, nanay.
0: Nakdi, lagi.
1: Ito ko na, nanay, lang ko.
0: Hindi kang patuo?
1: Ito ko, nanay.
2: Diyan usap ka na ang iyong paghilak. Diyan mo alam mo makita.
1: Ito ko, nanay.
2: Kaya kasi kong pag-uwang sa akin. Ano karun? Dili na ko siya mabasong ina, ina. Ang ina.
3: Dave?
1: Nanay! Nanay! Elaine.
0: Jen.
4: Nay.
1: Nay. Nay.
4: Jen. Kung amping ka kanunay, ha? Hinungdumi, nga di Arabi kanunay. Bisa kunsang oras, mabali ka. Bukas ning among panibay para ni buwan.
3: Salamat, Nay. Anak, ito na si nanay, ha?
1: Dili ko, dili ko sagot. Dili na ka, nanay. Ayoko biya, eh.
3: Anak,
1: nanay.
3: Di.
0: Pagamping.
3: Salamat. Ami, ikaw na'y bahala nila.
2: Salamat, Jen.
1: Anak, nanay ko, nanay.
3: Buhay na si nanay. Sige na, kaya ito na ko. May nagpaabot ako sa gawas. Buhay na ko na.
0: Yato ka na mo sa gawas. Ako ni Dana ni imong mga bag.
3: Muban ko.
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
7: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
11: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Dagag na kaon ng oily food, maka-acid na.
3: Pag may acid, Supra-Sid.
1: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
1: Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
20: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
22: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
23: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
24: United Home. Unilab yan.
25: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
18: This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Ilong Ranger?
27: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
26: Dili sipon. Di siguro ni matayon?
27: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
26: Sipon dayon?
27: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
28: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
29: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Naa-eleksyon, humba, adobo ka dere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
28: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
28: Unilab quality yan.
30: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
31: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Lipul ane ko pabot ini sud sa sakinan. May bati ane ko kakulba sa kadugay ni balik ni Jenny. Nausabag niyang una-una. Is he still coming? Oh. May mga naglakaw na paingon din eh. Sila si Jenny ni kana. Ni ano siya? Muda yun yun siya sa pag-uban na ako balik sa surat.
1: Muapas ko nila sa kawas. Bala nag wapa ko nila pa uban na ka kanina. Kinala niya na ako kanunay uban nila ni Dave. Yung makita niya nga, dili na kumubiya siyang kilid bisan kanus ah. Huwag na kinalan usap siya na ako karoon sa pagpahilom sa bata. At para sila, ay makaili ang kauban ni Jenny pa yung sa syudad. Mupadool ko nila.

0: Dinili ni sa loyo ang imong malita.
1: Sige.
2: Kining imong usa ka bag?
1: Iusa lang na diya sa loyo pagputang.
2: Sige.
1: Nanay! Hayop niya, nanay! Shhh, hilom na. Awa o nawa, nahapit imong tingog. Promise, doawon kang nanay din niya. Dili ko! Ubahan ko ni mo! Ubahan ko ni mo! Nak, dili mahimo.
0: Oh. Okay, Dan. Let's go.
3: Ambiyan ba sa
0: Jen? Uy! Ikaw?
1: Diyos.
2: Kaila mo?
3: Ambiyan mata, muuna mi sa bahay aron makagika na mo, Jen. Ambisin na.
1: Dili ko! Dili ko! Dili ko nila!
3: Anak, dali na.
1: Ayaw! Dili ko!
4: Inaya lang siya. Ang iyang buko-buko basig mapiang.
3: Ako na'y bahala sa kong anak. Muna na'y sa bahay.
1: Dili ko! Nanay! Nanay, uban ko ni mo! Nanay!
5: Anak, pag-amping mo, ha?
4: Salamat, Nay.
5: Sundon ko rasla si Emir Gambata.
4: Dave.
2: Jean.
4: Ato na ko. Salamat.
2: Kadit lang.
4: Dave.
2: Jean.
4: Nihilak ka.
2: Naanod ako ang alaga ka nung nayoban na mo. Magpangitan ka kong mga mata. Patagan mo sa iyong presensya. Huwag sintay. Sintay.
4: Ihawag na lang ko sa bata magkatlaw. Kun, kukun may kayon, basin tingalig, makaduaw ko ninyo din eh. Kun andam na kong ngamuatubang pagbalik ni mo. Dave.
2: Ganong lisod magkang pagkian.
4: Dave.
0: We should leave now.
4: Buhiin ako, Dave.
2: Sa ibang pagbiyak. Don't me. Nagkanunay ko magpaabot ni Mujay. Magpaabot ko sa iyong pagbalik.
6: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
8: Unsa ang ambisyon ni mo?
9: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayo gabon ko si Rob Juman, Josephus, J.K. Carlos, Luka Diyos, Prikorapura, Hulgato sa Data Exa 5 and Read. Bili mong matanon ang nanaylan, mag Data Exa 5 and Read ka. Ang Data Exa 5 and Read ay mga superior at mga stans, nga mga ipapitik na sa mga siliyo na pinamaskan sa ulos, patok sa rams ka free radicals, o gipaglabi sa polusyon, yung rin sa bisyo sa mga spiro sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong nag-ipasga ng kaso, kinigusang kami sa isa news na ang nilahag na drug poser na nakpan sa Ibog Bible Operation sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Police Station 4 sa Cebu Stables Office. Yan ni Mablak Pris sa may barangay Mabulo ni Gantakbayan sa Cebu. Ipasga ng kaso, kinig suspect nga si Hill Dignos Garciano alias Il-Il, kasong legal position for arms and ammunition ng unman na pag-illegal gandugas. Ang ipasaka batok sa bawag na suspect nga si Garciano. Sa saris Garciano, nagpaginis si Bugbay mas superior sa mag-ipresol sa pila kasimata. Ang pag-willig illegal gandugas ni nakagawa siya ka posisyon ng usaka kalibre, kulasing kalibre nga, usaka kulasing kalibre nga pistola o doon ay upat ka magabala o mga pinakiting rin ang sabog nga muting mag-kensi gramos nga mubalor kapin sa 132,000 pesos. Patron News, muli gagaro ka po na ito ko na po sa DTX sa 500. Ang DTX sa 500, kampiyon niya presyon na 1.3 million orak units sa Ateos Dance. Epektibo niyo po na sa mga free radical sugar oxidation. Sa DTX sa 500, ang atong panit mabataon, internal organ ayon. Ang DTX sa 500, nilbanos diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa mga guwapo.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
10: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ACS.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
16: Birch

Manghigala dapitong kumuna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurna. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo para yung kasang maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag yung saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.

0: な。Tak berlagi kau ngebahi muka ke kau.
1: Dili ke mahi muka pula yuk nak kau Aisha.
0: Mr. Hans.
1: Hata ang gini siyang kagawasan si Aisha. Kuy Hans, kung dili kang gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon. Ayaw ko kadyo kakit. Tungod ka bisa nun saon. Dili ko ikaw madawat nga suon. Aisha!
2: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
15: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
16: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
17: Lady's Choice Ham Spread.
16: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
16: Wow! Omega Sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
18: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
19: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
20: Para sa Janice, okay pa yung mama na menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
19: DTX 500.
21: Pabali sa mga butika.
22: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
23: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
24: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
25: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw-adlaw.
24: Pero sukad med Iberi ko, mas gaana ang pananaw yung biing maigmata sa bumtan.
0: Iberi, mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
1: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
21: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
25: Wow.
21: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung ko aninya.
8: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Napamatundaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kasi tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, Zed. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga ito siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Bilang kilos kani?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargato!
12: MaxVit Kargato!
13: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Mmm! Tofu sisig?
15: Ha? With mayo?
14: Pwede sa ulam yan?
16: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy. Mmm! Real sarap! Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
17: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
20: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
21: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
20: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
21: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
20: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Hans, mukaulit ako ha.
2: Salamat sa iyong pag-ani ha.
1: Miga ayasa, mamarahi ko ni mo, Bi. Onsa minute, Miga? Kuan, kanang nawang ako usa ka arios dito sa kwarto ni Kent. Please kong pangita ato ha. Ay, Hans, happy kay ko gabi eh.
2: Mayo noon nga happy ka.
1: Onya, di lang ko magdugay ha. Dagan pa ko buhatunan sa office. Bye! Ay, Mika, ayaw kalimut sa usan ako ka arias ha. Thank you.
2: Dito day matuog sa kwarto ni Ken si Claire gabi.
1: Tingali.
2: Sa kwarto ni Kent mawangi ang arios. Buot ipasabot. Na dito matuog si Claire.
1: Tingali.
2: Tinatagi kay katabian karon.
1: Wa mo sa ko'y angin itabi. Busy pa kong utok, good.
2: Ug unsa may nakabisi sa imo utok.
1: Kuan. Ako maning utok. Ako rin magbuot ko na akong isulti ni mo ang nakabisi sa kong utok.
2: Unsa man? Ginsulto ko rin mo?
1: Wa man. Mauli na sud sa kong utok.
2: Pag-andam na sa pamaho.
1: Ay, salamat.
2: Unsa imong gipasalamatan?
1: Kuan, napasalamat ko nga buntag na niya. Magluto na sa pagpamahaw.
2: Nalingaw ka na imong trabaho?
1: Oh, sir. Uy, lingaw. Good. Labi na ako magluto na ko niya. Ganahan mo sa kong linuto. Aw, lingaw ka. Ayaw.
2: Wa kasi magkagalingon karon.
1: Unsa? Napamag ko sa kong kagalingon, sir. Ayaw ka bala ka. Magluto na ko, ha? Kondisyon naman ko. Ay. Ano? Inong oram ako nagkuulong adlawa.

0: Noon sa amin ko eh. Anong dili man mamuha sa una, una ang ako nakita nila ni Kent umi ka-clear. Nagkita si Kent umi sa pot. Unya, nagkita si Tian si Mika Clear ng umi sa pot. Kuy, bahawa na yung taon sa kong utok, be. Dali ko ka na maghuna-huna nila. Please, Lord, please lang, Jude. Limpiuhi ang akong huna-huna.
1: Ayasa.
0: Ay!
1: Sorry. Kuyawan ka.
0: Kuyawan man lang tanimo. Mapainit na ka?
1: Pwede?
0: Oh, ano kung dili pwede, no? Sige, lingkod lang diha. Silbihan ti ka. Oon sa may imo? Kapi, gatas.
1: Bisalong sa lang.
0: Uwa may im na nun nga bisan unsa.
1: Sorry.
0: Ngayon magsige makag-sorry na ako. Uwa makamakasa.
1: Bahin ba sa nagkita na mong gabi? What na ako, yuwa?
0: Okay na to, uy. Akong angay ng mga yug sorry ni mo kay misood ko sa inyong kwarto.
1: Akong kwarto?
0: Oh, imong kwarto. Misood ko sa imong kwarto nga, huwa manuktok. Magbinuang ramagununta ko, pero dawi. Dili na natin magkiskot, uy. Inyo masan ng life, ug dili ako.
1: Yes, ah. Nakainom ko. Huwag kalibutan nga.
0: Dili na lagi ito magkiskot bahin gabi, eh. Ay, imong kapi, oh. Dihao na ka, ha?
1: Ayos, ah. Ayaw kong di kayo, eh.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan na akong imnon. Panagay ko na kong vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, dyan na nakatabag na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
10: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
12: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Protection?
17: Yaku!
16: With 8 billion live LCS?
17: Yaku!
16: That may reach the intestines alive!
17: Yaku!
16: Helps improve digestion and boost immunity!
17: Yaku!
16: With proper diet and exercise?
17: Yaku!
16: Kaya panalo ka chan!

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AZ-

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex with inertin vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Please, ayaw kong likay.
8: Wa man ko maglikay ni mo. Wa plante ang ayisbutan. Busy pa man sit ko. Pagkapi lang una diha ha.
7: Ngayon, nagpadaamo ko sa admin ni Claire gabi. Uy, nga mo inom.
9: Uy, Sir Ken! Oh, ikaw raman laging usa din is kusina.
7: Tabangin ko nang.
9: Naunsa ka, uy, imo raman nagitutukan ang imong kape.
7: Please, tabangin ko.
9: Ha? Tabangan ka sa unsa man? Nasakit ka? Aw, magpa-doktor ka, sir?
7: Tabangin ko nga. Dirikul kaya ni Esa.
9: Unsa? Uy, anong gilikayan ka masab ko sa akong anak?
7: Doon ay nahitabo gabi nga dilit na kukurlado. Nya, nalain siya. Oh, ma'am, please. Tabangi ko nga dilit siya malain ako. Huwag ko maanag na likayan ko niya.
9: Aha!
7: Tabangi ko.
9: Pastilan ko, Anra ba, sir? Nainarabagod anang akong anak kung maunay manluod, sir. Kuan, labad kinag o, mudayo nagsibat.
7: Ha?
9: Pero akong pakingsultihan, ha? Kay naunsa bang yun di ay mo, Sir Kent, naglalis mo ni Aisa?
7: Wa man.
9: O niya, ganun nalain man siya, di ba?
7: Nakasao.
9: O sa ba ibong saha?
7: Nakainom ko gabi eh.
9: Aw, hala, pastilan. Dili rabaganahan nag-inom si Ayisa. Dili sab na siya mo inom, kay mapraning lagi na siya kung mo ay makainom.
7: Naibaw ko. Pero,
9: tungod ba niya sa inyong bisita, Sir Ken?
7: Oo.
9: Awala no. Yabag yun yung bataa, uy. Manghilabot man sa relasyon sa uban.
7: Akong ex, Claire. Why meaning ang...
9: Ang unsa man?
7: Ah, basta lang. Tabangin lang ko nga. Nga tagdun ako ni Esa.
9: Aw, nakigbongol di ay ni mo ang amaw.
7: Uwa man, pero...
9: Adiha lang ka, sir, ha? Kaya ako tong istoryahon.
7: Nga nagpaduol mo niyo ko ni Claire.

0: kapiki ko ka rin, James.
1: Oh, may nun. Hindi mo gamit ito gabi. Huwag ka mauli.
0: Sa ilang bahinig kaya ito, Hans? Huwag tag-ana ko diin ko matuog.
1: Oh, sa kama agig ka matuog?
0: Yes, sa kama ko natuog. Sa kama ni Kent. Nakatapad na sad ko ni Kent.
1: Unsa? Nag-uli na mo?
0: Maingon-ingon. Nindot ang nahitabo kagabi eh.
1: Uy, mo ba?
0: Kent. Kent. Kent, gimingaw na kaayo ko ni mo.
1: Kent. Oh, yes, ah. Saan ka? Kalit mo na hilong ng ba-ba mo. Sinitubo niyo gabi nga happy mo kay ka? Nga kalit na sa gagaguol niya. Nagtanong mong kunot sa na gano'n.
0: Kalakot.
1: Uy, klaro naman eh. Uy, klaro naman eh. Happy ka sa itabo niyo gabi eh. Nga karon, naglagot sa ka. Saan ang sinitabo niyo?
0: Ay, basta na ay nahitabo. Hitabo nga makaguba sa relasyon ni Kent og Ayesa. Kana kung doon naman sila'y gitago ang relasyon.
1: Ha? Huh? Uy, oh, wala di kayo paglaw mo ni Yisa, ne?
0: Nanganong, man. Hatagan takag time nga makabisita ni Ayesa.
1: Ha? Oo niya. Ikaw lang niya mo drive sa mga auto.
0: Yes. Oh. Ignalang kukunkanos akamubisita ni Ayesa.
1: Hahay.

0: Ano eh? Niya pagbin ko. Ngayon mo naman ko utili. Makahalong ni Kento eh. Tawi. Iapagin niya akong utok eh. Utok. Pahawa na sa akong utok ang eksena gabi, Ipi. Pahawa na.
1: Mabuslot ba yan ang imong agtang sa sige ni mong toslok at ang imong todlok?
0: Mama, sad. Uy, kulit mo lang kagtunga, di ha? Dali ka din mahimo kung musulti ka daan o na kamo doon.
1: Naunsa man ka. Nga nung imo matugilikay-likayan si Sir Ken. Toy, nagpainituntos kusina. Unya, uwa ni mo atiman na.
0: Na, tako na siya, uy. Makaatiman na singkaw galingon.
1: Nga nung lagi ka?
0: Uwa man.
1: Nga nung nagliktay man ka ni Sir Ken?
0: Ha? Liktay ba, Uroy? Kisa may nagsulti ni mong naglikay ko niya?
1: Eh, pamakak na ko, uy. Klaro kayo nga doon na mo'y giawayan si Sir Ken.
0: Uwa, manggod ma. Ano po tao, mga wayman kong agawon? Kabaga sila kong naong ano.
1: Misumbong lagi si Sir Kent na ako. Huwag nagpatabang siya na ako, aron dili ni mo siya likayan.
0: Ma, wala gina ko likay si Kent.
1: Naglikay ka. Ikaw no, mura sa jugag uwak. Sige, ingon, wak. Bisa nagtagang ng pagkaon.
0: Ma, pasag di lang una, Mipi.
1: Gano'n nalain man lagi ka ni Sir Kent?
0: Amo na lang ni Maoy. Inalang panghilampot.
1: Sulti ko sinuogod. Unsa man, uyab na mo anang Sir Ken?
0: Dili, uy. BFF lang mi, no?
1: Unsa man ang BFF?
0: Amigo rami.
1: Oh, unsa? Amigo ra gyud ay mo. Unya, kung manluod lagi ka, muram kang uyab. Nayabag man tingali kang bayana ka.
0: Wa am ko mangluod niya, good. Dili lang una ko gusto nga makigsulti niya.
2: Elsa!
1: Oh, ana, wala na. Ito, ana, nisinggit na sa...
0: Ato, ana na ko si Mr. Lonely, ma.
1: Mr. Lonely? Si Sir Hans Lonely?

0: Hello.
1: Hello, Kent.
0: Claire, kung unsaman ang nahitamo na ito kabi, kalimtin eh. Ug sorry. Pero dili na ko gusto nga matuwag pa diri sa bahay.

0: Nigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP, alas 5, Jessa, kahaponon. Vacation ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Headlines. Sa uluhan sa ato mga balita, 2 counts of murder ipasaka batok sa usa ka babae nga giingong adunay kalabutan sa kamatayon sa mag-inahan sa lungsod sa San Fernando sa miaging tuig. Konseho sa syudad sa Sugbo ni auhag sa mga tunghaan sa dakbayan nga mapahigayon kadunay o mga earthquake drill o disaster preparedness activity. Malinaw og hapsay ra ang gilusad nga lihok protesta sa mga militanteng pundok atol sa paghandom karong adlaw sa ikasinto 28 nga anibersaryo sa adlaw sa kaugalingnan kon Independence Day. Samtang yate nga adunay karga nga relief goods na sunog dito sa General Santos City. Magkat ang mga headlines. Headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matun sa ato mga balita news updates. Adlaw karong Biyernes, mga kasama, Hunyo 12, Independence Day, holiday, regular holiday, busa. Karon mga orasa ato mga kaingsunan uban naka nasa tagtag sa naka mga destinasyon uban mobiling o nagbiyahe pa labi na katong puuli og mga probinsya lumikan kay long weekend karon kay way trabaho wa say klase uma sa adlong Sabado nya Domingo nang makapahuwaysan. Makapahuway ang mga ginikanan sa baon ug pang galastuhan sa eskwelahan. Kapawaysan sa pamasahe. Apan, kato mga nagpaminaw karon sa DYHP, mayong hapon niyong tanan. Ato DYHP Arimen Cebu listeners, pinagi sa Facebook page, DYHP Arimen Cebu. O gingon man sa YouTube channel, DYHP app, mayong hapon niyong tanan. Ato mga motorista nga nag-drive. Karong mga orasa, medyo hawan-hawan ang kadalanan diri sa Dakbayan sa Sugbo, diri sa Cebu City. Gumikan kay public holiday man. Ato mga kaigsuunang OFWs nga nagpaminaw karon, kumusta mo diha? Inaot nga naamo sa maayong panglawas ha. O karon ay gihapon nga gibatyag nga duol ra kayo ang Cebu labi na kon makapaminaw sa DYHP. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Dito sa General Santos City mga kasama, ay nasunog nga usa ka sakayang pandagat. Gitumok usa ni kayate nga nagkarga og mga relief goods. Ang nasunog samtang na akin ni nagpautaw-utaw sa kadagatan. Paingon unta ni maghato dito sa Glan Sarangani Province. Ang kaning Glan Sarangani Province giingon nga bigyan kay na isolated gamay ang mga tabang pa ang nakaabot sa mong area. Muna nga dunay mga efforts gikan sa government offices ug sa mga private sectors nga nipaabot sa tabang apan nagsunog ni samtang paingon pa nagnabigar paingon sa area nga paghatdan sa mga relief goods ang kaning usa ka yate. Matod pa nga mga sakay, grupo sa mga Seventh Day Adventist volunteers. Base sa information nga nahipos sa Arimen Jensen, may nalanggali kay luwas ra ang mga pasahero. Ug asay naangol sa maong panghitabo. Nga taw nakita diri, napakita sa ato ang screen. Nga na po, dali nga naka-respond atol sa insidente nining yate. Dako gyud nga kayo na occupied good ang kayo kaning duha ka andana dako pud ni nga yate sunog samtang nagbiyahe paingon dito sa Glan Sarangani Province. Samtang nagpabilin usab nga full alert status ang Disaster Risk Reduction Management Council uban ang partner agencies kalabutan ni sa nagpadayong response effort sa nagpadayong monitoring sa syudad human ni Hapak ang 7.8 o ni Tayog ang magnitude 7.8 nga linog aron masiguro nga safety ang tanang katauhan. Dito sa General Santos City mga kasama nga pabiling ni Mentinar sa full alert status. Samtang dirita sa Dakbayan sa Sugbo, ang konseho sa syudad niyawhag si mga tungaan nga mapahigayon o mga earthquake drill o mga disaster preparedness activity. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
7: CYHP RMN Report.
10: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Giawag sa Konseho sa Sugbo ang mga tunghaan sa Dakbayan nga mupay kayong kanunay earthquake drills o disaster preparedness activity. Kini pinagi sa pagpagirayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o sa kabarangayan ingon man sa ubang buhat tayong kainsya sa kagamhanan. Kini hurot sa 7.8 magnitude na linog nga nigo sa Mindanao ilabi na sa probinsya Sarangani nga nikalas og ubay-ubay ang kinabuhi. Ang City Council pinagi ni Konsehal Dave Tumulak gusto lang masiguro ang safety o kaanda sa mga tinunan, magtutudlo o ubang school personnel kung doon ay laing linog ng ego sa syudad.
11: To ensure the safety and readiness of students, teachers, employees, and school personnel in coordination with the Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office and to all barangays of the City of Cebu and other concerned offices and agencies.
10: Si Konsehal Dave Tumulak, gawa sa mga tunghaan, nakip sa gawahag sa konseho pagpagayon o susamang kalihukan, mao ang mga supermarket, mall sa Dakbayan o guban pa. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNS.
9: At ola sa 5:19 sa kahaponon, DYHP answer to win promo bisan pag holiday. Apan why holiday sa papremyo din sa DYHP mga kasama. Ato DYHP answer to win promo sa duha una nga naka-like o nakaka-follow ka sa atong DYHP Remensibo Facebook page. Ingon man imong gi-share atong live program karong hapuna. O ingon man ang pag-like sa Atty. Rufil Fernandez Banyok Facebook. Atong pangutana karon unsa man to nga matang sa drill ang gisugyot o giauha gipanawagan nga ipahigayon sa mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. Anong kapagpangandam no sa posibleng nga mga emergencies. Usay ngan atong drill. Tubag mga kasama, pinagi sa pag-type sa inyohang mga tubag sa comment section karon sa atong nagpadayon nga live program sa DYHP News Updates. Ang inyohang tubag, i-type lang ha. Dili sa comment section, atanaw na to ang mga pangalan nga ni answer o nakasakto sa pagtubag. Huwag labi na yun sa nakasunod sa ato mga mechanics. Like, follow, DYHP Arimen Cebu o follow usab sa Tony Rufil Fernandez Banyok Facebook page. Gonna do na yung blue check mark. Type ha, unsa man tong drill ang mando nga ipahigayon gyud sa mga eskwelahan sa dakbayan sa Cebu. Yung taon-taon na itong basahon, ang ito ang winner sa 200 pesos GCash, mga kasama. Samtang malinaon og hapsay, ang gilusad nga lihok protesta sa mga militante nga pundok atol sa paghandom sa ikasinto 28 na anibersaryo sa kaugalingnan kon Independence Day. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
7: DYHP Tata RMN Report.
12: Gihudagway sa kapulisan sa sulit sa Sugbo nga hapsay ug malinawon ra ang gilusad nga lihok protesta sa mga militanteng pundok atol sa paghandom sa ika-128 nga Independence Day. Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga buntag pa lang nakamonitor na sila sa tibok dakbayan sa Sugbo tungod sa himuon nga march sa protesta sa pundok sa mga progresibong grupo. Sigaw sila nga monitoring maabot sa 70 ka mga sakop sa mga militanteng pundok ang nagrally sa Dan Colon nga nagsugod sa alas 10 sa buntag. Ug malinaw ning natapos pagka alas 11:15, gidugang ni Oriol nga ipakatap sila og mga personnel sa Mobile Patrol Unit, Carbon Police Station 5 og mga personnel sa Traffic Enforcement Unit aron abagan ang mga sakop sa Cebu City Transportation Office nga magman sa dagan sa trapiko sa downtown area. Gitinguha nila nga dili mabalda ang trapiko din ang mga manakayay og mga biyahedor makaabot sa hustong oras sa ilang destinasyon. Gipangayuhan usab sa CCPO headquarters ang tarang police station sa dakbayan og situational report sa ilang jurisdiction og nasuta nga para insidente o ka-emergency ka natala. Una na nga naka-full alert ang kapulisan sa Central Visayas sukad pa sa Huwebes aron pagsiguro nga walay motumaw nga kagubot atol sa kasaulugan sa ika-128 nga Independence Day. Giangkon hinoon ni Oriol nga lahi ang mga realista sa dakbayan sa Sugbo nga mosunod ra sa lagda nga gipatuman sa kapulisan itandi sa ubang lugar sa nasod nga mga bayolente. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo Samante DYHP Tata Caramen.
7: Radyo mo nationwide.
9: At ola sa 5:23 sa kahaponon samtang mga public market sa Bohol, gisusi sa DA 7 kung padayon ba na nipatuman sa gitakda nga 50 pesos nga price ceiling sa bugas humay. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
7: DYHP RMN Report.
13: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Kasamang ay dagisusi sa mga kawani sa Department of Agriculture Central Visayas kundi A7 ang tulo ka mga pampublikong merkado sa Dao, Kugon ug Mangga dito ni sa Dakbayan sa Tagbilaran probinsya sa Bohol. Ang maong pagmonitor gihimo aron masusi kung ang mga negosyante nagpadayon ba sa pagbatuman sa gikatakdang 50 pesos nga price ceiling alang sa imported nga bugas ubos sa Executive Order number 118 Series of 2026. Subay nini kasamang aida na suta sa nasing ahensyang ang mga establishmento nagpadayon gihapon sa pagpatuman sa maong price ceiling. Ang DA7 nag-auhag sa katawhan nga mupalit og abot gikan sa mga lokal nga mag-uuma o kung mupalit man og imported nga bugas, kinahanglan nga nagtuman gihapon kini sa gikatakdang 50 pesos nga presyo sa maong produkto. Kasama mo sa DA7 sa Del Visayas, Rajuman, Robert Pugoy, DYHP, Tatak Arben.
14: Kadtong balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mo-contact sa 4161655 uba kaha sa 09 17 318 1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Ang Life Extension na Vitamin D3 gerekomendar sa mga medical doctors, 80% ang gimo sa Life Extension sa USA. Duha nga to sa tulo ka soft gel matag adlaw o bisan galig usa nga to sa duha, iguna no aron makapaghatag kanimo o maayong resistensya human immunity. Labi gyud sa mga kababayen-an, menstrual problems sa problema nga mutunga kada buwan o gamay nga dunay nakasinati og mga arthritis. Katrungano lang ang mainom ta, Life Extension Vitamin D3, nga doon ay gitanya nga libreng medical check-up matag Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa alas 5.26 sa kahaponon, mga kasama, samtang update, niadtong usaka babay nga pasakahag kaso gumikan sa kamatayon sa mag-inahan dito sa lungsod sa San Fernando at mahilom duman nga sa milabayng tuig usagin ang DYHP usab nga mahimo og follow up investigation nga to sa pinagi sad sa kapulisan diyan sa San Fernando aron matagag sa ustisya ang kamatayon sa mag-inahan. Atong kolon sa may latest report gumikan kay gidakop ang maong suspitsado. Kasama mo sa Balita Radio Man, Jane Galliardo.
7: DYHP, Tata, RMN, Report.
15: Masamang Aida, nasikop sa tracker team sa San Fernando Municipal Police ang 42 anyos na babaeng negosyante human nga nalutsan kini og warrant of arrest for 2 counts sa murder mga alas 8 pasado kagabi kay giingong nang hilo kini sa kadtong mag-inahan kasamang Aida nga ato ang gay ka Gaviran Jude sa miaging 2-8 dito sa may barangay Balod, lungsod sa San Fernando. At ato lang tagaan, o gamay nga background ka sa mga Aida, sa mga panghitabo kay Jude, dugay-dugay na gini ka sa mga Aida. Kahinumduman, yan atong Enero 28, 2025, napalga na lang, awa na'y kinabuhi si Marites Cabaluna o iyahang 3 anyos na anak. Nga nailhan to ka sa mga Aida, napanganla namang ditong bata nga si Ahalea Cabaluna, sud sa ilahang baro barong nga naa ko nga sa kasagbutan sa Purok Tamsi, Barangay Balod sa Naisbutang Lungsod. Gani ang ilahang barong-barong kasamang Aida di kuan ra gid ni gigama ra gid ni sa Katuntrapal gani buna tay mga pictures kun ato kay ato mang gid ni nga nasundan kay mismo kita kasamang Aida no gusto ko nga makahibaw kung unsa gyud ang nahitabo kung gituyo ba ay nang hindi sila bagid mismo kasamang Aida sa inisyal nga imbestigasyon sa kapolisan nga niadtong panahon na nga posibleng miinom og lanit ang mag-inahan tungod sa problema sa pamilya kay buwag naman ni sila ato yahang kapuyo kasamang Aida mga duha na pud ka tuig og tungod sa pag-inom atong lanit matud pa nga nakabsan gid kini sa kinabuhi. So nadawat ni sa atong mga kapulisan ang taho Enero 29 na kasamang kahit itong gabi naman to sa alas 12. Sa pagkakaroon ka sa mga Aida, kaning nalutsan o guwaran ta ang gitumbok na suspect aliasan lang nato siya nga si Lynn. Kinsa mao ang best friend ni Marites ka sa mga Aida.
16: Ang
15: kinuha na matay na unahan. Misaysay ni sa miaging tuig ato sa pagpakilinabi ko nato dito sa ilaha. Personal magini nato nga giadto pinaagi po sa programa ni Attorney Rufil Banyok nga straight to the point.
16: Oha. So kasaman Jane no sa di pa kamo pa dayon atong giflash karon sa atong screen. Naabta naman di ay ni nato katubito ang gisunog pa ang katong iyahang muraga kubol-kubol gitrapal-trapal katong area di nahitabo ang insidente nga napalgans lang patay no doon ang mga ebidensya baka o unsa bay naa didto. Ibang sunog naabtan pa ni sa coverage team ninyo atol sa maong tuig.
15: Naabdan pa din na nato ka sa mga Aida, gani ang ato ang nakuha ng impormasyon. Huwag pa din ni hatag o go signal ang mga kapulisan nato. Nga pwede na nila nga sunugon. Matod manggod ni ining liin ka sa mga Aida, nga ang rason niya, iyahan ang nagisunog tungkol kay dili niya kaya nga magpanaw sa maong barong-barong. Kaya nasuod na manggod to niya, gani, maragyadap-adap na gani to niya ang 3 years na bata. Nasakitan siya niya, matod pa, giingong makadungog sila nga, murag magtundin na. Itong ilahagid na nga gisunog ka sa mga Aida. So, wala na hawa na ginatanan din ha. Pero, matos sa suspect niya itong panahuna ka sa mga Aida no, nga nakapuyo mang dito ang mag-inahan sa ilahang balay, sanglit kay gipalayas na mang dito. Wala na klaro ang pamilya miiming mag-inahan ka sa mga Aida. So, murag siya ang nisagop miiming mag-inahan. No? So, murag nasuod na gid in town food niya. Muna nga, dunay mga tig kami na nato ka sa mga Aida nga natunga po ang una-una ato nga dili niya kaya nga mabuhat kay tungod lagi best friend niya niya murag ituring na po to niyang anak-anak ang maong bata pero matod ni Lynn sa miaging tuig ka sa mga Aida nga iyahang gipalayas ni ang kining mag-inahan kay naapil na manggod siya sa kasamok sa pamilya.
16: Oh.
15: Pag-ihundok manggod siya aning kanhi kapuyo ni Marites na maapilun siya ka sa mga Aida sa kagubot. Mautong matod aning suspect ni Celine gipalayas lang sa niya pero wa may kaadtuan ang kining mag-inahan. Mautong nagbarong-barong nuyo na po ni sa balay ni ining suspect ka sa mga Aida. So naragin siya buog-baw ta sa ilahang gawas or sa ilang bintana makita aragin ning maong barong-barong. Apan sa sunod adlaw sa maong panghitabo ka sa mga Aida sa murag simana gitang balik-balik dito nakitaan matod pa ni Lynn ang sachet sa lanit na gituuhang mao ang giinom sa mag-inahan ka sa mga Aida niya. Siya pa ang unang nakakita gani ang atong mga kapulisan bisan og nagsusi gani dito para makakuha og mga ebidensya tanang ebidensya wala man to nakitaan ka sa mga Aida. Siya man ang una nga nakakita atong maong lanit. So milabay ang usa ka tuig og kapin 5 kabuwan sukad sa maong panghitabo ka sa mga Aida napasakaan gyud og kaso og nalutsa ni og warrant si Lynn tungod kay dunay ni barog nga witness nga misaysay sa maong panghitabo sa mga Aida. So dili lang ni nato panganlan po ang kining maong witness ka sa mga Aida no sigo na sa to ang nakuha po gikan po ni sa makasaligang tinugdan ra kita pagid ang nakakuha ani ka sa mga Aida personal gyud nga ni adto sa San Fernando Police Station ang witness. Og dito niya gisaysay nga gipugos ni Lynn sa pagpainom ang mag-inahan
16: uy
15: gamit ang baso ka sa mga Aida. Kay una maguna to nga nakuha ka sa mga Aida dunay duha ka tumbler nga giinom makatong litsod lang og tubig sa mag-inahan kay baon-baon nila dito sa barong-barong pero atong nasairan nga gipainom ra ini niya pinaagi sa pagbutang og tubig gisagulan sa lanit nga baso ang gigamit.
16: Aha, so diday mao nga katong duha ka tumblers.
15: Dili to mao ka sa mga Aida niya ang mga result pod nga gikuan sa atong mga kapulisan ni match man pod matungod gid atong lanit mao gay naka kuan sa mag-inahan nga nakabsan gid ni sa kinabuhi atong gisuwayan ka sa mga Aida no og hinabi gid si Lynn tungod kay naa naman ni siya sa kustodiya sa atong kapulisan sa San Fernando Police apan nibalibad ni ka sa mga Aida di siya ganahan nga muhatag sa iyang habig apan atong nakuha nga ni kuan kini ni himakak iniga sa mga aiga sa Pasangil, batok niya kay gani dili niya kaya nga mabuhat kay nasuod na pod niya. Apan do na may bugat or naik kanyang witness gid ka sa mga aiga na misaysay gid niya ni coincide man pod matud pa ang mga pamahayag ni ining witness sa maong panghitabo. Mao sa kasakaan gud ni siya og kaso ka sa mga aiga gani gikonsiderar si Lynn nga top 1 most wanted person sa municipal o provincial levels o top 2 most wanted person sa regional level kasamang AIDA. So karon nabalhog na ni siya sa San Fernando Police tungod po sa maong kaso.
16: Kasamang Jay, naman siya lain nga kaso aside aning 2 counts of murder?
15: So far kanira ang maong kaso nga giatubang ni ining maong suspeksado kasamang AIDA.
16: Okay.
15: Mao na ang ato ang update ni ining mag-inahan na gihiluan sa iya harapod nga kaugalingon na best friend dito sa lungsod sa San Fernando kasamang AIDA. Ako ang inyong radyoman, Jane Gallardo, DYHP. Tapak, alaman.
7: Radyo mo nationwide. RMN Exclusive.
16: Ato oras alas 5:34 na sa kahapunon, mga kasama. Dugang pa mga balita. Inuman na mga balita nga nahipos atong CNUcom interns sa atong pagbalik human sa mga pahinumdum.
7: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
17: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
19: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Biodrop Herbal Capsule.
21: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
20: Biodrop Herbal Capsule.
21: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
20: Biodrop Herbal Capsule.
21: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
20: Biodrop Herbal Capsule.
22: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
23: Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
22: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrop bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
23: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules. The wonder food supplement.
22: Biotrop Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
24: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na, na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Nawan ana makaugana sa kama?
3: Basin og
2: may diabetes ka?
3: Ang DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
3: Adunay powerful extracts,
2: nga phytochemicals,
3: og antioxidants,
2: nga gigan sa palaya,
3: og the sugar sugar cane,
2: mga organic compounds,
3: nga effective,
2: batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500!
2: Sa mga butika.
3: DTX 500!
2: Ang tuba
3: kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500!
3: Epektibo
2: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: DTX 500!
2: Imo sa the sugar sugar cane extract,
3: og anti-diabetic property,
2: gigan sa palaya.
3: DTX 500!
2: Garantisado,
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
16: At oras alas 5.39 sa kahaponon. Arita sa mga balita nga nahipo sa itong CNU.com interns mga kasama. Kapin sa 1,000 kapamilya sa lungsod sa Daan Bantayan, naka-graduate sa 4-piece. Kasama mo sa balita si Inyocom intern Rob Mosqueda.
4: TYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Yes, kasamang Aida, muabot nga ito sa 1,220 city ka mga beneficiaries sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece ang nigadwar sa maong programa sa gobyerno atol sa gipagayong sa ulog ceremonial graduation sa DSWD Field Office 7 kagahapong adlawa. Sigun sa DSWD kasamang Aida, ang tanang nigadwar nga pamilya giklasify na isip self-sufficient atol sa maong kalihukan gipasidunggan usab ang padayon nga suporta sa Daan Bantayan kasamang Aida og mga partner agencies aron masiguro ang maayong panginabuian sa mga nigadwar nga beneficiaries. Samtang nakadawat usab og 5 ka kilo nga bugas sumay kasamang Aida ang matag pamilya nga nigadwar na sa 4-piece isip tabaon gikan sa lokal nga kagamhanan sa Daan Bantayan. Kasama mo sa DSWD 7 Rob Mosqueda, CNU.com intern DYHP Tatak RMN.
16: Inga salamat si inyo commenter Rob Mosqueda sa live report. Samtang nga kabahin sa kasaulugan sa Independence Day karong adlaw diri sa Dakbayan sa Sul sa Sugbo, ang Department of Labor 7 nihimog mga jobs fair aron ka pahimuslan o aron ka applyan og mga trabaho kay binagid sa mga Sugboanon. Kasama mo sa balita Radio Man Abetha Jane Hincono.
4: YHP Tatak RMN Report.
25: Kasamang Aida, nagmalampuson ang trabaho agad job fairs sa Dollar Region 7 nga gipahigayon atol ning pagsaulog sa 128 ka tuig nga kasumaran sa adlaw sa kagawasan o kagalingnan sa nasod karong adlawa. Niabot ngadto sa 7,000 ka mga job vacancies nga naglakip og local, overseas, private og public sectors. Ingon man non-governmental organizations ang nisalmot sa maong job fair. Nasayran nga niabot sa dulan 2,000 ka mga Sugboanon ang nipahimos og nagparehistro sa maong job fair. Nagkanayon si Dolly 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe nga ang ilang gilauman nga mo-roll out ang gobyerno og mga proyekto o adunay musulod nga investments ubanan sa positibo niining paglantaw nga mulambo ang employment rate sa nasod. Ang maong kalihukan kabahin kini sa inisyatiba sa ahensya nga Project 20,000 Jobs nga mahimong itanyag sa mga Sugboanon. Kasama mo sa balita, Abetha Jean Hincono, CNU.com intern, DYHP, Tata, RMN.
16: Nga salamat sa inyong commenter na Abetha Jean Hincono sa lain nga live report. Samtang alita sa dugang pangbalita. Kabahin gapon sa magkasaulugan sa Independence Day dito sa Naga City. Si Naga City Mayor Val Chong, adunay pahinumdum atol nining kaugalingnan nga adlaw. Kasama mo sa balita sa inyo commenter Jasmine Maghanon.
4: CYHP Tatak RMN Report.
25: Yes, maayong hapon kasamang Aida. Ni pahinumdum si Naga City Mayor Val Chong ato sa mga nagahanon nga ang natagamtam nga kagawasan karong panahuna usa ka dakong grasya og swerte o pribilehiyo. Gipadayag kini sa mayor ato sa iyang mensahe sa tanang taga-Naga ato sa pagsaulog sa mga syudad sa 128 Independence Day sa nasud karong adlawa. Iauhag usad si Chong nga tungod sa maong kagawasan ni enjoy sa tanan angay kining ampingan o gagamiton sa tanang saktong paagi alang sa kayuhan sa tanan o musunod sa maong henerasyon. Usa ka flag racing ceremony sab kasamang Aida ang gihimo sa Naga City sa wala pa kini mo pahigayon og cultural show ingon man nga wrestling ceremony atubangan sa Museo Naga og legislative building sa maong syudad. Kasama mo sa balita Jasmine Maghanoy, senior com intern DYHB sa top.
6: Macho Mo Nationwide.
16: Salamat sa inyo, com intern.

0: Amtang adulta sa lungsod sa Moalboal. Coastal Cleanup Drive, pahigayo atol sa Independence Day. Kasama mo sa balita si inyo commenter na Delphine Lidot Jr.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Mayong hapon, kasama ang Aida, ni pahigayon ug sa Coastal Cleanup Drive, ang lokal na kagamhanan sa lungsod sa Moalboal. Sumay ni pagsaulog sa 128 ka tuig na ang kasumaran sa adlaw sa kaugalingnan sa nasod karong adlaw. Ang mao kalihukan gisalmutan sa mga trabahante sa mga LGU nga gipanguhan ni Acting Mayor Jinky Hanika uban ang laing mga opisyalis sa maong lungsod. Lain-lain pa publikong lugar sa nasod lungsod ang ilang gilimpyuhan aron ipakita ang hiniusang responsibilidad sa komunidad ingonan mahatagan og prioridad ang pag-amping sa kalikupan. Sayo niini gipahigayon usab sa mga LGU ang flag raising ceremony o paghalad o pagbuwak ngadto sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa maong munisipalidad. Kasama mo sa balita, Delphine Jr. Lidot, Senior Com Intern, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Tingnan, salamat sa inyo Com Intern, Delphine Jr. Lidot. Onya, congratulations sa ito mga CNU Com Interns nga nihimo sa ilahang OJT hours diri sa DYHP. Yung nanunggan ito mga CNU Com Interns nga bansay na makay parabuyag gamang report sa pipilang kasimana, no? Nga duty hours. Mga musunod na ito. Sumusunod. Diri sa broadcast industry. Mas may nga nabain po na ito daan. Live report man, mga flash reports or breaking news. Andag tagana kanunay, labi na trained by DYHP News and Public Affairs Department. Salamat sa ito mga kaubanan, sila sa kasamang Radyoman Remart Pugoy, Jane Galliardo, kasama Marisa Abadiez, o sa ang Technical Department. No, kay maging sa live report sa ilahang katapusang adlaw, karong hapuna. CNU Com Interns, again, kay salamat sa inyuhang i-share usab nga og gigahin nga oras diri sa DYHP og dayang salamat no sa inyong pagpili sa DYHP og IFM nga istasyon inyong ikasaligan aron sa kamo mas mabansay pa og makaobserbar unsa diay ang broadcast industry nga dili lang kutob sa pagbalita, dili lang kutob sa komentaryo, dili lang kutob sa kalingawan, kundili na bahin na ni ana na himong kabahin na mao ang serbisyo publiko. At oras sa 5:46 na sa kahapunon. Arita itong balikan una, DYHP answer to win promo karong hapuna. Sa naunang reports na to, ang dakbayan sa Sugbo giauhag nga from time to time or mahimo gyud regular nga mga drill kasi pagpanganda makasama labi na sa mga nasinati nga mga kalamidad, no? Nalilabay mga tuig hinaut in town, no? Nga dili na mausban pa. Apan, mas maayo nga, muhimo na lang po o regular nga mga disaster preparedness o katong drill para mas maandam pa, labi na ito mga kabataan. At oras sa 5:47 sa kahapunon.
1: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: O sa sitwasyon karon sa atong kadalanan o sa uban pang report karong hapuna nining weekend na sab. Kasama mo sa balita Radio Man Joseph Oskihano.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man Aida, no? Limang rasa ron sa kahapunan ng regular holiday, no? Huwag trabaho, huwag klase, Biyernes, Independence Day. Kung ano'y ang ikabalakan, ang kadanan ka ron sa mga Radyo Man Aida, kay mingaw-mingaw gud, no? Kay huwag may klase, huwag trabaho. Ang kinapusan niya bahin ni sa nakbayan sa Sugbo, nakasinatiro ka hayag, no? O ka ayahay sa pagdagan sa mga motorista. Dari sa may uptown area Karawarasa, ang mga daan kanunay nga mag-siok, itong daan nga kanunay mag-ruot, labi na din sa may Enbakal, so hawan-hawan Karawarasa, padong dari sa may flyover sa Bambalik sa Ubus sa Bahin, o sa ibabaw ng Bahin. Samtang East RP, hawan sa no, both side, ang Picas Lane, right in o left lane, gikan sa Talisay, o padong dari sa may Plaza de Benicia, o gikan sa Plaza, gikan sa Talisay, hawan ra ang daan Karawarasa. Samtang ang Governor Quinto, ang Banilad Talaman Road ang orasa hawan sa bangkadan ng kasutaron kasamang Radyo Manaida palungis may foodland samtang ang Popjan Polisikan ang Ganidila Montanya sa Mabulo Church palungis may IP

0: Kuala Kabalakan, awal sa Bandang, Agiskaryo, di kala sa may Fente, sa may Boulevard, padong di sa may Cebu, Provincial Capital, padong di sa may Iskaryo, habig sa eskina, Ramos Extension, di sa may One House Minya, kuala sa Kabalakan, garo ga magoras, awal sa Bandang, garo magoras sa Iskaryo, padong di sa may Iskaryo Extension, di sa may eskina, Gordo Avenue. Ang MG Kinto Avenue, ang Yoy Musod, wala sa ang Kabalakan, padong di sa may Hipodromo, Mabulo, sa may Jikinto Highway, upadong sa may Subang Naku o Gatipolo. Ang reclamation area, ang habig din sa Mandawi, wala kabalakan, karubang rasa sa kahaponon. May napilakas si Tosong Garaos, karan, awan ra, uwi kabalakan ang dagan sa mga motorista, ni Morasa ron sa kahaponon, ni Adlao Gabiernes. Ikanalis gawal, salang sa traffic update, ni Radyo Man, Joseph Luciano, DYHP, Tatag.
1: Radyo Mo, Nationwide.
2: At oras alas 5:49 na sa kahaponon.

0: sa nga i-greet ato ang mga sugid ni paminaw nga na minaw karon sa DYHP o diha sa Talisay City. Mayong pagpaminaw diha nila ni Mama Jeline o Dario diha sa Lawaan 3 ba ni? O ingon man nga to sa Lau family. Gabi na gini kasama ang Reyna Lau o ni Ma'am Edita. Na kusog sa kayong maminaw sa DYHP ang buutan kaayo nga relative ni kasamang Reyna Lau. Mayang pagpaminaw niyo diya sa Lawaan Talisay ni Ma'am Jeline o Sir Dario o nga to na ni Ma'am Editha.
1: DYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Ato nga sutao na sa may lakaw sa panahon sa mosul pang 24 oras mga kasama. Karong adlong biyernes ug mapuhon. Labi na katong nag-spend sa ilang mga oras sa ilang tagatag sa mga pamilya o katong mobiyahe kay long weekend. Weather specialist Anna Dumdum sa Pag-asa Magtan. Ma'am Anna, maayong hapon. Happy Independence Day.
2: May hapon, Ma'am Aida. May hapon sa tanan tayo pinaw. Happy Independence Day and mga kadong litas weather update. Karong hapon na hantod na ugma. Easterlies ang paday nag-apiktar sa may dakong bayan sa atong nasod. Nakipin din sa Kabisayaan. And wala sab tayo so far ginamonitor na LP or bagyo nga posibleng makapiktar na to in the coming days. Sa itong forecast weather diri sa Kabisayaan, makasinatitag pa nagsangma panganurun nga to sa malag-umong kalangitan at ito chance ni mga localist thunderstorm, especially sa GDE o nga to sa Kadnaon. Sa itong hangin o sa kalagatan, hinay nga to sa kasarangang hangin ang mga pasalabi at ang kalagatan malinawon nga to sa kasarangan ang pangbalod. And diri sa buong kalagatan na ay pagtaob alas 9:41 unyang gabi and muna sa alas 2:08 sa kabuntagon ugma. And itong haring adlaw musalop alas 5:05 sa kahaponon. Mukha itong latest weather update o kinisi Anna Dumdum ay hapon o dagang salam.
0: Dengan salamat ang hapon, Ma'am Anna. Weather specialist Anna Dumdum sa Pag-asa Mactan.
1: HP, una sa lahat. Weather update.
0: Unya nagpaminaw usab karon si Johnny Faryulen Reyes nga karon ang naminaw sa DYHP sa iyang radio. Mayong hapon ani Johnny Faryulen Reyes pinagini kasama ang Marisa Abadies. Uy, shout out sad nato sa Abadies family labi na ni Ma'am Epifania. Diya sa Bulacau, Cebu City mga kaparyentihan diya sa Bulacau ingon man diya sa Talisay City. Sa itong DYHP Answer to Win promo mga kasama, usa may pangalan ni atong drill nga gipanawagan nga mo'y ipadayon, irregular nga pag-ipahigayon sa mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. 200 pesos alang sa saktong tubag. Unya, siguraduhan lang ang naka-like o naka-follow DYH Perryman Cebu Facebook page. Attorney Rofiel Fernandez Banyok Facebook page nga kanadunay blue check mark. Unya, i-share sa ng itong live program karong hapon na. Aron doon na mo'y chance ang makadaog o 200 pesos GCash. May magkaminaw sab na ito ni Papa Rick Rick, Mama Alice, Dong Mike, Maricar Family, The Moral Family, Suguran Family, og Alvin Rose Cugay, always ginaminaw sa DYHP. Di sa Dungguan, Basak, Mandawi City, from Michael Bintoy. Unya si Sir Jess Borja, watching and listening. Mga nagpaminaw sa DYHP, Brad Lloyd Borja, Tata Joseph Borja, og sa ako ang mga parents, Paulino Paling Borja, Prensi Borja, sa Muabog, Pilar Camotes, maayong pagpaminaw ninyo din ha. Uy, sa ya sa Tabuk, Mandawi City. Wa ato mga tigpaminaw sa One Tabukanon diya sa Mandawi. Sila si Sir Misrael o Ma'am Grace. May kagaminaw niyo diha o katanang tigpaminaw sa DYHP. Ato oras sila sa 5:55 na Happy Fiesta sa Toledo City. Mga ito kag Toledo nem? Makimamista ka. Happy Fiesta sa Toledo City. Kumusta mo yan? Naglanog-lanog ang DYHP ron. Diya sa Toledo, Happy Fiesta. Sabi na sa ito ang mahal nga patron. murag fiesta gali diha sa Toledo. Mag-aso-aso gina diyang abuhan. Sabi na naituyo ko nga lechon. O di gud mawa ang pinalutaw nga humba diha. May gabi ninyong tanan. Unya nga to ni Lenwin, ulan 9 maing hapon ka sa mga adanamino diri sa April Carmen Cebu, Puro Katalisay. Lenwin, ulan 9 ni, salamat shout out sa ako ang bana sa Saudi Arabia, Edwin Ebonalo. Ayan ka kamino diyan ni Sir Edwin Ebonalo diyan sa Saudi. Adya sa Toledo City di San Juan di sa Gahon no ang patron ayong fiesta. Unya ana sa Pakeram ang hapon kasi mga ida pag shout out din sa San Carlos City Negros Occidental perming naminaw sa DYHP ana sa Pakeram from San Carlos City Negros Occidental. Oy mga Ferolino family di sa Gihol nga Negros Oriental. Oy ubay gyud ha. Sila ni Sir Feli Ferolino o ang iyahang guwapa nga kapikas. Mas lang ni Ma'am Leia Ferolino niya si Ma'am Curly. Nabisag na akaroon sa Leyte always nga nagpaminaw. Sila si Sir Minjito o si Sir Nilo John. O ang mga kabataan na ito yung nagpaminaw sa DYHP of course si Ma'am Nieves. Na nagpaminaw karon di sa Gihol nga Negros o ang iyahang kapikas.

Unya Chacha Boyles o Chea, paki-greet lang ko. Chacha Boyles, paki-greet lang ko. Nanay Eri Boyles, Balisa Peralta, Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles. O Gaminik Boyles, di asa Ubay Buhol. Good PM, paki-shout out diri sa Tutay, Pinamungahan, Cebu. Mabuting, maayo nga pagpaminaw ninyo din ha.

Mga kasama sa DYHP Sumbonganan, karong hapuna, karong gutlua mga kasama, at gihapon nga gigahin ang atong oras sa hamubo nga nahibilin nga minuto sa ato ang panag-uban din sa DYHP News Updates o sa DYHP Sumbonganan. Gumikan kay, agiga pag-update ka ninyo diha mga kasama, mga idol, sa gilusad nga DYHP Oplantaba. Sa DYHP o IFM kasama, sukad sa atong paglusad ni ini ang Oplantabang alang sa Mindanao, tawag sa pampaambit o tawag sa panaghiusa. Sukad ang gilusad nato ni atong adlaw Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes karon, may kaupat nga adlaw sukad nato gilunch ang Oplantabang para sa Mindanao, alang sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Mga pamaagi gihapon ni sa DYHP nga kita diri mga sugbuanon o sa maabot sa atong Sibya o sa atong broadcast sa ato ang pagpaminaw, makaresponde po ta sa mga pamaagi nga kaya sa atong kabubuton o kaya sa atong kasing-kasing o naa ang ato ang pagpaambit ato nang kasing-kasang nga gidawat diri sa DYHP. Ma-walk-in donation man sa inyong pag-anhi sa atong Sibyaanan, dala sa inyong pagbisita, pwede ninyo nga itunol o ipaabot din sa itong Sibyaanan ninyo mga cash donation aron ato ma-account o ma-appeal sa atong listahan o aron ma-appeal na to sa pag-ihap no, ang inyohang mga tabang. O baka ha, kung pinagi sa GCash, yung mga isa yun, bisan o dili mo muanin sa dakbayan sa sugbo, kay mamasahe, mamilite, apan, kung galing, ipaagi lang sa GCash. At yung hapong bukas, no, ang ato ang mga GCash numbers. Para sa inyong hangtabang, di ay GoTime Bank, di ay BPI InstaPay, o baka ha, Maya, sa mga numero na ito, nga gi-provide o gi-flash ka ron sa ito ang DYHP Cebu Facebook page, sa itong screen. Ang GCash number, of course, under Ida Tampos, o niya mo po ni numbers, ako ang Maya, Pay Maya. Pero galing, asa ninyo mas lang GCash or Pay Maya, ang numero, 0991-207-9880. At balikon 0991-207-9880. O baka ang number ni kasama Remart Pugoy, GCash gihapon ni 0916-525-5663. At balikon 0916-525-5663. O baka ha, ang lain pang numero niyo ni kasama ang Idol Tweety, Elika Joy Hanaban, 0927-648-2390. 0927-648-2390 or kang kasamang Marisa Badias 0906-298-3429 0906-298-3429 or kang kasamang Caroline Rilien kang kasamang Ken 0993-590-8029 0993-590-8029 o dadala po tayo gi-lakip din nga mga QR code para sa GoTime may kasamang Marisa. Pero galing, scan lang din ninyo ang QR code, direkta makapadala na mo. O baka sa BPI InstaPay na account ni kasamang Jane Galliardo sa atong screen karon ato nang gi-post. O baka gi-pin post, mani una ninyo makita sa ato ang Facebook page sa DYHP. No, kining ato ang mga QR codes at mga numbers para sa inyohang tabang mga kasama sa yud gyudda ni gyudlalim no ang mahiagom og mga katalagman. Kita diri sa Cebu, kita gyud moingon nga buhing mga saksi, witnesses of the catastrophe of the calamities nga ato nasinati nga tuod man sa matag karon og unya o hangtod karon mga panahuna. Labi na gusto mga nagrabihan o baka nawadan silang pamilya, o pa man hingpit nga naka-move on, pabalik-balik man ang mapait o masakit nga sitwasyon o na makaingon kita dili ilalim. Sa 6.9 magnitude nga linog, how much more ang 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao, sa General Santos City, dito sa Sarangani, o sa parts o sa Davao mga kasama, nga gatusan ka mga bata ang ipaubos sa usa ka stress debriefing gumikan sa traumatic experience nga nasinati iniini. Yawat na lang sa atong matigom nga kwarta o baka tabang mga kasama, mapaabot na to sa atong magkaigsuunan diri sa dito sa General Santos City or sa Mindanao. Nahitabig pamaagi diri sa DYHP o sa IFM, pinanguluan sa station manager
sa DYHP, ato ni Rofil Banyo kag sa IFM Idol Boyki nga mga pamaagi nga ato mapaabot ang maong tabang dito sa Mindanao area sa adlaw no nga maka igo-igo na pod ang ato ang tabang nga ato ang na-generate og napaabot pinagi sa inyo ang kinasingkasing nga tabang. Makausap pa din kay salamat mga sukintig paminaw. As of alas 6 sa karong gabi una, padayon pa no nga gi total ni kasamang Remart Pogoy og ni kasamang Jane Galliardo ang mga amount nga padayong ni sulod. As of kagari na buntag, na naman tay mga 800,000, pila to kagari nang buntag kasamang Limuel. Kagari nang buntag to as of 9 or 8 a.m. Kunya karon napay nadugang og sulod mo nang karon gi validate o gi total pa ni kasamang Remart Pogoy. Ikan kay salamat gumikan kay kumpara sa pipila ka nato ang atong mahatag na 20 pesos, 50 pesos, 100, 50 pesos, 500, 1,000 para sa uban nga gamay ra kayo pero sayod ba mo nga kuno galing ang tanan nga kantidad nga ato ang natigom diri kusgan na kaayo na ug dako ligo na kay nang tabang o suporta sa tubag kaig suunan nga biktima sa katalagman. Kunya pinaagi sa atong sibya diri sa DYHP mga kasama pinaagi sa IFM nahimong mas posible ang ato ang oplan tabang gumikan kay nata diri sa ato ang responsibility sa pagsibya o kamo sa diha ang inyuhang kasibot o ang kadasig sa pagtabang no ang usa ka komunidad nga ma-move gumikan sad sa panawagan sa pagtabang sa tumag kaigsuonan nga nabiktima sad sa katalagman nga karon sus walay kla wala na gikapuy-an uban galing na pasto da tulda para nakapait dito ra ba sa Mindanao karon kuting pagbaha binakilas natin nato mga pag-uwan-uwan kabaw pa sa tabang a pinansyal mao nga ang atong mga pag-ampo alang sa atong mga brothers and sisters sa Mindanao ya binagyud no ang katong mga pamilyang nagbangutan gumikan kay dunay mga mahal sa kinabuhi nga nakalas atol sa pag-igo sa linog dito sa Mindanao. Alas 6, 5, karong gabi una, as of alas 6, karong gabi, nagkatigom ta diri sa DYHP o IFM o Plan Tabang o kinatibok ang 969,021 pesos. No, almost 1 million na. Murag, ang kuwang na lang ani ka sa mga Remart, marag na na lang sa mga 30,000. No, nga mahimo ng 1 million ka sa man Jane. No, kay 969,021 pesos. So, na lang sa mga 30,000 kapin. Aron mahimo ng 1 million. So, upat kaadlaw nga panawagan nato diri sa kahanginan sa DYHP o IFM. Makausap pa, daghan kayong salamat kaniyong tanan mga kasama sa inyong paghatag, sa inyong pagsanong, o sa inyong gugma.

Huwag sa itong DYHP Answer to Win promo winner karong gabi una makasama sa tubang tanong sa mga nga drill ang ipahigayon sa mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo ang tubag. Earthquake drill. Earthquake drill. Ang answer o congratulations, 200 pesos ang imuhang nadag-an. Inriza Magusara Rivero. Congratulations, Ma'am Inriza Magusara Rivero. O niya, i-message lang ang imuhang complete name. O ang imong GCash number karon aron sa pag-office hours, Lunes, mapaabot, madawat nimo ang imuhang premyo kay holiday man ron o niya ugma weekend. Congratulations, Ma'am Inriza Magusara Rivero. Kabo mga sugit, di ba padayon lang yapon mag-tune in diri sa DYHP. Gumikan kay gawas nga kita ma-inform, ma-educate, makapaminaw ta sa mga analysis sa mga issues karon sa Pilipinas o around the world. O yun man, ato mga dramas o mga kalingawan. O gato serbisyo publiko, napunod tayong mga pa-premyo. Pero galing masakpan nga naminaw sa DYHP, bugas o chorizo. Dari sa atong DYHP Answer to Win promo, 200 pesos. Apan labaw sa tanan ang stay updated sa impormasyon, mga balita. O ang pagtabang sa atong mga kaigsoon na nagkinahanglan, mo na hindi yun mabayaran o salapi. Manang God bless ka natong tanan, ka rin yung tanan, mga kasama. Dihan kayong salamat sa yung pag-abag sa matag. Higayon yung manawagan ta diri sa DYHP og padayon lang pagpatingog di sa inyo mga radyo. Lunes man nga to sa Domingo, lapatingog lang din mo kanunay, gumikan kay mga balita nag-una ang DYHP. So mga komentaryo og analysis nga way pagpinig, DYHP na na. Sa ato mga music, IFM 93.9, labi na kay sa adlaw Domingo, nagkanindot no ang ato ang mga programmings, labi na mga music og pahaom sa adlaw Domingo. Ingon man no ang pagpadungog sa mga Santos nga misa kay naay mga areas nga layo kay mga simbahan na pinagi sa Sibya sa DYHP og IFM. Dira po tayo higayon para sa tong religious religion. Labi na ka itong mga Katoliko og sa mga sunata no sa matag Domingo nga tanan kasama ang Inday Bambina diri sa DYHP og sa IFM sa si Idol B sa IFM ang mga kasamang po Lauro nga naghatag og nagpatukar og napatugtog og mga sunata nga mga kinaham kayo matag Domingo nga tanan og sa ato ang educational program ang lungsod ang balaod ang kinaham ninyo usa ra po ni ka vlogger sa si Attorney Buen Algunos ang lungsod ang balaod mga balaod nga ikapasabot og hindi pa mga pangutana kabayan sa kalibgang puntong legal Attorney Buen Algunos sa matag Domingo makasama kasama Inday Bambina 9:30 to 11 a.m. O niya, kasamang po Lauro, 1 to 2 p.m. At ay misa, 2 to 3 p.m. O ang ato ang lusod ang balaod, 4 p.m. to 5 p.m. Pagkasugdan sa ato ang mga religious program. O na po dahil si kasamang Alvin Truya, 5 to 6 p.m. sa diskusyon. O kato mga religious programs sa matagabi ingatanan sa Adlang Domingo.

0: Atong oras sila sa suggest na sa kagabion ang atong oras na pupus na pun. Atong partner sa Master Control kasama ang Jerome Yap, dire sa DYHP Digital kasama ang Nemel James Quinones, ang mixta pa siguro ni Stoledo, o kasama ang Gerald Albios sa Twitter site. Asa to nag-unaw nagpamista? Chief Tech Robel Boiser, Alan Toladoa, Oliver Atis. Uni ako ani kasama Jane, kita ani kasama Remar, trabaho gihapon. Of course, love, gid gihapon, no? Bahalag trabaho, importante nga ito, gihigugma atong trabaho. Huwag sa tayo kaunun. Mayang pagpaminaw diya sa Bidilien, Cebu. Ayay, murag patakapadagat karon nga weekend, ha? Ayan kay salamat sa inyohang pagpaminaw, mga kasama diya sa Orbiso family diya sa Mahawak, Bidilien, Cebu. O Urbano family sa si Tiroy, Joseph Urbano and family diya sa Inday Urbano na nagpaminaw karon sa DYHP. Sila si Mananine Johnson o Conchita Chua. Maayong gabi inin yung tanan diha. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo sa mga magfiesta karong Adlawa o ugmang Adlawa sub mga nagsaulog sa kapiesta ni San Antonio de Padua o ginapoy kapiestahan. Uy, piesta sa Kahipa Barangay Hipodromo ugma pohon Our Lady of Fatima. Ma'am Narcisa Amistad, ayong pagkaminaw kap Dondon Bacolod, ayong kagaminaw ninyong tanan. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga aso ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: kay masundan og lango ang iyong baba.
1: Asuin namin, Kuya Bula.
0: Oh, sige! Panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pahiyaw mo! Mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ko'y hatag ni Bigo.
3: Isa man yung hatag na ko, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa mata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Ah, agda!

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa RMM Production Center.
2: Datak!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500, dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Jun og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500 mabalisa mga butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Ang mahugaw nga kolon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at original.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
1: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mango Gustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
7: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
8: Wala kayo sa baon ko.
9: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
10: Lady's Choice Ham Spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim! Mmm!
13: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
14: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
15: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
16: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: kanan. Oy, lalala, sige, inumong doon pipita bliya, mga bata, alalikon mo rin. Unya, ako ipaybaon nyo sa pizza 22, anatrias lubok buhol kang sa tanang bakak, ikaw at tinuot si paridodong pintado, anak, dodong pintado, nga to ang promoter diha sa buhol. Konstumong padama diha sa buhol, doula lang ninyo si paridodong pintado. Thank you kayo sa mga tao po ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat sa iyo, Miguel Pulyar Fertilizer, Omega Plus. Kumusta uri akap sa tanan imong mga kaigsoonan po diha sa tanan paridodong. Congratulations sa imong anak po da. Nya, salamat po sa mga tao nga nitabang sa paghatag-hatag o mga hinabang para ipadaan nato dito sa Jinsan sa pinaagi sa programa ni Attorney Rufil Banyok o ni Ma'am Aida Tampos, Straight to the Point Morning o niya sumbungana ni Ma'am Aida. Thank you kayo, salamat kanyang tanan sa tuang mga kaigsuunan nga naghimog overall number one nato din sa RMNDYHP. Salamat kanyang tanan. Hala, di na lang kita mo ng istorya, mga bata. Andi a kita supay sa akong aso ninyo ning si Manaon ang naguluhan. Kikit butiki!
1: Hello? Misan siya siya nang dakong lungag? Madulan ako. Hello? Uy, hello? Lang, uban din ni. Masuhod ko. May gani kay adlawan pa. Hayag pa din na sa ilawang slangob. Ah, langob-langob nga gamay. Oh, tara siya. Hello, kadagang itlog. Nadi siya dagang itlog. Wow. Wow. Induta duhaan sa mga itlog, oy. Tiraan ako sa akong tirador. Tiradorun ako. Nindot nida. Manguha ko kag paing bato bi. Ako ibala ni ning tirador. Dekano na ko ganda mong mga bato. Kay dekano ba ng itlog. Taksa-taksa ong ko nagtira. Lingaway niyo eh. Buak yun ang tanan ba? Buak yun ang tanang itlog. Hala ba kay master bayak kay kunin ning tirador.

0: Tawagin na tumakit si Kikit, Berting, uy. Ikutas sana maguglinakaw.
1: Balik lang kata dito sa ato si Ma. Aron, mupahuway ka na lang. May pagbalik ka na lang dito. Ako na lang padayon sa pagpangita sa itong atang.
0: Ano, sige. Mabalik lang ko sa agi, Berting. Sakit na kay Kutiilo, eh. Mina, day, tanaday. Mamalik na ta sa itong agi.
2: O, panalala ko si Berting ng si Ma. Katultol man ko sa among suruyanan din, eh. Maabot man mi dito sa may sapadapit.
0: Unsa? Uy, kalayo na bagudain ninyo glaagan. Nahala, sige. Tultuli si Berting ni mo, ha? Ako na lang musulti sa imong mama o papa nga ni uban pa kang Berting.
2: Sige nang si Ma.
1: Amping sa pagpauli si Ma.
0: Kamusad, pag-amping mo, hinaot ka makita ninyo si Kikit,

0: Ako kay Guda. Kinibi. Siyaro di gihapon ko kay Guda. Itlog. Tessa! Naiguna ko, Ugusa. Ingnan master ko ninitira doon. Halo. Nakabantay ang hawangan na buwak ang iyang itlog. Sorry ha, oh. Lingaw magukog tira-tira sa imong itlog, good. Napaydagan, oh. Hot dan ako. Tira. Kinala na may guna kong tanan. Yes! Sab. Dagan na lang kong tagoy. Lingaw, ah. Dapa. Da! Ako si Kikit na Tirador. Master Kikit na Tirador. Napaito ka po kung wapang mabuak ay. Hot doon ako nagbuak. Hindi na ba ito? Hindi Kikit na Tirabor. At Tirabor na Tirador. Nindutan ay. Huwag! Hala, hindi ito?
1: Ayaw ka na hiyang iplog saw!
0: Tingog. Tuna ko na doon ko katingog. Unsa man to? Lo, nanlibaw at ako malibo.
2: Sandili, mga ubarayo ni Kikit! Ala, pahinom-dom sa da.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong gabi kiniyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tingamaw tinga parapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, tinguha sa nasod ang pag-agni ug dugang investments gikan sa Sweden, particular na kabahin sa renewable energy, digitalization ug manufacturing. Kinisubay sa plano sa gobyerno pagtanyag ug mas kalidad ng mga trabaho alang sa mga Pilipino. Uban ang mga nagunang Swedish officials gibutyag sa Finance Department nga giyatagan og prioridad sa gobyerno ang mga investment nga mahimo makapalambo sa local employment ug pagsuporta sa economic competitiveness. Katong mga malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
7: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
6: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Ang nailanimong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster
8: Master versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwang Dako na pato.
9: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. It's a belly-

0: ba isa kong aso eh, karinyo?
1: Kinsa ka? Ano? Kinsa ka?
2: Ako ang Diwindi! Ayaw sa bundo! Ay, magiging ko ba?
1: Kinsa? Diwindi? Ikaw, Diwindi?
2: Oo! Diyan pa ka mo to, ang ano na Diwindi! Diyan pa siya mo to!
1: Kinsa naman saan ka? Diwindi?
3: Onsa na? Dili gyapon ka mutuo nga na Diwindi? Matinuod ka na amin!
1: Mutuo na! Mutuo na! Ayaw ko niyo siya!

0: Niyan ta sa may sapa, Mina. Huwag man din hi si Kikit. Ay, medyo ko ta sana. Mapahuhay na ta.
1: Sige, Neighbor Ting. Paway sa tanya mo pa dayon ta o pangita ni Kikit.

0: Masaylo ako ninyo. Masaylo ako ninyo.
1: Dili na mayag masayloon. Kanunay ka ng sayop nga gibuhat mo, kikit. Dili ka makaton. O dili ka makaamgo kung dili ka silutan.
0: Silutan ako?
2: Oh, ang samanday. Dugay na gani ko gusto kang silutan. Pero sige, hukpo kong sigumin ako. May gani na karon kay nakahukom na siya.
1: Tungod ka ni sobra ka na, kikit. Dipatay ni mo ang mga anak sa haw. Dagang itlog ngayon mong gibuhat. Gikuhaan ni mong kinabuhi. O, kahigayo lang mabuhi. O, makatagamtam sa kanindos kalibutan. Imong giguba ang butang na bililhon sa uban. Musa, angay kang silutan.
2: Sige na, Gumi. Silutin na siya.
0: Ayaw, malit ko sa iyo tubangan. Ayaw, siluti, maluoy mo. Tilagi ko sa promise.
1: Dili, bahay ko ang pasaylo. Kung balik-balik na lang kinin imong buhaton. Matag kasaypanan, doon ay bukti. Angay mong bayran ang imong kasaypanan. Karun, magkataon kang leksyon na dili o dili kinin mo mahikalitan.
0: Maluoy ka na ako.
1: Maldisyon, taga! Mahimo kang taliwat sa haw sa dili pa musa pang adlaw!

0: ating inyong mga mga bata, sumpay sa kung aso ninyo ni Sibanaw ng reguluhan. Kikit, butiki, dinilang sa mga aso ni Koy Gulyat, kinitra ng dalit ka nato sa RM and Drama.
1: Mga bata, ni tatay mo tuman.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kayong pagdiri!
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Naano ko'y tinay kong lab?
5: Sure ka?
4: Magkasalita?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama presents
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by United Home

0: Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
10: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun ani Koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagad ang iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
13: Wala sila ni mo kuno sa may mga pamati dali
12: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
11: The Original Koy Herbal Capsule.
14: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: What if diha nahitabo nimo ang nahitabo ni Kuya Ramon? Okay ra ba nimo nga magpakabuta bungol lang ang mga kababayan nimong Pinoy bahin sa nahitabo? Kuningon ani na lang permi. Unsay dangata nato kung kita na sad mismo mo ay madiskrasya simba ko? Unyan sa may plano nimo. Kay ugma dayon makigistorya mi sa to manager.
1: Gustuhon man ako mutabang pero dili pwede. Wa ba mo maghuna-una nga peligro ang inyong mga trabaho kung mukontra mo sa mga kadakuan na to?
0: Pero
1: huna-una ang inyong bahiyo. Kung sakto bang inyong desisyon nga mag-apil-apil mo?
0: Alberta.

0: So good karon. Kalimtan na ako ang nahitabo ni Kuya Ramon. Huwag din aligyo kumutubag siya ang tawag para nga dili na kong konsensya. Silo ako, Kuya Ramon.
1: Babe?
2: Dili na ko diri. Mupauli na ko sa amo.
0: Oh, unsa? Ngano man? Unsa man din hitabo, ha?
2: Pangunta na yung inahan. Basta mupauli na ko sa amo.
0: Babe, ayaw sa... Babe? Babe, hello? Hello? Unsa man din kayo na hitabo?
3: Ay, nasuko siya kaya ako siya gibadlong.
0: Gibadlong sa unsa man, ma?
3: May lalaki manggod nga magsigig andi sa ato. Iya ko nung igagaw. Unya ka daadlaw naman din, he.
0: Unsa may naaanak, ma? Igagaw naman ka niya.
3: Unya mo to, osad ka nga igagaw na to niya, ha?
0: Ma, hugaw lang yung kay kaguna-huna.
3: Nagbasi lang ko sa kong nakita, anak. O dili sama sa managagaw ang kasweet nilang duha.

sa unsa naman lang nakasamok sa akong huna-huna. Wala na sa nga problema sa akong pamilya. Sa may angay na kong buhaton. Kalapad na may asong uuwi. Ako lang ni ikatog.

0: nakaya sa imong konsensya nyo. Gitarong teka. Ako mo'y nagtudlo ni mo's mga trabaho. Maayo ko diha ni mo. Unya pasagdan lang ko ni mo. Tili ka mo tubag sa akong mga tawa.
1: Kuya Ramon, Kuya, sorry.
0: Oh, tanawa ang akong tudlo, Albert. Oh. Dili madugay. Diha na siya'n unya ni mahitabo ni mo.
1: Kuya!
0: Tanawa, Albert. Tanawa!
1: Hello, Kuya! Hello, Kuya! Hello!
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyper bilis bilis bilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes.
3: It's Melly Francis.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagout, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
2: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Zed Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
2: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget? So

0: sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

Grabe good. Kasamok sa kong utok atong hikayuna. Tungod sa sobrang ka-stress, puro mga bati ang akong nadamgo ko.

0: Uy, wala lagi ko makatong sukad nga. Nagdamgo ko ni Kuya Ramon.
1: Kuwang sa to?
0: Oo.
1: Pag-amping, masigmawa ka sa focus. Madiskresya unya ka diya sa machine.
0: Simba ko ka diya. Unsa na balita sa inyong giplano?
1: Niatras ang uban. Mauwa na lang na mo padayon na.
0: Sakto na inyong na desisyonan. Para yun na natin sa atong trabaho. Para nga, wala na isamok.

Ay. Siyuhan ako nagdakawin. Matuog kong sayo ron.

Oh, hala, buntag naman di ay. Dugay ko na kamatada. Naglami, ginaga akong katug. May ganit kay day off na ko ron. Ha, ayan naman ito akong cellphone. Ah, dira na eh. Kan di sma school ikan Marsha. Sekali reklamo ni ay. Nga. Nauli naman tani si Ella. Ah, ako na siyang tawagan.

0: Hello.
1: Babe? Babe, nga naman ka? Loyal again ang tingin mo.
0: Babe.
1: Ano siya problema? Naa naman ka sa inyo, di ba? Ano sa minay tabo niya? Ha?
0: Uwa na nga itong baby.
1: Ano siya? Ano siya uwa na?
0: Nakuhaan ko, babe.
1: Ano siya? Gano? Ano siya inaitabo? Ha?
0: Naubog sa mama. Kung nasuko siya nga nipauli ko sa amo, iya kong ginagmalan.
1: Ano siya? Dili na na maayod, ha? Ato siya, Iki, ha?
0: Ayaw lang, babe. Please, dili ko gusto.
1: Siya mo inungdan nga. Wan na nga itong anak. Uni, mula ba ang paghihapon ka niya? Ha?
0: Basta, ayaw na lang, please.
1: Paulis, bay. Basta kayo mukliha ko sa imong inhan.
0: Ayaw na lang lagi. Diliwan kayo ni kamay amahan si bata.
1: Siya?
0: Sorry, muna tinuod. Mung dili na ko kinahanglan mukliha, kaya ang bata nga nakuha, dili na mo igunsa, dili na mo anak.
1: Ayup ka, Marcia!

0: wa gyud ay kumasayop na ka.
1: Wa ko makaila kung kinsa yang laki. Wa na ko mangutana. Gitritsunod ko paong ang cellphone.
0: Nak.
1: O kung magpabaga ganina siya siyang naong ma. Wanha siya. Ayaw pasudla ha. Dili siya welcome anabaya.

0: Sa kadaghan nga nag-abutay ng mga problema, Priscilla, naglibog na ko unsay unahon pag-atubang sa tanan. O gusto na ko nga mahuma na kini. Maung nakauna-una ko o usa ka butang nga makaingon ko nga dilig ko magmahay. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suwatampo ni Albert dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
1: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murang nagsigir man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausan na itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Siguro ang Jesucristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din, Dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Oh! Akong bugas-bugas,
9: akong katul-katul,
8: at may kabutang.
10: Bugas-bugas, akong katul-katul,
11: i-DTX 500 na!
10: DTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
10: DTX 500!
12: Oh! Mabalik sa pinagabulong ng butikin sa inyong lugar.
10: DTX 500!
13: Ako sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikas akong ba na ako? DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
12: Mabali sa mga butika.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab Quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: so traidor kagyo di ayam.
1: Sige. Traidor na akong traidor.
0: Bisan sa tanang kaayo ni Menard ni mo, apa nakahimo kagihapon sa pagluim.
1: Nakita ko lang gawa siya ay ayaw nga pagkasupremo. Bangag siya nga leader.
0: Unsa?
1: Dili mabuhi sa Supremo Menard Benavides kung dili makatake og drugs. Kanang gitawag nila og cocaine.
0: Angay unta di mong sabto ng imong Supremo. Kay dili man para adik-adik mo iyang tumuong sa pag-take niya anak. Kundili aron magtukaw siya sa iyang trabaho nga halos di nalang gani matuog.

0: Ikaw lang una ang bantay nila. Mupauli una ko.
1: Ano kay ngano, man?
0: Dili man ko makaako nga magsikik tan-aw ni Miss Crisia. Nga magulanon kayo sa pagsikik ko na huna ni Ma'am Relaida.
1: Sige, good. Maman ka, ha?
0: Hinaot nga wala untay dautang nahitabo ni Ma'am Relaida no, Maki.
1: Bitaw, maoyod.
0: Ay, maluoyod kayo ko ni Miss Crisia. Sakitan ko kung masakitan sab siya.
1: Ala, mura day mo ba nagkaluha si Miss Crisia?
0: Unsa?
1: Ala, oy. Kanar ba kung naman nagkaluha, no? Magbinati ay sa unsay bation sa usa.
0: Maki, oy. Ngayon naabot man yung taon ta sa topic ngayon, Ana, oy.
1: O, di ba? Ang atong istorya lang ngayon yung kuno na, Ana. Ambot kong tinuod ba ka, ha?
0: Imposible. Nga mahimo mi managkaluha si Miss Crisia. Kay anak man siya ni Ma'am Relaida, samtang ako anak ni Tarsila.
1: Oo, maoyod.

0: Alo. Bonsai mo tuyo.
1: Aminaw yun ang maayo, Minard Benavides. Ayaw pagpalingog-lingog.
0: Sige, sulti.
1: Niasa kong mga kamot ang pinangga mong si Attorney Rulay de Bascon. Akong gipabakasyon.
0: Parsino, siguro halang yun gawa kay himong dautan kang Rulayda.
1: Bakalaom ka nga wa, ugwa, yun ako'y buhatong dautan sa bugada.
0: Pangutan on ko ikaw. O sumagay mo ang tumong na nang imong gibuhat, ha, Barsino?
1: Igo ko lang bawion ang unsa may ako nga anaa ka Rulayda og padayong gipaimudsan.
0: Barsino?
1: Ang imo, imo, apan ang ako, ako. Og kana maulang ang gusto na kong makuha og balik.
0: Tagihan ko og mga bahandi nga mahimong itugyan ko ni Rulayda.
1: Imo ka lang katungod kay kamuman ang adunay relasyon.
0: Sige, bawi ang gusto mong bawion kay imo man sad nang katungod. Nagkailan ang ikunin mo, siguris na kang matanga sa tao.
1: Parihas ta. Dili iglagyo ang atong mga kinaiya. Maubitaw nga kaniadto suod kaayo ta kay halos managsama ang gusto ta sa mga butang o bisa na gani sa babay.
0: Pero mas pride ko nimo. Mas utukan si Minard Benavides kay kanimo, Barseno.
1: Oh, ang kunon ko kana. Kaniadto mas utukan ka kay kanako. Apan karon nga managsama na kitang nango og kulto nga iya sa atong Diyos ang manulunda nga sungayan, nasuta nako nga bulok kadiay og pangutok. Bugok! Bugok ka, Minard Benavides!
0: Ayaw! Kugin ang bugok!
1: Minard! Bugok ka!
2: Hello? Basino? Hello? Simberigwensa! Bisan gamaywa ko ikaw kadlok eh. Or bisan pag ikatubang ko ikaw. Dili yun ako malisang sa salang kadanghag og naong na Barsino!

0: ospital, Maki.
1: Paingon, ginunta ko nga musog sa private room ni Nandudong Jumario, Miss Crisia, ng ingrasya.
0: Dili na ba na ako makuntak ang numero sa cellphone ni Dudong Jumario? Ano ka?
1: Parehas ba sila si Miss Crisia? Nga nawa ang ilang cellphone sa pagkatagak nila sa sinkhole na?
0: Ay, pastilan, kaluhoy. Salamat sa Diyos kay naluwa sila.
1: Bitaw nang maoyod.
0: O sa naman dahil tuod ang kahimtang di aspulkan nga ni Buto, Dumaki?
1: Wa naman ni Buto. Pero nagsigi paghihapon og buga og mga ash falls.
0: Maubadi ay.
1: Ang mga tao kung manggawas nagi face mask na. Maragid meron din hinibalik sa panahon sa pandemic ng ingrasya.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3. Dito ako bilib.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko. Awan nyo, kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayaw na ko. Hunikan sa kogon ng panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin, sabay na biska.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
14: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
15: Rest Time to the rescue.
16: Unilab quality yan.
14: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang handa.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana mga bisita? Gadget lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
21: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Nabiya naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase, importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
0: May buhay sa makabuhay!
1: Aha, mao ba di ay dumaki?
22: Ingon pa sa taga-LGO, no, ako na toxicimical nga sulfur ang mga abog nga mahanggap gikan sa mga abog gikan sa nibutong nga vulkan.
1: Ay, pastilan na. Amping ba yagod ang taon mo diha?
22: Salamat ng ingrasya.
1: Sultihi si Dudong Jo Marie nga manawag unya ko ani imong cellphone ha kay makigsulti ko niya.
22: Unang ingrasya?
1: Si Krisya, unsay iyang reaksyon sa nahitabo karon sa iyang inahan?
22: Looy kayo si Miss Krisya. Nag-uulog maayo na nagsigig hilak.
1: Mao ba? Ah, na sige. Bahay na, Dumaki.
22: Bahay ng ingrasya?
1: Wa kaayo ko mabalakan ng hitabo a karon ni Rolaida. Idako gyud ang akong pagtuo nga si Varsedo mao'y nagpaluyo niini. Sigurado gyud nga tuwa kang Varsino si Rolaida aron bawion na niini ang unsa may iya.

0: herbal supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
2: Herba Strong herbal supplement ginama sa Unilab.
3: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: Maxvit Kargado!
1: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
11: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors.
10: Di kumabala ka. Kay dali ray painom.
12: United Home. Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, obo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Kaya maayo nga mupasakit o mupahilat taong mga babae. Kay dili day lalim kung kita mabaslan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong hikalintan.
1: Iya kang ikiha?
0: Oo. Pero akong sangging na nga. Bisag iya pa ko nga ipapriso. Hindi ko madlok eh. Oh, boto nga. Igo na lang sa paghilak.
1: Mabdos naman kaha sa iyong anak, ha? Anong di mo na siya pakaslan?
0: Hindi ko ganahan niya pa eh. Kung jirjiro, negor ang patara. Muratag nagjirjiro sa tatuwa.
1: Hoy, Benson. Kung nakagusto kagyot sa babae, pakaslan magyot kini. Mabdos na siya. Og sa sunod, ha? Ayaw na magjirjiro babae nga wakay gusto. Arong dili ka mamatay og sayo. Ora ba'y magmahay nga maguna? Timan-i ka na!

0: ba? Okay na lang na palit. Dua ka buk kalsone, so dua ka buk polo shirt. Uy, wala. Panyo sa babae na tagak. Miss, miss! Miss! Imong panyo na tagak!
1: Ay, hala. Ay, salamat ha.
0: Ay, kagwa pa niya. Miss, kadit lang.
1: Kung ano ba?
0: Kwan, pwede makigila-ila? Ako na si Benson.
1: Gina. Gina ko. Kagwa pa niya. Kaikog ko baya ni mo, oy. Mukhaon magkitanda ko, pero adto ra sa baratuhon nga karinderya. Mahal mo din sa restaurant ko, it.
0: Okay, Roy. Asa mo din dapitang inyo?
1: Sa Poblacion Pardo.
0: Tumano itong kaon ba? Sakayin na lang sa kong auto. Iyatunta ka sa inyo.
1: Ha? Ayaw na lang, oy. Mag-jeepra ko.
0: Ay, iyatunta ka. Aron, magkatultul po ko sa inyo.
1: Benson.

0: Unsa? Nauyab na nimo ang babae nga imo nakaila sa mall?
1: Oo, poy. Pagabot yun na mo sa ila, ako na yung panguyaban. O, gipugos nga sugtod ko. Dahil mo sugot, pero nadugay. Sa pagsigin akong displikar niya, sugot ay.
0: Yamatra!
1: Oh, natural. Basta ako na yung musplikar pa. Basta kayo mutubay lang gani ang babae, piti gina.
0: Uy, Benson. Ayaw na nabinuangin ang babae na, ha? Kung mahimo, pakasli na ka na siya. Aron mapundo na ka ng utok mo.
1: Paminaw na pa. Basta kayo tanaw na ako. Huot pa na yung bayhan na. O karong sunod adlaw, mag-date na mi. Dad-on na ako na siya dito sa mabugnaong lawak.

0: Sundin din ang leverage ng dalawa. Cute pa kayo ba?
1: Nakuha na ko sa unan ako, Uyap. Kisitihan ba yung kiti ko, ano? Ah, kagilo.
0: Umuot ko na nga, kumpirit ba? Ano na, ikaw na siya kung pagkaunos ko, ah.
1: Katos kita na lang yun,
0: ah. Kau na, be. Sina, singalong nga sa liliban ako, ikuha na sa imo, ha?
1: Ah, hindi lang po. E, diretso na lang nakuha sa ako.
0: Ikaw na, skatiyot ko, sige na.
1: Hindi lang iku. Lutanong ka iku.
0: Sina ba? Eh, ako na lang ikuha.
1: Mas maayo pa.
0: Kini-kini.
1: Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Makapasal niya

0: Bensoin.
1: Mauna. Mauna yung unaw katapusan na itong panaguban.
0: Oh.
1: Kaya di ko mga asawa o babae nga ludanon ng kaons ko, ah.
0: Alipi, balik na ta-charger. Kanon ako eh, moha. Basta pakaslay ko pa.
1: Ha? Igo na itong duha karawan nga nakuha, nako.
0: Oh.
1: Tara na, magawas na tayo eh. O, buwag na ta. Buwag na ta, Gina.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: May laing ganasad nga nakaila sa mall, ha? Binson, huwag imong pamisitahan ng gabi.
1: Opa, huwag kinibabayhan, ha? Kung sugton ko niya, pakaslan ko na gini siya.
11: Ay, salamat nga. Magminyo ka na gyudi ay.
12: Kausan!
11: Uy.
12: May babae nangita ni mo sa gawas, dog.
11: May nangita nga babae kuno ni mo sa gawas, Binson.
1: Ay, pagsingit-singit, ay, Leong. Doldre, kasama na bayan na ba?
12: Sige, madawal ko. himo ko na siyang uyab, dog. Gina, may nga na. Nabdos ko na siya. Huwag kayo mahan.
11: Tuwara. Nasudlan di ay sa imong gibuhat.
1: Ato Alyong, ina nga, nagbuwag na mi.
12: Oh.
1: Ina ha, nga buwag na mi, o dili na ko mga mahal na sa iyang gisabak.
12: Uy.

0: Salamat nga gisugutin ko ni Mubilin. Salamat, day.
1: Kay may pagtanaw masab ko ni mo.
0: Oh, bahay magkani sa'yo mong igagaw. Dadaw niya ko sa inyong bahay. Aron may laila na ko ang imong kinikanan.
1: Unya na, uy, kung mauman na ang pantay. Gipadakan mangod ni Papa ang bahay. O ni alang ko sa akong igagaw istar karon. Ang akong parents, tuaman sa Picas Barrio, sa akong magkuwang banga minyo.
0: Mau ba? Oh, sige, karong Domingo. Mag-date, ha? O, sabutan na yan na to ang umabot na itong kasal. Kay ikaw na good ang akong pagkaslan.

0: Salamat ha, kay bisigot ka nga. Manood ang mabugnang kapit.
1: Mayak naman, Tal. Busa ay hatag ko makalipay na mo. Basta, may prank ka na ko ha. Nga din ako for a chin.
0: Ay, okay, Roy. Ang importante nga, magsinabot ha. Okay, doon lang ito sa kamutil. Ito ka na ba yan akong gana, Evelyn?
1: Parehas ta. Magtagpaw kita, Roy. Kay parehas na kitukaran sa tanggana sa sex.

0: kalimutan ang imo ka, eh. Shhh! Iyong bugdo pag kayo.
1: Oh,

0: Mao ba? Mabdus ka na sa akong anak? Oo, pwes magpakasal tas labing madali.
1: No. Ni ako ron mananggit ni mo nga magbuhag na tapenson.
0: Unsa? Buwag?
1: Ang tinuod, may bana ko. Pero baog siya. Dili siya makahatag og anak. Og siyang misugyot na ko nga magpaanak ko sa lain. Og karon nga mabtos na ko, grabe ang gipatik niyang kalipay.
0: Pero ako may amas bata. Musa, kita'y magpakasal.
1: Unsaon man nato pagpakasal nga minyo man ko. May panak ko. Paglabaw sa tanan, man ko'y gusto ni mo. Anak na may gusto na ko nga imong mahatag. Og di na ta magdakan pag-istorya. Buwag na ta. Og ayaw na pagsamok na ko kay may bana ko. Nagkasabot ka pa, Benson?
0: Bilin.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: Dili tiaw ang gibati kong kagool, human ko masayod nga may bana dahi ang babae nga katapusan kong napamabdusan. Nahigog magginunta ko niya ug anda magpakasal. Apan anak ramaday na ko ang iyang gikinahanglan. Dagang babae nga kong gipahilak. Ug karon ako nasad ang gipasakitan ug gipahilak. Sakit ang day kaayog mabaslan ta.
1: Mao kito magkasama ang kaagi ni Binson Dinling Tulmanon. What's the style? Sakit na kayo kung mabaslan taog pasakit e style. Kini mao ang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
4: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahi naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Pila-Pila capsule og coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Pila-Pila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko, tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana
6: Paragis Pila-Pila.
5: O Paragis Pila-Pila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede mo, hindi ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Malarat, my love. Mungutan ako nimo. Mahal ko nimo o dili?
8: Dili.
7: Puslan man way nagmahal, may pamatay.
9: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsa akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
10: Paidigo! No. Banda!
7: Ba't hiya sa limog na umuhilag? May uy! Masaktan ko sa tadino!
10: Isamot ka ba't di imog na umuhilag? Gamihilag ka ba'y jigaw?
7: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!
7: Silang ko.
8: di mo na kucheko. Pero, pagkas liyon ako, dato na agad ka.
11: I'm sorry pala nat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
8: Bunso?
11: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla. I can't
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
11: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
12: Jeko.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo.
5: Ah,
6: asin.
5: Okay. Ya, sa karon usa na gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito nagpiti ako tulay mas man pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
6: Oo.
4: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: camarada, ¿cómo está? Me han lado que la tontana, me han punta, me han otro, me han apple, me han capi, me han un candado en la paquia. Bueno, me encanta ni a la señora, y que las caguinas real, ya no. Upan saco, guapo, partner, se dio a HP, white line, gato, real, technician, si Lloyd, Gabiana, Lloyd, paso, Lloyd.
1: Dito na nato kalimtan ang atong Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule
0: Kala.
1: Ugaang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Oh, kaya di sa nato ang gatong kwan. Paluwap na nato ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Gawas nga pang pangpalagsig na pangpagana pa. Okay? Bueno, mga ikala, shout out time. Shout out niya sa SB member DC, si DC Alcibar Clavicillas. Sa Malabuyok, Cebu. Niya si Madam Belma and Sir Manuel D. Diya sa Cahil Bourbon, Cebu. Father Roy Aspera, Sir Rehur Buda and Family. Kahis Family Des Leyte. Si Maria Jonah Mayhill. Sa Pinanga, sa dato ang manager, si Nilo Tadio. O ni Danica Kabudbud Soto. Doktora Genevieve Balan, Des Talisay, Cebu. O ni Nanay Flor. O sa talagang sumasino family diya sa Pitogo, Bohol. Gikan kini sa itong Bisay Founder. Pangag sa ilong walang na itong writer-director o Jikumpok Rakasa. Unya lang, shout out sa diya sa Lutupan, Toledo City. Hoy, si Konsehal Arnold Galiste. Konsehal Riden Cabrera, Nonoy Makigangay. O ni Nonoy, sani, Lagula. Gikan kini ni Pedro Pungase. Okay. Bueno, mga ikanay, maglangan na ito na yung hinumduman ng agi. Nga nagpatabang si Haring BBT sa iyang asawa nga si Kukak kay abugadang duwindis man ang iyang asawa. Unya samtang ang mga puting duwindis, malipayon kayo nga nagsaulog pero diha sa hunahuna ni Raina Tara ang pagduda nga may daotan pang buhato ng hari. Unya sa laing bahin, sayo sa buntag, miuli na yun sa kay helicopter sila si Jigo aron mahikay na yun ang ilang kasal. Nga balik dito sa palasyo sa hari, nagpahigayo na yun kiniog priskon sa midya sa mga duwindis. Deny to death ang hari sa mga pahitabo sa balay balauranan sa mga sa sinadurs. Unaingon ini ang nahitabo ni ada na lay sumpay ni ngatong sugilanon budbod og bibingka.

o sila'y kasayuran kung si Kinsa ang pugsanong miso dito o nakikaway sa mga security. Eh, tabantay mo, anak.

0: Duwete. Pangkalma lang mong tanan ng mga duwendes. Kay dili ako may nag-order sa atong mga tinongyanan sa balaod ng gingarian. Pugwa pa kita masayon kung kinsa ning grupo ha. Padayon pag ining gisota. Kiri ang inyong mahal nga haring bibiti. Muingon, ako ipasalig kiri niyo. Gato na kiri investigasyon. Hukto na kiri manubag kung kinsa man ang tagsa. Wede, wede, wede. Babu!
1: Imong gitaong ang inkantuhanong telebisyon. Nanghugas na sayang mga kamot ang hari.
2: Tali. Wajud niya ang kunang mga panghitabo. Nangila

0: nga mga ato tapadong sa buwag siyong Cordoba. Huh? Ato sa ilang bani sa pakalto. O, samang taong ka, oy. Sunod lang na ko, sunod lang na ko, okay? Doon na lang ta, doon na lang ta.
1: Saan sa?
0: Ah, basta. Ganahan ka kang mauli.
1: Gani.
0: Maung, follow me. Oh, uy. Sila kito, si Chico.
1: Labing siguro. Magkapauli na sila. Una na to.
0: Oh, una. Tuwa na. Di palayo na.
1: Ah, nga nangawa na to nila pasakya.
0: Di Masak- mahimo, uy. Di mahimo.
1: Ganaran?
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala ang imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dit tanang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times idi kape gyud ko na paradis dila-dila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha, naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, og ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yon, gisuway na ko, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po, karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko, labon magsira kog lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alcuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, kung saan mo kasi natin ay katong wala pa kagamit sa itong kape?
7: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid ro. Gani ay. Nag...
5: Ha.
7: Okay to kaning ama nga murna.
5: Abutin sa
7: kaning. Oh. Nya o sa apa ko nagamit og magsangka gani ko maglisod.
5: Taka ka sa bukid di gigo ka saka.
7: Sa tiya nga nagmintin ko ana ay pagkun sa iha.
5: Ah, pwede na makakat tayo ka sa bukid.
7: Kat ka to.
5: Tanam mo yung
7: mga pagid magra pagid to atong mga gulayon. Nga ingnon gud ko nila ni kamay. Oy, nang kalung sumpon eh kanang tiguang namang kay ka. Yeah. Ay, salamat.
5: Dili pa kana ni mulay.
7: Sion.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Dili mo idan.
7: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa itong sugilanon.
1: Nanooy!
0: Kabantay ka? Hmm? Watay kwarta sa pagsuod na ito sa Mountain View Resort. Pero misuod kita. O nag-enjoy ta pag-ayo.
1: Nagmukbang pamanggani ta?
0: Ay, wag ka may bunggun. Dintay kwartang bayat. Pag-out ito.
1: Bulawan o brilliantes ang imong gibayat?
0: Dili.
1: Ang saman di ay?
0: Ipa-charge na ko nila ni Jigo ang atong bill.
1: Oh. Marunong agad ni mo.
0: Sino nila yung mag-bogart? Lalimba. Uy, hala, tarawa, nakita ko ng akong motor. Ang motor sa unahan to.
1: Muna ito sakyan?
0: Olat, aron sigun, makaabot na yun ta sa baybayan. Din abto ang abutana na to sa amigo kong dato kayong fariner.
1: Okay.

0: cosa de una volante que den el prenda a don Quisaquian, ha?
1: Mau man bitau nga agi pasur optika operasiot.
0: Esprek itek.
1: Nagdali di, mulaos pakein sa Iran, agir plano.
0: Oh, ano man?
1: Mamulit pa sila og mga kabhang sa bala o missile aron ipatimbang.
0: Salba kota.
1: Oh, tara. Misiya sa kapitan ng aeroplano.
0: Pasabot niya, pasabot.
1: Panahula ko nung muambak na. Abrihan ko na.
0: Ah, abri. Abri ang patan.
1: Ambag na tukoy. Ambag na.
0: Dito. Handok ko. Dito ko.
1: Handok. Igap. Dito ko. Igap. Ay, ito na. Natagal na siya. Muambak na sabo. Oops. Ah, Hieronimo! Ito ba? Arresto ko'y sumos. Mupaneiros pa ko. Apaso ko siya. Gunitan, gunitan ang gusto ko'y. Ayaw kanok! Ako siya, polis. Ako ang malipo ni mo!
0: Ngutala, ngutala na yan, ngutala na yan.
1: Sus, bisig na kalisod. Ngutala, ngutala, gihapon ka niya. Uya, ang langgam. Ang langgam mo ba na? Miti, di pagyod.
2: 6-4-1 6-4-1
1: Pili pa na kong langgama.

0: Do.
1: Wait.
0: Dili kini ba himo? Nasayod kong dili mo to ang kinabag-ang mga duwendes ng ingarian. Ilabi na ang mga yano o puting duwendes.
1: Kita ba hihapon ang nakupot sa rinda sa mga kamhana ni Iningin Harian?
0: Pero, wait. Ang Todganus ang mahal kong asawa ang kita paghihapon.
1: Mahal na haring Mimiti.
0: Wait. Aksyon na kong kabalaka!
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangguko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, maamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ako. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danao, Mati City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitsa sa akong lawas, yun.
2: Ano pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung ninduta, 100% yun sa akong ibati yun, wala gitsa.
2: So karon gimintin na lang nimo?
1: Gimintin lang na ko akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gigog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang higas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
7: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
8: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asaan sa bukas. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nanguma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
12: Paragis Bila-Bila.
11: Paragis Bila-Bila.
13: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at original.
16: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
17: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
18: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
17: TTX 500. Pabalik sa mga butika.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
21: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
22: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
23: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
24: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
25: Biotrof Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
25: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
26: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
27: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters stores for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
0: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: ka pa para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bio Draw Herbal.

0: aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Biotrong! Biotrong Herbal Capsule.
0: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
1: Biotrong! Biotrong Herbal Capsule.
2: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be MX Extraordinary with MX3.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dr. Limuel Estridang, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical optical mission sa mga LGU. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covenix 17-in-1. So akong i-try, gentilo sa satiyan, dilish acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covenix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya murakang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala.

0: La, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginamaki ni sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome, welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. June 12, 2026. Laiswa tapon ako sa mga itong paghahatag at pagtagad and this time, ang atong letter sender. O sa kanagngalan o Marias. When is stand by Marias? Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Again, as bongo standby Maurice, alang sa musuwat, tinis siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Dili ko pareho sa ubang babae ating nga dali ra mahulog o dali ro sa makigrelasyon. Tungod kay nagtuo ko nga adunay usa ka tawo nga gitagana kanako ang labaw makagagahom. Ang akong the one. Mao nga bisan daghana ang miduol kanako nang ulitaw kanako. Wa ko magdali ate. Nagulat ko sa saktong tawo nga ihatag kanako sa labaw makagagahom. Tawga lamang ko sa pangalang Maris. 32 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Davao de Oro. Matod nila pag makita na nato ang atong the one, dili na dapat buyan. O sa kong paghulat, may abot si Mark, ate. Usa ka government employee. Kugihan, responsable o puno sa mga plano para sa kaugmaon. Una minag-ila, pinagis ayang igagaw ng akong kauban sa trabaho. Kasagaran siya, mahisgutan sa among panag-istorya. Iya kining gitupo-tupo kanako. Bagay ko numi sa igagaw. Mukatawa lamang kos una ate. Apan wa madugay, gipaila-ila mi sa usag-usa. Nagsugod sa simpleng chat, hangtod ginahimong adlaw-adlaw nga pagkumustahay. Sa matag-adlaw nga among pag-istorya, mas nailahan na mo ang usag-usa ate. Dili ko malimot. Sa unahig gayon nga, nagkita mi personal ni Aris. Walay fireworks nga nahitabo, walay dramatic nga eksena sama sa salida ate. Apan adunay kalinaw nga akong gibati. Murag dugay na namong nailhan ang usag-usa. Nindot ka istorya si Aris, pareha mig perspective sa kinabuhi. Interesting siya nga tao, na siya'y sense nga ka-istorya. Nasundan pa ang among panagkita o sa pagpanglabay sa mga bulan. Naging kami, ate. Malipayan ko uban kaniya. Dili siya perpekto na apod siya'y imperfections. Sama ka na ko o sa among relasyon. Normal nga dunay panaglalis, dili pagsinabtanay, apan matag problema among masulbad. Wa gid mi mobiya sa usag-usa. Human sa tulo ka tuig na mong relasyon, nagdesisyon mi nga mag-live-in. Gusto lang namo nga mailan pa namo ang usag-usa ate. Sawa pa mi magminyo. Matod pagani ni Aris, mas maayo nga makita nato ang tinuod nga batasan sa usag-usa kaysa magmahay mis ulahi. Mituo ko niya ate og sa tinuod lang nindot among pagpuyo sa usa ka balay. Nakailan ako sa iyang batasan og nakailan na pod siya sa ako ang kapretsyo. Nakailan na mis among kalig-on og kahuyangon ate. Miabot og lima katuig. Nagtinabangay mi sa tanan. Labaw sa tanan, nakita na ko ang iyang pagpanga o pagmahal nga rika na ko. Gani mas unahon pa ko niya kaysa iyang kaugalingon. Sa among pagpanag-uban, gigampa na naman pareho ang among role. Siya isip akong bana o ako isip iyang asawa. Magtiayon na gyud o kasal na lang ang kulang namo. Wa pa mi nagkaanak ate, kasabutan namo nga maghulat hangtod, makasalmi. Bisan dugay na minaguba ni Aris, wag gihapon matapos ang pagsurpresa ni Aris nga rikan ako. Ate sa kong birthday, ni adtong November 2025, gihimo niya ang usa ka butang, nga wala ko gilauman. Sa tubangan, sa mga pamilya o mga higala, nag-propose siya o kasal nga rikan ako. Plastic ko kung dili na ko ang kunon nga dugay na nakong gipangandoy. Nga iya kinimbuhaton, isip o sa kababay, isa kini sa atong pangandoy ate. Sa way duha-duha, gidawat na ko ang marriage proposal ni Aris. Nagsugoday ng among preparasyon para sa kasal nga mahitabo unta nining bulan sa Hunyo. Nakapili na mig mga venue. Nakapili na mig catering. Nakahatag na mig down payment. Nakapalit na gani ko sa akong wedding gown. Puno o excitement ang akong adlaw. Samtang gahulat ko sa among kasal ni Aris, matagabi eh, kaysa diyahanay mi about sa balay nga among tukuron, sa mga anak nga among gusto mabatunan. Sa kinabuhi nga among ubanan, nagtuo ko nga kompleto og andam na ang tanan ate. Apan sayop ko, usa ka gabi eh, samtang nagtanaw ko sa akong cellphone, adunay mi abot nga mensahe gikan sa usa ka wa nako na ila nga number.
Nagsugod kini sa usa ka linya nga nakapakulba sa kong dughan. Kinahanglan ko na akong masayran ang tanan. Mokin yung una na ako nabasa ate. Ikulbaan ko. Ingon ko sa kong kaugalingan, joke lang ba ni? O prank? Apan sa diyang sunod niya gipadala ang mga pictures, mga litrato nga dili mahimong bakak. Mihunong sa pagtuyok ang akong kalibutan. Nangurog ang akong mga kamot at naglibog ang akong nahuna. Gibasa na ako ang uban niya nga mga mensahe. Nagpaila siya nga. Ex ni Aris. Wala problema nga ex siya ate. Apan ang problema naging sila samtang kami ni Aris. Dili lang isa kaadlaw ang ilang relasyon. Dili lang si Mana kung dili. Tulo ka tuig ate o garon buntis siya. Mga panahon nga nagtuo ko nga wa mi problema. Mga panahon nga gaplano mi sa among kaugmaon. Mga panahon nga gapreparar mi sa among maabot nga kasal ug labaw sa tanan taas nga panahon nga giloko ko ni Aris ate. Dito na ko, murag nawad-an ug ginhawa ati R. Nakolaps ko sa kong gilingkuran. May nalang gani. Natigayo na. Na akong best friend na si Olive. Umiabot sa point. Gitabang ko niya. Pagmata na ako, guote akong dughan, ate. Gusto kong hilak. Apan may luha nga muaga sa akong mata. Sa diyan, medyo nahawas-hawasan ako, ate. Isultihan ko si Olive. Iyakong iignan nga dili ko magpadalos-dalos akong kibati. Isuli ako lang kuno nako si Aris. Sadyang may pauli si Aris ati gikan sa trabaho. Wala ko siya hatagi higayon nga makalingkawas. Gipakita na ko niya tanang ebidensya. Ang mga pictures nga gipada, ang mga mensahe. Ate, wala na siya midinay. Biga ko siya o nangayog pasaylo nga rikan ako. Ako siyang ituklod ate. O dito na ko gibuhos ang akong mga luha. Nga nung nabuhat niya, may angkon siya. At doon ay mga panahon nga nagduha-duha siya siyang pagbati nga rikan ako. Hangtod miabot ang maang babae kaniya. Naging malipayon ko na siya ate. Murag kutsilyo nga matagpulong ay isulti ate mudugsak sa kundughan. Apan, ako kuno iyang gipili. Kaya ako ang gusto niya makauban sa tibuok niyang kinabuhi. Halos din ako madawat yung eksplanasyon. Ilabi na karon. Nga buntis ang babae, November pa siya nag-propose. Og well, nag-propose siya ate, kamulo pa sila nagkita. Kay 4 months pa ang tiyan sa babae. Sakit kayo na unaw niyang pagluib gari ka na ako. Matag segundo, nagtuo ko nga, matinud-anon siya, nga ako lang siya. Matag segundo nga kauban niya ang babae. Dako kining kabawasan sa kong pagkatao, ate. Ipangutan ako siya, dili pa ba igo akong gugma kaniya para mangita siya glain. Ate R, 20 days na lang, kasal na namo. Padayon siya mihangyo. Nagadawaton ako siya uway sultihan sa nihitabo. Si Olive lang. Ako ug si Aris. Akip ang babae ang nasayod sa tanan. Wa ko'y final decision ate. Wa na side ako maginikanan. Ug ang ginikanan ni Aris. Apan akong kasing-kasing dili andam. Dili ko ready mo sulod kami niyoon. Di pa na ako siya mapasaylo. Naglibog ko at R. Ready na ang tanan sa among kasal. Apan ako dili andam sa kung kami niyoon kaniya. Unsabay ang ngayon kong pagabuhaton. Palihog, tambagi ko ninyo.
Sincerely yours, Maurice.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Non-scorn coffee.
2: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa non-scorn coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Taniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Taning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
3: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat ka ni Mo Maris sa imo kapadangat imo sa watampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Hi. Lisod mo niya ang sitwasyon, no? Kay sa tinod lang, lisod kayo nga mapakasal ka sa tao nga nasayad ka nga while ka mo nagluib ang imuhang pamanhunon nimo. Unya, inay nga doli yung kasal, buntis ang babae.
1: Natinta lang siguro.
0: Mm-hmm. Tinta lang 3 years?
1: Di, na one night star naman niya yung ex.
0: Di no, one night star niyang ex, but buot ka.
1: Nagkita, nagtagpo, bo lagi na, basta ex lagi, di, ayaw na pagkikita.
0: Di naman ex, uyab gid niya.
1: Ex to niya, oy.
0: Niingon ba siya, guy, ni naminaw siguro ay.
1: Ex niya.
0: Sin ex?
1: Kaya na naman siya.
0: At lagi ex, nakigbulag siya. Kaya nakigbulag siya, pero... Ay, na siya nagkibulag. Hapit na siya kaslon.
1: Hmm. Makes gani. Kaya magpakasal na siya.
0: Pero wrong. Okay, sige. Kapa na to, of course, de siya mababal niya.
2: Yes, my adlaw, Ate Arlene Capjun. Gusto na natin mga suking tigso bye-bye.
0: Oh, ikaw na po, Capjun.
1: Yes, masurte nga lo, de Genova and Ate Arlene.
0: Una-una ka. Okay, no. Kaya yung problema ni Maris. Actually, grabe gini ka. Masalad bang ugag kami yon, and ang kami na isa ka lifetime commitment.
2: Yes.
0: Kumaga,
1: sagrado.
0: Yes, wala na ibalikay, wala na iuliay. The moment nga mag-
1: balag ko na tahon ka.
0: Why? Why?
1: Para ibalikay, wala iuliay.
0: Pero na ibiyaay. Na ibiyaay.
1: Sagrado magkaan eh.
0: Ayos,
1: lifetime na, commitment magkaan eh.
0: Uy, wak mo na pakasal para magsinumbaga mo ha? Wak mo na sumagay para mag-away. Nagminyo mo, dili mag-away, magpa-away. Muna dapat ni Mona mo naon. Naon sa ka. Okay, sige. Did you know ba, ikaw si Maris? O sa angin ni mong buhaton?
2: Ako, dili na ko dayon nun, ma'am.
0: Mm, diba?
2: Kay, imagine, kamo pa niya nakapaburos siyang lain.
0: O, kalabi tong, diba, hey. Kamo. O niya, nabawaan mo 3 years na sila. So, well, wala mong katapan niya. Nag-expect ka nga. Wala siya.
2: Yes.
0: Siya sa
2: ako kay kagsarig sa iya. Binang upuan. Tori siya speakas. Yeah, kaya
0: imagine,
2: ba?
0: Imagine, mo for 3 years. Yan ang yes. Ginuhin mo. My goodness.
2: So, kana pa lang, no? Kana bitaw. No. Inun, ang rason ra day sa lalaki kay gipili taka. Huy! Salamat, Doc, sa pila ka tuwing nga kanang nagloib ka na ako, karoon nga naboros, muros siya niikya sa iyang responsibilidad yes. Nga nakapaburo siya, muna mapakasal siya ka Maris. Ang ginoo ko, never mo yun mo settle sa mga lalaki nga na yung mga ing-ani klaseng history.
0: Yes.
2: Imagine, gikaya niya og loib sa 3 years?
0: Yes.
2: Grabe ka, master. Asa ka ni nag-eskwila?
0: Gani, no.
1: Nagpasabot niya.
2: Huwag yun na sapon.
1: Nagpasabot lang yun na, nga ang gugma sa lalaki kang Maris, muhunas... Mutaob man ang dagat,
2: mm-hmm.
1: Ang importante nga, dili mahubas ang gugma.
2: Nah, kung ako si Maris, dili siya,
0: dili
2: kumutuo nga igugma na siya kang yes. Maris, no?
0: Kanang, pero niangkon biya si, kuan, niangkon biya si Aris nga, doon ay mga higay nga, question niya yung love kang Maris.
2: Yes. Muna, pero muagi magina, sa relasyon mo, muagi kita ng murag na question yung ka, labi na ka ng, sa taas na nga panahon, no?
0: Agree. Murag,
2: nine mga mga days or nine mga times. Nga ka na murag, labi nagnamoy mga conflict, murag namgig kay mga pagkuhan huna-huna
0: ba? Pero dili po na siya nagpasabot, kay nag-question ka sa imong gugma,
2: yes.
0: Mangita na kaglain.
2: Yes, dili na siya kuan valid nga. Tungod nag-question kasi imong gugma,
1: sa yop, kitong laki hapon.
2: Kuan na ka, magdiay. Kung ako si Maris,
1: wala
2: ma'am,
1: di
2: na kumakita. Nga, klaro kaayo nga, wala gininahigugma si Aris sa iya siguro. Kay gikaya man ni Aris for 3 years na gitago na.
0: Listen kayo na, no? Kanabang, duha ka bukin gimaintain nga. Uya pa man sila.
2: Yes,
0: pero kalivin niya si Maris.
2: Maris.
0: No? Kalivin si Maris, doon na siya hinigugma. Giwasa niya pag-balance ni nga, dili may bawaan.
2: Gani, that's why, ingana siya ka, kuan, ingana ka maayo.
1: Bugoy kasi ding laki yan. Listen kayo, no, listen yun, buhato na yung gibuhat yun.
2: Oh, ingana siya ka maayo nga lalaki.
1: Yung siya niya pag, ano, pagtago?
2: Yeah. Oh, kana, palandaan, dili na naangay sa liga ni Maris, karon nga.
1: Dili, yun.
2: Kuan, di siya pwede magpakasal. Kaya, wata ka balo, no, morgi po niya buhato, niya kasal sila.
0: Kay government employee man eh.
2: Mm.
0: May unta o kanang nasa yung trabaho nga nasa yung delivery ba or something lagyo yung negosyo.
2: Yes.
0: Kay, na yung reason nga di siya kauli.
2: Yes.
0: Yung kanang kay every night siya mo pauli so na yung mga rason siguro ma, na may activity na may adto ano siguro no.
2: Mula siya ginaingon ma'am nga kung gusto may paraan yun.
0: Or basing tagagabiin na ni mo uli si Kuan si Aris.
1: Di ba siya isa rapod na buhat?
0: Siya isa tulog ka to eh.
2: Hey,
1: nagbunga ra.
2: Say, kaysa niya, after 3 years, palagang nagbunga.
1: Nagbunga rag yun.
2: Di, kadaghan na ngayon nahitabo. Nga ni, nga,
0: natungnan.
2: Iyan lang yung nabalance ba? Nabalance yung andwa ka uyab. O, di ba? Sana all kayo siya, ginawon sa na.
1: Hindi lang sa kalugar kay government employee. Niya, wag uban sila kanunay ni Maris.
0: Basit, nagabiin na siya mauli. Inapakos ako mga friends.
1: Na-discrasya rin kay isa rag yun.
2: Nalagi mga, o, dali ramang yun. Dali na paitag paagi. Basta gustuhon lang yun. Ana mang ginasiya.
0: Daghan mag yung, kung nairason, wala yung daghang paraan.
2: Yes. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan.
1: Wala may perfecto nga tao, Marita. Si Piat ragin siya.
2: Wow! 3 years siya na si Piat. Wagin siya nagkawa siya tubuig konsensya sa 3 years. So, kaning ingani, mga ingani klase nga mga lalaki di nagid angay. Di nagid worth it nga pakaslan kayo. Ikaw, ang gigustuhan, ikaw, ragyo, doa kay kahati, kahayahay ba? So, Maris, ayaw pag-settle gid anak kay. Posible pa nga, mabuhat ragi hapon na niya sa imo. Maski, di kita pwede nga magtuugid sa words, ma'am. No, mag-inib din siya nga. Correct. Di kita magbasi sa kanan. Unsa yung istorya lang sa tua.
0: Correct. Once nga makagusto ka sa katao, siguro ha sa daan kay basin ba og at the end of the day magbahay ka.
2: Tinuoy
0: na ila daman ko.
1: Girls siguro wa gid niyo girls.
2: Lisod, lisod na kay saligan. Kani nga naburos na rato na lang siya magpaka-responsable kay. Nana mo sila anak no, nana may giburoso. Ihatag na lang ni Maris dadto, idayo na lang ang kasal pero dadto siya pakasal sa pikas ako dili na kumatras na lang ko eh.
0: Correct.
2: Kahadlok
0: ba na? Kaya anak mo na lang.
2: Oh, so hadlok na kaayo na.
1: Bisita siguro na no ni Aris nga si Maris diri ang gigugma.
0: Dili ay.
2: Dili, kap ningo na lang siya nga siguro kay ngano nasapon man, nabuglabog man kay wa pa na nabulabog kano sa aba na ma mutog-an.
0: Kay kung wa pa na nabulabog, possibly after the wedding, ayaw pa niya masairan kay mo ang babae mo sulti man gito.
2: Yes. Mo siya giningon you're only sorry because you got caught.
1: Nakadown na ba sa organizer si Aris.
2: Mo gani sila na lang magkasal sa kuan.
1: 50% ang na-down ni Aris.
2: Bahala o Roy Cap, kaysa naman ibaylo ni mo imong freedom, no irisgo ni mo imong kuan. I mean imong i
0: Kamkahan ni mo imong ginikana. Sorry kayo, saon na lang nga.
1: Pwede rin ba i-explicar? Natawag na ba sa simbahan? Unang tawag?
2: Ang mga tao, bitaw, makasabot na kap. Mo nga, di madayon.
0: No, mo siguro na nga, ang babae nag-inform kay basin natawag sa simbahan.
2: Oo, oh, nakabalo na siya. And murag maka-question po ta, basin aware din ang babae nga naa si Maris niya. Pagkabalo niya nga...
1: Nasipiat lang
2: nga, yun. Kuan, pagkabalo niya nga kaslunon sila, munang nitugan siya kang Maris. Murag nanabla siya ba?
1: Ako, ragilid na ito ilaha. Nga, naburos
2: mo. Nanablagan ni siya.
0: Sakto yung gibuhat. Huwag ako po ng babae pa. Pabuntisan. 3 years ka, kung mo nag-uyab.
2: Gitago lang
0: buntis ka. Niya itago rin mo, di na yung sultas tinutok. Ani, damay-damay na ni. Nalagi yun, di ba?
1: Bakit si Aris yun?
0: Ah, si Aris ang biktima. Kaluoy, no?
2: Wow! Sana all!
0: Inana, di ay ang mabiktima. Kasi itsura sa tao ka na biktima.
2: Saan ka, pe?
1: Mauna, ikinun lagi ate. Did you know ba? Nga lisod kayo kung duwa imong uyab. Kay 1 plus 1 pang ma-bisto ka,
0: zero
1: gid ka.
2: Dapat, tulohon.
1: Muna na-realize na ako nga insakto gid ay tulo.
0: Tulo gid.
2: Ay, dako.
0: Kay pagkawala sa duha na pa isa.
1: Oh,
0: mangita na laglain.
2: Oh, di ba? Di ka ma-zero.
0: Lagi ma-zero. Pastilan. So, unsay ka tambag di mo kang Maris?
1: I-fight yun niya.
0: Nga?
1: Ang iyang gugma ngadto kang Aris. I-fight niya ang katungod niya kang Aris. Una, napaila-ila na niya si Aris sa iyang ginikanan.
0: So, sutihan niya ang babae.
1: Nakapamalayin si na si Aris sa iya. Dili nga nakasayon niya i-give up ni mo Maris, imong gugma kang Aris.
2: Pero ang kaya pa ba ni mo
1: higug... Layog mong gani, maangkon lang lalaki?
2: Kaya pa ba ni mo mo higug magtao nga sayod ka pila katuwi ka
0: gilo iban? Did you know,
1: kada kay pagkaslan ka, ikaw gipili.
0: Cap June, ang kasal, managigon ba nga, kana ko nung adlaw sa kasal sa babae mo na ang pinakamalipayong adlaw siyang kinabuhi.
1: Mo mangari mo pagkasal si Aris
2: kay sa babae. Mo pagkamalipayon. Nga nakabalo ka nga. Nay giburos na rin.
1: Ang tanang rason, nga nung magmalipayon ka Maris sa adlaw nga kasal ninyo, tungod kay maangko na yun ni mo,
0: uy!
1: Ang papilis dokumento
2: sana go?
1: Na ikaw yun ang legal nga asawa ni Aris.
2: Na, nooko. Ayaw na lang yod.
1: Katukos sa
2: kamabahay. Ang mga nagmahay-mahay silang kami nyo on ron.
1: Ang kasal magkontrata, mangguna.
0: Kontrata gani.
1: It is a contract between two individual. Nga mag-inunungay.
0: Marriage. Nga nung marriage contract kay, ako na bawaan mang good cup.
2: Kung contract na expiration.
0: Na expiration. Pero nga nung marriage contract nga may expiration.
1: Di, mauna sa grado mangguning kasal, mauna nga no expiration.
0: Kasi, kay sa grado man, dapat dalo na siya sa sagrado nga pamaagi.
2: Yes.
0: Wala'y maghilak.
2: Di, dapat dili magpakasal kay napugos, dili magpakasal kay nakabayad na, di naka... Dili na pwede nga himo ni mong rason. Dili pwede nga pakasal ka sa mga rason lang nga. Kanang sayang ang gibayad sa kuan niya. Bisad, wa na ka na himo at bisad nasakitan ka. Idayon lang yun tungod kay para makuan, masatisfy ang mga tao nga nasa inyong palibot. Ayaw yun. Dili yun pwede nga patakar ka pakasal. Binagawa na kay pagsali.
1: Pag himay-himay mag-good ako sa sulatan po ni Maris, klaro kaayo. Nga na mga panahon nga na-doubt kang Aris. Kung kinsa ba yun iyang hinigugma sa duwa. Then, naka-decide na gid siya. Naka-decide na gid ang lalaki.
3: Pero,
1: nga si Maris yun ay akong...
2: Pero mo lagi, nakapaburos man
3: siya. Bisan pa gani sa magtiayon, no? Mabot na yung time na magpulaan kasi mong kapika.
2: Yes.
3: And that's true.
2: Yes.
3: Pero ayaw i-allow nga, bisan sa pagtanday, di na nini mo nabuhaton. Once magtiayon mo, mabot pa gani sa panahon sa magtiayon nga dili na mo ganahan sa usak-usakay. Kanabang, murabag, exhausted na ka ba?
2: Yes.
3: Pero ayaw po itugot nga mawala na lang yun ang pag-loving-loving.
1: Mau ba?
3: So, oh, that's
1: di magod ko karelate, anak, kasi siyempre napatay sinumbar pa. Mga minyo, paminaw mo. Ako, wiper ko, anak, kay manggita ka experience, anak.
3: Walay, walay, kuhan nga atang gas gawas, nandalag. Anyways, so, muna ay atong dapat gid nga ipahibaw ba kay normal man asasama sa ni Aris nga niabot sa point kamarag na nawala yung gugma no kang Maris.
2: Yes.
3: But unfair ka ayo kay nawala yung gugma nangita lang din siya glaki.
2: Yes, pero so, dili na valid para magluit ka.
1: No? Nag-doubt lang siya ba?
2: Mo gani, dili na siya pwede mo lugar na kap kung nagdawha-duha ka sa imuang hinigugma or sa imuang kaparis mangita lugar ka glain para aya pa ni mo ma-justify nga asya gidi ako na igugma. Inga naon day na pag-just koan pag-balance.
1: Murag sinina mong guna usahay.
2: Aha. Kutsoko sa lugar.
1: Sinina, ah, may saktong gwa para haom sa ah, magkupinak ang ngayon, ani. No, itisting ni mo isa, gisulob ni mo, uy, dili ko ganang day, ani, kini si Maris ako, ah.
3: Ay, dili, ay. Ay, kung ba, dili, sinina.
2: Si tanaw ni mo ng tao, sinina.
1: Nga, narag yun agot. Kamu, girls, bang God, dili mo makaangkon sa kamaturan usahay. Imbis na pakaslan na mo, dagan pa magyaw-yaw.
3: Amo gani ang magyaw-yaw kay...
2: Malamang, nakapaburos na God.
1: Normal, maguna, lisod kayo.
2: Ay, normal na makapaburos
1: na. Mabaling na ako'y friend ba? Ingon siya. Nga, kadang ga-drive sa sakinan. Gooban siya sa ilang kapikas.
3: Kadang ga-drive na
1: ako ng friend ba? No, nag-drive siya. Sige, gyaw-yaw yung kapikas. Ingon siya, bisag 10 segundos lang, naog siya. Gabaklay siya, nagdamguda yun sa kilidalan. Naligsad sa kinan. Na nalinaw gid ang kinabuhi niya.
3: Mosa nagdanggo.
1: Kay sige sa gyawyawan. Kay kini mga babae man gud, normal man gud siguro ka mga babae gyawyawan gid siguro.
3: O depende.
2: Dili tanan.
3: Depende kay ang pagyawyawan sa babae nagdanggo.
2: Bisan po na
3: sila mga bana.
2: Nagbasi po na.
1: Gyawyawan yun. Nya mapakandoy sa lalaki nga bisag 10 segundos lang nga kadang malino linaw.
3: Nya. Nanaog ang lalaki.
1: Nanaog ang lalaki.
3: Nagpiyong
1: sa 10 segundos, nagpiyong sa dalan, gabaklay sana, ligsan.
2: Da, mo lagi na, mga lalaki.
1: Nagpasabot, kamo nga mga babae, may hinungdan sa tanan.
2: Ala!
3: Nakapun lagi niya.
1: Kine, nganong, nganong natintal si Aris sa
3: kinig yung mga lalaki, dali, nagkikitag mga palusot.
1: Tumod siya kakulangon ni Maris. Karon niya, nakadeside na ang lalaki, nga makikminyo na siya, magpadala na po ng sulat tampo kung sa ibuhaton. Simple lang na. Tawata na kami niyo. Pagkasli na may buha na ng lalaki.
3: Ah, dili, oy. No.
2: Dili, yun. May tag maprinda ng lucky cup kayo. Oh. Na kay marriage contract, maprinda ni Mimumba na ka na, pwede na ito dawaton. Or pwede ka pakasala na ipwede maprinda ang bana. Pero nga na, nga, kaya bang isulod rin ni Maris lugar yung kaugalingon sa usaka sitwasyon niya, posible
3: pero
2: nga.
3: Pero na ilan nga, napakaila na Dejinovs. Nga, ang iyang nauyab is Minyo.
1: Okay.
3: Unya, gignan niya ang katong asawa nga, bayran. Sorry akong tutunlan. Bayaran na lang tika, pagbulag na lang mo.
2: Hoy!
3: Oh, naa.
2: Sa nool.
3: Oh, good. Pila ka ba kailang anak?
1: Di, practical na siya nga. Practical na nga, panguno. Kayo, simple, kung lalaki, wala na
3: po. Negosyo na din na ron ang kaminyo on?
2: Naiba, no, siguro.
1: Di, practical na siya. Saka krisis sa panahon karon. Mahal ang gasolina, mahal ang tuition,
3: hoy!
1: Mahal ang pagkaon.
3: Hoy!
1: Pero ako, sukad nga nasakitan ko, barato ng tanan.
3: Wala na kitang mahal.
1: Wala, dagi ko ng mahal. Kaya kamo mga girls, klaro, sa klarong pagka-istorya, sa tinuod lang yun, kadang tinuod anay nga pagka-istorya, kamo mga babae, karong panahon na, panahon di karon niya, kamo ragin ang kapasakit sa mga kalalakinan.
2: Uy!
1: Kaya kini si Maris, kung nagpakasal na niya automatic, nga wala na kang istorya, wala na niya nasakitan ng laki.
2: So, dili lugar valid nga, nasakitan si Maris Kap. So dapat lang gid lugar nga mo adjust si Maris kay tungod ana nga rason.
3: Kay siya ang gipili.
2: Oh, kay siya gipili. Yes, dapat at lugar nga magpasalamat pa Hinoon siya kang Aris nga siya gipili. After yes. siya nga after nakapaburos lugar si Aris sa lain, dapat lugar nga magpasalamat si Maris kay siya gipili.
1: Oh, kay bisan nakapaburos ng laki siya pa man gipili.
2: Uy, kaya.
1: Pasabot nga love guys sa lalaki.
2: Ginoo ko. Noko.
1: Kay kung after nakapaburos ang laki, ang gipili katong naburusan, napasabot ni Waygog ma ang laki sa imuha Mares.
2: Di ka na palandaan nga nakapaburos siya glain. Pasabot na wala, wala siya gugma kang Mares.
3: Grabe ka pagkatintal
2: three years?
3: 3 years yun. Tintal pa? Anyways, sa pag-iangay mo haton, magpakasal or bulag na lang? Bahala na lang ng mga preparasyon, bahala na ng mga ginikanan, pasabto na lang na later. Balita man lamang sa Pigas Lawak.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
6: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating.

0: o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waolan ng Resort.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Balitapan siyempre atong timbayaon, ang atong mga Facebook and YouTube viewers, and of course, Happy 28th Independence Day, no, karo adlawa. So, manginaot nga maangko na gina to ang hingpit na kagawasan. Kay until now, murag ni balik tas uno.
3: Itong mga bana, ang tulkarway kagawasan, silibrar ninyo.
2: Gawas na mo.
3: At least, namoy kagawasan karong adlawa.
2: Karon adlaw ra pod.
3: Karon adlaw.
4: Kay karon ra man ang Independence Day.
2: Shout out to Jesse Campomanes watching from Riyadh, Saudi Arabia.
4: Hello Ate Arlene, bisan na ako diri sa Qatar. Mura ra gihapon kog naa sa balay basta makapaminaw sa inyong programa. Ayan. From Rodeline M. Katubig of Doha, Qatar.
2: From Mary Jane, OFW, hi Ate Arlene, watching from Dubai. Pero permi ko ga-replay kay dili ko ka apa sa oras sa ting live sa inyong programa, makatabang pawalaas kami nga, God bless.
4: Ate Arlene, salamat sa inyong programa kay daghan kaing tao ang mahatagan o kusog o kahayag sa ilang problema. In regards ko kan DJ Nova Cap June from Jason Villanueva.
2: Ayan, from Sweet Melay. Ate Arlene, relaxing kayo imong tingog. Ma-feel na ko tanan imong emotion nga gusto ipadangat sa letter sender. From Osama City, keep it up!
4: From Rhea May Pabroa, maayong hapon sa tanan. Maka-good vibes kayo si Cap June. Oy, usahay siya ragyod akong giwat mo tingog. Watching from Davao City.
2: From Harold Christian, 1998, sakit akong tiyan kinatawa sa mga banat ni Cap June. Pero tinuod, balance kayo inyong programa from Coronadal City.
4: Regards sa tanang listener, sa sincerely Ate Arlene, amping permi mo dira from Christy May Bacalso of Pagadian City.
2: Hi to Gilda Katips, watching and listening from Lahog, Cebu City.
4: Cap June, oy, ikaw gyud ang pampawala sa stress namo kadaod to. Ayaw gyud ka usab from Lorna May Sumbilio of Cagayan de Oro City.
2: From Mary Jane Barangan, maying hapon nati Arlene, pa-shout out ko sa akong asawa nga si Lorivine Mejia sa Guadalupe Banana City Gun Club.
4: Hi to Lilia Hainar Faonilian, watching from Sonlon Asuncion, Davao del Norte.
2: Good afternoon, Ate Arlene. Sulit kayo kong tigpaminaw sa iba programa sukat pa sa una. Ibulad na mo ang battery aron inexensorly, Ate Arlene. Ayha na itaod. Samot wala ipalit og battery. Karon nag-edad na ko og 45 ga paminaw gihapon ko from Marisa.
4: Suki, gid ko sa inyong programa. Bisa na ako sa trabaho, mawala gyud akong duka o kalaay basta ting tambag na from Sheila May Dorado of Cebu City.
2: Ayan.
4: And watching from Abu Dhabi, UAE, salamat kay bisan layo mi sa pamilya na gihapon milingaw pinaagi sa inyong programa from Rica May Undoy.
2: Imagine, nag-start ko 30...
3: Padaman palagi sa everyday nga battery.
2: Everyday. Actually, dahil na ako ba, 31 years old naman di nga program kay morning nga time nga.
4: Ay, di ay, ma'am. Kay edad na ako.
2: Si Arnie J. Si Arnie J.
3: Ay, kay edad-edad raday na ako. Diba?
2: Oh, so 31 years na ang
3: ipanganak pa dahil ko, nagsugod na rin.
2: Wow. Yeah, kay mo kay pag humana ko at eskwela, nakasugod din ko. So, sensory Ate Arlene nag yun. So, yun ano.
4: Amazing.
2: Diba? Oh, diba? Thank you, Lord. Anyways, malipay ko ka na bitong, nadyo ko'y na, nabasa ba nga, greetings nga, ang iyang anak, iya pang giduyan. Tapos, yung anak na minyo na, nagduyan na po sa iyang anak, mali ako na niya, naminog yapo siya sensor li Ate Arlene.
3: Wow. Diba? Ako ate, gasaka pa kong kahoy. Ano ito na? Mangga? Nagbitbit o radyo?
2: Uh-huh.
3: So, nag-ara pa kong antina sa radyo. Kay katong mga kasit, bitaw nga katong mga Sony.
4: Pangitaon nun pang signal.
3: Okay, signal. Kaya na para kong antina. Saka pa kong mangga. Katong Indian Mingo nga. Makadungog lang sa tingog ni Ate Arlene. Karoon na na dire.
2: Di ay.
4: Ay, loko.
2: Pero naimo pa rin fan si Cap June sa program sa una sa... Kuan sa Dear Heart.
3: Dear Heart,
2: yes,
3: no?
2: So, yes.
3: Zero to N. Roger.
2: Mga Roger pa nga time. No? Diba? So, imagine.
4: Amazing.
2: Yung karo ba, pareha rin ito. Edad.
3: Pinoon, no? Dada, ayaw pagkuhan niya. Dada, sige ni si Adan po. Sumbong takay ka dan ba? Nga sige ka sa Phoenix, magkabihan ka dure.
2: Yes, imong final para kay Maris.
4: Again, Maris, kung ako ikaw, ayaw na lang yun. Ugda.

0: Ngayon, unang-una, sa ngalan niya, nabalaan ni Monse kamatuuran niya, 3 years na day nga, naailain ka relasyon po si Aris. Mm. Kana palang daan niya pag-betray ni Aris sa imuha, dako na ng rason nga, di ka mo dayon sa inyong kasal. No, kana bitong mabalaka mo, kana bitong mga kabalaka nga, ah, nakaprepara na na ang tanan, kana mga material raman ang mga butang, no, kanang ang mga tao nga masayod kung sa itinood, makasabot man na, no, kanang kwarta nga masayang, mabalik ra na, pero kung,
1: ginikanan,
0: makasabot ra na. So, tigali o makabalo ang ko ano ang inyong pamilya on say rason, sila pa imo encourage na dili nagyud dayon nun. Kay dili gid siya okay nga dayon nun imo imong kasal nga na siya napaborusan lain no nga sakit man gud kay nimo gini kani yung betrayal gyud. Tigit ko kasabot nga nung kana kaya man ninyo mo betray sa mga tao nga inyong ginaingon nga gimahal, ninyo.
1: Oh, tinuod
0: no? na. How can you say you love a person nga kaya man nimo i-betray?
1: Yes.
0: Di ba?
2: Gitago gani niya. Kay dili siya gusto masakitan ang babae. Kay love niya.
1: Honestly, nakay ka relasyon. Nakikhag ka ani karon. Tapos lana po kay kahanglain mo lain man.
0: Di ba?
1: Oh, di ba?
0: So, muna, mag-question yun na ito.
1: Lain yun.
2: Mo ba?
1: Giyonsan
0: mo. Oh, giyonsan mo.
1: Isa na po.
0: Di ba? Mag-question yun na ito. Giyonsan ni mo pag-ingon nga na igugma ka ng bayi nga kaya man ni mo muga ko sa glaing bayi.
1: Correct.
0: So, kaya pala Maris.
2: Boys ha, boys. Ang iyo lagi ko. For santo, boys. Ayaw mo gingana nga magduwa-duwa, boys.
1: Talo-talo, ragyod.
2: Kay masakitan, ragyod mo.
1: Talo-ragyod, dapat.
2: Hangyo, ragyod ko. Di ko resulti ato. Pero ako, ang ilang advice to, one, pero ako, isa, ragyod, boys.
1: 1+1=3.
2: Toto ko, ragyod, boys. Isa, ragyod, boys.
0: Bawlang yun.
2: Kay, karong nga panahon, lisod kayo, gasto.
1: Gasto kay Daganoyan.
0: Diba? Abot na ka ni Aris yun sa gininiya pagkaya. Pero sa karon nga panahon, Maris nga, kanang, inga na ba, nana siya yung napaburusan lain. Wala, kana pa lang.
2: Nasipiat rason, lang to.
0: Nasipiat
2: lang.
0: Muna na yung rason, niya digid siya dapat mo dayon. Kay, guba na kayo na nga pagsalik. Imagine 3 years, ma-realize ni mo. Daghan ka ma-realize, anak Maris nga, hala no, sa inga ni nga panahon, daghan na po rin, enadad siya dito, tabok-tabok na siya. So, lain kay ba? So, ayaw no, eh, daghan paglalaki nga, kanang may gugma sa imo nga dili ka kaya i-betray. No, naapag yung mga tao nga, dili mang betray sa imo. So, ayaw nagkuana ng Aris. Kanang bitong mga pagmahay nga, sayang ang inyong pinagsamahan, sayang ang mga tuig nga kuan, inyong mga daghan na mong nalampasan. Mo gini marason.
2: Samtang gawaban sila ni Maris, I love you sa kag Maris mo, butin siya sa pika sa imisyo.
0: Diba, anya, anak ko, diba? Sakit ka ayaw niya. Imagino niyo mga mga lalaki mo, rason dayon niya. Ayaw taon ko biyae kay, sayang kay ang mga panahon, daghan at ang mga naagian, no? Ang atong mga kaagi, imo gididay ng limtan, bot-bot, regina. Sos, dili, magilang.
1: Unyag bulagan, may ingana na lang kadali.
0: Oh, di ba? Ingana mo nga wala. Ingana lang kadali, ni mo ka na igita pang tanan.
2: Ingana lang kasayon.
0: Yes, istorya.
2: Ingana lang kasayon.
0: Ingana lang kasayon sa iyo nga ilabay ang tanan natong mga pinagdaanan. Sa pila katoy na itong uban, daghan na kaitag mga kwesas.
2: Boys, estado nungin mo, boys.
0: Ingana agin ang mga linya sa mga masapon, no? Okay. Kundi man di mo gusto maguba ang iyong mga relasyon, nga nung magbuot man yung mga butang nga makaguba. Magtinaraw.
2: Mabitaw na akong gina-advise inyo, boys. Kinanglan. Yes. Kabalo mo mo sikrito, kabalo mo mo tago, ayaw mo kaangkon.
1: Bisa nasakpan na, wa lang oh, yapo.
2: Kabalo din mo mag-iap, magpintada sa binulan. No? Calendar
0: method.
2: Oh. Tara ba, kung nag...
0: Ay, nako.
1: Para wa ebidensya.
0: Mm. Oh, nga, nagbilin wag ebidensya, wa tayo mo niya, pero bitaw Marisa. Ayag yan, dili worth it magpakasal sa tao nga kaya ka try doon. Yes. Mayroon na mo yung nung sorry karon pero wow, tayo siguro po hon, iaragya po nang mausab sa inyo.
1: Yeah, asa yung kasing-kasing, buntis, ibulagan niya.
0: True.
2: Diba? Mao man gani nga duwa ang kasing-kasing sa tao kay pikas ba left and right. Kini isa sa imuha.
1: Kumo left ka gani juwa na gyud
0: kay. All right. Oh, di ba?
2: Mo gani ili biyaan ni Aris ang isa kay para wa ni katungod sa iya. Oh, ingana, kay dili sa
0: pero di ani makita si Aris nga irresponsible ni nga tao kay ngano dadto gud nakapaburos siya. Kato na siya irresponsible dadto na siya og obligasyon ato. Kay naburos naman niya.
2: Nga lang gani so, ito sa sayo.
0: Dapat kato yang iyahang panindigan dili si Maris. Kay nana siya ikuha na to, kadugo kung nagunto niya, ano, buros na gunto. Nanay bata ba, nga nadamay. So dapat, dato siya, di siya may ikas. Feel na ako kay, nagkuha na to, nagpropose na to si Aris tungod kay, kuan,
1: nabuntis
0: na.
1: Yes.
0: So, ayaw yun, Maris, no, kay, samtang wala pa mo nakasal. I mean, ayaw nag-ihatag imong kaugalingon sa iya, ha. Kay, daghan pag lalaki nga, deserve ni mong pakaslan. Ana na lang yun na siya.
1: Okay.
0: Sa kanuna, ganyan yung DJ Nova de Marites, Amarik ng Bayan.
1: Oh, sige, muna ka.
2: Yes, Maris. Una, isa alang-alang yun ang hago.
1: Mm-hmm. Ang hago sa...
2: Ang hago ninyong duwa nga muabot mo sa punto nga magbinyo ng duwa. No? Mm-hmm. Dugay ninyong gihaguan. Mm-hmm. Yaman gani, okay, nag-prepare ani na mo, nanay-organizer, nakadown na 50%, mm-hmm, no? Organizer, na malayo na ang laki. Man gani, kung nainumduman na to, ang litson, pag-abot sa inyong pamilya, igo plagbutang, nangangurot na yun.
1: Segunda na po
2: mga, mga ingana ba nga, kung atong subayon yun, kung gina-question ni mo ang love ni Ari sa imuha, man gani, 3 years niya giunahuna, 3 years po niya gibansay-bansay, niya karong kadlawa, na karong panahuna, na-prove na niya na ikaw gini ay. Mm-hmm. No? Nga, tutulo ba yung katuig niya giunahuna, nga kinsa bagid ani ako sa duha? Niya karong noon nga panahon nga, kanang decided na siya, na ikaw gini ay, gusto niya matali sa imuha, sa kaminyoon, ihatag na noon mo sa uban. Dili na noon mo ipaglaban ang gugma ni mo kadto kaniya. Ah, manang gugma ni mo sa iya ha. Mm-hmm. Nga kung si Aris ang pukutan noon, i-fight
1: mong yun. I-fight.
2: Kung si Aris ang pukutan noon, i-fight mong yun niya ang gugma kang Maris. Nga nung ikaw Maris, nga nung ihatag na noon mo sa iya sa uban.
1: Magani nag-text para mato sa iya.
2: Ipaglaban yun ang imong katungod ngadto kang Aris. Kinagastuhan na ba yan mo? Maulawan ka sa imong pamilya. Tarantanan, nakapanabi na ka, nakapanghatag na kag-invitation.
0: Isa may ulaw, anak kap nga. Imo
2: ang tanan.
0: Imo naman ang, kanang escape ka sa kuan man. Kanang imo na pag kanang escape sa sitwasyon problema na mas komplikado. Yes. Problema. Mas problema man ang magpakasal siya niya na yung nanarin na burusan.
2: Di na ba na problema ni Maris? Problema man ulaw, na ni Aris.
0: Oh, gani. That's why, nga nung si Maris may maulaw, si Aris dapat ang maulaw.
2: That's why, dapat ipaglaban yun mo imong katungod kang...
0: Kuroy.
1: Time is up.
2: Sa gihapon, kini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako masiguro. Sipiat lang to. Pasailuan siya. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nanscorn Coffee.
4: Isa ko sa non-silver, ang gamit ko non-coffee, sa buong asawa, na say, isa ko yun sa mga ubang dating iha, non-coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape, kaya kanadyo ang non-coffee ang mga gamiton. Pispos din nyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
6: Kaluoy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: so much, Diginova and of course, Cap June. Thank you, Maurice. Sa imo pabadangat, imo swatampo. Sa ibang pangutana, unsay angay nimo buhaton kay dili ka ready nga magpakasal. Kang Aris, ang pinaka-importante is, imo sang taga-aghigayon imong kaugalingon. Pwede bang ka mag-postpone? Kanang imo sang sotaon ang imong kaugalingon. Kaya ba nimo ipaglaban si Aris or dili? O sa siya kasincere sa iyang gugmanganak ka nimo? Granting nga, nasayop siya pero 3 years is 3 years po nga relasyon. And, 4 months buntis ang babae. Mura mag, imposible kaayop nag-propose ni mong kasal pero nag-date pa sila. Tinood, ikaw ang gipili. Pero grabe ka unfair para sa side sa kababae. Pero kinahala sa inyong sa taon. Sa imong kaugalingon. Kaya ba ni mong dawaton si Aris? Humanyag iangkon nga kanimo nga doon ay mga higayon nga nagduha-duha siya ang mga nakanimo mo nga nakigrelasyon siya pero mas ikaw iyang gipili? Rason na ba na nga pasayloon ni mo siya? Kay kung sa imong tanaw o sa imong kaugalingong pagbati, ikaw magid mismo ang makatubag kay imong kasing-kasing mismo ang mo-decide. Kay doon ay ginaingon ba? Tungkol sa gugma, imong pasayloon. Pero ang pangutana, malipayon ba ka kung pasayloon ni mo si Aris? Or feeling ni mo mura kag ma-relieve, humanay mo gibuyan si Aris after ni mo na siren na nakasaa siya sa inyong relasyon? Again, pwede ka mo hangyo og postponement sa inyong kasal para imong masuta sa imong kagalingon unsa bagid imong gusto. Si Aris na ba imong the one? Or basin og duna pay mas gitagana ang labaw makagagahom nga nakanimo ngano nga nahitabo ni karon manghinaot ko nga magiyahan ka Maris alang ka nako why ko mo kung imo nang ipostpone ang inyong kasal thank you very much sa imo papadangat imo sa watampo manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon kini si Ate Arlene ayon may nasalamat bye bye I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello Washi.
8: Hello Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty ug naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin.
19: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang mo mga milasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Mura dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos naglite siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mong punti ah.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karun, kahibaw na ko. Farex B, para walay mo buhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
18: Kargado!
20: MaxFit Kargado!
10: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
24: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
25: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
26: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita ay bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utusang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
25: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo! This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap.
2: 45 pesos lang.
25: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Kalinga, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
27: ACS. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
28: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
30: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
31: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
32: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, tapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
26: Kargado.
20: MaxVit Kargado.
12: Unilab quality yan.
28: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
25: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
33: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
25: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
18: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
25: This time check is brought to you by MagMaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
30: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
31: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
33: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
32: Wow! Mas maayo pa?
33: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
33: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
25: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This time check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads, Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread, 66 sa Omega 3 and 6, para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan!
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
33: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
32: Wow! Mas maayo pa?
33: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
33: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This newscast is brought to you by iBerry.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
17: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
32: Naana mga bisita? Gadget lang!
33: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
32: Wow! Mas maayo pa?
33: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
33: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
2: Oras sa DYHP RMM Cebu, alas 10:29 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga ganinaw daog, inabi na sa mga kabusing na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maing gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon na itong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tanga to ang buhi ngayon sa paghatag niya kanatog lay nasab nga adlaw. Nasab ni gayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin, digpaminaw nga Biyernes, ha? Pizza 12 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito ang mga sukin digpaminaw at ito ang mga pinanggan digpaminaw? Ang naminaw karong mga orasa, silang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa ito ang Facebook Live, sa ito ang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyong boss, ngalagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Tanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the
1: point. Ato ang makiksunan mga sukin digpaminaw diri sa Dakbaya, Sugbo. Amay gabi ninyong tanan ha diri sa Dakbaya, Sugbo, probinsya sa Sugbo, ha probinsya sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makiksunan usab diha sa Sikihor, ha. May gabi ninyong tanan sa taga Sikihor, sa Buhon, sa Leyte, Samar ug ubang parte sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan usab nga naminaw nato karon na mati sa tuang programa. Ato ang makaigsunan nga mga naa dito karon sa Luzon da area. May pagpaminaw yung tanan ingon usab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas Filipino workers nga naminaw nato karon dito sa gawasan nasod. Maayong pagpaminaw nyo diha, maayong pag sunod dire kanunay sa tuang programa. Ato ang mga nagkadaiya nga mga programa no dire sa DYHP. Salamat kay inyong pagpaminaw unya labi na dire sa tuang programa sad na salamat kayo ninyo diha no tuang mga pinanggan tigpaminaw unya tuang mga sukin tigpaminaw sad ha dire sa tuang programa mga OFW na to nga kanunay nga maminaw nga nahan pud sila nga to mga isyu mga padidit sa dosa. Mayong gabiin ninyo ha og mayong pagpaminaw ato ang makigsuunan nga mga naminaw usab garong gabi una no ato ang mga lula mga lolo nato ato ang mga nanay ha mga tatay natong naminaw usab garong ato ang mga tatay diha nga kanunay nga naminaw ha diri sa tuang programa asa tuang mga sukin digpaminaw nga tulumanon aming pagpaminaw ninyo diha ha ato ang makigsuunan nga mga nanay tatay nato ato ang pinangga ang mga tigpaminaw na to ng mga senior citizen ato ang mga nanikay-sikay ng mga kaigsunan tanang mga nanikay-sikay kasumang listo maayong pagpaminaw niyo may magpanikay-sikay sa diyahan.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa ato ang hisgutanan arita sa mga hisgutanan sa garong gabi una mga sukin tigpaminaw ha kay ato hatagag pagtagad ni Ron Oga unsaman na okay na tingalita sa ato ang Facebook no live amuraga amuraga mo pagipagkaulian diri sa tua sa tuang Facebook usab mga sukintig paminaw kay natingala ta ay nakanahibong taganiha og nahak no ang Facebook og ang Messenger kasamang ni store pero at least karon ani balik na ang panene kanang worldwide kasamang ni store murag worldwide ang gihimo mo na nga kuyawan no Osaka kuan region Osaka top lock region tang Facebook ani Osaka top lock region tang Meta kasamang ni store ha kasamang Jerome. Amawa na. Usa ka toplok ras ni... Usa ka toplok ni Mita. Base o ga... Muna ka nagkatigpilaw baka tos Mita ba? Nagkatagpilaw to na toplok ang dili mao. Ha? Sunan kasirado to ng Facebook. Tibok kalibutan. O niya, at least, balik na karon. Apa, inahinay na nga naka-recover ang operation mga sugindig paminaw sa Facebook o nining Meta. Kasamang nisor, pagkaguulas mga vlogger nga wala pa. Kasamang zero, pagkaguulas mga vlogger nga wak pa in taon makadawat. O yun. Ato makaigsuunan ha ng mga listeners nato ato ang mga naminaw sad karon ng mga content creators kasamang nisto ani Jerome ato ang mga vlogger ha porting pagka kuyawa porting kulbaan nila nga kalong ano mga ha ang ilaha wa para ba na wa para bagi hatag ang ilang sweldo ni Mita o niya nawala na nawagtang na ang Facebook. Adahong taganiha bitaw o ganang naang nahak ba? Adahong tagnahak o nyakita na raba karong panahona kaning ni ang social media murag party na sa ato ang kinabuhi. Ha? Ang social media mga sukintig paminaw party na sa ito ang kinabuhi. Oh, muna nga kanang umawagtang ang Facebook ha? Murag balik ta sa una sa karaan kasamang Jerome mga mauso gining dama. Ha, mauso ang dampa, mauso na gyud ang kasi. karon ang mga bata, wala na atunto ang larong Pinoy. Wala na kaayo na nauso karon tungod na kay dunay cellphone nga touchscreen, dunay Facebook, dunay email, no? Kanang Mobile Legend kasama ng Jerome. So muna nga wa na Facebook asa karon mga senior ganiro party na mo kahig-kahig cellphone no eh. Besag mga senior party na mo sayaw at tubangas kamera. basta paminaw na to basta boringan sila sa ilang panimalay. Medyo boring silang panimalay di ay cellphone mag TikTok dito halas sayaw to mas ginhawa. Bansad magkanta-kanta sad kasama ni Jerome. I-on dito ang Bluetooth, i-connect sa Bluetooth, hala kanta-kanta, bisag maura-usa, damay. so muna, ang kanan na ang nabalik, no? Nabalik na ang Facebook o ang Messenger, apan na murag dili patana na balik, no? Dili pagyod kuan, no? Ang pagkabalik, usab makasama, no? Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad karong gabi una. Arita sa mga isgutanan kay si Presidente Marcos o si Vice President Sara Duterte nanguna sa managlahi nga lugar sa kanang naang sa ulog sa ikad 128 ka anibersaryo sa Independence Day karong adlaw.
2: Straight to the point.
1: Og atol sa speech si Presidente Marcos kaganiha, yaha nga giila na gyud ha. Senador Win Gatsalian isip acting Senate President.
2: Straight to the point.
1: So dito mga sukintig paminaw sila si Pausto Paustino D. Budzi D. ang speaker sa House, ang House Speaker nga puli ni kani House Speaker Martin Romualdez, dito si Gatsalian na dito si Gatsalian mga sukintig paminaw onya siya maoy giila na gyud no ni Presidente Marcos nga maoy acting Senate President. Wala na niya ilha si Senador Alan Peter Cayetano mga sukintig paminaw nga maoy legit, maoy legitimate. Maoy legitimate kasama ni Jerome ang Senate President si Cayetano kundiin gi-elect sa simple majority, gi-elect sa kanang naang mga senador nga maoy giingon no sa tuang batakang balaod na kinahanglan nga 13 mahimong quorum makahimo na og business ang quorum katunga sa gidaganon sa mga senador plus 1 mona ang quorum unya kinsa may gi-elect kinsa may gipili mga sukindig paminaw si senador Alan Peter Cayetano kana si Gatsalian 12 raman ang gapili niya mona nga kanang naa nga dili na siya legitimate, dili na siya legit, kundili illegitimate siya kasi mga Jerome, para natawag siya og illegitimate child. Ah, pero nga naman, nag-acknowledge man siya ni Presidente Marcos, si Gatsalian, tungod kay si Gatsalian, maoy nagpaila mga sukindig paminaw nga tua ni Gapon sa kaalyado ni Presidente Marcos. Kaning mga senador nga nipili ni Gatsalian, mga kaalyado na ni Presidente Marcos, sila si Tulpos, Tulpo, kanini si Erwin Tulpo, Rapi Tulpo, si Soto, si Lacson, mauman ni sila, Lito Lapid, kanini sila si GB Hirsito, si Scudero, kanini sila, naa sila sa grupo karon ni President Marcos. Doha, mangini ka grupo, di mangin na to na makuan, kaya nawala naman ang pinklawan o dilawan niya grupo. Pero kanang nang ang pinklawan o dilawan niya grupo, naaragi hapon, pero nitapo sila dito sa grupo ni Presidente Marcos. Muna, ang akong hagiton si Senadora Risa Hontiveros, ganahan mo na gawin ka magpresidente, o niya, ang imong ba-ba, gasigin naman aglitok nga, ato ang ipaglaban ang korupsyon, kinahanglan nga sumpuon ang korupsyon, na nangandoy sa mahimong presidente. O niya, og dili ka gusto korupsyon, Risa Hontiveros, og di ka ganahan korupsyon, nga nung nigapon ka man, diha sa kanang ilahang Presidente Marcos, nga grupo, nga grabe man ang korupsyon, panahon mga sukindig paminaw. Ni Anton 2024 o 2025, wa man ay kasulbaran, wa pa man gani na mahusay, kung asa paingon ang kwarta nga iya unta sa katawhan.
2: Straight to the point.
1: Amo na ang magpapresidente si Risa Hontiveros, sa mo tingalit kakurakot ang naso. Samot mga sukindig paminaw ang kriminal. Nga naman, ang mga di man, kay dili man pananglitan gani og pananglitan ang adik maoy ila maning grupo, pananglitan kon ang adik maoy mamatay, suko sila, musuko sila kon ang adik ang mamatay, pero kon ang mga gibiktima ganis adik, hilom pastirana. Nya ganahan magpresidente, kaulaw ka lang. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay prosecution na sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, nakakita kuno sila og bag-ong mga ebidensya. Kay matod pa nga adunay milyon-milyon nga kwarta si Vice President Sara Duterte og yahang bana gikan sa private nila nga properties.
2: Straight to the point.
1: Ani hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay kinipong di ang makongresman, kining makongresman nga mga kawatan nga mga kongresman gawas la sa mga tarong. mura ra bagyo limpyo ka sa manjero. Ilahang gipangitaan karon og kanang aduna na pagkuno sila nakit-an nga lain nga mga ebidensya nga si Vice President Sara Duterte duna kunoy mga milyon-milyon gyud nga kwarta nga wala gideklarar sa yahang nga assets, asa kuno gikan kining kwartahang milyon-milyon. Muting kuana onya sila kani makongresman nga dunay mga helicopter, kani makongresman nga nakadawat og malita og inyong investigaron si Vice President Sara Duterte, okay, okay nga investigaron kay basin di apud tino do nakapangurakot yung tinuod. Basig doon na po'y corruption si VP Sara, angay po'n gamanubag siya. Pero kanina yung makongresman, kamo, ang makongresman, makongresman sa Sugbo, limpyo po'n mo. Jesus, nagkapuliki naman ganun yung mga flood control. wala lang mo imbestigara kay, wala lang mo imbestigara kay Tilap Muslubots Malacanang. Kasaman si Rome ay pilak andana ng iyahang balay diya sa kanana ang talisay, may gani kay buriya buya galigo ng iyahang balay diya sa talisay des manang nga dapit, kasaman si Rome. Asa man ang budget sa flood control sa Sugbo? Oy, makongresman kawatan, iluwa na ninyo. Gawas las mga tarong, ha? Samtang sa lahing bayan na itong hatagan sa

0: nga gikargahan sa mga hinabang paingon unta dito sa Mindanao, nasunog tunga-tunga sa laut.
1: Straight to the point.
0: Ah, muntindi malasa kasaman Jiro, mga tuang makiksunan dito sa Mindanao, ang daghan pang mga lugar nga wala mahatagig tabang sa DSWD. Daghan pang mga tabang nga wala maabot ngadto sa mga kato mga hilit-hilit nga mga barangay dito sa Mindanao. Karon dunay mga barangay nga niadto na gyud sa ubos, ha, niadto na gyud sa ubos kay ang mga tao dito gawas nga kuwang ilang pagkaon, kulang pag yun ilang tubig nga mainom. Unya daghan kaayo nga mga nagkasakit nga makaigsuonan dito sa bukiran nga mga barangay sa Sarangani province tungod kay ang tubig nila pero pareho gyud dito sa kwan kanina ang sa Bugo ba nga nag problema sa tubig mainom. Ni pugos na lang silang inom sa tubig in town nga wa na kay balog asa na tong tubura gikan daghan nagkasakit tungod sa tubig nga ilang giinom karon nag problema og tubig ang makaigsuonan nato dito sa Mindanao mga hilit-hilit nga barangay og ingon man usab mga pagkaon og tambal.
1: Straight to the point.
0: Dunay gahato dito gisakay mga sukindig paminaunta sa kanin sakayang pandagat unya di malas kendako kay nasunog man hinuot.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad usab garon samtang sa laing bahin naabot na sa Christ the King Chapel sa Ateneo di Davao.
1: Straight to the point.
0: Senior High School La Bangkal Campus karong adlawa ang patayng lawas sa namatay nga usa ka atletang estudyante nga si Rene Bubit Baterbunia.
1: Straight to the point.
0: Sumala sa mga nakuha natong informasyon gikan sa tuang RMN Davao ang gipaambit ni Ateneo de Davao University President Father Karel San Juan ha onya gitambungan kini o gi adito gitambungan sa mga pamilya nining mong namatay mga higala nga 14 daghana gitapukan og maayo gapanon ang yung maghigalaan mga fans niya mga classmates mga magtutudlo og mga nag-idolize ni ining mong player.
1: Straight to the point.
0: So muna nga daghan in town kay nabot na ang katusang usa katus divine gidala dito silang nasod kasama nga Jerome kaning duha ka mga players kaning duha ka mga basketball players nga mga varsity kasama ang Jerome na lumos ni sila dito sa Aurora human na ligo kay dona lagi kunoy gitangkil nga tag 20 ka kilos ilang coach nabot og tinuod ba na nga 20 ka kilos kabugat pud ana lagi sa mo na paglangoy nimo ana 20 ka kilos pero kana nitingog na ang ilahang nga coach ani tingog na ang coach ani mga sukindig paminaw na ani ini nga maong kaning duha ka mga players ang coach nila ani tingog na nangayo og pasaylo og ni angkon nga aduna gid siya kasaypanan.
1: Straight to the point.
0: Angay lang mo angkon ka, angay lang mo angkon ka kay kining niya tinuod manggaling ng imong gibuhat na tinuod manggaling na dila na to hukmansan. Kung tinuod manggaling na aduna gyoy kanang na ang pagpasagad sad no dunay pagpasagad kasama manjero kay kaning ni magpakuan oy palingo-lingo ta ba kabatan-on pa kataas pas kaugmao ni ining maong mga basketbolista ha kita kuan be kaita nang naang ganahan man ta nga mutanaw og kanang basketball kasama manjero na si kani si Ma'am Rowena Capistrano ay kasama nga Rowena Capistrano maikuan man kay ni basta basket na gani ha mutanaw man gini siya ka- Diba, tanaw ni kasama nga Rowena Capistrano o niya sa kanisang ni ang hinanaw man sa ni og basketball kaning niyang ingisakyan nga taxi ang kaning Resilda taxi may gabi ni mo diya sir, ha, ang driver sa maong taxi na minaw sa kuno nato diya basketballista man eh, mayo paning mo lay up ha. si kasamang Manny Binsing minaw din ato karon pero kato mayo ning modulas Manny Binsing niya drive na magtaxi warag dili ni kayo naron mo ka pero sa una may ni kay modulag basket karon lahi ng baskita kay ang yan ang asawa mo iyahang basket. naminaw sad si kasama nga Edsel Kanunayon nato dire mga sukindig paminaw sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una so muna nga kanang nang atuang nga makaigsuonan nga naminaw sabi na sa mga senior citizen nga wa na kay gabi naman nagbag-id na sa ilahang mga batiin.

Sayo lang sa mga katulog niya ha. Dari sa'yo pa sayo lang sa kadilot ha. Ah, sayo lang sa kadilot na ha. Ah, salamat kayo kasamang Rowena. Asa mang kapaingon ha.

0: Lah sige sige biraha biraha nai. Ah biraha tatay nai. Ah biraha biraha biraha. Ah sayawe sayawe sayawe. Okay. Ah oni are sa tuang Facebook ha. Ato ang YouTube na ka-live at sa tuang YouTube baka sa man Gerald. Akay diri sa tuang Facebook murag dili pa kaayo. Ato ang live ba dili pa wala murag wala pagyo kaayo ani balik og kuan gyud ha. Ang Messenger murag ni kuan ni balik-balik na ang kanan na Messenger kasi man Jerome no. Ah, pero nga nung nagbugot man na imong naong, na kuan, isabot naman na guway nga ang nahitabo na kuan ang mita. Ah, unya si kasama nga Maricel Tanodra, ha? Minaw sad nato karon samtang, samtang nagalikit sa likin nga lumboy, na minaw usab nato de karon. Still lang. Minaw siya, unya, naglikit silang duhag lumboy sa iyahang bana de ay. Niya ni barog kuno sila kay ni sayog chatsa para dili manakit ang buko-buko ha. Sige dai birahi imo ang bana og kuan dai mayra bakang mo kuan mayra bakang mo ilo iniktin og chatsa dai Maricel. Ay kanin bayin sad makasama hatod kanto sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ato magisuna mga naminaw nato karon labi na sa mga senior citizen. Adunay mga edad na nga kanunay lang intawon na makasinati o kakapoy sa kalawasan. Kanunay lang bation o kakapoy o niya dali nga magkasakit. Huyang ang immune system ang tawag ana. No? Una nga itong ligunon ang itong immune system. Pinaagi sa pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama maayo kaini. Alang sa mga kaigsuunan nga. Adunay gihambin nga masakit o balatian makatabang. Nga tuang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. May sanis mga hubakon dahil kasamang niso dali makutasan. Dili makalahutay makasama sa ilahang pagtrabaho kay makutasan na dayon. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule maoy sulay pag-inom ha. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sad makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. Kunya nakanindot anay kay kung sakto ka sa tulog. Kanan ang nindot ka og tulog, bay mong tulog, nindot ka sa mga Jerome. Kana na ang nindot po di mong pagkadulog, sakto kas dulog. basta nindot ang tulog, sakto kunos dulog. Sinood ba na kasama ng ruwina? Grabe ni Club Life kasama ng ruwina, tuod. Onya ang itong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, ha, puno sa mga vitamina, minerales. Ngamoy gikinahanglan sa tuang alawas. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, ang kanin Paragis nga tanong, kanin sagbot, tamunis amo, no, kanang palad-palad na dito sa amo, kasaman Jerome. Imuha din ang muna katumakaraan sa una, kay nga lang, hospital bukid, layo mag-hospital sa bukid. Ang ilahan nang maglain ang lawas, ilahan nang ituson, kuha sila ato, o kanan na ang gamot sa Paragis, o kanang punuan, ilahang lagaon. Ay, ilan ang lagaon, mauna ilahang nga imnon, kasaman Jerome, ha? Muna ito sa bukid, puriyabuyag nga, abtik ito eh, ha? So muna nga, kanang naa, aron dili na mo mahasol, ha? Di na mahasol, gihimo na siyang kapsula, ang Paragis niya gisagulan o gubang mga prutas o gutanon para makatabang sa tuang lawas mga kasama. Luwas nga imnon, kay gawas nga aprobado ni sa Food and Drug Administration, kon FDA. Kaning ni Ado, nagoy farm anak nga gitanuman sa Paragis, no? Dunay farm anak para nga limpyo o luwas nga imnon ang atuang nga produkto. Mapalit sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, diha sa Queen's Pharmacy. Uguban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Murag ni sama ni balik og kagar ang Facebook kasama Zero. Di man ako makita diri ang akong kuansad. Sige lang. Okay, onya balik ta karon tao da atong hatagag pagtagad ato ang isgutan ron. Na kaning ato ang mga isgutanan kabahin na aning ni ang dun na kunoy mga bag-o nga ebidensya nga giandam ang prosecution na batok ni Vice President Sara Duterte mo na giingon sa usa sa mga prosecutor sa nga member sa House of Representatives na sa muna nga ito ni hatagag pagtagad ron o ganing ni asang ato ang mga uban na itong isgutan ng lokal usap diri kay murag nabiyaan ng ato ang isgutan na itong lokal da no diri sa Cebu City unsa may kuan kono nga diri Cebu City do naman to yung mga nagsumbong nato nga makaubanan na itong media nga muraman og halos gihikaw nas media ang pag-interview no ni Cebu City Mayor Nestor Archival tinuod ba na kasamang ruina ha tokonon ang kuanon og unsam na katinuod kay kita ha kon man ato kisa may to interview hon di kabahin kasi kasi tihol kanang barangay Tanod. Ikaw sa man si Rome, kumusta man atong padagan si Tihol Ron? Wa may mayor at ito kas tanod. Ha? Mingo parang yung tanod, ambot na guay. Asan ba yung sa ganali habalik na karandod tao? Alas 10:57 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This newscast is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
3: Mmm, tofu sisig.
4: Mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy.
4: Mm.
5: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. Kining bahin, gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
6: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Lumbi po ding San Miglitro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
8: Carl, palihog gani sa litron.
9: Carl, palihog po ng bupis, please.
7: Oh, nga nung di man moabot na ako ng San Miglitro. Oy, ishare po ba?
10: Kung barkadahay, parehas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay o katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
7: Ihatagan ni Carl ang bill.
9: Carl? Asa man si Carl?
10: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

0: Bath Soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niazep C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
8: Tosiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Oy, concerned ako. Paong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ato ang attack na alas 11:15 na sa kagabion. Balik na magkasama diri sa ato ang pagkulog kabildo karong gabion na. Alas, sige, sige, sige. Ah, sayaw, sayaw, sayaw sa taha. Agad mga nagduka-duka diha, ayalan sa mga katulog ha. Ah, duka-duka lang, ayalan katulog ha. Kaniyato sang i-check ato ang mga balita mga kasama. Arita kay di ay naka-standby si Radio Man Arnold na kasama si Jerome Sad sa iyahang report. Kay matod pa di ay mananagat no taga Bin Unido Bohol ang nagkuha ni siya tighimo og mga dinamita. Uy, kuyawa ani god. Ang nadakpan atol sa entrapment operation sa kapulisan. Yawa anino atong kukuhaon ng kumpletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
12: DYHP. Aha. RMN report.
13: Mananagat nga tigimo og dinamita aga na pusasa naman makuhaan kini nga mga homemade dynamite explosives atol sa gidusan nga entrapment operation alas 3:27 kini nang kadlawon sa Puruk City Barangay Hingutanan East Bin Unido probinsya sa Bohol. Ang suspitsado gila nga si Donald Rabanos alias Dundi 43 anyos mananagat nga residente ra sa Magarapita. Nasakmitikan kaniya ang tulo ka human ang daan nga homemade dynamite explosive mga pinuto sa gituang ammonium nitrate nga may sangkap sa paghimo og dinamita nga motimbang sa 10.5 kilos nga gibana-bana nga mokantidad sa 8,400 pesos. Lakip sa nasaknit ang buy-bust money nga mokantidad sa 400 pesos o mga gamit sa paghimo og mga dinamita. Ang mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office, inamagan sa Provincial Mobile Force Company Bohol, Maritime Police, Naval Forces Central o Bin Unido Municipal Police Station, milusan sa bang hiniusang operasyon. Una na kanabatong impormasyon ng kapulisan sa lalabigan sa Bohol, may kalabutan sa pagpamaligya og dinamita sa suspitsado nga mahinungdan nga ila kining gi-entrap. Tungod sa bawang kalampusan, ginaig ni Police sa Colonel Patricio Digay Jr. ang hipis sa kapulisan sa lalabigan sa Bohol. Matuniya nga pagpakita kini nga ang kapulisan sa Timog Probinsya naghatag og importansya sa kahimtang sa kinaiyahan nga dili kini maguba pinagi sa dili paggamit og ilegal nga matang sa panagat. Leksyon kini sigon ni Digay sa mga mananagat nga dili gyud mosuway pagsupak sa balaod tungkay sila sa kapulisan dili mosugot nga moabuso niini. Kasamtangan nga gikustorya sa Bin Unido Municipal Police Station ang suspitsado og giandaman kini kaso kada kalapasan Section 3 ug 4, Presidential Decree 1866, nga giamendar sa Section 1 ug 2, Republic Act 9516, kuna nga unlawful manufacture, sale, acquisition, disposition, importation or possession of explosive or incendiary devices. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office, ang inyong Rajman, Arbo Saman, Triway HP, Tata Carmen.
11: Okay, onya, dugan itali sa mga balita sa... San may naspika sa linya si Radyo Man Joseph Osgihano. Yes, kasaman si Kyo.
12: DDDYHP. Tata, RMN Report.
8: Yes, salamat kasama. Grab sa mga Digi sa pagpagalina din sa gawas kabahay na kabarasa sa naglagaga kagabiyon na nagpabilig nga away managko kapag-alara maroon gito ba itong kabulisan din sa Dakman sa Subbog Metro Cebu area. Sa report nga itong nakuha na nakpan sa Subbog Bible Expression sa mga operatiba sa PDL 7 ginusaka ginug minoridad nga ginahag na drug poser na manakpi sa may Chutabay Barangay Gudalope ng Dakman sa Subo o sa Kalisiti Anyos nga minoridad ang nakpan kini sa Subbog Bible Expression ano magiging pwede ng suod sa pilak na simana ag iligag at kalihukan nini na kogyan sa mga dinakpan ag mga pinakitang yudahang siyabong ng muti magiging 35 gramos ng mabulo kapin sa 500 pesos sa samtang nga sa pikas kapahin gipaskan ang kaso sa pinusa ka bisay sa news nga drug poster na dakpan sa gimo nga Bible Separation sa mga sakop sa Drug Enforcement Unit sa Police Station 4 diya sa may barangay mabulo ng dakpan sa Subo ag gipaskan ang kaso ng illegal possession of firearms ng man ng pag-pamulig illegal ng droga sa magkulingin nga Hill Dignos sa Garciano alias Idil na kuyo sa barangay Basaka Cebu City na nakpan siya sa gibong Bible Association of nakuha ganyan kaniya ang usag ka mga ang usag ka kalibri ko racing kung doon ay upat ka mga bala na wali sinsya o mga pinakita ginadahang Cebu na mabalaw kapin sa 102,000 pesos o muntin magiging 15 gramos. On board sa patrolak ni Radyo Man, Joseph Osgano, DOIHP, Tatak, RMN.
11: Samtang! Tugan itali sa ito ang mga balita. Salamat, Radyo Man, Joseph Osgano. Asimuhang report. Samtang arita sa tuang mga dugang tudling sa mga balita. Mga persons deprived of liberty kon PDL sa Balamban Municipal Jail lakip nga ni Saulog sa Independence Day karong adlaw. Kasama mo si sa balita atuang si inyo Mascom intern Olive Digero.
12: DDDYHP. Tata, RMN Report.
14: Nipahigayon og dance presentation ang Balamban Municipal Jail isip kabahin sa ilang pagsaulog sa ikasinto 28 katuig nga kasumaran sa Independence Day sa nasod karong adlawa. Ang mga kalihukan paagi kini sa maong pasilidad nga mapakita nga taliwa sa lain-laing pagtuo sa mga PDL asa sila nagikan og paglantaw sa kinabuhi pabilin silang nagkahiusa. Segon sa mga opisyal sa maong pasilidad, ang maong kalihukan o sa kapaagi sab kini sa pagpahinumdom sa kamahinungdanon sa patriotismo, panaghiusa o gugma sa nasod. Kasama mo sa balita, Olive Digero, CNUCOM intern DYHP, Tatak, RMN.
11: Samtang adugan itali sa tuang mga balita, lalaki nga giingon nga nangawat og sinina gipadakop. Si Coping Down. Kasama mo sa balita ang atong si inyo com intern Erica Primacio.
12: DDDYHP. Tata, RMN Report.
15: Siko pang usa ka lalaki human kini gialigar nga nangawat og sinina sa Santa Maria Homes Barangay Pitos ning siyudad sa Subo. Naila lang maong kawatan nga si alias Ruel, 29 anyos nga nagpuyo usab sa naasuing dapit. Base sa investigasyon sa kapulisan, nadakpan ang maong kawatan sa usa ka Archival Balbin Mate dihang aktwal niyang nakita ang pagsakyo ni ini og lain-laing klase sa sinina nga kinatibuk ang mo kantidad og 1,790 pesos. Nasuta ang ang tag-iya sa maong mga sinina, usa ka 72 anyos nga retiradong sundao. Kasamtangang gikustodiyan ang dinakpan sa Talamban Police Station o gipaabot kapasakaan kini og kasong pagpangawat. Kasama mo sa Talamban Police Station, Erica Primacio, CNUCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
11: Samtang ang mga tinunan sa public school sa Talisay City, nakadawat og mga school supplies. Kasama mo sa balita ang atong si inyo kom intern Delphine Junior Lidot.
12: DTTYHP. Tata, Araman Report.
16: Miapod-apod ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ug school learners kit ngadto sa 55,000 ka mga tinun-an sa tanang pampublikong tunghaan sa maong dakbayan. Kini aron adunay maggamit ang mga estudyante subay ni pagbukas na sa klase. Gipanguhan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang pag-distribute sa maong mga school supplies uban ni Vice Mayor Choi Aznar ngadto sa mga tinun-an sa Kampo 4 Elementary School. Malaumon si Gulyas nga taliwa sa gidagmang tabang makaabag kini sa mga ginikanan nga makamenos sa ilang grastuhan ning pagbukas na ug balik sa klase sa ilang mga tinun-an. Kasama mo sa rakbayan sa Talisay, Delphine Junior Lido, Senior Com Intern, DYHP, Tatak, RMN.
11: Samtang tunay usa ka lalaki nga nanumbag o galulo agi padakop. Kasama mo sa itong balita, ato ang si inyo com intern Abita Gian Dahin Kino.
12: DYHP RMN Report.
15: Paslak sa prisuhan ng usa ka lalaki human kini gipasangin lang nanukmag og usa ka lulo sa barangay Kiyot ning siyudad sa Sugbo. Nailhan ang suspitsado sa alias nga si Boy, 30 anyos, adunay kapuyo og nagpuyo sa naasing lugar. Base sa inisyal nga pakisusi sa NA1 Police Station, gisukmag sa suspek ang ulo og ubang bahin sa lawas sa senior citizen apan padayong gipalawman pa nila ang ilang imbestigasyon. Sanglit wa pa maklaro ang tinud-anay nga hinungdan nganong nahimo sa suspitsado ang saingon ngadto sa maong lolo. Kasong physical injuries ang gikatakdang ipasaka batok sa dinakpan, samtang ang lolo padayong nagpaalim sa iyang naangkong mga bunog sa lawas. Kasama mo sa NA1 Police Station, Abetha Jean Hincono, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
11: Okay, salamat sa ito ang mga intern na communication dagikan sa Cebu Normal University kung CNU. Anya, kinibahin na sa't makasama tod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot isisiti ka mga prutas ugutan na gisagol sa ato ang kape. Pero nisagol nga rose hip, kundin ang anti-aging properties at pain relieving properties. Nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ana kanino sa ato ang kape, makasama kay Duna Ponesia Luya. Adunay dulaw or kanin turmeric. Anya, aduna po ni sa kamunggay, dunay mangustin, dunay tapul nga bisaya nga mais, adunay bayabas, dunay insulin plant, adunay stevia nga may gapalami sa tuang kape, dunay barley, dunay arabica, og adunay ginseng o guban pa. Anakanindot makasama kay ang ginseng nga nasa tuang kape, magkapaabtik sa tuang panglawas, busa makalahutay ta, matag-adlong panikaysikay. Ang tuang kape, mga kasama, ay kanihang alam sumakaigsunan nga katong mga mahiligon kay mo inog kape kay nakapangapi na ka, doon na pagyoy maayo nga benepisyo nga mahatag no diha sa imuhang lawas kundi nakanindot niya. O niya, mag-isgo sa taghaplas, wala tayo laing haplas nga ikuan diha ninyo ha, i-recommendar diha kaninyo kaninang ato ang EXL Makabuhay Oil. Ang atuang EXL Makabuhay Oil, mga kasama, kuan isa, all-in-one eh. Onya skincare oil pagyod. Makaigsuna nga naminaw di ha. Nangita mog haplas nga maayo kang gamiton para sa panakit sa kalawasan. EXL Makabuhay Oil na gyud ta. Ang atuang EXL Makabuhay Oil gawa sa panakit sa kalawasan, maisa ni siya sa mga panuhot, mga panglaylay sa tuang mga lutahan, o ingon man usab kaning niang pangulngol sa tuang mga kaunuran nga paminhod, mayo kayo nga ihaplas ang tuang EXL Makabuhay Oil. Ang tuang haplas sa mga kasama, may sabi siya kay manghaplas ka ani kasama Jerome, dili ka pa akon og lamok. Abo sa dili ka pa akon og lamok, makasiguro ka nga dili ka magkasakit og dinggi. Kuda rin kasamang Nestor diha nga daghan kay nang haplas ni dai EXL man diha. Ana daghan kayo diha para nga dili ka pa akon og lamok. Di ka pa akon og lamok, malikay ka sa sakit nga dinggi. Nya panakit sa kalawasan, haplasan dayon wag tang oy. Sumunod na kanindot sa tuong haplas na kanindot ani kay kon manghaplas ka ani dili ka ilhan nga nang haplas ka, dili ka bahong haplas. Akay humot siya nga klase sa haplas, lahi sa ubang haplas, no? Kundi na kanindot aning EXL makabuhay oil, a EXL mga kasama nga haplas. Katol-katol sa panit, butangin ninyo na mga pangagod o mga pinaakan sa gagmay mga mananap. Mapalit ang ato ang EXL makabuhay coffee mix o EXL nga haplas, diya makasama sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, sa Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, o uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Anaadiya ha, pangutana lang mo.

Okay, Onya, ato ning hatagag pagtagad sad no, ato ang mga isgutanan sad karon mga sukin digpaminaw. Ha, ato hatagag pagtagad ato isgutanan karon Onya ang mga kuan nato, ang uban pa diri di ay nagkuan pang uban kanang naang unsay tawag ani, ha, nagsayaw-sayaw pa kay nahanta sila mo sayaw-sayaw di kuno kasama Jerome ha kay tol Bernice Bitauron ha. Ah, oh, Bernice Bitauron.

0: Okay. Aon niya, itong tagad-pagtagad dito ang mga isgutanan sa dunha niya. Kuan man, murag dili pa kayo makuano ko na kay i-ari ka sa search ba? No, ari ka sa search sa tuang, na, okay, nagamay kay, ka na mong kuan gapon isa, loading siya, huwag ka nang naang kuan tao. Si Luming Birami, naminaw sad nato karon si Lisel Barbosa Reed, ani si kasamang Glinda Masong Lagos, Artabs Tabulong Nelson Cabatinio, Sopriano Almeria, si Lito Efren Suaso, Anisito Toledo, og si Vin Sint sa Vincent sa naminaw sad nato. Okay, oni balik ta karon ta taod makasama. Balik ta karon to man lamang sa importante kitong isgutan ning dugan nato mga isgutanan sad garon ha. Diri sa to ang pagkulo kabildo. Alas 11:31 na sa gabi.
1: This Time Check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Bibitin. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
6: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
7: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Take a

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by ang nailani mong alaksan. Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ato ang tak na alas 11:41 na sa kagabihon. Alikta magkasama dire sa Tumbag Kulo Kabildo karong gabihon na. Straight. Onya, kinimbahin na sa datod ganato sa DTX 500. Alas sumag sa mga pinanggandig paminaw ha. Adunay mga high blood o taas og dugo, taas og cholesterol, taas og blood sugar. Ayon na nagpasagdin yung makasama, kinaan natay maayo kayo makatabang sa maong mga sakit. Ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, maayo usab din siya kay kampiyon nga proteksyon. Kaya doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Piktibo kinipanguntra sa mga free radicals og oxidation. Ang DTX 500 mga kasama maayo ni tumakisunan nga dunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases, tumakisunan nga adunay problema sa kidney disease, gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia. At tumakisunan nga dunay insomnia, ayaw niya na ninyo og pasagdi ha. Inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 sad mga kasama, mapalit ni sa ilahang clinic. Adres sa ilahang clinic nga mao ang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marijoy Building, Hako Salim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Super Building Ogloyo sa Gaisa Numain, baka mo tawag mo silang numero 0975-795-5133. Muna nga ito ang numero sa DTX 500. Bisitahan ang ilang klinik kay gawas nga adto mapalit ang DTX 500. Libre usab ang medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Ang importante kayo. Okay, oni ang DTX 500 sa di ay mapalit nyo sa uban nga mga butiga at farmasya adol sa inyong mga lugar. Okay, atong hatagag pagtagad sad makasama oniya kanang naang Auditopus Negros di ay mapalit ha ang produkto sa DTX. DTX 500 yas Negros na mga butikag farmasya diha. Pangutan na mo diha aron nga makapalit sad mo sa tong produkto. Okay, atong hatagag pagtagad kay karong adlawa gasaulog ta mga sukin digpaminaw sa Independence Day. Ha? Onya kaning ni ang maong Independence Day usa ka kagawasan nato gikan mga sukindig paminaw sa kamot sa mga tao nga gihikawan ang atoang katungod o gihikawan ang atoang mga sukindig paminaw baruganan. Ha? So nindot kayo no nga gihatagan tag kagawasan. Astang nindot tag. Ha? Nindot kayo kasama Jerome og kagawasan. Sa to pa dunatay freedom. Ha? Dunatay freedom. O niya muna nangutana ang uban tinuod bagyod niya kita dunay kagawasan. O niya ang nagpamatuod ana gawas nga dunatay kagawasan makasama gikan sa mga Spaniards. Ha? Sa unang panahon kasamang Jerome. O gari na sa to ang personal sad nga kinabuhi, duna tay kagawasan sad. Humanta hitaklapi sa mangitngit nga kapanahunan, panahon sa martial law. Ha? Duna tay laing kagawasan. Paghuman sa martial law sa Marcos Senior, ha? ni adto mga sukin di paminaw di kada 70. Ah, 80, 80. Ah, 70 man to nag kanang naanga kaning ato ang batakang balaod nga do na natay hingpit na kagawasan hangtod karon. Ah, gihimuan yun na sa itong balaod ang 1987 Constitution nga mao ang ato ang gisunod karong batak.

0: nga tuang kagawasan kasaman Jerome. Una nga ang pangutana karon, kitang tanan, naabatay kagawasan. Ha? Hatagan batag kagawasan? Or sa papel lamang ang maong kagawasan? Oni nga kaganiha sa mensahe ni Presidente Marcos, porting nindota nga paminaon, ha? Porting nindotang paminaon kasaman Jerome. Ang iyahang mensahe. Muna nga, murang paghumas mensahe niya, murang nakahinuktok tingali to siya nga, kining ni ang nahitabo karon sa atuang nasod. Ha? Kaning atong nahitabo karon sa atuang politics. Ha? Pahitabo karon sa mga nasod ni aba. Ha? Ni tumaw ba paghihapon kasamang nisod nga atuang pagkademokrasya? Ha? Demokrasya pa paghihapon ta nga pananglitan og mo sopa ka against administrasyon. Pakasuhan ka. Ah, pero kaning ni ah, kaning sa Independence Day, mauni makasama ang kanang naang nahibulag ta sa kangit-ngit lagi. Ah, nga kanang ubos ta mga sukindig paminaos pako sa mga Span sa mga kanin sa Spaniards, no? So muna nga pero morang ikaduha na itong itagaan, tag-freedom yun, nakagawasan ba? Ha? Muna na, o natakluban po tas pako, panahon sa Marcos Senior at Torres Marcelo. Oh, so muna nga, karon, na karon ka sa mga Nestor, muna nga, ang speech ni Presidente Marcos ganiha, nindot kin paminaon bitaw, ha? Pagkanindot. Ato ang kuanon be, ato ang paminaon sa pero kaganiha, sa di pata mo adto sa iyahang taas gyud nga mensahe ni Presidente Marcos. Dito na si Senador Win Gatsilian, ni tambong kaganiha og si Budjide ang House Speaker. O niya gi-acknowledge gyud ni Presidente Marcos mga sukindig paminaw. Iyag yung gi-acknowledge dito si Senador Win Gatsilian nga maoy acting Senate President. Ha? Siya maoy yahag yod mga sukindig paminaw nga gi-anunsyo dito. Ha? Yahag yod nga gi-anunsyo nga ang yahang giila nga Senate President mao si Senador Win Gatsilian. Ha? O niya kanang na ang sato pa kaning gihimo karon sa mga senador nga iyang kaalyado duna ba ni mo ni nangutan ng uban ba unsa man ni duna ba ni giya gikas Malacañang. Daghan pong nag-ingon nga posible. Ha? Ato paminaon sabi, kanina ato paminaon na to si Presidente Marcos nga iyahanggi kanang naanggi giilaban niya. Ha? Si Win Gatsilian, may kanang kanikini, maunis sa kasaman Gerald, ha? Ato paminaon, may kanang, may ha? Tisoy, may Presidente Marcos, di ba sa makabarong Tagalog. Akine.
1: Speaker Faustino D. and the Honorable Members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatsilian, the Dean.
0: Tanawa ha, kana, tanawa sa ha. So, muto nga ni naas Budjide, natural, watay lalis Budjide, siya mag-House Speaker. Pero sa Senate, President, nag-acknowledge niya kaganiha, mao mga sukindig paminaw si Senador Win Gatsilian. Ha? Senate President pro tempore, pro tempore. Ha, si Win Gatsilian. Wa na niya ilha si Senador Alan Peter Cayetano nga maoy Senate President. Ha? Maubay legitimate mga sukindig paminaw nga kanang naang Senate President. Sa mo'y tinuod nga legitimate nga President pero kay nasuko lagi sila kay ngano nga giilog ang leadership sa malaka sa Senado gikan mga sukindig paminaw ni Tito Sutot. Gikan ni Soto, eh si Soto ito ay mas malaka niyang Soto. Klaro, klaro Soto. Di lang ta magpa, di na lang ta maghiko-hiko kasaman si

0: Ah, mismo os kasi mang nistor. Ha, kag sirbar kay na suto, klaro man na. Suto, si Laksot, ha, Lakson. Kana sila. Ha, klaro man na. Ngano man? Panahon pag eleksyon, sila biya na maoy tao ni Presidente Marcos. Kunya ni ingon si Congressman Irise nakadawat yung kuno ni sila. Ah, Congressman Irise, naa man na on, ha, on record man, naa kadawat yung kuno. Amo na nga sila tilap yo kayo sila karon. Ha? Ah dito gi kuan ana ha? Si Win Gatsilian, kuan po kay Win Gatsilian kanang naang mura og kana bitang mura og say tawag ana. Ah dako po kay ngisi si Win Gatsilian no hapit abot dunggan awag. Ato ko na ikuan kasama sila paliwag tong kamera be. Ah kane be.
1: The honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatsalian, the Dean.
0: Nanaw ha si kani si kani.
1: The Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown.
0: Nara si kani, nara kana sa daw. Nara Gatsalian, no? Si Gatsalian, ha? Murag yoga ugput-ugput ng kasing-kasing Gatsalian. Alipay si Gatsalian. Puna karon nga si Gatsalian og unsay gihimo niya Senado og muingon siya nga sila mo'y haod diya Senado, okay, nga naman, naaman ang iyong bakir. Ang presidente mo iyong bakir kasamang nisto. Ha? Muna nga si Senator Alan Peter Caetano Town, tuan na lang tao siyang Facebook, nag-live-live in town. unya, tanya. Gahong-honganay sila sa anak ni Kuan. Anak ni Presidente Marcos. Gahong-hongan, tingali nga. Ikaw may kuan na diha, ikaw may labaw na diha, ayaw yung palupig diha. Onya ato sa tiwasog paminaw be. Paminaw na to katuntas taas nga kanang video kasaman Gerald. Mensahe ni Presidente Marcos atol mga sukintig paminaw sa ika kuan ika 121 no nga kanang na ang
1: Magoso.
0: Kani. Okay.
1: PNP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin ang 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taong naging kolonya ang ating bansa, sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy at Diego at Gabriela Silan ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan, itinaas ang ating watawat sa Kawit Cavite na makaisaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaan kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay ng mga pinuno ay iyong nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikayang ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
0: Okay, moto, mabuhay. Amayo kayo, nindot kayo, mga suking tigpamin ng pagkatagik. Ani Presidente Marcos ang iyahang speech atol sa tuang pagsaulog sa ikasinto 28 kasumaran sa Independence Day o kagawasan o sa nasod gikan sa mga kamot, mga suking tigpaminaw sa mga langyaw. Kinibayin natod ganito usab sa Life Extension Vitamin D3. Ang atwa nga Life Extension Vitamin D3, mga kasama, maayo kayo. Alang sumakigsunan nga adunay diabetes. Mas adunay ganit diabetes, mga debitikon nga makigsunan na to. Ayaw nyo na o gapasagdi, mga kasama, ha? Delikado na manganak nagubang sakit niya. Delikado nino mudako na ang problema, daghan ang sakit, ha? Inom kanunay sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, panlitan ikaw dibitikon, inom ka o tulong at 5 ka soft gel kada adlaw. Pananglitan o dili kay dako a budget, pwede rag tulo o sa magpamahaw, duha sa magpanihapon. O niya, duha lang ka soft gel, pang maintenance lang, ha, pang maintenance lang mga kasama. Sa humagpamahaw, usa sa sumagpanihapon. O niya, ang atuag nga Life Extension na Vitamin D3, mapalit sa ilahang nga clinic, nga mao ang klinika, ang diri sa Cebu City, naa sa may Cebu Dock Building. No, naadiha ang clinic sa Life Extension sa Cebu Dock Building, Buyon, Smesminia Boulevard. Diri makasama sa Konsolasyon at Bang Jollibee sa Padong Kasuds Mercado, naadiyang ilahang clinic, ang Life Extension. Naadihan niya, libre na silang check-up ha, adlaw, gikan sa adlaw Lunes antod sa adlaw Sabado. Sa Negros Oriental, naas Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Okay niya, wak naman tayo igong oras, ganisin niya sa samang Nestor nga putin daghana pa natong commercial town. Antod pa ni Kadlaon, makasama o niya, play lang tao ka ng mga music nga nindot kayo ng mga kinaraan ng music. Adayong ato ang mga commercial sad, ha? Alas 12:02 na skadlaon. Sa ngalan na lang, sige natin kong pwersa sa DYHP RMN Cebu. Ito ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banioca. Salamat kayo din, ha, sa inyong pagpakiguban ako karon, ha? Salamat kayo, magdungog ta sunod simana puhon. Ha? Magbalik mga kasama. Ang kauban rin sa master kontrol si kasama Nestor Humisilio, kasama ng Gerald Albios, Oliver Atis, o si Rubil Boisit Chief Technician. Ganias kasama ng Jerome Yap at ang kauban. Sala niyo ubos ng alagad sa kahanginan yung Radio Man Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntana. At ang napit sa ng panahon, Tatak RMN.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang. This portion is brought to you by Yakult, panalo ka dyan. Yakult, this time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon, with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6, para Omega Sigla sa school, with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita.

0: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Lady's Choice.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita.

0: sa Siargao, dunay duha ka oras ang travel, unya pagabot dito, makapasyente pa ta, no, makahika pa ta sa mga kaigsuna nato nga mubagat dito, adto sa ilang madam, madam Auntie Pasado. Pero adto ta sa bana, sa kanang ang bana mo'y atong ipaybaw kay modok mo kuno kayo ni Ilado. Kani si Madam Warlito Auntie Pasado na naa magpuyo sa barangay Malinaw, Sitio Binayuto, Siargao. No, General Luna, anak sa kan lupa siguro ni no, so muna diha mga kaysa pangandam lang, pangandam lang kay og mahina yun dahil ko pagadto dito, so ato sang tawagon ng attention sa mga pasyente diha, sila si Madam Nine Bertolazo, si Barangay Captain si Cristina Cervantes, no, daghan ta diha og mga pasyente nga mga, sa mga naglain nga isla diha sa Sukuro, no? Ato sila diha nga kon manginaw ta nga og may nayon mga atong pag-adto kinanglan nga mamagat mo. Kay pag-adto ato atol man eh, sa atong promo. Ha? So muna mga kaigsunan, okay? So mura magwa nay oras nga ato sang awagon ang atong ang atong samba o roketa kalamba di Polo, garin na nato sa buwan sa Hulyo, tungod kay wa na kahatagi o gluna sa buwan sa Hunyo, kunya gituyo sa ningari na sa buwan sa Hulyo, aron maka-avail mo sa atong promo. Ha? Parihan ng Del Carmen o Sun Maswate, sa buwan sa Hulyo, mga pizza noybe ni anaon. Pizza noybe sa Del Carmen o Sun Maswate sa buwan sa Hulyo. Ha? Ato na lang yung ipahibaw para makaandam-andam mo. Meaning, why Del Carmen sa buwan sa Hunyo. Okay? So, muna, mga kaigsunan, unya, padayon lang yun mo pagpaminaw, ining aton tulumanon, kay ang atong numero, itang kong ngayapag na 488, nigawa, no, nigawas. Unya, nagahapon dito ko sa Oslo, Buloon sa uban pang mga lugar, aduna sa'y nakapalit. Kunya, gisgutan kagapon, pagka alas dos, ni bali, nag-848. Mm-hmm. Pero ang tingin lang tong numero, atong yata gagapong adlaw, tungod kay mugawas gito, ang 787 o 886. Ay, ganyo biyae, no? Bahala nagmamugnaw na, basta ayaw ganyo biyae, kana kung gusto mo na mudaog. Ay, nalang mo pangitang numero. Paminaw na lang mo din sa akong tulubanon kay niya ang tinuod na numero. So, salamat kayo, no? Taga-kar-kar nga mo pa makakita na to, no? So, idol de kanila sa mga tindilas, kandila, yes, karakar. Wanay oras, kinisinday karatit at kauban sa akong co-pilot, ni Engineer Nestor Hermosillo, ni Engineer Keith Susminya. Mayroon na lamin ninyo, dagang salamat sa inyong pagkaminaw o mayong buntag na tong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Paminaw na sa bagong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod kanato sa SED Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlawon matag adlaw Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Maayong buntag mga higalang igsuon. Hinaotundan nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang kasik.

0: sa kabuntagon. Kauba ninyo ang tingog ng inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhilang sa DYHP RMN Cebu. Nga maghahatod ka ninyo ang mga tips o mga kasayuran. May tungod sa pakuma, livestocking o mga impormasyon sa maayong kahimsog o kalawasan. Kasika sa kabuntagon. Kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka na to sa SED Marketing. O garon ato ng sugdan ang kasika sa kabuntagon.
1: Happy weekend mga kapanyawan. Happy Saturday kanatong tanan. Pitsa 13 na buwan sa Hunyo tuig 2026. Mag-uban-uban na usap ta sa atong programa. Ang kasika sa kabuntagon. Hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tigamaog, tigapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, ugang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ako rin ay inyong radio man, Marisa Abadies, mga kapanyawan. Kumusta mo din ha mga kapanyawan? Dali kayo ang adlaw no? Sabado na usab. Unsa naman sa mga itong hisgutan ni ini? Karong adlaw ang mga kapanyawan? Unsa man ninyong gusto? Murag nindot lagi hisgutan ng chocolate no? Mag-crave man sa taning chocolate. Oy, kamo din ha, nag-crave mong chocolate? Maglami kay ikaw og tamis geodrome panahon na. Apan sa dili pa mga kapanyawan, himo ang partner na sa inyong kabuntagon, ang SED Panyawan Coffee Mix ha, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Coffee Mix, adunay tulo ka mga special nga sagol nga mao ang panyawan nga nailan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo paligon sa atong immune system. Busa ka mo diha, himo ang partner gyud ang SED Panyawan Coffee Mix mga kapanyawan matag buntag. Samtang naminaw mo din ha sa ato ang programa ang kasika sa kabuntagon, ayo kalimot sa pag-inom sa inyong SED Panyawan Coffee Mix. Ang pait nga lasa sa kape sa SED Panyawan Coffee Mix adunay dagang benepisyo sa atong kalawasan mga kapanyawan. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa ato ang digestion, pumuabag usab kini pag-release sa digestive enzymes nga mo hinungdan sa pagtunaw sa atong kinaon. Musayo na mo anang mga bisanon sa pangkape din ha. SED Panyawan Coffee Mix na ha mga kapanyawan, imo ang partner matagbuntag. Dinha sa inyong pamahaw, bisan sa inyong hang pamainit, o bisan gani sa inyong hang pag-snack lang. SED Panyawan Coffee Mix. Karong adlaw maghisgot tabahin ni ining chocolate. Ato na lang yun ning tinud-on. Oy, chocolate na atong topic ron. Ang chocolate mga kapanyawan, usa ka food product gikan sa fermented, roasted o ground cacao beans. Kay bao ba mo mga kapanyawan nga ang chocolate original kini nga nagikan sa Central o South America isip pait og dunay lahi nga lasa nga ilimnon. Apan karon, paborito na kini sa tanan. Malikwid man o solid. Ang mga key components sa chocolate mga kapanyawan naglakip sa cocoa solids o cocoa butter nga adunay high quality sa dark chocolate nga nagtanyag og antioxidant properties. Hisgutan nato sa makadiyoton sa history niining chocolate mga kapanyawan. Ang cacao tree gi-cultivate o gitanom kini sobra sa 3,000 na katuig ang nakalabay o 17th century sa mga gitawag nga Mayan, Toltec o Aztec peoples nga nangandam o ilimnon gikan sa prutas sa maong kahoy nga mao ang cacao bean. Nga sagad gamiton sa usa ka ceremonial drink kaniadto o gamiton usab ang bean isip kwarta. Ito mga panahon na. Painom-dom na tama panyawan. Mubalik tao manini mga importanteng baybaw.

0: That celebrity beauty
1: Karon,
0: show.
1: Nakadungog ko sa DXDC, every morning nga paminaw ko, imong gina introduce mong God said celebrity show, ang Sojik. Dato na, anak ko na siguro sa Davao, di. Pero nyabot ang panahon na medyo gusto na di kumagamit sa mong sabon. Pero kini, inong naman ka nga, nanatay-stock din na celebrity show, sabi ka sa Swed, nadri siya itong istasyon na, mo itong nakanan ako diya, ma'am. At actually, ma'am, pangtulunan ni kakakarton akong nagamit.
0: Said celebrity beauty show. Said celebrity beauty show.
2: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil Ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil Ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang hapla sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.
3: Balik na sa itong programa, mga kapanyawan. Ang mga gitawag nga Maya people kaniadto, mga kapanyawan, may konsidera sa chocolate nga pagkaon sa mga gods. Gikonsidera usab ang cacao tree nga sagrado. Ug bisan ang paglubong sa mga dignitaries, ubanan kini og mga panaksan sa substance sa chocolate. Diya pa'y dugang impormasyon, mga kapanyawan, ay ang nasod nga Espanya, mga kapanyawan, mao ang earliest European country nga ni-incorporate o ni-sagol sa chocolate ngayon sa usa ka cuisine. Apan ang mga detalye kung naunsa kini pagkahitabo, naunsa kini paghimo, mabiling sekreto. So kad ato mga kapanyawan, ang chocolate iserve na kini sa bisan unsang paagi, diin mas gisilbi kini isip hot chocolate. Ngadto sa mga Spanish people, og nadiskubrihan ang pagsagol ni ini og cinnamon og vanilla. Ang unang solid chocolate bar na himo niya tuntuig 1847, pinaagi sa gitawag nga si Joseph Fry. Maudi ay mga kapanyawan, doon na lang ko inainom duman ba? Doon ako'y daghang kaila manggod nga kung magpapalit gani og chocolate, kumuad to kong supermarket, muingon dayon nga palit og chocolate mar nga kanang ilado kay nga chocolate brand mga lami kaayo. Unya tanawa ang manufacturer, kanang Europe-made yun nga chocolate. Maudi ay, dili sa ingon nga dili sa makaon ng chocolate gikan sa ubang nasod ha? Dili na mao akong pasabot, mga kapanyawan. Doon na lay-lahi nga katamis o kalami ang chocolate gikan sa Europa. Sa atong pagbalik, atong hisgutan ang mga importanteng aspeto sa chocolate human lang niining pipila ka mga pahinomdom.

0: mga kapanyawan, ani ana ang sikreto sa maayong panglawas? Kung nagakapi ka sa said panyawan coffee mix, pag-abli sa said Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong said panyawan coffee mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang sikreto sa maayong panglawas. Kalami. Ang said panyawan coffee mix ug ang said Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa said marketing, mapalit na karon sa mga butika.
1: Said Health Report.
0: Health Report.
2: Si Rachel Marian, adunay allergy ug guba, mituma sa said panyawan plus capsule.
3: Kung gamit yung said panyawan kay usab ko masakiton kay kanyadto pa hubaton man jud ko. Kanyadto tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Sadyang aka kuan nagmaintain ko said panyawan na dako taas kong kasaba na hindi na ko magrabi ug hubak. Tuka ko hubak, munta ko tuhapon ko inumon, pero kung wala ko hubak, magmaintain ako sa.
4: Balik sa atong programa, inyong programa, paborito na itong programa mga kapanyawan, ang kasika sa kabuntagon. Dalit gyapon nga nato sa said marketing. Ang key aspect sa chocolate, mao ang production ini diin, anihon kini gamit ang kamot, nga maabot o bainting ito sa 60 ka mga seeds nga fermented, dried, roasted o ground, hangto ni moong chocolate drink o liquor. Ang maong proseso sagad sa gulan o asukar, gatas o dugang cocoa butter. Aduna sa lain-lain klase sa chocolate mga kapanyawan. O ang akong paborito, gaana ninyo, ang sa akong paborito. Bitaw, ang akong paborito mga kapanyawan nga klase sa chocolate, mao ang dark chocolate. Ang ubang klase sa chocolate manggod, mao ang milk chocolate o white chocolate. Atong sa taon, unsay kalahian inin tuluha ka mga klase sa chocolate mga kapanyawan. Ang dark chocolate, aduna kini cocoa liquor, cocoa butter o asukar. Diin, dili mo ubos sa 35% ang cocoa liquor niini. Ang milk chocolate, adunay cocoa liquor, asukar, cocoa butter o dairy o gatas. Samtang ang white chocolate, adunay cocoa butter, asukar o gatas. Apan wala kini cocoa solids. Unsa ba na mga health benefits sa chocolate, Radio Man Marisa? Ato bang mga kapanyawan daghan? Apan bisan sa kadaghang benepisyo sa pagkaon niini, balik gyapon ta sa magic word nga in moderation. Mo-consume og chocolate mga kapanyawan in moderation. In short, dili magpalabi. Mao na siya kay dili lagi aangay sa atong lawas kung palabian nato ga kaon niining mga pagkaon nga ato ang nailhan na. Karon unsa man ang mga benepisyo sa panlawas sa chocolate. Ang high quality dark chocolate mga kapanyawan abunda kini sa gitawag nga polyphenols nga mahimong mo provide og antioxidant sa lawas. Mo improve pa sa kondisyon sa atong kasing-kasing ngon man sa aid cognitive function sa atong utok. Sakto gyud di ay nang muhatag og chocolate no mga kapanyawan sa ubang tao bay labi na sa imong mahas kinabuhi. Kini sama sa matag Valentine's Day nga aduna gyud chocolate ihatag ngadto sa babay, gikan sa lalaki, unya inigkaon na sa chocolate i-share usab ngadto sa lalaki, nana no sa imong uyab, sa imong bana, ingon ana no. Kay bawo man mo mga kapanyawan nga adunay interesting facts bahin sa chocolate gawas nga makapanindot kini sa mood ilabi na sa mga babay. Ato kining hisgutan mga kapanyawan sa sunod na tong episode kay wala na tay igong oras. Ayaw gyapon kalimot mga kapanyawan ha sa pag-inom matag-adlaw sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Lakip na ang said panyawan garlic capsule. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin ug said panyawan garlic capsule mao kini ang herbal capsule nga makapalibyo sa atong balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ako gani kung magpislangon ako, maglain na akong pamati sa lawas tungod nining dilit na itong malikayan nga daghang trabaho, ma-stress ta, maglabad atong ulo, wala gyud ko'y laing imnon mga kapanyawan. Ang produkto ra gyud sa said marketing, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin o said panyawan garlic capsule. Gawa sa simple lang ang sipon, hilanat, ubo, labad sa ulo o guban pa, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin makatabang sa pagbatok, sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Ang said panyawan garlic capsule makatabang sa pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure usab, brain cancer o panakit sa ulo tungod sa kuwang o tulog. Busa ka mo diha mga kapanyawan, kunduna mo'y mabatsyagan ng mga balatian sa kalawasan, mamild man na o kanunay na ninyong masinati, hala, imni dayon na sa tong produkto sa said marketing, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin o said Panyawan Garlic Capsule. Dili mabalak ka kay ang mga produkto sa said marketing mga kapanyawan, mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. Ayaw gyapon kalimot mga kapanyawan ha, ang atong programa, inyong paboritong programa, ang kasika sa kabuntagon, dalit ka nato sa said marketing. Madungog ninyo matag-adlaw Martes, Webes o Sabado, alas 4 sa kadlawon. Bisan unsang makaayo sa atong kalawasan, sa atong kinabuhi, o mahimong panginabuhian, atong hisgutan tanan mga kapanyawan. Sa sunod na usab nga higayon ng episode mga kapanyawan, manamilit ako kaninyo. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadyes. Magdungog ta sa sunod nga adlaw mga kapanyawan, maayong buntag ug amping ta kanunay.
0: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa said marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadyes. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon dinhi lang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa said panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa said panyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby og Sir John, alang sa hugyawan sa said panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayong adlaw kaninyong tanan, ug welcome sa atong pagpanaguban. Anya na pod kining atong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa maayong kabubuton sa said marketing, ang tighimo o tigapunapod sa atong mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa atong lawas. And of course, pagtabang nga mamahimo kitang himsog, luwas o adunay insaktong hinagiban batok sa mga balatian. Ang atong tulumanon, hatod kini ka nato sa tighimo sa ato ang mga produkto. No? Ang said panyawan plus, mangustin. Ang kapsula mga igalang ikson nga dunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o panyawan. And of course, adunay po kita yung said panyawan with garlic. Ngayon na pamatudan nga kining garlic adunay allicin nga makatabang batok sa hypertension or kanang ginatawag na itong high blood pressure. O sa badunay gahom para makatabang sa high cholesterol or kaning mga kaigsunan na itong taas og cholesterol nga makadao sa lawas. And of course, adunay po kita yung said Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa Kogon plant. Adunay makabuhay kon panyawan herb. And of course, adunay banaba. Muli nindot ka yung klaseng makatabang aga-alang sa katong mga kaisunan na itong diyang mga kababayinan. Ay, labi na katong mga nag-aagyong dysmenorrhea, adunay problema sa ilahang monthly period, no? Adunay UTI, con urinary tract infection. Adunay problema sa kidney, adunay problema sa atay. Ang said Kogon ang makatabang kaninyo. And of course, alang sa lamian nga klaseng kape, nga makatabang sa lawas, kining atong said panyawan coffee mix. Mo kining ang kapsula o kining kape. Nga dunay gahom sa panyawan herb na ay mangosteen, na ay cinnamon, and of course ang purple corn kung kining ginitawag na itong maistapol. And ang pampatamis niini kaning stevia. O gusab, alang sa katong mga kaisunan na itong gustong magpaputi silang skin, no? Gustong radiant, blemish-free, and maayong klase ang skin, moisturized. Kaning atong said celebrity Kajik soap o said celebrity beauty soap. Mga sabon kini siya mga igalagisoon na ginama sa said marketing nga makatabang dili lamang sa mga kababayenan kundi apil pa sa mga kalalakinan. And sama sa naandan, anayana po kining atong partner sa atong health nga maghatag og tabang kanato si Sir John.
5: Yes, maling adlaw kanimo da Sir Rick Mills. Tara na ito mga ating pamina, kumusta ka mo tanan?
0: Sa ato mga kaigsunan diya karon nga dunay mga ginapanghambin pa nga mga problema sa lawas, pakusgi ka ng inyong mga gipaminaw diya, whether sa YouTube na or baka sa ato ang Facebook, no, baka naminaw ka karon sa radyo, pakusgi na ka na kay anyana karon ganing atong knowledge power nga diin maghahatag kami og pagtubag sa mga klase-klase na ato mga problema sa panglawas. Sir John, una wala ko kay balo kung nabay English term ano niya, no, kining ginatawag na tong panuhot
6: Wa ko kay balo Sir John kung naba ni siya yung English term. No, ginangita ko sa atuang kaninga sa tawag na sa internet. Kung sa magiging kay English yan yung panuhot. No? Ang ilahang pinaka-simplest nga term is bubbles or air bubbles sa atuang lawas. Posible sa kanang muscles kanang ginatawag na itong mga sinda o posible po sa atuang atong tiyan kanang ginatawag na ng bloating or kanang naay hangin ng atong mga tiyan. So, Sir John, ang pangutanan ako, kung sa mga ginay ang hinungdan sa panuhot, ganong panuhoton man ta, tinuod ba nang gikan taga basketball or gidulag soccer, gipaningot og maayo, gikan sa init, atubang dayon og hangin, so it's possible ba nang makapanuhot na to? Or kaning nagkaon kita nga nasa tubangan sa electric fan, no? For example, kanang init kayong panahon, di, mag-electric fan man kita. Then, kanunay tang kakaon and then kanunay pong gasulod ang hangin sa itong lawas. Unsa pong hinungdan sa panuhot, Sir John, o unsa pa ilain na itong mga pamaagi para ma-prevent na ito kini? Go ahead, Sir John.
5: Yes, kanan, no, Sir Rick, is naman ko ito yung ginatawag na bifurcation sa medicine, no? So, natay scientific na explanation regarding sa kining unsang panuhot, no? Actually, tama ito yung ganyan kaganina, Sir Rick, no, nga medically, dili siya ma-explain, no? Ay explanation in scientific form, pero dili na to siya ma-explain kung unsay hinungdan. Pero sa oriental medicine, ginatanong na to na is qi, no? Natay flow sa qi sa itong lawas. Adunay pag nagpangga sa yin ug yang, so ginatanong na to na init ug bugnaw, no? So kung ato na siyang ipasabot, no? In simple terms, if ever ang usa ka tao adunay maka as init nga being, no, human being is warm-blooded, no, na anahayop, no, makasinati o magbangga sa bugnaw, no, sa iyang lawas, dira na itong masinati itong ginayon na itong panuhot. Usahay, ma-disrupt ang katong chi, no, sa itong lawas. So kung scientifically, muna ginatawag na itong adunay mag-build up na gases sa itong tiyan, no, nga tungod kay bugnaw nga gases na siya, sa init nga lawas, no, ma-disrupt niya itong digestion, no, itong proseso sa digestion. Sa pikasbahin, pag mingan po tagpanuhot sa unod, no, sa kusog, no, diha po tumusunod itong ginataw na itong kung sa English pa, o ay kung sa scientific, sa medical pa, is myalgia or kining pag-increase sa lactic acid or kining ginataw na itong mga muscle knot, no, kining paglukot-lukot sa itong mga muscles. Mm-hmm. Sa pikasbahin, Sir Rick, no, pwedeng makumbine na to ang pangunahuna tungod kay kining oriental medicine, traditional medicine. Muna ni ang ginatuuhan na to kaniadto pa, no? Nga wala pa yung siyensya, no? Nga dili pa na to masabtan totally ang kung unsa gyud ang dagan sa lawas. Sa pikasbahin po, kung makonek na to ang ato ang mga scientific, medical na experiences, no? Mas mahatagan na to og pagsabot, no, kining ginatawag na itong panuhot. Kining panuhot, word lang isa sa Bisaya, no? Paibay ka mga translations ni ini, and which is gina-experience yun mismo sa tao, no? Medically, dili na ito siya ma-explain ng terms, no? Pero ma-explain siya sa tao, ma-experience siya sa tao. So, kana siya si Rick, no? Combination of traditional medicine, ang katong pagbangga sa yining yan, itong bugnaw o init, no? Ang lawa, init nga lawas sa bugnaw nga environment, o sa bugnaw nga yang ikaon, ginom, ano-ano. And plus, ang kaning myalgia, kaning gas, kaning combination sa medical o kaning western na medicine.
6: Mm-hmm. Kay bisan pagalig bata, Sir John, may ginatawag na ito nga kabag, no? O kanang panuhot sa mga bata.
5: Yes.
6: Kinahanglan na ipaburp para mawala ang hangin sa tiyan. Bueno, ang mga kaigsunan, katong mga kanunay na kasinati sa panuhot, labi na katong mga kaigsunan na itong kanunay babad sa hangin, o baka kaning mga, ako bilib ko sa mga kaning mga isuon na itong mga fishermen or fisher folks, no? Kay kana sila, babad sila sa tubig, babad po sa hangin, kay once mag-anto sila sa dagat, di magina makuhan, ginanagi hangin, ginanagi ilahang masinati, no? Sa mga kaiso na itong sinati o mga ginatawag na itong problema sa panuhot, ang atuang said liniment oil, usas mga maayong nga pamaagi para makatabang niya ng atong problema sa panuhot. Gumikan kay kining atong mga lawas, no? Susceptible man ta masudlan o hangin gyapon, kay matut pa nila, bisang pagalik sa skin pore lang gani daan, no? Posible na katanga masudlan o hangin, muna nga doon ay mga kanang ginatawag na dupang-dupang, no? Makatabang og dako kining atong liniment, gumikan kay nagaangkon kini og init, bugnaw og kahalang, 100% gayud nga makatabang sa pagtangtang sa mga panuhot. Munang kung ikaw kanunay ka nagapanuhot diha, kanunay nagasinati og panakit sa tiyan tungod sa hangin, or kanunay baka nagautot-utot, no, kay nasudlan og hangin ang lawas, maayo nga maghaplas sa said liniment oil. Aduna kini siya menthol, methyl salicylate og camphor, mga sangkap kini siya nga maghatag og kabugnaw, kainit o kahalang nga makatabang yun sa pagtangtang sa mga hangin-hangin sa lawas. And of course, dili lamang sa mga panuhot, kundili pati ba sa mga lisa, mga piang, mga problema sa atong mga arthritis, no? Kanang rayuma, gouty arthritis, makatabang o tangtang. Gumikan kaya doon na po gini siya ay ginatawag na itong pain relieving effect sa atong mga lawas. Munang nindutan kayo ang ito ang said liniment oil. Bueno, Sir John, salamat si Gayunan nga nakauban kita nining atong adlaw alang sa atong hugyawan sa said panyawan.
5: Yes, salamat kay Sir Rick na sa another chance po. Nagunta pa tayo pag-iapon sila sa pagsubaybay na itong program.
6: Sa itong mga kaisunan dyan, karoon nga doon ay pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing, gituyo yun para makatabang sa mas maayo na itong kalawasan.
7: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix. Ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanong susunod nga higayon.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Lami ani akong kape. Uy, galing lang ba? Keperting, tamisa. Murag maguba akong ipon.
2: Uy, chulo.
0: May pag-imong tilawaning akong kape. O. Ani-ani Panyawan. Mauni ang Zed Banyawan Coffee.
1: Kapeng Panyawan? Dawbe? Wow! Kanami ba? Mabati nyo din mo ang kapait sa Panyawan ng herbal.
0: Tinuod ka na. Munang mas makatabang ni sa atong kalawasan. Zed Banyawan Coffee. Kaping Panyawan. Makatabang sa atong kalawasan.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
5: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
19: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
21: Philippine Standard Time, para sa 4:36.
22: Headlines karon.
21: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Facebook Messenger ug Instagram balik na online human sa Meta outage siya.
23: Ta Baldwin ang ayaw pasaylo man sa kamatayon sa duha ka mga batanong student athletes dito sa Aurora ug niangkon nga napakyas siya isip usa ka coach.
21: Vice Presidente Sara Duterte, nalabagan ng justisya alang sa kabatayon nilang Rene Bitter o Butter Bunya o David Arili.
23: Samtang Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ibutiag na dunay bagong ebidensya ang prosecution alang sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte.
21: Sa mga balita lokal, mga mangrove bakhaw sa sitio Pag-asa sa Barangay Inayawan sa Dakbayan Sugbo, kumpirmadong gipamutol yun.
23: Samtang Dakbayan sa Mandawi, muhatag og 1 million pesos nga hinabang alang sa mga biktima sa linog dito sa General Santos City.
21: Samtang balita gawa sa nasod, Vice President Donald Trump ipahibaw nga mikansilar na ang Amerika sa ilang kapaglusad o mga strike ngadto sa Iran. Kamansig ngong nga dunay kalampuan sa ilang negosasyon.
23: Samtang sa balita negosyo, presyos gasolina o kerosene musaka na usab sunod simana, samtang presyo sa krudo muus-us.
0: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
21: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
23: Mabuhay Pilipinas.
21: Tungkol ng mga hinungdanon,
23: naguna ka.
21: Na radyo.
23: Unang balita.
0: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
21: Hatol bang informasyon ng inyong masayran?
23: Ang ayanin mo madunggan.
21: Una sa radyo.
23: Una sa balita.
0: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
1: Number one.
0: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
1: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
1: Nationwide.
0: Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
1: Ising na.
0: Bango na sa unang radyo, unang

0: Adla na may galanga. Sabado, pizza. Tres na sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Sa ngaan sa kanilap kang parsa sa Dewa HP, RM and Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
1: Sa ngaan ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
0: Ako sa inyong Radio Man, Arul Busamante, hantot tabi ka na sa Lesay, Santak na sa Muntang. Paghatod ka ninyo sa mga lampas ng mga balita. Magbuntag, sugbo ka, bisay ng Mindanao, lalapod ka na may gala sa tunga pamanaguman sa tunga tulumanon unang radyo ng balita, Saturday edition. Kumusta, kumusta, kumusta? Magbuntag sa tunga mga kaiksunan, karong mga orasa, why klase, why trabaho sa mga nas gobyerno. Basta Sabado mga higala, gahapon sad, wa, kay holiday, tungod kay Independence Day. Ingon na guman, may gala nga na kamot maginato ang tinuod nga kagawasan. Ingon nga ba nga, wa paman? Kaya ako, nagpabilin nga na bilanggo sa paghigugma. Charot! Eh, kanta na. Nabilanggo sa gugma. Hangtod karon wa pagyod makagawas. Wa pa masintensya hisan. May butag. May butag sa ato nga mga kaiksunan diri sa ato sa surad sa Sugbo sa ato nga mga silingan nga mga dakbayan. Dakbay sa mandami na pula po tulido na nao talisay naga karkaros dakbayan sa Bugo. Sa ato nga mga kasikbit ka mga nalaligan dito sa Negros Oriental. Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Bibira kamayon na gala sa Mr. Western Visayas, Karikurasa. Naminog na mati na may gala sa tulungan ng unang radyo ng balita. Kumusta, kumusta, kumusta? Maying Sabado sa buntag sa itong mga nanag tatay. Kamurag makiginhawa gamay kay white klase. Di kaya mga higala maproblema sa onsay lutuon karang adlawas. Kaya mga bata, sa Lunes pa mubalik sila hangga pagtungha. O na nga ang katong tinaguan diha nga para baon sa mga bata, itago lang sana diha. Ano sana ipagawas? Ipagawas na o karong nga Lunes sa kadlawon. Mana ilutuon. Karon magkuan buwan-buwan lang sa ta. O gulay-gulay magha. Ay pati mahalas karne o isda eh. Di matabang ang kamahal. May buntag sa ato nga mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, PUG drivers. Talan nga mga drivers, may galang sa kainas, sa mga sakinan na ningura sa karon sa kabuntagon. Ano, bati ninyo may galang headline. Matod pa mga gala sa headline na posible sa sunod simana. Doon ay pagsaka may gala sa presyo sa gasolina apan o sa kerosene. Apan ang presyo sa kurudo murag moos-os gamay. Dako-dako, no? Ano makaginhawa ta gamay, no? Kay perting lisura may gala sa panahon kung mahal ang tanan ng mga panalituro labi na sa krudo. Ang apiktado ani may gala kitang mga konsumidor. Kanamuban ng mga negosyante may gala ang ilhang gasto sa gasolina o krudo iraman ang ihapak sa mga konsumidor. So di gina sila totally affected. Ang apiktahan gyud mga gala kita mismo nga mga konsumidor mo palit og bugas, mo palit may galag buwan, tahop. So, sa panang ato paliton ni tindahan, kita mga higala mo ay mag abaga sa tanan. Ang kanang mga negosyante ihapak ra na nato. Di gina sila mga problema. Magsigilan na sila may galag ihap sila hang kuan sila hang halin nga apetin ng hana na. Pero kita may gala si tag-ihap sa tong kwarta kung pilay atong budget para sa sunod simana. Maunay trabaho sa mga ginang sa panibay. Kanang tig-budget may gala sa ilahang pagkaon konsumo sa usa ka simana. Makapalit may gala bugas ga barato. Makapalit og sudan ga barato. May buntag sa itong mga kagalaan po nga mga lakaw na karamad lawa mo uli sa probinsya, mo uli silang tagstag sa kamangalungsod. At ito pagiging nakalabay ang adlaw, no? Muhibis baka. Naglakaw na, kaya nakabalo sila may galang may klase pagka Birnes tungkol sa Independence Day. O niya, ang uman, nag-half day na lang may gala pag Thursday. Aron taas-taas ang inahang makasyon sa inahang mga lungsod. Tenteng kaliguay, may galang dagat, sapa o guman pa. Samtang, sa pagkasbahin, pagbuntag po sa itong mga nagtanaw sa itong FB Live, kanamuntaga. Kung nasa man kami gala na himutang sa kalibutan, may buntag din hi sa Pilipinas. Ano tayo gala sa itong answer to win na promo, kanamuntag? Narami ka lang itong answer to win na promo kanabuntag mga kasama. Ang damay nyo hang mga cellphone. Ang requirements mga higala ha. Ang atuhang requirements nga makadaog ka. Kinanglan nga naka-follow ka higala sa DYHP Aramen Cebu. O magkakang attorney Rofil Fernandez Banyok na Facebook page. Unya i-share atong program kanabuntag. Ang unang radyo, unang balita. I-share na daan. Ang atong pangutana mga kasama, ang nakabayan sa Mandawi, nang andam may gala o kantidad na alang sa hinabang sa mga biktima sa linog dito sa General Santos City. Pilaman mga igala ang giandam nga kantidad sa dakbayan sa Mandawi, kailang itunol nato sa mga biktima sa linog sa General Santos City. Ha, pila ka milyon? Ato ng headline kaganina ha, katapusan sa headline may gala sa balitang lokal. Ah. Kung inyong nasundan ng atong headline kaganina, naalid to. Ah. Pila ka milyon ang giandam, gitagana mga gala sa dakbayan sa Mandawi. Sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi, aron ihatag ng hinabang sa mga biktima sa linog dito sa General Santos City. Mura sa daig DYHP ka sa mga Marisa, no? Okay. 1 million naman nining ato, di ay? Duda ko, 1 million na ni karon. Karong adlawa. O baka, makakuha na to ang 3 million pesos atong ma-da dito sa General Santos. Mapada dito sa General Santos. Alang na sa mga biktima sa linog dito mga igala sa maunga dapit. Pwede luuya dito may gala sa mga residente in town, no? Kaya nakita na ito sa mga video may gala sa Facebook. Sus, doon ay buki dito nga grabiha, oy. Muragidaro. Muragidaro ang mga galang bukid. Ang mga balay dito mga gala, na balay dito nga, kanabit ang surod silang balay, muraoga, di na may tsura, oy. Kanang nang liki, ang CR, to na sa ubus, ang kwarto sa imis second floor, wana nangatumba ang balay, ang kusina nagbahiring na, wana yun, ikatawa na lang, nagkatawa na lang, maigalang tag-ias balay. Kay saan taman nga naina naman, di ba na to na mapungan, di ba na tinuyo, kinaiyahan man na dilihok ang yuta. So ang problema mga higala ang pagpatukod og balik. Okay naman ang kwan ba ka nang mingon nga, ah, okay lang, kay, okay na. Magpasalamat ta nga, wa ta ma-appeal ba sa trahi ka nang ihap sa mga nakalas. Siyabot na ito kagahapon, may gala 47, I don't know ka ron, kung pila nakamuk ang nakalas. Masalamat ta, gawa mo ma-appeal may gala sa ihap sa mga nakabsan sa kinabuhi na appeal sa namising. Ato pasalamatan ang inyong anak. O nyo nakita na ito nito, grabihan yung pila katuig may gala nilang giugman, may gala nga makabalay sila. O nyo pila lang kasigundos, giguba sa linog. Mana nga ang ayan na itong tabangan, mga kaisunan, kung namoy mga sobra-sobra din ha. Parehog lang na atay

0: sa defensa sa Mandawi, kaihatag, inabang sa mga nabiktima sa Linog sa General Santos City. Pareho na ni Miguel sa DBHP, ilahan ko ano. Oh. Pero ato, suburahan pa ginato ni. Eh. Parang dili magmahay, Miguel, atong tabangan dito sa General Santos City o sa Sarangani Province. Dapay part, Miguel, sa Davao de Oro. Ay Davao, sa Davao Occidental ang nabiktima mga kasama. At oras, alas 4.49 na. At sa i-check, may kailan sa kasamang Jesus sa Bampong. Sa ilan tabi kailan mga presyo sa mga reunang palaliton. Dias Carbon Public Market.
1: CYHP. Tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
2: Yes! Mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Maris. O mayong buntag usahab sa atong mga suking tigpaminaw ng atong istasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa mga klasik-klasing mga prutas ang atong ihatag ron sa atong mga suking tigpaminaw. Avocado, 120 ang kilo. Durian, 150 ang kilo. Sabana, 150 ang kilo. Chicos, 60 ang kilo. Kinya, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Pakwan, 30 ngadto sa 50 ang kilo. Mangustin, 250 ang kilo. Apple, 10 ang buhok. Orange, 10 ang buhok. Green and red apple, 35 ang buhok. Dragon fruit, 250 ang kilo. Mangga, 90 ngadto sa 120 ang kilo. Grapes, 250 ang kilo. Lakatan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Papaya, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman. GC Sumampong, DYHP, Patak, RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
0: Daga salamat ka sa mga Jesse sa Mampong, ikamigala sa Carbon Public Market, na nagura sa karon sa Kabuntagon. At oras may gala, alas 4.52 na. Ganun ba mo itong inahanog anak, may gala dito San Fernando, last year? Sabi kong tuig, napalgan na lang may gala nga wak na ikinabuhi sa sulod sa usaka tent dito sa lungsod San Fernando. Unya kining paghitabo mga higala pagka-discovery gi-vlog-vlog pa rin may higala sa usa ka babae. Ilhan man to nato tong babayhana, di ba? Na-interview pa nato to ni Attorney Rufil Fernandez Banyok mga kasama. Unya grabing drama-drama to niya. Gani paglubong mga higala, unya grabing deny ba? Grabing saysay niya sa tanan, yang gi-alagaan, yang gi-pakaon, yang gi-papuyo diha may higala sa bakanting luna. Onya uban sa bata. Ang ana ni niya may gala at itong panahon na, karoon iba na ito, manganlan sa newspaper, wanganli, Durlin Cabillo. Muna siya mga gala, hilak-hilak pa siya sa interview ni Attorney Rufil. Onya gi nagstorya sila itong bana, bana-bana aning biktima, bitaw? Itong amahan aning bata. Ang bana, ang lalaki, nagdudagin nga kini si Durlin mo inagkuan. Ano yung mga pagdunda niya ba? Ecstasy. Ah. Ecstano. Ang mga biktima, mga galam.

0: ni si Marites, no? Ang iyang anak. Ang katong kapuyo, Victor Bulo, na namemorize pag kasama ang Marisa Badges. Kaya nakuha man yung balitaan ito sa San Fernando, mga Gison. Kaya nakuha man eh, na highlight man yung pagmayo kay giblag-blag man niya. Tanawa ng vlog, tanawa. Paminawasan ng vlog niya, mga gala. Itong tanaw na. Oh, mani. Nag-vlog-vlog.
1: So, ayan guys, buka na ako siya guys.
0: Dere na ako nagdudadaan nga kiniyang vlog-vlog. Kala ang
1: nabalaka man ko sa bata o sa inahan guys. Uy, nga naa dito sa libo na tulog. So, karon amo ang adtuon. Uy, balik na lang na ako og tulog dere sa balay kay ugma, ipahatod na lang na ako sa'yo og kuan ka na ang asa na sila dapit pa dulo.
0: Dere, magduda na ka daan ako nga dudas ko ani ihanggi mo.
1: Tuntun ba dito taagi o? Li.
0: Ihanggi, vlog-vlog.
1: Uy, mga NDG. Ha? Ha? Unsa? G.
0: Oh.
1: Na, maluoy mo ko, G.
0: Nag-vlog-vlog na siya.
1: Maluoy kong inday.
0: Iyak anong iyan tuon itong mga higalang. Nasa
1: libon, iyak dagang king lamok. Na ito na ito na.
0: Atong nabay, o giyang anak, dito sa tent.
1: Na, G na. Na, gibidyohan na pag-inti ka.
0: Katawa-katawa pa siya, ha?
1: So, ayan, guys. Maluoy, madyog ko sa bata, guys. So, amo a silang kuan guys, amo siyang adtuon.
0: Kaya naman doon ba may pamuan eh? Last year?
1: So, ani mi diri agi guys?
0: 2025? 2025 ba ito rin?
1: Ayo, agi mi ha?
0: Lagi?
1: Tulog na mo day, mo agi mi day ha? Amo anahiun silang maritis sa dalog. Ari naman ni sila nagtulganan ko sa dalog. Gipapahawa na namo sa balay.
0: Yung gipapahawa sa balay?
1: Yeah, amo ariun kay, ganina naman ko sige panangpit, dili man mo tubag. Yes. Tari, diriji, asa taagi ikaw may nasayod. Ay, kuyog ta, ay, madlo ko diha, kalibon kay na. Dali, ano, na, uy.
0: Mani, ihang drama-drama, may galang gihimo.
1: Naaman, arigod sa libunan. Sila na, kuyo, kuyo na. Ji, ba sinaibitin, ariji?
0: Dala. Dala.
1: Tawga, ji. Ipabalik sa balay, ji, kay ang bata, luoy. Tawga ba? Ikaw ra?
0: Kabalo naman siya.
1: Kasi natulog na ba?
0: Kabalo naman siya sa neto mo ane.
1: Guys, naami diri sa...
0: Kabalo kang kisay nitong ane ha, sa tanan?
1: Naami diri sa lampaya kisay guys. Naluoy mong kay ko sa bata. Good guys, kay simpre ma... Kuan ba ma... Ma kanang ma... Unsan eh? Ma... Na, ilapaya guys. O, sa libon. Kana ang daghan lamok. Tis!
0: Pero muna, dihan na mong ipatog. Imong gihimlan siya mong balay. Dihan na lang na ito, mga bata.
1: Sa kunyakong kauban, guys. Ang bata o ang inahan. Ni, broken heart. Marites! Tis! Marites! Tis!
0: Pagtanaw diha, mga galas, sus, ginoo ko ang bata.
1: Nagkinulubay mo ni sila, G! G! Nagkinulubay man, di man tubag.
0: Agoy, nara.
1: Ali ba, tanawa diri.
0: Kana, wala na, matay na na. Ang bata, ulo, ikayo.
1: Suswain
0: tayo. Kamuang-muang ang bata, ikaw, mga kasama. Now, kini. Okay na. Then,
1: uy, Marites.
0: Ana lang ang video. Pero,
1: Marites.
0: Inay lang ang kwan. Kwaay lang ang audio. Karon mga higala, sa gihimong imbestigasyon gyud sa San Fernando Municipal Police Station nasuta nga kini mga higala si Dorlin Cabillo mao gyud mga higala ang responsable sa kamatayon sa duha. Kabalo ka kinsay nagtug-an kining lalaki katong iyang gipukaw ba? Kasi nga na to niya day, natoy nga na to niya katong lalaki nga gipukaw. Kato mga higala mo ay nagtugan sa pulis nga ang kini si Dorlin nagpalit mga higala lanit. Kining hilo mga higala sa insekto. Onya gipainom ang biktima, ang mga biktima. O kana. Masama na siya. Muna. Mo ay nagtugan nga to sa pulis mga higala nga dili to suicide. Dili to hikog kundi gituyo to sa pagpatay. Murder to. Ang nagpatay mga higala, kini si Durlin. Ah, si Jane mga higala, dunay kasayuran ang itanan. Ah, anak nito ni Marites to si Jay. Kisa man to giyang gipukaw. Ah, mama to si Kwan. Anak to Marites day. Ah, doha na rin anak ni Marites. Amo ni mga higala nagtuan tanan. Karon, dunay ebidensya mga higala ang atong kapulisan gipasaka gyud ang kaso nalutsan sa warrant o barestron. Amo na ni ang kaso mga higala, double murder, two counts of murder. Sa iyang gihimo mga higala sa bata, gihimo niya mga higala sa kwan. Kwan ni siya o lanit lagi, lanit. Kwan siya kanang insecticide. Kwan siya mga higala, spray ni siya sa mga tanom sa mas humay, ugoban pa niya. Di yun, mga higala, makaduol ang mga mananap ana mga insekto. Lakip na ang mga kwan, mga ilaga, ugoban pa. Mahilo man. Oh, lamin kag imo nang gipugos ko no mga higala pagpainom ang inahan o ang bata. Aning suspect mga kasama. At i-check mga higala sa kasamang Jane Gallardo. Gawas na lang po sa paghatag mga higala overview ka sa iyang interview kagahapong adlaw. Waman ni mo tubag ko no. Pero nakakuha din tanang impormasyon ng to sa kapulisan. Labot na ng insidente ha. Kasamang Jane. Good morning, Jane.
2: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Marisa. Humangyod sa mga usa ka tuig o gating lima kabuan gyud kasamang Arnold no, or makaingon kita nga
0: so January din eh? January?
2: January 28 na. Nahitabo
0: ah, kasamang January 28. Oh.
2: 2025. Nga, kuan, usa ka tuig gapin na gyud. Makaana kita nga maragnana gyud hustisya no? Ang kamatayan niya itong mag-inahan ka sa mga Arnold. Kaya una biya...
0: Kaya ko, nagduda dyan ko ano niya sa una, sa kuan pa. Kaya ko mga post sa una, kasamang Jane, makainga mo dyan, nagtumbok maging ano niya, oh.
2: Nagyagi something, maragyagi off niya kasamang Arnold. Sa pag-interview pa lang, kamarag usa ka sumana, gini na itong gibalik-balikan dito. Maski kita, good, yun na good day, pagduda, pero... Maupod ang dinhi mo sa kapulisan ka sa mga Arnold. So, gipalaw man nila, lapin na gid ka to nga, nakuha po na to nga, katuloy nga kay nakitan nga lanit. So, usap po to sa mga nakatatabang sa kapulisan nga, gipalaw man gid nila maayo ang ilahang investigasyon nga. Ang katong nahimong witness ka sa mga Arnold, no, kay matod pa, gihadlok po dahil niya sa suspect. Matong wala gid
0: ito. Anak ni siya sa ni Marites? Anak sa biktima?
2: Saan? Oh, sa biktima ka sa mga Arnold. Anak na siya ni Victor. Anak na siya ni Victor.
0: Anak ni Victor. Kanya katong gamay, dili to anak ni Victor.
2: Sa lain na, sa lain.
0: Sa lain,
2: Nag-anak ka sa mga Arnold. Dali mo rin lahi sila o ganyahan.
0: Limang ka, oh. Dawagi perfect ka crime kay nabilin pa man niya ang lanit. Kay nakita na ko rin to. Kato inyong ipicturan ba? Di ba? Nag-picture-picture mo rin to, no? O niya, doon ay may nakita ang ditong lanit. Kung akini. Nga nung na may lanit dito sa kuwan, dool sa tent.
2: Marag, ito yung pugyan sa ginawa ka sa mga Arnold.
0: Ang anak ko nung bata, mo 3 anyos, mo anak ni Victor na ay kasamang Jane.
2: Victor.
0: Oh, katong 3 anyos. O niya, kining la, maguwang, dili niya anak ni Victor. Oh.
2: Dali mo rin, lahi silang inahan ka sa mga, no?
0: Lahi silang papa. Pero saan na silang mama?
2: Ito na, stat siya niya ka sa mga, no? Diya, mga itong, gihadlok pang good machine sa suspect mo itong wala agad in town kaya nakasugid. Pero wala na konsensya po siguro ka sa mga Arnold na mga itong nibutiyag po din taon siya pila kabuluan na kay nahin mo na po biyato niyang mama niya iyahag ito nga manghod ka sa mga Arnold na lugi kayo ang pamaagi kay matod niya nga gipugos lagi matod na ka sa mga Arnold maski ang bata pero ang una na ito nga nakuha na ito kay naman ito'y tumbler duha ka sa mga Arnold na gihimo nilang tubigan yun dito sa sugid kay di pala ayas man nila sa suspect. Kaya matod sa suspect na mahadlok siya nga maapin sa away sa pamilya. Mapin pa po yun niya sa loyo dito sa bakante nila nga luna nga naghibok marumbarong. Nga dili day gamit ang tumbler kundi baso pa sa mga Arnold.
0: Baso di ay?
2: Baso niya gipugos o painom
0: ang ilahan. Kabrutal ba niya eh?
2: murag wait a loo ni kay giapil gid niya ka sa mga Arnold ang bata.
0: Oh.
2: Asa tong pag-interview na to ni aging tuig, gumatod niya nga, gi-adapt-adapt na ni niya, gibuhi-buhi na ni murag anak na iyan turing aming bata ka sa mga Arnold.
0: Mm.
2: Pero grabe ang iyaha nga gibuhat pero ni tumawra gid gyapo na ang kamatuoran ka sa mga siya gidi ay ang responsable sa pagkamatay ni atong mag-inahana.
0: Pastilan.
2: Kaya sa mga test na gibuhat sa atong mga kapulisan, ni Mats Mangyod nga katong lanit gid ang gigamit ka sa mga Arnold.
0: Mm.
2: Nga ni Saysay, matod pa nga ang katong witness na coincide gid ang gipang ang statement sa maong witness sa panghitakbo ni atong higayuna ka sa mga Arnold. Moto nga nakakwando da ang atong kapulisan nga mapasakaan gid siya og kaso nga 2 counts sa murder gid in town.
0: Moto dalot san sa Guaran Tobares. Karon sama ni nadakpan na kasamang Jane.
2: Nadakpan ni siya sa tracker team sa San Fernando Municipal Police kasamang Arnold alas 8 sa gabi itong Munio 11.
0: Oh, hibis.
2: Mintuiga kasamang Arnold niya. Sa ato magun niya na hibawan, human sa panghitabo katong niyaging tuig kasamang Arnold, nilayas magun siya.
0: Ah.
2: Naging suspect nila ha. Kay, matin niya, mura siya na-depressed. Kay, daghan naman gato na, viral guto.
0: Ah.
2: Dapat na panghitabo kasamang Arnold. Niya ato na hibawan, nilayas niya ni Atong Karkar.
0: Mm.
2: Pero, matin niya itong kapulisan, nga nibalik di ay siya sa ilaha, din ha sa Matangay Balod.
0: Ah.
2: Sa San Fernando, dito naging tupod na dakpan kasamang Arnold. Niya. Matod ka, iya na din niya gihimaka ka sa mga Arnold, ang mga sa laod, na wala niya buhata. Pero bugat mang gaayog yun ang pamahayag sa witness.
0: Oh, correct.
2: Bawat na, saka hindi siya, o kaso, gani, gisawayan ni nato siya ka sa mga Arnold, no, o kuha sa iyang abig kagahapon. Pero grabe ang iyang pagsanabon sa iyang naong ka sa mga Arnold. Kahit bawang ko nga kanila ka-familiar po siya na ko, kaya
0: kita good ang nagsunod gid
2: pa.
0: Balik ko mo dito. Sa pagkaplag sa patayng lawas, paglubong, o nya paluap pa akoan pagyon kanang interview pagkasunod adlaw na pod. Balik dito.
2: Dagan pa ang nakamatik ko dito kasama ng Arno kay gabot-bot niya sa siya og tunog sa mga gamit
0: atong kana palandaan wa na makaduda na kana.
2: Ang iyahang pasangin ato ka sa mga Arnold, sakit sa iyahang dugha niya, matod niya magkundinar.
0: Oh.
2: Pero wala pa rin sinatuguti yun sa kapulisan niya. Masunugon dito ang katong barong, mga gamit ka sa mga Arnold, balisiya na gina ang gabot-bot.
0: Crime scene ko na diha. Crime scene nga nung iyang gisunog.
2: Pinood yun niya, under investigation pa to ka sa mga Arnold. So mura gaduda po ang uban sa mga naminaw na to itong mga higayuna. Mura gagawin something aning bayhana. Pero grabe man po dito iyan, drama ka sa mga Arnold. Kaya gisundan na rin ato hantog bilubong ang mag-inahan.
0: Hmm.
2: Nagkuyapan na dito siya.
0: Matay nga, nagpakuyap po, iyap lagi ko na rin to.
2: Pagpigyan ko dito ka sa mga Arnold, no? Katong gihaya pa niya ang mag-inahan.
0: Okay.
2: Sa bata, rin siya ni Sudong.
0: Kita ato, kita gina na nakapatutok ato tanan ka sa mga Jane. Gikan sa pagkakita sa ebidensya. Hangtod sa pagsunog, hangtod na sa tanan, no? Paglubong. Kita dere sa DYHP ang nakatutok, ana.
2: Karon ka sa mga Arnold na mo.
0: Ana, nanay justisya.
2: Justisya, murag. Mapasalamatan po gita ka sa mga Arnold, no? Kaya, basi na yung mutang na gidintaon to ang mga kalag atong mag-inahan.
0: Mm.
2: At least man lang, nani nga paagi ka sa mga Arnold.
0: Pero wapan ay, di pa na mao. Kinahanglan, kunbiktuhon pa yun, kunbiktuhon.
2: Dapat viral gid niya sa mga Arnold.
0: Correct.
2: Hindi niya makuha ng iyakan gumawa sa mag-inahan. Mga innocent in town ka. Nakuha nga update sa mga Arnold na itungod ni nga mag-inahan nga unang gikataho nga nag-puto sa kinabuhi pinaagin sa pag-inom og lanit apan na matanak ni Tagdabaw gira ka matuuran nga gipugos gid ni sila o hilo ka sa mga Arnold sa ilang harapod nga kaila. Siya natanggong na sa San Fernando Police Station ang maong suspect sa mga Arnold nga muna ang kinatubukan na itong nakuha ang impormasyon. Ako ang inyong Radman, Jane Galliardo, DYHP. Sa Top Arnold.
0: Dagan sa kasamang Jane Galliardo. Oy, atong winner ka nabuntang ka mga kasama sa itong Answer to Win promo. Makadawat siya may ka ng 200 pesos paldo-paldo. Pero ang inyo hang premium ha karon ng Lunes kay ato ang admin nga in charge ani sa Lunes pa man mo balik kay kagahapon kan man kanang holiday. So dara atong winner kada Butanga mga kasama sa atong answer to win promo kada Butanga. Mao si Tita Nurse. Tita Nurse. Congratulations. Sakto yan tumaga. 1 million pesos. Naka-follow siya may galang attorney Rufil Fernandez Manyok. Onya naka-share siya may galang sa tonga program sa unang radyo, unang balita. Oh, naka-follow siya may galang. Onya naka-share po yun, no? Sa unang radyo, unang balita, mga kasama. Congratulations, Tita Nurse. Panayog lang ko ga-chat sa atong Facebook page. Alang na sa pag-send mo sa imuhang Gcash number. Ano dito, i-send po ang atong paldo-paldo nga premyo. May nalang ni Mahigala para kuhaan ka ng bound-bounce bata ba? Sa imong nabaka elementary nga estudyante. Ano ni pang bound-bounce, imong anak. Stand by sa mga balita, Mahigala. Human lamang sa pipinag ka mga bulawanong pahinunggong. At oras, alas 5:10 na.
3: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
7: Nawala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Naigi pa matinig.
6: Daghan, high blood, sisakit akong oom, lipong-lipong ko.
7: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am. Ito may masama na itong ipamati na rin.
6: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
8: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman ko yun, no? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid doon. Eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay, pagkong iyaha.
10: Pwede lang, makasak.
9: Ano ka, 90 na ka.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
3: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang awa ko kalibang.
4: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayos sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape na ayo na ako.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
14: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
15: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
3: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
2: ISO certified, world class quality.
6: Ahoy! Kidney care time!
15: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
3: Oras sa mga kasama na 5.20 na.
23: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Karoon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Nibalik na online ang Facebook o ubang social media platform sa Meta sama sa Messenger o Instagram. Uman limuan ang nireport na nabugdown kini kagabi. Daghanag na gool gabi. Nahak na makuno ang ilahang Facebook. Masaan na lang itong mga libag dito sa group chat. Ganon sa Meta kami ang Communications Director sa Pilipinas nga si Andy Stone. Pinagi sa XO, kanhi Twitter. Nga nabalik online ang Facebook Messenger o ni Instagram alas 11.40 kagabi. Bisan dili pa 100%. Bisan dili pa hingpit na nabalik ang maong mga social media platforms. Ipasalig ang Meta sa Pilipinas nga ma-fully back to normal na kini sa dili marugay. Gaan ko ni Stone, nga sa wala pa ni Bugdown ang maong mga social media platforms. Nasayod na ang Meta sa mga isyo nga giatuwang niini sa ilang serbisyo o kaparay nila kining kiayo.
24: Samtang ni Mando na ang lokal nga kagamhanan sa Dipakulaw sa Aurora Province og temporaryong pagsira sa resort, diin giingong ipaygayon na ang Ateneo activity nga miresulta sa trahedya og kamatayon sa duha ka mga student athlete nga silang Rene Baterbonia og Divine Adeli. Sigon sa LGU, nasuta sa mga otoridad nga napakyas ang resort pag-comply sa Sangguniang Bayan Ordinance number 25-12 o ordinansa nga mag-promote sa safety sa baybayon ug ubang bahin sa karagatan niini. Lakip na ang ubang bahin ang tourist destinations nga nasud sa jurisdiction sa maong munisipalidad. Padayon ang koordinasyon sa maong LGU ba na mga hintong na ahensya aron pagsiguro nga tibuok nga na-comply ang safety standards ug malikayan nga masubli pa ang nahitabo sa maong mga basketballista.
3: Sa iyang first public remarks sukad sa kamatayon sa mga Ateneo basketball players kasi lang Rene Baterbonia o Divine Adili, si Coach Tab Baldwin na nga ipasaylo o Tab Baldwin din siya, no? Ang coach sa Ateneo. Nangayagiri pa sa ilo, ganikonsidera sa ihang kaugalingon na napakya siya isip pa usaka coach o leader sa pre-recorded video ni ini nga gipost sa Ateneo di Manila University. Meeting og si Baldwin o nihinomdom sa mga panghitabo sa team building activity sa Aurora. Dinakalas ang ganuha ka mga estudyante athletes. O saan ni Tagadabaw? Gitugan ni Baldwin nga nipadala sila og mga players alang sa usa ka routine training run sa pagtuo nga mabaw lamang ang kadagatan na panuwahin na rin sila nga nakaamgo nga naabot na sila sa ilawom nga bahin ang ganuha ka mga basketballista. Didugang kini nga gihimo nila ang tanan aron makuha ang mga player og daling nga madala sa baybayon aron maluwas gawas ang pahasubo. Gipadayag ni Baldwin ang susamang gibati niya nga grabing kagool sa pamilya sa 19 anyos nga si Baterbonia og 21 anyos nga si Adili. Nasairan nga si Baldwin og team manager Ipoca Kimpo pabiling nga naka-leave sa trabaho samtang mihimo nga fact-finding inquiry ang Ateneo di Manila sa nahitabong insidente.
24: Subay sa mong balita, nagbangutan usab si Vice Presidente Sara Duterte alang sa kamatayon sa mga basketballista nga silang Rene Clert Baterbonia o Divine Adeli. Kininubanan sa pagtuo sa Vice Presidente nga ang Ateneo de Manila University nagkuwang sa tubag niini sa netabong insidente. Gipadayag kini ni VP Sara human mitambong sa kalihukan ato sa Independence Day kagapon dito sa Davao City. Dugang niini nanawagan usab og hustisya ang Vice Presidente alang sa duha ka mga watan-on nga basketballista.
3: Alas 5.24 na. Sa Pikas Bahin, Nimutyag si Bicol Saro Party List Representative Terry Rilon. Ando ni bagong mga ebidensya ang prosecution nga napakita sa pipila ka mga personal nga properties nagingong gipanagian ni Vice Presidente Saro Duterte. Ug sa kapikas niini nga gialigar nga wala sa ihang statement of assets, liabilities and net worth consulent. Maton ni Rilon nga ang bagong ebidensya adunay susamang gibugaton sa bank accounts ni Duterte ug sa iyang bana nga si Attorney Manases Carpio nga naiskutan na sa mga hearing sa Committee on Justice sa Kamara. Dugang ni Rilon ang maong ebidensya ingong wala girepresentar o gipresentar atol sa mga committee hearing o girakdang ipakita kini sa pre-trial brief o pre-trial conference.
24: Katapusang balita gikan sa kauluhan, dili ra maapektuhan si Batangas Representative Gerville Luistro, bisan kung si Acting Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Chis Escudero o bisan si kanhi Senate President Alan Peter Cayetano pa ang mupreside sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Gipadaya kini sa kongresista ubanan sa pag-angko ni ini nga adunay pagsalig ang House Prosecution Panel sa accountability processes dito sa Senado bisan kinsa pa ang magsilbi isip presiding officer. Gimugatan sab sa lead public prosecutor nga ang impeachment proceedings dili kabahin sa mga personalidad apan kabahin kini sa pagpatubag sa mga public officials. Gimintinar usab niini nga ang prosecution panel langandam na alang sa pagpadayon sa impeachment trial bisan kinsa pa ang mo-preside sa proceedings.
23: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Kini ang itong kapabrikuman, kipadanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Kamay muhatag may kalagaligon sa lawas, kaligon sa atong immune system. Aron nga dita dalaga masakit. Bose ikaw nga nagpaminaw, mata sana ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mamatok may gala sa mga baratian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy, ungkang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original core herbal capsule epektibo sa namigala pagpanigon sa atong immune system. Gamitan sa mga vitamins nga nainit, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original core herbal capsule, aprobado kung namigala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule. Mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa inyo may kala mapalit ang original koy herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iskario. Original ko, Herbal Capsule, barato na, ipiktimo pa!
0: Taas ba ang presyon sa imong dugo ikaw adunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. Sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: ang regular pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Magkatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells. Maka-function na sa ginoong maayo. Magkapaduce ka niyong mga panagang. Mupatay ka sa mga viruses. Sa dili pa kinimusulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlawag na pag-inom ha. 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3 para sa proteksyon sa atong lawas. O kung gusto saan ka nga magpakonsulta, pwede ka magkabisita sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay muhatag kinig libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City na akin may mutang din sa Bay Usmania Boulevard. Buyon ka na sa Bay Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyan sa Consolacion, ang Life Extension Clinic na may mutang sa Bay ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee na Baguete City sa Bay House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dol ka na sa Bay Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga Life Extension Clinic pinagi sa hotline ni Ining 416-1655 ang 0917-318-1161. Alang sa inyong dugang mga pautana o katong gustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3 din at yung tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa pikas nga bahay ni kumakanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay makatabang kayo kini contra-constipation sa iyo pag ang damo ng Super Fiber. Usama ni siya ka sa Shea nga powder sulod ni ini magwala kang usa ka baso nga tubig o niya imong isagol dito ang tibukin niya sa Shea sa Super Fiber. Huli kang mainom ani kunari sa buntag before mamahaw, kunari sa gabi ika na before pod kang matulog. O para mas nindot pag ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dunga na kanyang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.

0: Like Bogota na, like Bogota na sa atong answer to win na promo kanabuntaga mga kasama. Dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara. Abtik, abtika ang inyo hangga mga tudlo. O inyo mga kumagko. Sa pag-type, megala, 15 katong coach, megala sa Ateneo de Manila. Nga, nangayag pasailo tao, no? Kasi nga na to niya, nangayag pasailo sa kamatayon, megala sa duhaka mga ilang atleta. Katong duha ka atleta, mga higala nga sila nalimot ko sa ato kabili na amat, Rodari. Si Butter Bunya. Butter Bunya o si Adili. Mga higala ang mga nalumos taon dito sa Aurora, sa karagatan sa Aurora, samtang nag-training sa ilahang, nag-team building ni sila dito, mga higala. Nag-training saan, no? Dito sila sa dagat, mga higala, na-align man ng training sa Ateneo, mga higala, rigid kaya nila ang training din sa Ateneo. Karon pag abot na dito sa dagat, saan pag pa-kusog sa kuan ba, kanang ilang mga tuhod, sila mga paas, mga tiil, dihan sa dagat, managan sila, mga higala, naabot man sila nga dito sa kuan, sa laom. Ganun na matugkan, di man hindi kamalumulangoy ni si kuan. Kining nga mga biktima, si Butter Bunya o kini si Adili. Di man ay kabalo mo lang, oy. Sus, nalumos. Laman na ito si Lake One, kanang lifeguard ba? Wa maabti, mga igala, sa ilahang lifeguard. Dito napit sa kantilon, kanang laom na ba? Laom-laom na nga porsyon. Mone na, nakaparat, mga igala, kay di kay bawa mo lang, oy. Naabot sila, mga igala, sa kantil nga area. Nalumos, yun. Kinsa to'y pangan sa coach, ganin nila? Ha? Sa tingin nga silang coach, ako naman itong gibalik, mga higala. Pwede rin, kwan, ini-on lang. Di lang kayo, di lang kayo takwana ng kwan, eh, kanang spelling. Di na kayo, di na kayo, stick to ang spelling, basta ma-pronoun lang na diyan, ma-pronoun. Okay na kayo, tana. Hala, i-chat ako ka na, i-comment, mga higala, sa itong sa to ang live karon buntaga unya kinahanglan ha naka like mo ug naka follow sa RYHP Aramid Cebu ug ang kang attorney Rofil Fernandez Banyok unya naka share mo sa atong program karon buntag i-share ni karon program kay kung ikaw na pili ana unya wa nimo ma-share invalid na
1: wa gabai
0: kadaog sayang ang 200 pesos nga paldo. At oras, mga kasama, alas 5.34 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
8: Wala na ibukol
7: na. Wala na ko'y pamati. Nagkan kaing salamat sa koy, nga, salamat.
6: The original Koi Herbal Capsule.
9: Biotrof Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Biotrof Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biotrof Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
9: Biotrof Herbal Capsule.
8: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
8: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits sa Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
13: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
13: Super Fiber.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Zed Health Report.
16: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kada nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
15: Zed Health Testimonies.
18: Health Testimonies.
15: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil yung kawan ngayon. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bisita.
20: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
21: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na ininom sa Paragis, makapi man na siya mag-capsule, hinta na yun akong ibati.
20: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Ako si Radio Man Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
23: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
24: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bis ka.
0: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, gusto layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na umpananaw ya bii maigmata sa buntan.
7: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Oras sa mga kasama na 5:43 na.
10: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
9: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pabaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 di atong dugo, makafunction sa bug maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses, sari pa kini mosunod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha nga tura sa tulog ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors. 100% kaginawa sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tataka sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Og sa mga Life Extension Clinic. Dinis sa sudan sa Sugbo, naanin ni Mutang sa Sweden Boulevard, Dol sa Sibudok, o sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolusyon, nasa Dimigala sa ADM Building, sa Barangay Kansaga, sa Konsolusyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Nakmayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building, sa Taft Street, sa Barangay Utso Duol sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag may gala sa 416-1655 or 0917-318-1161. O niya doon ay paigayin may galang mid-month sale sa Cebu Life Extension Clinic karong June 16, 2026. Tuesday na mga higala mahitabo, ha? Ano na 10% nga discount sa tanan ng mga Life Extension products din sa Cebu sa Consolacion. Niya doon ay free ECG test for first 30 patients sa Cebu branch. O niya doon na po'y free sugar test for first 20 patients sa Consolacion branch. Ang location may gala na sa Cebu Doc Health and Science Building sa Sumenia Boulevard, Capital Site. Mga kasama, doon ay free medical check-up sa everyday. O niya i-avail ninyo kinitanan may gala kay doon ay discount ang mga produkto karon sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
11: Day construction worker nga akusado sa kasong rape, gisikop sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
10: DYHP Tatak RMN Report.
12: Kasama ang Marisa, kasama ang Arnold, na lumluman alas 5.15 hapon-sapon, kiningitaguan sa usa ka construction worker na nagatubang ni kasong rape o dalutsan dyan siya o warad sa korte. Ang akusado nga ginakop sa katong kapulisan o si Jeffrey Cantorne Senior, 42 anyos, usa ka construction worker nga taga Kinuman Sur o Samin City, apat isamtangan na siya nga nagpuyo o nagtago diri sa may sityo lang o barangay Kalunasan ning aton Dakbayan Sugbo. Ang usamis sa police nakikoordinate ni sa Guadalupe Police Station aron iserve ang warrant o pare sa akusado sa kasong pagpanglugos. Kasama mo sa Guadalupe Police, ako niyo Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
10: Radyo mo nationwide.
9: Samtang ang mga mangrove sa Ubakhaw sa City Pag-asa sa Barangay Inayuan sa Rekpe Sugbo. Kompirmado yun. Nagipamutol. Kasama mo sa balita. Radyo Man Eribunon.
10: CYHP. Tatak RMN. Report.
13: Kumpirmado nga gipamutol ang ubang mangrove o bakhaw sa sitio Pag-asa sa Barangay Inayuan sa Dakbayan, Sugbo. Kini base sa inspection report kang ginuso sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kun sa sentro ngadto sa konseho sa syudad. Bakya sinunan sa sentro pag-ila o pagsikop sa mga responsable niini. Apan sa council pinagi ni Council Winston Pipito, dinuso na sa report sa sentro ngadto sa buhatan sa mayor o sa City Legal Office.
14: To refer to the mayor's office and the City Legal for appropriate actions.
13: Si Council Winston Pipito, ang City Council nisagop sa rekomendasyon sa sentro, particular na ang pag-deploy ang forest ranger nga mamonitor sa bakhawan sa Barangay Inayuan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man. Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
10: Radyo mo nationwide.
11: Samtang ipakatap na sa National Housing Authority kung NHA, ang ilang housing inspectors aron mohimo og rapid assessment sa mga NHA project sites nga apektado sa linog sa Mindanao. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy.
10: DYHP Tatak RMN Report.
15: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gipakatap na sa National Housing Authority kon NHA ang ilang housing inspectors aron mohimo og rapid assessment sa mga NHA project sites nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province. Particular nga gideploy ang mga inspectors sa regions 9, 11, 12 ug 13 aron mohimo og luwas nga site inspections ug mag-evaluate sa status sa housing units ug community facilities aron masiguro nga lig-on ang structural integrity sa mga balay sa mga resettlement sites sa maong ahensya. Magtagana sa ang NHA o financial assistance sa mga apektadong pamilya o kalamidad pinaagi sa Emergency Housing Assistance Program kon EHAP. Sa kasamtangan, padayon ang koordinasyon sa regional offices sa NHA sa mga LGU alang sa close monitoring sa housing projects o data verification sa housing beneficiaries o guban pang households aron makabaton sila o master list sa EHAP beneficiaries. Lakip sa maong listahan ang mga beneficiaryo nga adunay partially o totally damaged ng mga panimay nga nanginahanglan o cash assistance alang sa home repair o construction. Gawas

0: plano nga magtukod og bag-ong permanent shelter sa mga pamilya kinsang mga balay na bungkag sa miigong kalamidad. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Arimen.
1: Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix o extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa Tanang branches Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
2: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita atod kanato sa Said Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidyo, ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gikansilar na ni US President Donald Trump ang ingong bagong military strike sa Amerika, batok ngadto sa Iran, humanibuti ang kini nga naaprubahan na ang final point sa usa ka initial peace deal, ug ang detalye sa signing ceremony alang ni ini gitakda nang i-announce. So, apan taliwaan ni ini ang Iran, wala pa mo komento sa maong announcement ni Trump. Pipilak oras human ang presidente, ningon nga ang US military posibleng mo atake sa Iran alang sa ikatulong adlaw. Tulo ka mga tinubdan sa Iran ang ibutyag nga usa ka political understanding ang nakab-ot, apan adunay pipila ka mga issue ang pabiling susihon pa ang detalye ni ini lakip na ang usa ka mekanismo alang sa pag-release og binilyon ka dolyares nga kita sa Iranian oil nga na-frozen sa mga foreign banks. Ato ang balitang abroad atud kanato sa SEDA Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule mga kapanyawan nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero unong wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter og tuberculosis. Daghan na usab ang nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang Said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa inyong lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang Said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Busaon sa inyong gihuwat mga kapanyawan, palit na sa tanang produkto sa Said Panyawan o Said Marketing, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Oras sa mga kasama na 5:53 na.
5: This time check is brought to you by iBerry.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante napuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Linoria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix

0: na! Na-irishy mushroom o mangosteen fruit extract pa! Ang healthy niya kape o gumot o lami kayo! Vita D Plus Coffee Mix! May kape na ka? May vitamin D3 pa ka! Mapalit sa mga butika! Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Oras sa mga kasama na 5:55 na. Mga kasama, di mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailan ato na nga edara na ta, kaya na naman tayo masinati nga mga sakit sama sa, o sakit sa lawas, sama sa sakit, kanyan ito nga batanon pata, wala na ito na yung mabatyag eh. Masakit na may ganda itong hawak, sakit na itong likod, dili na lingko na itong panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na dahil may galang itong blood pressure o blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit na po may galang itong mga lutahan. Unya, maapektuhan na magid may galang itong mga buluhatun sa balay, kay na naman tayo ipamati sa lawas. Dili sama kanyan ito nga sa batanon pata kasama ang nistor, daganon ron nato may ang taas nga hagdanan, o kanang bukid nga wala'y kapoy. Marang nakinahanglan taga ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypuy bisan sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon ana na jud siguro nang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambin na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mao na nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa Vanular kay doon na kini 5B vitamins in high level, B1, B6 o B12. Magatabang proteksyon, may dugang B2 o B4 para tabang murindot sa kasing-kasing o kolesterol o banan sa maing diet o ehersisyo. Para padayon ang lihok, di ba? Mga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta sa SRP. Unilab quality na, vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Atong sugda na atong kamuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Vita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa gol, ga vitamin D3. Samatag sa shray sa Vita D Plus Coffee Mix, adun ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mao na makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dure mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag ikinig mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Murang atong sugaton na atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.
3: Samtang kagamanan sa dakbayan sa Sugbo ni Saulog usab sa ika-128 nga Philippine Independence Day kagapong adlaw kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonos
4: CYHP Tatak RMN Report.
5: Gisaulog usab sa kagamhanan sa Bayan Sugbo ay ika-128 nga Philippine Independence Day kagahapon adlaw. Kini pinagi sa usa ka programa nga gisugdan sa Civic Military Parade ug gisugdan sa Santos Camisa Flag Raising ug Wreath Laying Ceremony. Sayang mensahe gipadayag ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga maong kasalukan dili lang usa ka ritual nga selebrasyon sa kaugalingnan sa nasod.
6: This is a time for us to reflect that each and every one of us has our individual responsibility and we have an obligation to nation building.
5: Si Vice Mayor Tomas Osmeña siyang habig, yawag usab ding Mayor Nestor Acheval ang mga Sugbanon nga maghiusa alang sa mas malambuon o nakahiusang nasod.
7: As we commemorate the Philippine Independence Day, we continue to work together in building a strong, more progressive and united nation.
5: Si Mayor Nestor Acheval ang programa ng ibigayon sa Plaza Independencia, itabungan sa mga kawani o mga opisyal sa syudad, kapulisan, kasundaluhan, mga veterano o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tata, RMN.
4: Radyo mo nationwide. DYHP.
8: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kini nga balita atot ganato sa said marketing ang tiga maugtiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Posibleng sugaton ng mix adjustment sa presyo sa lana ang mga motorista sunod semana din ang presyo sa gasolina o kerosene musaka na usab samtang ang presyo sa krudo mo kunhod. Sigon sa Department of Energy nga ang presyo sa lana lukob kalibutan padayong naglihok usab sa lain-laing direksyon sa milabay 4 ka trading days tungod sa kalambuan sa tensyon sa Middle East. Sa yuning semanaha nagbinayloay na usab ang Amerika o Iran og mga pagpangatake. Katong mga balita, gihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod pa mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Radyo mo nationwide.
1: Samtang pag-release sa fuel subsidy alang sa mga driver sa publikong mga sakiran sa nagpaisugbo gingong malangay pa ay sakita. Kasama mo sa balita ni Manny Limodona.
4: TYHP Tatak RMN Report.
5: Malangay pa ang pag-release sa fuel subsidy alang sa mga drivers sa publikong mga sakyan ng sakbayan Sugbo. Kini na kuting listahan alang niini, ilabi na sa mga habal-habal o tricycle driver, gingong ipa-validate pa sa kabarangayan. Gipadayagin ng City Treasurer Emma Villarete, nga andam na ang 35 milyon pesos yung kahin alang sa mga katiyuan. Ang ipaabot talang karon ni Villarete, bawang direktiba ni Mayor Nestor Archival, kung karo sa ihatag ang naisigutang fuel subsidy.
8: Maghuwat pa ko sa final directive sa mayor kay kami kung na ay payroll, bayad naman lang sa PUDMI, muhatag naman lang sa PUDMI. Kay nasuplemental naman nato na siya sa supplemental budget number 1.
5: Si City Treasurer Emma Villarete, ipaabot hinong nga sunod buwan, i-release na sa kagamahanan sa kapayan ng maong assistance gato sa mga beneficiary ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
4: Radyo mo, nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Ay! Ay! Nanatong winner! Nanatong winner mga kasama karumuntaga sa atong Answer to Win promo. Congratulations! Congratulations! Congratulations ni Artabs Tabulong! Kuya, saan niya nga anda? Artabs Tabulong. Artabs Tabulong. Sakto yan tumag. Kining si Tabs Baldwin. Tab Baldwin. Ang coach may kala sa Ateneo. O sige, nailahan ko an? Kanang Eagles ba na sila, no? Ateneo Eagles. Blue Eagles. Sakto yan tumag. Si Tab Baldwin, unya iyang pangan Artabs. Niya siya may gala naka-follow, naka-like, may gala sa atong Facebook page, Gariwa HPRM in Cebu, kang Atty. Rafael Fernandez Manyok, unya naka-share, pagin siya may gala, naka-screenshot na siyang share sa unang radyo ng balita, karong buntag. Congratulations, Dimo! Artabs, Tabulong! Yeah! Ikaw, atong panalan ng mananaog, karong buntaga! Askang Ilngiga, paldo-paldo dai, paldo-paldo! Deray, nanapoy lang paldo ay. Deray, karang tataon. Kaya si kasama ang Julius Balili, nanay sa inyasakpan. Nariminaw sa Diwa HP, Aramin Cebu. Nga, naminaw sa Diwa HP, unya kusog pa dyan kayo. Makanamat siya may kanag sa kasakong bugas na minuan, makatapal tani kalaki. chorizo og bugas humay. Parang nabisi pa ang cellphone ni kasama nga Julius. Balili. Basik ang ihang nga kwan, itong ihang messenger ni kasamang Laylin. O ban baka si Mal Laylin sa ilahang pagsuroy-suroy dito sa kana mga suok-suok. Mga suok-suok ka mga sitio sa kabaranggayan sa Sudan. Kinamo na may galat itong mga target kana mga naminaw ng mga kaisunan tang kadlaon pa lang ba? Adlaon pa na natong nga mga kaisunan na minaw na sa DBHP, kusog pa dugayo. Mato'y atong rumbuhon o niya kumasakpan nga minaw. Aw, doon na dahil paldo-paldo nga chorizo. Alas na linya, may galas kasamang Julius Manili. Kasamang Julius, good morning,
9: good morning. Good morning, kasamang Arnold. Good morning, Kuyawan. Kasamang Marisa.
1: Kuyawan.
9: Good morning.
1: Kuyawan. Kuyawan, sdanay. Kuyawan, sdanay.
9: Hindi kasi sa pahiyaw, may.
1: May buntag ni Manay.
9: Sa'ng makita, sangag.
1: Huwag ko na na. Nagpasabot ka, batanon, batanon man, batanon.
9: Manong sa ingon, ibalik bata, kailangan ko ng sipon.
1: Kinsan eh!
9: Sa pangalan mo?
10: Si Prima Castañares.
1: Prima Castañares, pala edad mo ng Prima?
10: 70.
1: 70?
10: Oh.
1: Mura na kang 60, kaya wag kang ipon. Pila kabok, ibang anak?
9: Anak, pila kabok?
10: Pito!
1: Pito kabok, ibang anak. Anong mamanan ni mo? Walo ha?
10: Ay, kaduha ko kalawa eh.
1: Ah, kaduha ka nakuhaan eh. Ay, so siyam
10: daw. Kaluha!
1: Oo. Oh.
9: Napito ko no, napito ko no kasama ano kay tungod kaduha ka na kaluhaan.
1: Ah, kaduha na kaluhaan di ay. Oh. Pagka buinas, buinas ka na yung nanaman.
9: Ganahan mo kasi katuluhon pa.
1: ganahan ka katulog ang kaluha na saan?
10: Nadi na o.
1: O sa manin?
10: Wala na may kwalunop na may napadili.
1: Ah, kanin doha ka mga kaluha ba? Babaig, kanin mga doha ka kaluha ni mo, babaig lalaki ni? Kani mong doha ka kaluha ba? Kaduha man ka na kaluhaan. O sa manin mga kwalunop ni, babae, lalaki, babae, lalaki.
10: Alay, binabaye o binalaki.
1: Ah, di ay mga bayot?
10: Oh.
1: O tumboy?
10: Doha ka mo ka tumbayot.
1: Tumboy, dahi tumboy.
10: Olay tumboy, kaya kami babae.
1: Ah, babae. Ay, so sa upat nila, tulo ang bayot?
10: Duha ra.
1: Duha. O sa katinood ka lalaki, o sa ka babae?
10: Oo.
1: Oh. Ah, sige lang, alegre man sa nang bayot. Alegre man na, ka na makalingaw man na.
10: Alegre na yapon kay nana may trabaho sila.
1: Ah, nana mga trabaho. Ikaw, sa may trabaho ni mo?
10: Ay, naras balay, nainda.
1: Minaw Radio, di HP?
10: Ay, ang-ang, dugay na.
1: Ah, dugay na. Tungod na nawata mo ginagbay nga pahalipay. Congratulations! Yay! Yeah!
9: Sa mga sakpan sa mga doon, mga nawata sa pahalipay sa DYSB sa wata. Lamay di kay smile. Ayun.
1: Lamay yung smile, ha?
9: Ginahanta mo kiss. Ay, na, ito yung kawin ng sakpan sa kaduwa sa pahalipay sa DYSB yung kayo makasulti.
10: Daghang salamat sa DYSB.
9: Yeah.
1: Yeah.
9: So kamo diyan na minaw, paabot lang kamo nawo. Basin kamo na sa sunod, makadawat sa mo mga pahalipay. Paminaw lang jud buntag hantud gabi. Kao pa ta kadto sa Mang Laylin ra balis. Arigado. Kini yung kasamang Julius Manili. DYSP. Tata, karene.
1: Pira he. Kana, kana, kana, kana. Sama ka diri.
11: Sama ka diri. Sama ka diri. Sama ka diri.
1: Sama ka diri.
11: Sama ka diri. Sama ka diri. Sama ka diri.
1: Awag kayo sa ayaw, nanay. Grabe yan, nanay. Master kayo mo sa ayaw, nanay. O, dati, awag na. O, si Tinta Andres, may kayo mo sa ayaw, nanay. O, o, o. May kayo mo giling-giling. Nagan sa lawag kasama ang Kadyolios. Congratulations sa itong winner ka na buntaga. Kamu niya kanibina, pakos kayo pa inyo mga radyo. Masika mo ang sunod ka pala nga makanaog. Kung masakpan mo sa itong mga kamaran ngikan sa Research Department. E na itong kapapalaguman, may galing palanta sa naman itong ng Erma Capsule sa Kabisayan. Og Mindanao, ang original Koi Erma Capsule. Supplemento ng ikan sa pariya, kamungga, garlic, luya, og ginseng. Kamu hata, may galing kaligong salamas, kaligong sa itong immune system. Koi Erma Capsule, barato na, epektibo ba?
2: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang toksin sibong lawas, mandili ka regular nga magkapagawas sibong hugaw, dugay ka mahilisan, magbutura gyud muntian, magkasinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sibong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin sibong lawas aron imong maangkon og maayo nga panlawas. Pag-inom at kadlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Oy, mga Mateo Ras Megalan, yang ato ang update sa donation na karabuntagan, abot na og 969,021 pesos as of 6 PM kagahapon. So, palain nga po tayo, Megalan, manawat sa inyo ang mga hinabang ha, sa GCash. At ang usbon, 969,021 pesos as of 6 PM kagahapong adlaw. At ang pasalamatan ng ato ng mga kaisunan ng itabang ha. Palain nga punta nga manawat. O niya, isend lang ang inyohang mga GCash kato sa ato ang G-Plus sa screen. Alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Wala may gala ang mga numbers ngayon nyo hanggang masindan. Ginagmay, bahala ginagmay. Basta makatabang tamay gala sa mga nanginanglan. Wala ba't oras ang analang sa kanilang kang porsa. Sa 2HP, Aramid Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyo Radio Man Marisa Abadies.
1: Ako sa inyo, Radio Man Arul Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtulong ma Lunes pohon sa samang taknaw sa samang sibiyanan. At ang imay kalas ka sa mga Attorney Rufil Fernandez Manyo ka masalun ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matag-adlaw nga taran, daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Happy weekend! Sama ka dali, sama ka dali.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: Cafe, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:15 na sa kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
7: Straight to the point.
8: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May buntag kanaton tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa tuang programa. Karong buntaga sa tuang pagkulokauban. Ato ang pagkulokabildo mga sukindig paminaw karong buntaga. Onya una sa tanam at ato ang pasalamatan ang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw nasab nga gayon sa tong pagpadayon sa tong pagpanikay sikay o sa tong pagpakigbisok. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Sabado Pizza 3 Sina sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
7: Straight to the point.
8: Kumusta ito ang mga sukindig paminaw at ito ang mga pinanggandig paminaw na minaw karong mga orasa. Sa iyong na minaw, sa iyong nagtikaw-tikaw, sa iyong nanikay-sikay, niining taknas kabuntago, mayong buntag ninyo dihan tanan ha.
7: Straight to the point.
8: O niya, sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, maoy regular anchor, karong buntaga mga sukindig paminaw. Kanyang kasamtangan nga magka makauban Radio Man Benzi Olpos Tanghian ang mag uban-uban kaninyo diri sa yahang programa usa natungod kay dunay importante sa gaayo nga gilakaw sa Attorney Rufil una nga kita makasama maoy mag uban magkuyog karong buntaga.
7: Straight to the point.
8: Kaya ito ang magsunod. Agwanta-agwantahan na santa ninyo ha. Kumusta mong tanan ha? Onya dugay-dugay tangwa makadalas programa ang Attorney Rufil. Usab mga sukindig paminaw. Onya karon. Ato nala importante kaya nga si kaso sa onya kanang naang mubalik na to ha. Muna nga kita lang sa agwanta-agwantahan ninyo karong buntaga sa yahang tulumanon. Sa yahang programa sad mga kasama. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad karong buntaga. Ato ang tagagpagtagad kay matod pa ang tibuok Pilipinas sa kagabi. Nagkaguliyang human kalit nga dili na ma-access og ni bug down ang Facebook, Messenger og Instagram sa Meta.
7: Straight to the point.
8: Nibalik na sa normal, hinoon ang maong social media platforms pagka alas 11:40 na sa gabi.
7: Straight to the point.
8: Daghan kay intaw nakugang bitaw mga sukindig paminaw. Unsa man ni nahack ba ni? Gihack ba ni ang tuang account ng Facebook? Mismo kita mas, mga kasama na nahibong ta kay kanang na ang tultong nga nagprepare ta ba no? Nagprepare ta sa tuang programa kagabi sa Straight to the Point Evening Edition nagpreparar ta kalit man lang nawa kalit man lang nawa makasama ang kalit nang og log out ang Facebook usa may nag log out ani na hack man tingali ni onya pagka sunod ayon mao ang Messenger ang Messenger kasamang nisor kalit lang nawa onya kanang naa nga kuna wa na ang mga Pilipino ani katulog yung sayo. Katulog og sayo may gani kay dili kay tantong dugay sad ni balik ha dili kay tantong dugay ni balik ang At least, na-open naman sa giya or ma-open kay ang kuyaw ato ba o kanana ang kwan in town na balakasan ang katumang ginagmay na to katumang mga bago pang nagsugod ng mga vloggers bitaw. Kasamang Marisaw, nagkuhan sa sila na balaka town at mga vloggers ang mga content creators kasamang Nestor kay wa pa gani sila masilduhis meta mas ginawa in town nilang paningkamot aro makasildong meta o niya na wagtang nahino. Ah, batid, kuhan pa, kanang sumabagod, pagkakuhan bitaw, pagbalik bitaw sa messenger, pagbalik sa Facebook, porting daghan ng gayaw-yaw sa kuhan, social media, oy. Ah, daghan itong gayaw-yaw mga sukindig pa minang uba, ng utana nga sus, nagdahum, nagyukugnahak, nga kuha nga Facebook. Muna, nga kanang na ang kuhan, agrabihan, no, kung ang meta mo yung ingon nga, manalitag, i-off nila ang Facebook sa usa ka pagpamilok lang. Ha? Mawagtang giday kasamang Nestor dayon. Ambot ka ha, o katon to ang robot nga tigbantay ni Mita, basi og nakatulog to. Nakatulog ba o niya ang katong computer? Ang computer nga maoy ga-operate dito sa ganang naang Facebook kasamang Nestor, basig na si Karan to ba, ha? Ana si Karan Bakator unsay nahitabo ato? Ang ano nakalitog kapawong mga sukindig paminaw kay sa baka og basi og katubang nagapiyong-piyong to kasamang Nestor samtang nag-operate ba? Nagpiyong-piyong ana unya o nakalit og kanang naang nakalit baka ha og kahulog ha, natagakan baka. sa muna nga ibalik yun na Lola Mets ha. Balik yun ang mita kasamang Nestor kay kanang naang lisod kaayo. Karon ra ba hasta ato mga senior citizen gani sa mga gagmayng bata wa na tuan na tutok social media. Aking unang kalakiha pananglitan o si Bako palayog mawala ang Facebook kasamang Nestor na. Balik kita sa uso mausog yung kani dampa pitik. katong buwan-buwan, katong tuag yung makaraan ng mga dula, mabalik, dama. Ikaw, may baka mo dama ka sa mga Nestor? Balik itong dama. samtang nga sa laing bahin, nagitumbok nga suspek sa kamatayon sa usa ka mag-inahan sa Barangay Balod, Lungsod sa San Fernando. Human sila gipanghiluan na dakpa na sa kapulisan.
7: Straight to the point.
8: Ang maong suspect mao di ay ang best friend sa biktima.
7: Straight to the point.
8: Nga tagad pagtagad makasama kay kanang naang kon maohon manggaling ni kaya hang best friend da di ay maoy suspect kasamang Nestor. Amo na giingon nga dili tanan nimong higala. Dili nimo ta dili tanang higala nimo imuhang amiga ha.
7: Straight to the point.
8: Sa muna nga kana kunong best friend kuno kanang naa nga basta best friend bu kuno best enemy kuno na. Nimo amo to noon dili tanan. Dili tanan pero dili lang gyud mo kumpiyansa. Dili lang gyud mo kumpiyansa sa. Muna nga kanang naa ang uban, dili gyud mo saling. Importante nga bisag unsa ninyo ka best friend ang kanang mga tinaguan diha nimo kasamang Nestor, dili gyud na nimo ipagawas tanan ngadto kaniya.
7: Straight to the point.
8: Samtang sa lain nga bahin at hatagag pagtagad kay duha ka mga Pakistani national patay sa nahitabong disgrasya o panagbangga sa usa ka traktor o ga minivan sa Barangay Giso, Dakbayan sa Mandawi.
7: Straight to the point.
8: Samtang nga kanhi capital consultant nga si Byron Garcia ang mag-atubang o ga trial alang sa gialigar nga paglapa sa Republic Act 1131-3 o Safe Spaces Act. Human nakinihuman sa iyahang mga post sa Facebook nga mga videos nga mibastos ka nga Cebu Province Public Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan.
7: Straight to the point.
8: Ang arraignment o pre-trial bato kang Byron gikatakda nga unya sa Hulyo 19.
7: Straight to the point.
8: Inumdom kang Byron kasamang Nestor. Hulyo 29. So ang yahang kanang naang pre-trial unya sa Hulyo 29 di ay kasamang Nestor ni Byron sa muna nga kanang naang nakatapa nakakita na yung katapat ang mga uploker. Ah, Kita naging siya katapat kasamang Nestor. Kineng ni ang imuha nga amigo magineng kasamang Nestor. Amigo maning kasamang Nestor. Karon na lang ningawa kay sila magkamigo nga pag nagsingabot ang eleksyon. So muna nga kanang na ang kwani siya. Kanang nang gidakop ni siya mga sukindig pamilya. Pero doon naman to'y piyansa, no? Doon na to'y piyansa nga gi-offer. Pero ito, 108,000. Nga katonto ang piyansa hinoon nga gi-offer mga sukindig paminaw ang kanang na ang korte para sa iyahang temporaryong kagawasan kasamang listo. So muna nga kanang na ang ipon bitaw maayo. Dili maayong palabian kasamang Nestor na kanang imuhang. Kata kay Balo, basig, didaye gratosya. Didaye gratosya ni kanang na ang Dr. Catalan. Pero kanang imong pagdaye gamalisyoso, dili ka na maayo, ha? So muna nga kanang na ang kuan eh. Daga nakahinomdom ay nalimot-limot naman datang Byron, no? Nalimot-limot datang Byron, karon nakahinomdom ta aning ni ang nalutsan sa mga sukindig paminaw o kanang na ang nalutsan sa guarant o niya gidakops kapulisan mga sukindig paminaw. Wala nga kanang na ang lang saon na nga na puli-puli raning panahon kay sige bitaw ka og panggukod, sige bitaw ka og file og kaso, sige bitaw ka og file og kaso batok sa ani ini nila ni Governor Pambari 4 og uban nga mga kanang na ang kontra ninyo sa politika na di karon di at least kuan pod kanang na ang balos-balos sa mga yung panahon. Nagiingon nga bilog ang mundo, ha? Samtang nga sa laing bahin na dugang nga mga hinabang nga gipaabot nga iapot-apot ngadto sa Mindanao human na sayran ang gawa sa Cebu City nga muhatag og 5 milyones pesos nga financial assistance sa General Santos City. Ang Mandawi City muhatag usab og 1 milyon ka pesos nga cash aid ngadto sa Zinsan.
7: Straight to the point.
8: So una nga ni announce mao ang Cebu Province nga muhatag sila mga sukindig paminaw gani murag nagpadala na dito og mga hinabang sad ang probinsya Sugbo kag ipanguluhan ni Cebu Governor Pambari 4. Onia ang Cebu City kag ipanguluhan ni Cebu City Mayor Nestor Archival hatag sad mga sukindig paminaw og kanang naa nga 5 milyones. Ang Dakbayas Mandawi hatag pod sila og 1 milyon karon ka pesos para sa ginsan, no? Asong uban na to nga mga syudad, uban nga mga lungsod nga dunay pundo, dunay ikagahin no, ikahatag ngadto sa kanang naa nga mga nabiktima intaw sa lindog dito sa ginsan, dito sa Rangani Province. Pwede sad, ha? Bisag pila ka sa mga nisto, pwede sad sila nga mupabot at least matampo-tampuhan na. Kay karon na dito mga sukindig paminaw sa Sarangani Province, ang mga hilit-hilit nga mga barangay, wala pa kayo maabtig tabang. Ang mga hilit-hilit nga barangay, wa pa masangko gyud sa mga otoridad sa gobyerno para hatdan og tabang taon. Ang uban, dito sa bukid, ang gikinhanglan tubig, pagkaon og tambal. Tungod kay katong hatol sa paglinog, wa ang mga tao dito, niinuman las tubig nila nga dito silit-hilit nga dapit, unya naglain in taon ang tiyan. Naglain ang lawas kasamang Nestor, muna kinahanglan sila og tambal nga to. Ang uban, nanulog na lang gud, gisa kay gabalhabat. In taon, paingon diri sa patag, mga sukindig pa minuro, kananaa makaangkon og tambal in taon. So muna, ang nga tua nga mga opisyalis, labi na to mga congressman nga mga napaldo. Pwede man, congressman Sugbo, daghang paldo. Anya, sa Mindanao, sir. Sa Mindanao, labi na to mga nipirmas impeachment. Paldo, mangkuno to mga nipirma hasta tong nidawat mga sukindig paminaw sa o katong dunay mga flood control ng mga isyo. itabang na ninyo. Itabang na ninyo. May na lang madidak-didakan. Madidak-didakan ang inyong gaba. Apil bas didaksyos gaba na kasamang nisdo. Ah, samtang sa laing bahin na Coach Tab Baldwin na nitingog na kabahin sa nahitabo sa duha ka mga basketbolista sa Ateneo nga silang Rene Butterbunia o David Adile. Nangayo kini og pasaylo alang sa hitabo sa maong batan-on mga atleta.
7: Straight to the point.
8: Ano ay bitaw in town sa gayo tunto ang maong mga basketbolista mga sukindig paminaw o niya kato si Rene Butterbunia ni abot na dito sila sa Mindanao o niya dito silang eskwilahan sa Ateneo agi dala o sa ang ihang pateng lawas ang ihang mga fans good kasamang nisor ang ihang makaparintihan o mga classmates kato nga mga daghan kayo nga mga nakaila o mga ni-idolize in town nining maong matanon nga basketbolista. Dito galinya ang kaning ni ang mga kanang na ang buot mo sudong buot mo tanaw mga sukindig paminaw sa iyahang kanang na ang lungo no dito sa Ateneo mga sukindig paminaw sa Davao muna nga kanang na ang tingog naman tong ilahang coach ha? Pero mga tao suko kayo suko kay mga sukindig paminaw.
7: Straight to the point.
8: Samtang nga sa lain nga bahin, Congressman Terry Redon adunay gibutyag nga adunay bag-o nga mga ebidensya ang prosecution alang sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte.
7: Straight to the point.
8: Ngayon mga congressman, yung mga sus, purialas mga tarong mga congressman. Aso niingon si Congressman Terry Redon karon nga aduna kunoy bag-ong mga ebidensya sila nga nakit-an ang prosecution team batok ni Vice President Sara Duterte nga matod pa maoki ni kuno ang usa sa mga basihan nga makumbikto gyud sa impeachment mga sukindig paminaw si Vice President Sara Duterte. Bye-bye kaning inyuhang pagpangalap og ebidensya kaning inyuhang pagpangalap kunuhay og mga ebidensya batok sa bisi kay dali kayo paspas kayo pero kaning pagsulbad niyo sa flood control pagsulbad ninyo sa mga malita-malitang kwarta Redon ha. Akong inyong imbisigaran si Vice President Sara Duterte na ingno ninyo daghan kuno kayong kwarta, milyon-milyon kuno kayo nga kwarta, daghan kuno kayo nga mga properties si Vice President Sara Duterte og sa iyahang bana, nahibulong kuno sila. Onya, wa ka mahibulong ha? Wa ka mahibulong sa imong amo nga daghang helicopter dong, Redon? Kana bang murag dako kayong sampalong mga sukindig paminaw nining uban nga mga mimbro mga congressman na kon kana makapasangil grabe mura og limpyo mga sukindig paminaw murag kinsang santusa.
7: Straight to the point.
8: Samtang balita dito sa gawas sa nasod, US President Donald Trump ni kanselar na sa military strike sa Amerika human giingon nga adunay kalambuan sa negosasyon tali sa Iran.
7: Straight to the point.
8: Adtong miaging adlaw mga sukindig paminaw ni ingon si US President Donald Trump ang iyang bahad nga matod pa ang Iran kuno makaangkon og very hard tonight nga atake mga sukindig paminaw no atong huybis mantingal ito ni bahad sa buntag pagkagabi nga patakihon yung kunong Iran kasamang nisto og iyahang kontrolon ang mga kanang naang mga oil sites dito sa Iran ha. Rabis Trump, puti isugas Trump ato eh. Ngunit sa ha, kinahanglan yun ha nga pa, di ganip pa, makapuliki yung panagang ano. Pagkagabi eh, andam na in taon ng mga tao dito mga gabi sa man, tanawon ko na itong naabay mang lupad ng mga bomba be. Wa man di ay, ha, kini si Trump hilig sa niog bahad-bahad si Trump na. Pero may nalang pong wala. Malipay nalang po tang wala ka sa mang nisor kay gisirhan na rabatog balik ang Strait of Hormuz. kaniguban pa nga masigutanan sa mga sukindig paminaw ato ang hatagag pagtagat adres ato ang Bagkulo Kabildo og sa 93.9 IFM. Standby lang sa kadali mga kasama ha. Alas 6:33 na sa buntag. Standby.
7: Straight to the point.
9: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
13: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
14: It's rainy and back to school season sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping kay muabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon nakapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo.
15: DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258-020 Series of 2026.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
21: Ang husay!
22: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
21: Siyempre, it's you, babe.
22: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Straight to the point.
7: Ato ang attack na alas 6:37 na sa kabuntagon. Balik na makasama dire sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga.
6: Straight to the
7: point. Onya sa di bata mo adto no sa tuang mga isgutanan usab karon. Ato sang i-check ang report ikan sa tuang armament patrol kasamang Marisa no. Ana ba si Kuan na kasamang Paul. Ato ang tagang pagtagad sad mga sukin dig paminaw. Karong mga orasa no kay aron nga masayra na to unsay kasika sa gawas ang bahin kay matod pa o di aman di ay kuan matod pa e-bike driver og laing usa ka kauban ang nasikop human nakuhaan og pinakiti nga syabo diri mga sukindig paminaw sa barangay Mambaling dakbayan sa Sugbo ato ning kuhaon ron ang kompletong detalye ani karon taw da sa report ni Radjumanda, Paul, Lauro, mga sukin, di pa minaw. Kay kanang na ang kuwani siya karon ha. O niya, karon to doon, ato ang i-check na mga sukin, di pa minaw. Sada, nanaspigas linya. Ato siyang kwa, no, ang report ni Radjuman, Paul, Lauro. Yes, Radjuman, Paul.
8: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
9: Radjuman, kasamang binji, nangatanggong na, kininga duroha. Kumagini madakpi sa toga kapulisan sa follow-up o ginugdanay sa itong kapulisan alas 8:25 kontak na sa kagabiyon sa may Ibanez compound sa barangay Mambaling ng Dakbayan Sugbo na kadawat o report ng itong kapulisan na doon ay e-bike driver o sa kakauba ni ini na nagsakay o e-bike na namalit o syabu sa maong lugar nungdan niya ilan ng gigoko na yun kaya nakabiya na ni dito sa dapit din sila nakapalit o syabu. Apa naabta ni sila nung dagdagpan kining duruang sa si Roberto Villamor, 53 anyos ulitaw, na nagpuyo sa Sitio Alegre, Barangay San Nicolas, ning atong dakpan Sugbo o G. Harold Gabuya, 21 anyos, mauni ang saka e-bike driver. Pagkatanggong na ni karon sila sa Mambaling Police Station 11, kuman sila makuha igyod sa ilang gipamalit nga syabo. Asama mo, Mambaling Police, ako inyo Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Batak RMN.
7: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imuhang report. Nakaroon to taon bang kasama, balik taha kay ato ang tagagpagtagad ding ato isgutanan sa garong buntaga. Adres ato ang pagkulong kabilo. San ba ilan sa kadiot ha? Alas 6:40 na sa buntag.
10: Kining corned beef na lang usab, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Di man sa'yo pang okay ra.
10: Pero,
11: sa Star

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
4: Charm! Tap! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pango ng charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
4: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
7: Iba

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly. Straight to the point.
1: Ato ang attack na alas 6:43 na sa Kabuntago. Balik ta makasama diresong Bagulo Kabildo karong nga buntaga.
2: Straight to the
1: point. Oniya, ato ning hatagag pagtagad karon kay kagahapon mga sukin digpaminaw. At ang presidente o vice presidente ni pahigayon og managlahi nga kanang na ang pagsaulog kasamang nisto sa Independence Day. O niya unsa man ka importante nato o gatuang ma-relate mga sukindig paminaw sa atuang tinuod nga nahitabo karon dinis atuang nasod. Porte ninduta silahang mga speeches. Oy. nindot kayo kasamang nisdor. Ugmaoy nahitabo. Hanghantod sa pagkakaroon. Ang gatong kaning niang mo'y nahitabo ba? Kaning speeches si Presidente Marcos, ni VP Sara, pagkanindot ni Ice Pilipinas. No? Apan sa dili pa na nato iskutan sa ato sang atagad pagtagad kay ato sang i-update no nga tuang mga sukin digpaminaw ato mga pinanggan digpaminaw kamo nga mga donors no sa ato ang natigom na gyud nga donasyon alang sa ato ang makaigsoonan nga napiktuhan sa linog dito sa Mindanao. Oniya donatay na dugang no donatay na dugang mga sukin digpaminaw nga mga donasyon no dire sa tuang pagpanawagan sa tuang istasyon DYHP sa IFM na pagpanguna ni Attorney Rufil Fernandez Banyok og ni Idol Boyke makasama dire sa IFM so mo na nga donatay natigom ang tuang update no update lang ta so mga sukindig paminaw tungod kay karong panahuna medyo ni kuana napunan ang atong donasyon o niya padayon gihapon ta no nga nanuktok alang sa tuang nga makaigsuonan kay sayod ta dako kayo ang namugnang kadaot sa 7.8 magnitsod nga linog didto sa Mindanao mga sukindig paminaw o niya nga tong GCash number og sa Maya og sa Go Time o kanin sa BPI nato ang atuang natigo mga sukindig paminaw ni abot og sa GCash lang GCash sa Maya og sa Go Time o kaning sa tuang sa bangko katundo na mga ni direct og send sa bangko ni abot og 781,870 na money ang sa Jika sa Pimaya og sa Go Time og sa BPI na kaning Go Time o sa BPI mga kasama onya katong cash nga ni walk in dire kadaghan man ato makaigsuonan no nga mga ni walk in ni hatod gyud ilang gigahinan og oras gigahinan og kahago sunan ka na nga grabe ang ilahang tabang sad makasama so ni abot og 208,270 no pesos ang maong donasyon so in total ni abot ta as of 6:30 karong adlaw karong adlaw mga sukindog tigpaminaw aduna natay kinatibuk-an nga 990,000 990,140 pesos ang kinatibuk-an nga donasyon nga na dawat nato kasamang nistor diri sa DYHP og sa IFM so mapasalamaton kay ta no sa ngalan sa ato ang station manager Attorney Rufil og kinatibuk-an sa DYHP sa IFM mapasalamaton kay ta makasama sa kantidad nga inyuha nga gi salig no nato time pa ang sa kana sa flash nato kasamang name sa kuana sa 994 kasamang Marisa to ang kuanon sa da okay kana na ang gamay na lang gyud kulang no gamay na lang gyud kulang para mo abot og 1,000,000 nga natigom nato so mo na ang ato ang mga kaigsuunan ato mga pinanggandig paminaw sayod ta nasayod mangyud ta unsa kakusog ang linog unsa kadaghan ang mga napiktuhan so kami kinasingkasing namong pasalamat sa inyuhang kinasingkasing pod nga tabang donasyon nga inyong gipiyal kanamo inyuhang gisalig kining maong kantidad ha ang uban nagtampo tungod sa to ang pagtampo-tampo madinagko man maginagmay ang uban wa nagpaila ang uban nagpaila kasamang listor money anatigom nato 900,000 kapin ha so muna nga kanang gamay na lagkulang para moabot sa 1,000,000 so kami padayon gihapon no nga nanuktok sa inyuhang mga tagsa-tagsa ka makasing-kasing ha padayon tang nanuktok mga sukindig paminaw alang sa makaigsuunan in town nga napiktuhan dito sa Mindanao. Kay kagabi ilang, no, nakadawa taog report gikan sa tumakaubanan nga mga radyuman dito sa Mindanao, mga sukindig paminaw, yang uban nga mga kanang naang hilit-hilit bitong dapit kasamang nistor, hilit-hilit nga mga barangay dito sa Sarangani province, wa pagyod maabdi in taog tabang. Ang ilang gikinhanglan dito pagkaon, tubig, labi na yun ang tubig, akin apiktuhan ang ilahang mga tubo dito kasamang nistor tungod sa kusog ayong nga linog. So muna nga naginhanglan sila og tubig. So at least og ma dako-dako na, no, at least hapit na tingali ma-close no, nga tuang panawagan. Pero pagkakaroon, padayon ang aton sibianan nga nanoktok ninyo kay mas maayo nga kung dako nga kantidad ang tuang mabit-bit ngadto sa Mindanao, usab mga sukindig paminaw, daghan na to nga makaigsuunan ang makapahimulos, makatilaw, makatagamtam sa tong grasya. No, so muna nga tuang makaigsuunan, nakadto nga mga wa pa naka padala, wa pa naka donate, no, ato ang mga GCash number na diri sa tuang screen, no, nga naka butang na sa tuang screen sa GCash number sa kang kasama nga Aida nga GCash mga sukindig mo natoy kana na sa toy kani kasamang Aida kabahin nato yahan GCash nga

0: Nato sa gi kuan nato sa gi chat nga unsamo to yung GCash. Okay pa na kay na GCash. Oh. So yan GCash number ang 0991 onya 2079880. Mo na ang GCash number ni kasamang Aida. Kanang nambira nga 0991207-9880. Mura po nagigamit sa maya niya. Unya ang kasamang pananglitan o maglisod mo send, o dilit na yun mo makasend, niya nang maon GCash number. Pwede rasad sa kang kasamang remark pugoy. No, GCash number ang 0916-525-5663. So pwede ra po niya mo diha mo send na GCash na ni kasamang remark pugoy. O niya ang kang kasama nga Ilaika Joy Hanaban ato ang kauban sa Diris IFM o niya sa Idol Tweety. Na pwede sa dinyo na ang iyahang GCash number 0927-648-2390. Sa muna ang iyahang GCash number sad, pwede ninyo sindan. Niya di pa ilaing GCash number kasama nga Marisa Abadiesa ang 0906-298-3429. Onya kang kasamang Caroline Relien. Kasamang Ken Galinia ang 0993-590-8029. Muna yung makasamang ito mga GCash numbers sa makaubanan nga pwede ninyo sindan sa inyo ang hinabang. Nganon daghan man GCash tungod kay doon ay mga panahon. Doon ay mga panahon nga murag dili ta makasend. No, dili mo makasend anang maong GCash, pwede ka rin di ang lain GCash niyong gamiton. So, pwede ra na. No? So, unya, ang katong sa ganahan nga mag-bank transfer, ang ato ang go time, mo na ato ang mga QR code, no, direk kasamang Jane o kasamang Marisa, ang kanang BPI account, mo na ang mamahimo ninyong sindan sa inyuhang mga donasyon sa mga sukindig paminaw. Salamat kayo ha sa inyuhang mga tabang. Salamat sa inyuhang mga kanang naang donasyon. Ang agipial o gisalig din sa DYHP o sa IFM. So, gamay na lang yung kulang para mo abuta makasama o usa ka milyon. No, kasamang ni Sir. So, dako na ni, no, nga kantidad, daghanan ni og matabangan. Pero, mas maayo nga mabot og usa ka milyon or mas maayo gani kung mukapin kay aron nga daghantang makaigsuunan nga matabangan unya madako-dako ang atoang hatag ngadto sa mga pamilya in town nga namatian kay murag ang mga patay ron abot nag 55 no ni abot nag 55 ang latest update no as of akagabi pa ni no nga report makasama ang namatay niabot na og 55 kabuok samtang ang kadtong nga mga sugatan o kaning ni ang mga samaran mga nangaangol ni abot og 1,120 ha libo kapin kasamang nistor ang kanang naang mga kanang naang naangol o ni ang padayon karong missing naas 31 pa ka mga tao-taon. So nisaka no ang mga namatay nisaka ang namatay sa linog dito sa Mindanao iabot og 55 kabo kani mga namising manghinao taon-tang makaplagan silang buhi kasamang nisor kay ubay-ubay ra ba ni 31 kabuok no kaning ni ang mga namising nya dunay mga samaran manghinao ta nga makasurvive ni og makalingkawas na in town sa makuyaw kahimtang kaning ni ang mga samaran nga 1,000 kapin ang mga samaran mga sukindig pamin na Apilanes Jinsan og kanang na ang sa uban pa nga mga lungsod og syudad dito sa Sarangani province mga kasama.
1: Straight to the point.
0: Okay, atong hatagag pagtagad sa bahakay kanang naang kagahapon atong paminawon mga sukindig paminaw ang kanang naang speech no ni Presidente Marcos atol sa pagsaulog sa 128th anibersaryo sa Independence Day. Ha? Onya dito gyud. Ha kagahapon pod ni tambong kauban ni Presidente Marcos ang iyahang mga anak, iyahang asawa, onya dito sad ang House Speaker si Budzidi. Lakip nga ni adto mao mga sukindig paminaw si Senador Win Gatsilian ang matod pa acting Senate President og ang Senate President pro tempore o pro tempore mga sukindig paminaw si Win Gatsilian. So ni adto dito kasamang Nestor gani gi-acknowledge siya mga sukindig paminaw

0: Presidente Marcos? Ha? Yak knowledge, oy. Pakalamias pa hiyom gat salya noon. Ah, so dito, amon ni nga si, ang kaning ni ang majority nga, kana mo na nga, duha tingal ni kibok majority ron. Ari ka, pangutan-o ni mo, ang kana na ang legal ba? Ang kanang legitimate, mga suki, hindi ko, paminawon ni sabi, paminawon sa Presidente Marcos, sagi, unsan man ang tono, kay lahi magunang murag naangan-angan ka, or naalang-alangan ka ba, or naangan-angan ka, nga, o doon na kay kana bitong doubt ba, nga, unsan man siya ba? Ha, siya ba yun ang acting Senate President? Or lahi, si Kaitano ba? Lahi ng paglitok ni mo, anak. Atong tanawon ha, kag unsan niya paglitok makasama ba? Doon na ba'y gamay nga kanang naang kabalaka or kanang naang pagduha-duha or wala ba? Ha? Kay siya may gilitok nga, okay, di akaroon, ha? Ang ato ang acting Senate President. Ha? Ay, kanito ka ng paminawon kasamang names, be? Okay.
1: And the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps,
0: Tanawa.
1: The Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines.
0: Apulo panampong pa siyang ba-ba kasamang ni Sir Arundili kay halata nga dako ag ngisi abu hapit abus dunggan. Okay, kaning ni kuan man ni siya? Kanang iyahanggi dito ni Tambong? Ni Tambong mga sukindig paminaw si Senator Win Gatchalian no money ang Win Gatchalian o niya ang iyahan tapad ang kinamanghurang anak o arika sa iyahang left side, ang kinamanghurang anak ni Presidente Marcos o ni First Lady Liza Marcos, tapad anak mao si Congressman Sandro Marcos. O niya, tapad pagyod si First Lady Liza Marcos, tapad ni Sandro Marcos. So duha ka mga anak, ang nagulang mga sukindig paminaw, ang distansya nila ni Senador Win Gatchalian og ni First Lady Liza Marcos. Pagtawag ni Presidente Marcos nga anaa karon na si Senate President pro tempore pro tempore Win Gatchalian. Pakpak si kuana pakpak ang mga anak ni pakpak ang mga anak mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos. Onya ang pahiyom sad ni First Lady Liza Marcos ana pahiyom ni. Unsa ni mazumba ni kasamang ni? Ang pahiyom ba ni First Lady Liza Marcos ha? First Lady Liza Marcos ang iyang pahiyom sad pagkalami pagkapilit pag pahiyom. tanawa ha? Onya si Senator Win Gatchalian natural surok sa samot sa gasurok ang duguan eh. Ha? Samot sa kakampante ba nga siya kunuhay giyod mo eh. Acting Senate President. Ha? Bahala na lang o ganang iyang basihan mo na giingon Attorney Rufil ha? Nga gahapon nga pananglitan kinsa may mas dako og porsinto kinsa man og dako og score ha? Kon imuhang itandi si Senador Win Gatchalian o si Senador Bill Alan Peter Cayetano asa may dakog porsinto doon na ba'y kanang naang kanang porsinto ha mas dakog yung porsinto si Senador Alan Peter Cayetano nga siya maoy Senate President kay gi kanang naang insakto man ang pagkapili niya si Senador Juan Gatchalian og pahatagog score kasamang Nestor ha naapo kunoy gamay og score ha pwede po og magpareho silang Presidente Marcos nga negative ang score ha. Kaya na naman si Senador Win Gatchalian diha o. Pagtawag diha ang pagkatawag mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos emphasized mangyog kayo. Ha? Nga pagtawag niya. Habi, ato ganito itong ibalik kasamang names. Ibalik tong iyahang kanana ang pagtawa ganiha. Ha, ibalik. Kanay, tanawa, okay?
1: Sir Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps.
0: Ah. Tanawa to ha, ang iyahang kadiot sa kasamang name sa kadiot sa apostolic. Kadiot sa ang iyahang pagka ang iyang pagtawag mga sukindig paminaw, ang iyahang pagtawag kuan man kayo kanang na-emphasize gyud nga maog yung giila niya. Maoy giila mga sukindig paminaw nga acting Senate President si Senador Win Gatchalian. Sumuna nga kampante kayo karon Senador Win Gatchalian nga siya maoy acting. Ha? Nya saon na lamang to Senador Alan Peter Cayetano. Mao na nga kanang naang atuan ning hatagan ron og ganang naang pagtagad ha kay ang Supreme Court traba moragwa pa sila ni duol didto mga sukindig paminaw kun saon nila paghusay. Unya kadto sang giingon nga special session para ilahan ning istoryahan kagubot sa Senado moragwa pa sad. Unya hapit na raba ang June 18. Sunod semana na mga sukindig paminaw. Ang June 18 nga maoy kanang naang pre-trial conference sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? Saon man ni Ron, ha? Ato ni hatagag pagtagad ha kay natural lipay na Presidente Marcos ane kay malipay sa aning ni nga ang kanang naang ang leadership sa Senado pabuo naan niya. Naa sa iyahan ng mga senators ba? Naa sa iyahan grupo? Mo lipay sa anak ka sa mga nestor aron mapadayon nga mataklupan ang kadtong mga buaya nga nakadawat sa malita.
2: Straight to the point.
0: Akit nang balikan doon, mga sukindig paminaw ha. Kunay padayon rog isgot sa tuang pagbalik sa human lamang usab sa tuang RMN Network News na musunod na karon dayon. Standby lang sa ang atuntak na alas 7:02 na sa kabuntagon.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Kagabi matapos magkaroon ng outage.
5: Mag-ama sugatan ng paghahampasin ng baseball bat ng live-in partner ng anak na babae sa Sagay Negros Occidental.
4: Samantala naman, dandang mga Dabawenyos, nakisaya naman sa ika-64 anibersaryo na DXDC RMN Davao.

0: Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, wala pa rin supply ng kuryente ang mayigit sa 30,000 mga consumers doon po naman sa Rio ng Mindanao. Ayon sa Department of Energy, hindi pa rin may babalik ang supply ng kuryente sa dalawang electric cooperatives dahil sa nasa liblib na bahagi ng kanilang distribution lines ang ilang lugar. Nagpapatuloy naman ang rehabilitasyon ng mga linya ng kuryente para maibalik agad ang serbisyo ng mga apektadong mga residente. Pinapairal pa rin ang Task Force Kapatid sa General Santos City at Davao del Sur kung saan naman tumutulong iba't ibang electric cooperatives mula sa iba't ibang rehiyon. Bukod sa kawalan ng kuryente, problema rin ang mga residente sa Glan Sarangani ang kakulangan sa supply ng pagkain at tubig na maiinom. Nagkakubusan na rin ang supply ng gasolina maging yung mga gamot nilang sa dami na nagkakasakit ng mga residente.
1: Glan is still suffering from no power and then little to limited or even to no internet connection po sa area at nagkakaubusan po ng tubig at ng gasolina. Actually po, we need medical supplies as well dahil po apektado ang mga buildings, kalunos-lunos ang kinapit po ng ating mga pasyente. Even po ang ating mga doctors and medical practitioners would have to make do sa mga tent, no? Yung mga temporary na shelters na binigay para lang po magbigyan ng lunas sa mga may karamdaman. Yun po sa kung ano po yan meron tayo sa ngayon. We need all the help we can get from the north, the south, the west, the east. Wala na pong political colors kasi wala namang pinipili ang disaster.
0: Bagamat nadadaanan na ang ilang napiktuhang kalsada, marami pa rin liblib na lugar hindi pa naabot naman ng tulong.
1: Meron pa pong mga iilan pa ng mga barangay, lalo na po doon sa mga liblib na mga mountainous area po ng ating Sarangani province sa Malapatan at sa Glan, sa kung saan hirap po talaga dahil sa landslide. Pero ang ginagawa po natin, patuloy ang clearing operation. Kaya nga, ngayong araw, yung barangay Small Margus na kung saan yun po yung very important link para makapasok pa po doon sa mga liblib na lugar ay passable na. Pero patuloy po kasi ang ginagawa po natin ngayon parang band-aid solution pa lang. Ano? Dahil nga po yung pitak-pitak na mga daan, kailangan lang muna i-filling para lang po makadaan ang ating mga sasakyan para makapagpadala ng tulong.
0: Mga kasama, yan si Sarangani Province Provincial Information Officer na si Joanna Grace Lapori sa panayam ng DCXL RMN Manila.
2: RMN Toto Lindol.
3: Pagkasama, nasa 46 ang mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Napago yan mula sa naunang ulat na 55 matapos yung isinagawang validation ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, nasa 688 ang sugatan habang 38 naman ang patuloy na hinahanap. Aabot sa mayigit 392,000 na mga individual o katumbas po yan na mahigit 86,000 yung mga naapektuhan ng lindol habang libu-libong bahay ang nasira, kabilang na ang mahigit 3,000 na totally damaged. Pinakamaraming pinsala at biktima ang naitala sa Davao Region at Soksarjen, samantala niyanig naman ang magnitude 5.1 na lindol ang karagatang sakop ng Sarangani na isang aftershock mula sa tumamang malakas na lindol noong Lunes.
0: Sa kaugnay pa rin balita, mahigit naman sa 71,000 family food packs na pamahagi na rin ng DSWD sa mga lugar na labis na apektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa bahagi ng Mindanao. Detalye mula kay Regiman Marjo Domingo.
4: RMN Live Report.
5: Umabot na sa kabuang 71,431 ng mga family food packs o FFPs ang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na labis na apektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Bukod dito ay nagpamahagi rin ang ahensya ng 7,428 ng mga ready-to-eat food boxes at 3,462 ng mga non-food items ayon sa DSWD. Bahagi ng augmentation request ng mga lokal na pamahalaan mula sa Buanga Peninsula, Davao Region at Soksarjen ng mga nasabing ipinamigay na tulong para sa mga apektadong residente sa mga nasabing lugar. Tiniyak naman ng DSWD na patuloy ang pagkipag-ugnayan nito sa mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar para sa maaga pagpagtugon at tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tutok RMN.
4: RMN Tutok Lindol.
3: Jensan, walang fault line ayon sa Phoebox liquefaction o malambot na lupa dahilan ng matinding pinsala. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN General Santos, si Rajuman Brian Oniate.
6: Wala umanong fault line ang siyudad ng Jensan. Ito ang sinabi ni Ms. Dani Danlag, ang OIC ng Phoebox Jensan. Ayon sa kanya, dahil sa liquefaction o malambot na lupa ng lungsod ang naging dahilan ng matinding pinsala ng magnitude 7.8 na lindol, anya na dahil sa malapit ang General Santos sa Atsarangari Province sa mga ilog at karagatan, malambot ang lupa nito at madaling mauga ng malakas na lindol. Ang tanging dahilan di umano ng pag-inig ay ang paggalaw ng Cotabato Trench na malapit lang sa mga lugar na tinamaan. Dagdag pa nito na ang mga daan na nasira sa Glan Sarangari Province ang halos nasa coastal area o malapit sa dagat, kaya ito ay malambot at nasira ng napakalakas na lindol. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Unia, Tetatak RMN.
0: Sa mga Ilonggo dyan, maayong aga, alas 7:09 na po. Sa ibang balita, mga kasama, naglabas na rin ang pahayag ang head coach ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team na si Coach Tab Baldwin, kasabay ng pagkamatay ng dalawang player nitong sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sinilabas na video message ng Ateneo de Manila University, humingi ng tawad si Baldwin sa pamilya ng mga biktima at nagpahayag na tila naabigo siya bilang coach ni Baterbonia at Adili.
7: As a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry.
0: Hindi mo nakalain ang coach na ang routine training ng koponan, sakala nila'y mababaw lamang na tubig ay malalim pala at sinubukan nila ang lahat para masagip naman ang dalawang players. Sa pagkakataong yun, naranasan ni Baldwin na madala sa pinakamadilim na lugar pero hindi niya maikukumpara ang malagim na sitwasyong kinakarap ngayon ng mga nagpalaki sa mga napatay na mga atleta.
7: At that moment, I felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too.
0: Batid din ang head coach kung gaano talaga katindi ang pagdadalamhati ng pamilya at pagkadismaya ng publiko sa nasabing pangyayari.
7: So deeply sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families but everybody that feels let down, somehow betrayed. And I pray that we all find some pathway forward to come back to hope for the future, love for one another, and forgiveness for those of us who failed and tried so desperately hard to reach a better outcome.
0: Ipinagdarasal din ni head coach sa Tab Baldwin na makahanap ang lahat ng daan para makausad na rin umasa ng mas magandang kinabukasan, pagmamahal at pagpapatawad sa kanila na nabigo at sinubukan ang lahat para hindi mangyari ang malagim na sitwasyon.
3: Sa kaugnay na balita, Ateneo coach Tab Baldwin dapat nang makipag-usap sa mga magulang ni Rene Baterbonia ayon sa high school coach ng basketbolista. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Leo Batulayan ng RMN Davao.
8: RMN Live Report. Nanawagan ngayon ay si Jess Evangelio, high school coach ng Yumaong Batang basketball player na si Rene Baterbonia, na kinakailangan ng personal na makausap ni Tab Baldwin ang mga magulang nito. Ayon kay Evangelio, mahalagang mabigyan ng paglilinaw kung ano ang totoong nangyari sa pagkamatay ni Rene at matukoy kung sino ang dapat managot sa naturang trahedya.
9: Ano talagang ang gusto lang talaga na malaman ng family ni Rene is yung mga persons accountable, persons involved na mag-explain na maayos sa kanila and yun, ma-explain na maayos yung anong talaga nangyari.
8: Sa isang press conference, sinabi rin niyang taimtim niyang pinagdarasal at inaasahan na gagawin ito ng Ateneo coach upang mabigyan ng kapanatagan ang isip ng mga magulang ni Rene.
9: Actually, we're waiting and hoping, praying na sana si Coach Tab Baldwin makita namin or marinig namin na kausapin kahit private lang, makausap lang yung family ni Rene, yung parents ni Rene kasi it's the least that he can do sa family na sana mabigyan lang ng clarity, clarification lahat.
8: Sa ngayon ay nasa campus pa rin ng Ateneo de Davao University Senior High School sa Bangkal, Davao City, ang labi ni Rene at nakatakdang dali nito sa Talacogon, Agusan del Sur sa Lunes, Hunyo 15, habang nakatakda naman ang libing nito sa Hunyo 24. Kasama mo sa DXDC Araman Davao, Radyoman Leo Batulayan. Tatak Araman!
0: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:13 na po. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, nanawagan ng hustisyang ama ni Divine Adili kasabay ng pagkamatay ng anak nito sa kasagsagan ng team building activity kasama Ateneo Men's Basketball Team doon sa Dipaculao, Aurora. Sa Facebook post ni Elias Adili, labis ang hinagpis ng kanilang pamilya sa biglang pagpano ito si Divine. Ayon pa sa nakatandandang Adili, ibinigay ng kanyang anak ang lahat para naman sa kupunan. Una rin ipinahayag ng ina ni Divine na si Ifeoma Adili sa isang panayam ng kanyang pagkadismaya sa nangyari at hangad na may magpaliwanag sa kanila patungkol sa insidente. Nanawagan din ang pamilya ng yumang atleta na sumailalim sa autopsy ang labi ng katawan nito para malaman na naging dahilan ng pagkamatay ni Divine.
3: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, pinatawan ng temporary closure order ang resort na pinagdausan ng team building activity ng Ateneo Blue Eagles Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora. Sa interview ng RMN Manila kay Dipaculao Municipal Tourism Officer Leticia Combis, kanyang sinabi na nakitaan nila ng ilang paglabag ang resort kahit kumpleto naman ito ng dokumento. Ayon pa kay Combis, walang itinalagang license lifeguard ang resort habang wala ring sapat na safety signages sa lugar.
10: Binigyan po ng temporary closure yung resort po. At kung matapos na po yung problema at kung makakapag-comply sila sa mga kulang nila, sa mga pagkukulang nila, ay ewan ko lang po kung mabibigyan pa ni Mayor ng permit. Yung mga pagkukulang po ng resort, yung mga safety reminders, mga signages, at saka kung makapag-ano sila ng kanilang talagang license na lifeguard. Ang sabi po sa amin nung caretaker ay nung kanilang receptionist ay yung kanilang dalawang bali-apat na security guard at the same time po ay nagpe-perform sila as lifeguard.
3: Sinabi pa ng opisyal na hindi rin nakipag-ugnayan ang universidad sa lokal na pamahalaan kaya hindi agad nakaresponde ang LGU sa insidente.
10: Kung ganyan sanang may mga malaking crowd ng mga team building, ay humingi sana sila ng, nakipag-coordinate sana sila doon sa opisina namin o kay mayor para mabigyan sila ng seguridad. Pagka may ganun namang mga, ay nagbibigay din po ng ayuda yung mga MBR, nagpapatrol po sila dyan. Iniiwasan lang po siguro ng Ateneo ay yung hindi sila madumog dahil sikat daw yung ngayon. Pero ngayon lang namin narinig yung pangalan ni Rene Lert at saka yung basket po.
3: Sa kabila nga ng trahedya, sinabi naman ng Dipaculao Tourism Office na natiling masigla ang turismo sa bayan at marami pa ring turista na gustong mamasyal.
0: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, ang PNP naasa naman ang pagkipagtulungan ng mga ipinatawag kaugnay ng investigasyon sa nangyaring Ateneo team building doon sa Aurora Province na kinasawingan ng dalawang college basketball players. Detalye ng balita mula kay Radyoman Marjo Domingo. Marjo!
11: RMN Live Report!
12: Umaasa ang Philippine National Police na makikipagtulungan at bukas ang lahat ng mga coach, manlalaro at iba pang individual na itinatawag para sa investigasyon kaugnay ng nangyaring insidente na kinasawi ng dalawang college basketball players sa lalawigan ng Aurora noong June 8. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Retapil Jr., inaasahan ng pulisya ang kooperasyon ng Ateneo sa buong proseso ng investigasyon para maipaliwanag sa mga magulang at publiko ang tunay na nangyari sa kabila ng mga espekulasyon na kumakalat sa social media. Labati binagbigay na ng subpoena ang CIBG sa mayigit 20 individual na kinabibilangan ng mga coaches, players, resort owners, staffs, local government unit at maging ang bus driver na sinakyan ng mga atleta. Kung saan inaasahan ang pagdala nila sa Lunes, sa tanggapan ng CIDG sa Cavan City sa iba't ibang oras. Kagunito, tingin na rin ang pulisya ang posibilidad ng mga paglabag sa Republic Act No. 1105 o Anti-Hazing Act of 2018 kagunin ng team building na ginawa sa isang beach resort. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng pulisya at pangangalap ng mga pahayag ng mga saksi kaugnay sa nasabing trahedya. Kasama mo sa DZEC sa Armen, Manila, Rajuman Margie Domingo, Patak Armen.
3: Samantala, abiso sa mga motorista dahil asahan na po ang dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa apat na araw na trading sa world market, may 350 na posibleng tapyas sa kada litro ng diesel habang mahigit piso naman sa kerosene. Samantala, nasa 50 cents ang dagdag presyo ang inaasahan sa kada litro ng gasolina. Posible pa namang magbago ang galaw ng presyo depende sa resulta ng huling araw ng kalakalan para sa linggong ito. Ianunsyo naman ang kumpanya ng langis ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Lunes at ipapatupad sa Martes.
0: Samantala naman mga kasama, nanawagan na ang Department of Environment and Natural Resources sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig kasabay ng indikasyong namumuna ang El Nino. Sabi ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna, makakatulong ang magang pagkilos upang protektahan ang ating supply ng tubig para sa inumin, yung paggamot at iba pang mahalagang mga serbisyo. Kabilang sa mga hakbang upang makatulong sa pagtipid ng tubig ay mas maiksing oras sa pagligo, pagpatay sa gripo habang nagsisipilyo, kumpunhin kaagad yung mga taga sa gripo at gawing panlinis at pag-flush ng toilet ang pinaghugasan tubig. Hindi rin nirekomenda muna ang non-essential activities tulad ng paglinis ng kotse, pagbasa ng kalsada at pag-refill ng private pool maliban na lamang kung kinakailangan.
3: Iniimbisigahan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang viral video na nagpapakita ng questionabling earthballing activity sa mga puno sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Makikita kasi sa video na sa kalagitnaan ng gabi ay pinuputol ng ilang manggagawa ang mga punong matatamaan ng konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX na magdurugtong sa Skyway at Rojas Boulevard. Aliwas kasi sa earthballing kung saan maingat na kinukuha ang puno kasama yung ugat at lupang kadikit nito at nakuhanan po sa video na pinuputol ng mga kawaniang ugat na pumapatay sa mga puno. Sabi ng DNR, posibleng panagutin ang mga nasa likod ng questionable paghugot o pagputol sa puno. Nananawagan naman ang ahensya na sundin ang batas, kumuha ng kaukulang clearance at makipag-ugnayan sa kanila bago gawin ang anumang aktibidad sa mga puno.
0: Sa mga taga Bicol, marhay na aga, alas 7:20 na po. Mahigit naman 20,000 mga runners lumahok sa marathon event sa EDSA. Yung naturang event abay, nagdulot ng matinding trapiko. Detalye ng balita mula kay Rajaman Gerald Dulip.
13: RNN Live Report.
14: Nagdulot ka ng matinding traffic ang Galaxy Manila Marathon na isinagawa sa kahabaan ng EDSA. Kailangan kasing itara ang dalawang lane ng southbound ng EDSA para bigyang daan ang marathon na mula Mall of Asia hanggang SM North EDSA pabalik ulit ng MOA para sa 42 kilometers long distance sana. Akong alas 10:30 pagkabi ng formal na binuksan ng marathon kung saan makikita sa kalahok ang kasiyahan ay sa mga organizers nasa may 20,000 itong sumali sa event. Pero kung tayo natuwa sa marathon, perwisyo naman ito ang dulot sa mga motorista.
15: Okay naman, kaso yung ruta pabalik medyo mahirap na.
16: Oo, bakit?
15: Bukod sa pagod na, parang kulang na yung mga inumin, mga hydration.
16: Oo.
15: Traffic na, sir.
16: Sobrang traffic?
15: Opo, sobrang traffic na.
16: Oo. Ilang oras kayo dito inabot sa EDSA?
15: Mga siguro, sir. Mga dalawang oras pa naman.
16: Kaling
15: dito sa Kon, Guadalupe.
16: So, dapat wala nang ganito dito sa event?
15: O, sir, kasi nakakakapalo, sir.
16: Oo.
15: Dito traffic,
14: oh. Yan ang runner na si Alex Corilla at ang driver na si Vincent Flores. Kasama mo sa Lisek sa Armin Adjuman Gerald Dipulet Patok, Armin.
13: RMN Network News.
3: Daan-daang Dabawenyos naman nakisaya sa ika-66 na anibersaryo ng DXDC-RMN Davao. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Karine Beltran ng RMN Davao.
13: RMN Live Report.
17: Umabot sa 300 na residente mula sa Barangay Centro San Juan Agdao District Davao City ang nakiisa sa pagdiriwang na ika-66 anibersaryo ng DXDC-RMN Davao na ginanap araw ng Biyernes, June 12, 2026. Ayon sa panayam ng DXDC-RMN Davao, isa sa mga natuwang benepisyaryo ay si Nanay Teresita Suarez mula Bunawan, Davao City. Lubos ang kanyang pasa salamat matapos niyang makapag-avail ng libreng eye check-up mula sa serbisyo ng 55 Eye Clinic. Matagal na umano niyang dinarana ang panlalabo ng paningin, kaya't malaking tulong ang nasabing konsultasyon. Kabilang din sa mga serbisyong inihatid sa selebrasyon, ang serbisyong legal kasama si Attorney John Makla kung saan iba't ibang legal concerns ng mga residente ang tinugunan. Nagbigay rin ng libreng serbisyo ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, tulad ng registration at PhilHealth Yaka Program. Samantala, nakibahagi rin ang Philippine Statistics Authority o PSA na nagserbisyo sa National ID Registration at pamamahagi ng e-fill ID. Aabot sa mahigit 60 na individual ang kanilang natulungan sa nasabing aktibidad. Masigla rin ang partisipasyon ng mga bata na tumanggap ng mga papremyo gaya ng tinapay, candy, vitamina at school supplies bilang bahagi na pasasalamat ng DXDC. Magpapatuloy naman ang DXDC sa paghatid ng mga serbisyo sa Dabawenyos ng mga suking tagapakinig na layuning ilapit ang mga programa ng pamahalaan at iba't ibang institusyon sa komunidad. Dahil maliban sa ika-66 anniversary, tinatangkilik at patuloy na ginagawang consistent number 1 AM radio station ng DXDC-RMN Davao sa buong Southern Mindanao. Kasama mo sa DXDC-RMN Davao, Rajuman Karine Beltran, Tatok, RMN.
13: RMN Network News.
0: Mga kasama, abangan pa ang detalye ng mga balita. Mag-ama sugatan ng paghahampasin ng baseball bat ng live-in partner ng anak na babae doon sa Sagay, Negros Occidental.
3: Facebook at iba pang Meta applications, ilang oras sa hindi na access kagabi matapos magkaroon ng outage.
13: RMN Network News.
0: Bundag Pilipinas sa Idupos
18: ng Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
19: Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News.
20: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
21: Apat ang arestado sa paihi modus.
22: Impeachment complaint.
23: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
20: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajuman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
13: RMN Network News. RMN Network News.
0: Sa mga Ilocano dyan, na imbag abigat, alas 7:26 na po. Doon muna tayo sa Iligan, mga kasama. Apat na struktura abay natutok sa sunog. Mula sa Remin Iligan Meditale, Rajuman J. Dubarco.
13: RMN Live Report.
1: Tinupok ng apoy ang apat na istruktura, kabilang ang dalawang bahay at dalawang tindahan sa naganap na sunog sa Puro 14 Kalaway, Barangay Tibanga kahapon ng umaga. Ayon kay Fire Officer 2 Ruel Pairet, Fire Investigator ng Bureau of Fire Protection, natanggap nila ang alarma alas 11:03 ng umaga dahil sa makadikit-kit ng mga bahay. Mabilis na kumalat ang apoy kaya itinaas sa second alarm pagdating ng alas 11:09 ng umaga upang makahingi ng karagdagang bumbero at gamitan. Idideklara naman na under control ang sunog alas 11:30 ng tanghali bago isinagawa ang clearing operation. Batay sa paunang investigasyon ng BFP, nagmula ang sunog sa bahay na pagmamayari ni Marjorie Fentes at mabilis na kumalat sa mga katabing istruktura. Wala inuulat na nasawi o nasugatan sa insidente habang tinatansya ng mga otoridad na abot sa 90,000 pesos ang halaga ng natupok na ari-arian. Kasalukuyan pang inalam ng BFP ang eksaktong sanhi ng sunog. Kasamamo sa RMN DXIC Iligan, Radyo Man J. Dubarco Tatak, RMN.
23: Mag-ama naman sugatan ng paghahampasin ng baseball bat ng live-in partner ng anak na babae dyan po sa Negros Occidental. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: RMN Live Report.
5: Nananatiling naka-confine sa ospital ang mag-ama mula sa Barangay Poblacion 2, Sagay City, Negros Occidental matapos nagtamo ng mga pasa at bali sa buto sa kanilang katawan matapos paghahampasin ng baseball bat. Kinilala ang mga biktima na sina Ezra Marie Pastones, 38 anyos, at ang kanyang ama na si Jubal Ray Pastones, senior citizen at sang church leader sa nasabing lugar. Kinilala naman ang suspect na si Lionel Luzada Aliones na live-in partner ni Ezra na kagadaman na aresto at nakadetain sa Sagay City PNP Component Police Station. Lumalabas sa investigasyon ng Sagay PNP na sa kasagsagan ng pag-away ng mag-live-in partner, kumuha si Lionel ng steel baseball bat at pinaghahampas si Ezra. At nang umawat ang amang si Jubal, pinaghahampas na rin siya ng suspect. Ayon kay kaibigan ni Ezra na nakakita sa nangyari, parang aso lang ang mag-ama na pinaghahampas ng suspect. Aharap naman sa patong-patong na kaso ang suspect. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
2: RMN Network News.
0: Ito ha mga kasama. Kasama ba kayo sa mga nawindang anong pati si partner ha?
23: Akala ko nahaka ko kagabi.
0: Grabe, kakaiba pala pag parte na ng buhay ang Facebook. Yung mga netizens natin mga kasama, siguro kayo dyan ha, mga nakikinig, nanonood po. Tapos hindi nila ma-access ang kanilang mga accounts sa Facebook, Messenger, Instagram at WhatsApp kagabi. Reklamo nila hindi ma-access ang application sa website, ganyan din sa mga phones habang hindi rin makalogin sa kanilang account. Marami tuloy ang nalito at nataranta sa pagkakalang na-hack ang kanilang account habang may sububok na tanggalin pa ang app at mag-install muli pero hindi pa rin gumagana. Kinumpirma naman ng Meta Communications Director na si Andy Stone dakong alas 10:11 kagabi sa pag-post sa kalabang social media platform na X o dating Twitter. Sa update naman bandang alas 11:41 ng gabi, sinabi ni Stone na unti-unti na rin binabalik ang operasyon pero baka matagalan pa bago maging normal ang access naman sa mga apps o application ng Meta.
23: Sa iba pang balita, may bagong ebidensya na natuklasan ng House Prosecution Panel na planong ilatag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ng hindi na maipaliwanag na yaman na hindi idineklara sa SALN o sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ayon kay Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon, nakita sila ng ilang personal na ari-arian o ano'y hindi isinama ni Duterte sa kanyang SALN sa mga nagkalipas na taon. Bagamat hindi isiniwalat ang mga detalye, sinabi ni Ridon na abot sa milyong-milyong piso ang halaga ng mga ari-arian. Isasama ng prosekusyon ang mga bagong ebidensya sa pre-trial brief na isusumite sa Senate Impeachment Court sa Lunes. Dagdag pa ni Ridon na magpapatawag sila ng mga bagong testigo upang patunayan at beripikahin ang mga bagong ebidensya.
0: Sa Mara, Surigao noon, Marajaw na buntag, alas 7:31 na po ng umaga. Sa kabilang dako naman, iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi niya gustong agawin ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ito na Vice Presidente nang matanong kaugnay ng mga panawagan umanong manguna siya sa people power laban sa Pangulo. Ayon naman kay VP Sara, wala siyang kapangyarihang gumawa ng hakbang para pabagsakin ang administrasyon at manatili siyang tapat sa kanyang tungkulin na pangalagaan at ipagtanggol ang konstitusyon. Pero buwelta ng Vice Presidente, naas niyang makita ng publiko ang kawalang hiya ng Pangulo hanggang matapos ang termino nito.
4: wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM.
0: Samantala, sa kanya namang Independence Day message, nagbabala si VP Sara na patuloy na banta sa kalayaan at soberanya ng bansa ang korupsyon at mahinang pamamahala. Inakusan pa niya ang Pangulong Marcos na sangkot ubalo sa pagnanako ng pondo ng bayan.
4: Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba, every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat
0: Pilipino. Mga kasama, yan pa rin si Vice President Sara Duterte.
23: May buwelta agad ang palasyo dahil yung salitang walang hiya ay mas bagay na paglalarawan sa mga Duterte. Ayon po yan sa Malacanang. Kasama natin sa balitang yan si Radjuman Chanel Salazar.
6: Pinuweltahan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak agawin ang pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi niya sinusuportahan ang anumang extra-constitutional na hakbang laban sa administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring itanggi ng vice-presidente na noon pa man ay hayagan na nitong pinahayag ang kagustuhang mapatalsik sa pwesto si Pangulong Marcos. Tinukoy ni Castro ang talumpatyo mano ni Duterte sa Netherlands noong July 19, 2025 kung saan sinabi nitong nais nilang mapaalis sa pwesto ang Pangulo. Kung talagang tutulaan niya ang vice-presidente sa mga destabilization efforts, dapat itong pigilan ang mga kaalyado na umano'y nagsusulong nito. Sinagot din ni Castro ang pagtawag ni VP Sara kay Pangulong Marcos na walang hiya na mas bagay umano sa mga Duterte. Ang naturang paglalarawan ay hindi anya akma sa Pangulo kundi sa mga taong sangkot sa karahasan, pananakot at pagpapakalat ng fake news. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tata RMN.
0: Sa mga Chabacano, Buenos Dias, alas 7.34 na po. Kinilala naman ang Pangulong Bongbong Marcos si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa pagdiriwang ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan doon sa Rizal Park. Sa kanyang talumpati, binanggit ng Pangulo si Gatchalian bilang Senate President pro tempore kasabay ng pagbati sa iba pang opisyal. Nagbigay rin ng palakpakan ang ilang dumalo matapos banggitin ng Pangulo ang pangalan nitong si Senador Gatchalian.
7: House Speaker Faustino D. and the Honorable Members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps.
0: Si Gatchalian din ang kumatawan sa Senado sa okasyon habang hindi naman dumalo sa Senador Alan Peter Cayetano sa programa. Kung narito sinabi ng Malacanang si Gatchalian lamang kanilang kinikilala sa posisyon at itinanggi ang paratang na nanghihimasok ng ehekutibo sa isyo sa liderato ng Senado.
23: Iginiit naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na hindi siya mapapatahimik sa pagsasalita kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kaso rin dyan ang pag-aresto sa kaniya ng Quezon City Police District dahil sa kasong cyber libel. Ayon kay Singson, ang nasabing kaso ay pagtatangka lamang umano para siya'y sirain at patahimikin. Pero hindi anya siya papatinag at ipagpapatuloy ang panawagan para sa transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Nilinaw pa ni Singson na kusa siyang sumuko sa maturidad taliwas sa mga kumakalat na ulat na siya'y inaresto sa kanyang tahanan. Kinuwestiyon din ito muna'y mabilis sa pag-usad ng kaso at ang pagtatalaga ng huwes mula sa labas ang kanyang lalawigan.
0: Samantala naman, hindi paglahok ni Senador Jinggo Estrada sa impeachment trial, hindi pa nadidesisyonan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Conde Bata, Conde.
22: RMN Live Report.
3: Nananatili pa rin ang karapatan ni Senator Jinggoy Estrada na makalahok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni Estrada na hindi pa pinal na hindi na siya makakalahok bilang Senator Judge sa impeachment trial dahil ongoing pa ang proceedings sa kanyang kaso. Sinabi ng senador na maghain pa lang siya ng komento at oposisyon at gagawin pa niya ang lahat ng legal na remedyo. Hanggat hindi pa na ibababa ang final ruling, binigyang din ni Estrada na patuloy niyang igigiit ang kanyang otoridad. Nagampana ng constitutional duties bilang Senator Judge. Anuman anyang pahayag na hindi na siya makakalahok sa impeachment trial bilang Senator Judge, bunsod ng graft at plunder cases, ay may tuturing na premature, walang basihan at minamaliit ang integridad ng impeachment process. Ipinunto din ni Estrada na batid niya ang mga umiiral na tuntunin, proseso at responsibilidad sa impeachment trial dahil minsan na rin siyang nagsilbing Senator Judge. Tiniyak ng mambabatas ang patuloy na paggala sa kapangyarihan ng hukuman at sa mga prosesong itinatag ng batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Con de Batak Tatak RMN.
23: Magkasama, binawi na ng International Criminal Court ang restriction sa isang hindi pinangalan ng individual na hindi pinagbawalan noon na bisitahin po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility sa The Hague. Sa inilabas sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3, pinagbigyan ng mahukomang request na isama ang naturang individual sa listahan ng mga papayagan na makausap si Duterte. Bagamat hindi po pinangalanan, kinumpirma noong nakalipas sa taon ang common law wife ng dating Pangulo na si Janet Avancenia na pinagbawalan siyang bisitahin matapos talakayin ang detalye ng kaso sa pamamagitan ng phone call. Sa ilalim ng rules ng ICC, pinapayagang bisitahin ang mga nakadetain sa ng kanyang pamilya kabilang ang partner gayon din ang minister o yung spiritual advisor. Pupwede rin makapulong ng defense lawyers ang kliyente habang may access din sa komunikasyon ng mga consular o yung diplomatic representative. Regular po na binibisita itong si Digong ng kanyang mga anak na sina Vice President Sara Duterte, Mayor Baste, Congressman Pulong at si Kitty. Gayon din ng kanyang dating asawa na si Elizabeth Zimmerman at ilan sa kanyang mga apo.
0: Sa mga Pangasinense dyan, Masantos Yakabuwasan, alas 7:39 na po. Mga kasama, sisimulan na rin ng Manila Cathedral ang 6 Philippine pilgrimage para sa replica image ng Our Lady of Guadalupe ngayong araw. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, line itong ilapit ang mga Pilipino sa Panginoong Hesukristo at sa Birhen ng Guadalupe. Pangunahan ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang opening mass mamayang alas 3 na ng hapon. Habang binuksan na sa publikong imahe ng Birhen Guadalupe upang masilayan at mahawakan kaninang alas 7 ng umaga at magtatagal ito hanggang sa alas 6 ng gabi. Kung din ito ay pansamantalang sarado po dyan sa mga kalye po ng Biaterio, Santo Tomas, General Luna at Cabildo Street. Yan po ay sa Intramuros, Manila. Mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Mananatili pong imahe sa Manila Cathedral hanggang June 18 at ililipat naman ito sa iba't ibang simbahan hanggang matapos ang pilgrimage hanggang Disyembre 12 ng taong kasalukuyan.
23: Some girls just have all the luck. Isang 14 years old kasi na Filipina British actress ang kabilang sa DC Universe film na Supergirl na ipapalabas ngayong June 26. Very lucky mga kasama itong si Eve Rightly dahil sa una niyang movie na napabilang agad siya sa pelikula para gampanan ng role na Ruthie Mary Knoll kasama po si Millie Alcock na gumanap na Supergirl at Jason Momoa bilang Lobo. Ayon kay Rightly, sumailalim siya sa 2 buwan na stunt training tulad po ng martial arts bago pa magsimula ang shooting at nag-enjoy niya ang nasabing mga fight scenes. Samantala, nang matanong sa kanyang Filipino roots itong si Rightly, sinabi niyang lumaki siya sa Pinas, ang kanyang lola at half Pinay ang kanyang ina. Ayon pa sa kanya, nais siya makapunta ng Pilipinas dahil hindi pa siya nakakabisita dito at gusto daw niyang matuto na magtagalog. Si Rightly mga kasama ay dati na nag-perform sa entablado bilang Batang Efonin sa Les Miserables dyan po sa UK tour. Nagsimula ang career na itong si Rightly bilang voice actress sa animated series na Peppa Pig. At siya rin po yung nag-TV debut sa medical soap opera na Casualty.
0: RMN Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Marajol.
23: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
0: Mula po sa Remain Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, dyan sa mga taga-sama.
8: Live via satellite. RMN News Nationwide.
9: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Headlines ato ang mga balita kon sayo sa siyudad sa Sugbo ni Awhag sa mga tungaan sa Lakbayan nga mopaygayon kanunay og earthquake drills og disaster preparedness activity. Samtang mga gilusad nga rally ato sa Independence Day kagahapon giulagway sa kapulisan sa siyudad nga Malinaon. Sa atong sports, Joseph Sumabong subsob na sa iyang ensayo alang sa pagdepensa sa iyang WBO sunod buwan na. Samtang Spurs, andam na og mangandawa sa Game 5. Mga na itong mga headlines.
9: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Be extraordinary with MX3.
26: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
27: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
28: Mas klaro na ba bisan gabii?
27: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
30: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
32: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
33: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
34: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
36: In 5 meters, turn direct.
37: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash!
38: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
39: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
40: Hello, Washi!
41: Hello, Mommy!
40: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, bag?
41: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
40: Mula noon hanggang ngayon!
42: All you need is Pride! All you need is Pride!
43: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
44: ACS!
45: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
42: unique toothpaste for brushing every after kumain.
45: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
42: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
45: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
42: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
45: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
42: ACS!
46: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton.
0: naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events ug uban pa. Kaya naman ato basta walay istorbo sama sa ubo nga samukan kanang non-stop ug dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi ug ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kanadlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag-2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
3: Pagkasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmayng mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol, o dili makapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kagalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
4: Oras, alas 7:48 na.

Sugbo ka Bisayan o Mindanao, maayong buntag. Nga ni Radio Man Ken Galenea, ako inyong makauban, Radio Man Marisa Abadies. Alang sa pagatod sa mga duga, mga news updates o mga balita. Pansadip pa ato ang mga balita, ariyon nata sa ato ang Answer to Win promo. Sayo na kay ni ato ang pangutana karong mga orasa sa ato ang Answer to Win promo. Kay nagtrending gining balita. Magkagubot ang tibuok Pilipinas. Nagkagubot kay nikalit lang og backdown. Kinimpipila ka mga social media platform sa Meta. Mokin na ito ang pangutana mga kasama. Ihatag ang tulo ka mga social media platforms nga ato ang nahisgutan o nabalita din sa DYHP. Siyaro din mo kakuha ito, tulutok buok. Mga common, mga sikat nga mga social media platforms nga ni back down kagabi eh. Dagang na kuya Juan, ay kay Muraga, kaingon siguro nga bida to ang mga followers ani makuaan ba kani o unsa na ni hack ba kani. Hala mo

nga ni Bogdown kagabi mga social media platform sa Meta nga ni Bogdown kagabi wala to ma-access. Yawan tang tanan. Wata ko yawi sa isa nun sa investigasyon sa Senado, mga kagubot dito sa Senate. Nakuyawan ang tanan sa pag Bogdown ni ini mga social media platforms. So, ihatag tong tulo. Tulo man to kabuo katong naisgutan sa balita. Kung naminaw mo, mahatag matubag ninyo ang tulo kabuok. Atong pilian ang ato ang swerteng mananaog unyan taon-taon. Basta makasunod lang sa ato ang mechanics, sa ato ang answer to win promo. Kinahanglan na mong follow sa ato ang official Facebook page. Sa DYHP RMN Cebu ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Doon na na'y checkmark ha, blue checkmark. Dili magpailad sa ubang mga pages diha. Ang official Facebook page ni Attorney Rufil, kanag yung doon ay blue checkmark. Atong tanaw na ito i-verify. Gawas nga ito ang susihon ninyohan tinuod kaning sakto di ay nga tubag sa itong answer to win promo. O naka-follow basab mo sa itong official Facebook page o naka-share o like sa ito ang Facebook Live karong mga orasa.

0: Konseho sa siyudad sa Sugbo ni Awhag sa mga tungaan sa Dakbayan nga mopaygayon kanunay og earthquake drills og disaster preparedness activity. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP. RMN Report.
2: Giawhag sa Konseho sa Sugbo ang mga tuhaan sa Dakbayan nga mopahigayon kanunay og earthquake drills ug disaster preparedness activity. Kini pinaagi sa pagpangilayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa kabarangayan ingon man sa ubang buhat tayo kahinsya sa kagamhanan. Kini humarap sa 7.8 magnitude galinog nga nigo sa Mindanao ilabi na sa probinsya sa Sarangani nga nikalas og ubay-ubayng kinabuhi. Ang City Council pinaagi ni Konsehal Dave Tumulak gusto lang masiguro ang safety ug andam sa mga tinun-an magtutudlo og ubang school personnel kung dunay laing linog nga maigo sa syudad.
3: To ensure the safety and readiness of students, teachers, employees, and school personnel in coordination with the Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office and to all barangays of the City of Cebu and other concerned offices and agencies.
2: Si Konsehal Dave Tumulak, gawa sa mga tunghaan, lakip sa gawahag sa konseho pagpagayon o susamang kalihukan, mao ang mga supermarket, mall sa Dakbayan o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong Radio Man, Eli Balonos, DYH. P. Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Isip ko sa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang galing! Pangmatagalan!
6: Parang tayo lang han, no?
1: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Aww.
1: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na tinanglan timplahan ng giniling.
8: Mami! Undangi ang drama.
7: Angelis!
8: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusunod.

0: Kailangan yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste!
0: Heavy-duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS. Maulan man? No worries, na amoy ko lubang damit.
4: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
7: Oras sa DYHP, alas 7:57 na. Line Dudling sa ato ang mga balita, mga gilusad nga rally ato sa Independence Day kagahapon. Giulagway sa kapulisan sa syudad nga Malinaon. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
8: DYHP. Aha! RMN Report.
9: Giulagway sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga hapsayog Malinaon ra ang gilusad nga lihok protesta sa mga militanteng pundo katol sa paghandom sa ika-128 nga Independence Day. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga buntag pa lang nakamonitor na sila sa tibok dakbayan sa Sugbo tungod sa himuon nga march sa protesta sa pundok sa mga progresibong grupo. Sigaw sila nga monitoring maabot sa 70 ka mga sakop sa mga militanteng pundok ang nagrally sa Dan Colon nga nagsugod sa 10:00 sa buntag ug Malinaon ning natapos pagka 11:15. Gidugang ni Oriol nga ipakatap sila og mga personnel sa Mobile Patrol Unit, Carbon Police Station 5 og mga personnel sa Traffic Enforcement Unit aron abagan ang mga sakop sa Cebu City Transportation Office na magman sa dagan sa trapiko sa downtown area. Gitinguhan nila nga dili mabalda ang trapiko din ang mga manakayay og mga biyahidor makaabot sa hustong oras sa ilang destinasyon. Gipangayuan usab sa CCPO headquarters ang tarang police station sa Dakbayan og situational report sa ilang jurisdiction og nasuta nga wala insidente o ka emergency nga natala. Una na nga naka full alert ang kapulisan sa Central Visayas sukad pa sa Huwebes aron pagsiguro nga walay motumaw nga kagubot atol sa kasaulugan sa ika-128 nga Independence Day. Giangkon hinon ni Oriol nga lahi ang mga rallyista sa Dakbayan sa Sugbo nga mosunod ra sa lagda nga gipatuman sa kapulisan itandi sa bang lugar sa nasod nga mga bayolente. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantari YHP, Tata Carmen.
8: Radyo mo nationwide.
6: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako diri, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima ka-adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
11: same nutrition, half the price,
10: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
12: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at